0: Memo na nguri tu ta solo ni fumano ka mo khutu ona le nta ke mo ga go mo ja le furi ana ta ke mo ya sebele ana o ipatile da go a mari ba ba lo tsawa ne po pe me po di mo ga go ko da de da ela o ga ma putsa ba sa ba me se ba na ta ke mo lo ta ue se sa ke kula ka ona le go no po di mo no da u di a wala ke se da de go ga la o la ma u ma mo ga na ntate a ya tlae le matshwao pelesa ntate bo a nyaka le melala o fetile mona ntate bo molao e teng mo mo ga ena mme putsile a mosaka o mogolo le ntate mo gana o lefeko a galefe mme moikokoletsi o teng pela ka mona le mme a fara motlate ba jamoren mme o ipegotsa ka mesale mme o sekia ka diatla mme mphasolle defalkue le mme matlho a shebile mmogo aae Eka ma green ke tsegela la ma le tanta go kholo die putswa le ti.
1: Ta di.
0: Ta ke la difela ma green ke ta go ka tsegela la la mola na.
1: Ha nyi ndat.
0: Ta nyi ndat.
1: Hi lit.
2: Ga ga tole ka ma head.
1: Ka o fela.
2: O tla nna ntse ntse.
1: Ke a phela wena o phela uang?
2: Phela, mme ke a tsaya ka lenyata o phela gantsa semente le sale moropa. A nna ke kgotsa ke lapa o nepaetsa bona o ya batla ka moo ka mo a tlwaetseng ena o kena ka kwa ka batlhomphei ka monyakong wa batlhomphei ke eya moriela ntle totsaneng he ke bone ise o kene ka mane ka batlhomphei e moriile gantle o nepaetse modi a sethulo yaka
1: e bana ba gopa ba motsona e tsana di ba baholo ba redi ba diile hantle
2: a fitlha a dire diile ka bomogene o santsa re wa ntiela gona wale o fitlha o bona o yena o kene ka mantle a sa tlwaela o kena ka batlhompheinkeng ene tsama le a tsa ola lo phele phanyetsa motho a motho a sa tlwaela ha gere ke itse la ga ngwana kwana ku kwa o tirinya ntho tso sa di tlwaelang ka ba ka a tsa dilena ho theoetse ntate re le le tsaka tshepo go ya tshoja ha ke go ntse le la mino fela ha ntate a di ka fihla pela ha o ke ra a la tsama di nge ene nge ke ke mtshane hantle a ke ke lego ka a tsoke tsa tsela ai e ya wa le motho ha e tsa ha e tsa go wa utsiba
1: e ene na ke ga dino
2: ha je ba se ba le ntjo ya hore ha ke jela ha ga ngwane kwa to ke se upulo rena o tshwetse mang ai ke tsela fela ka mmino ba tsi lena o ai o ntse ke ntse mo ferefere he e tsa mang ka bai
1: mo ferefere
2: ha a lona o le mo ferefere ha nne ke ga ke mo khone tswa ntse a tsi le mo ferefere
1: ha ke mo ferefere bona
2: ah tawa je ha ke re o ke o mapetsa na etle pela gao ku go sena mo tshwile ke batla go bua hantle na o thutsa la tsena le yona ha ona e ona wa nka ya ke la pidi ke le wa uba e fuwa fuwa ga meso e ka ka e tswa utswetsa fuwa ba na le so a go le da le di e ha ka go ka fuwa hantle e tla nna fuwa fuwa ga ga ya bo ya bo le di ena o ha itse na o tlile di taba mo futa manzana tse hey ai o go nna so ba ne nga ya fitla pela ha o mona o tla tlana ka mo sa di tsaya ya ntla tala sa ha tsa go ile tse se se mo sa sela ye a pulena ntate na le yona ya hampe a ho ha ke go wa go pula ke na se re top 6 ya bana ntra ga ile ngare ka ga ile ngare ka ha re ka se le ka no e ho pula
1: o tla go rona la ga le pula ntse di na mona
2: kwa
1: no garantse di tlala
2: tse e ba tlo bula ke ya o re nne re
1: gaane e ha o ka lo bona pula tse tsena ga nna ga di bona Katinya ada ya, tidak difedu.
2: Hei lah. Hei kiri, batuwa onaji, sebab muka kena, aw, hujan sabang. Dia mulai mui, sehehe bela lebak. Baru onaji nak kena lama bakan tadi.
1: Hmm. Hei. Biar mama kaya, wala biar bulan ini nak kengi nak kara kara.
2: Kuri. Saya kan negri itu dari kecukup, kemudian muat.
1: Alu muat lagi mesti.
2: Kau
1: ijazah saja muat lagi mesti aje. Lo nali tuh.
2: Saya tahu tak kamu.
1: Lo nali tuh, cha. Beliau mesti mulu, kalau lo.
2: Hanya eh, kalau kita kita tuan. Hanya ikan itu. He, kui punya. Oh, kau sentuh lo suku ni salib orang. Kui punya nak orang lah sabun ini. Saya entah lagi.
1: Lona,
2: Kau ni, how ya fika to mla lempeng
1: isaka endu isaka yo
2: hey
1: isaka endu alumu
2: ya wala ikara bonu
1: oye gaba ni bagana dala ga kwa
2: haji tsuru na isaka endu eh ai acha munu eh haza gitali le he bunyale ke fisi pela haumu ka uka ri hle denga ho batho
1: iteng.
2: Mm.
1: Ya go meletsa o hang.
2: Wa go wa itisa hantle.
1: Eh.
2: Ajere. Bare, ga ke ba tsaba ri wa sa tsofa leng ya sa fwe. Bare he ha motshimo a u bana le motshimo ya le ni molekano ha ke. Ba kwa itsane gore na ba e ha ya no tlatsa ha utwe. Ya ne ha tsa nyolo wa tsa sma na tsa. You know. Has I went inside the answer?
1: Kese kwe nsamala tato jani, sina sezo mo.
3: Kese mtato wala. Kuhu. Unta mbuta. Auka kona na. Na wani yuro mkukwe kati kaji wabani. Kese tijiri. Kese mamuna sa genji mo. Chepo kafu kundate. Kari sakata sene sinkinesi. Se lagi mana itu kalau kau cuma cari orang tu sedih dan sejalan kagita. Hei, kata dia orang kau sedih. Orang itu orang yang kata mula abang malam aku sayang. Wow, ini tadi ada cukup kau cuma kita sayang cuma orang tampan. Atau di

0: ekolong ga ntsha letsogo fela ke tshwaa founu ee ke e sheba fela montse re founu ke yane I'm going to go to the house.
1: Kata se ka bora o tsebe e nngwe e fitlha e kenya lebidi ga e sanye leo e nngwe a e reile e thusa e kenya lebidi le yone e nngwe a reile e thusa le yone re buile tarakate ka dampe kata se ka bora o ka tlhaela ka bora ya batla ka e golo e fitlha e gotola eno e nngwe isa kwana eno e nngwe setse kwetse tsela ka mono ke bona ka se lefala a gona se re iphumanetse a ese video a go tsebe mo tsela mo ne la o le tsega thoko fela go nyala se ga dula e ngwe tsu fela mo go alo e ga thoko fela ya na o tswa mo tla re ga na tsa di nye tlang kwana a ba go di nye tlang o tla bo sena pula ere ngwe re nyala fela le yone ya kena tshwana
0: ora ora ekhona ajwa mo ha ke tla mola di ona le mo di mo di di tla bola po ke nyu wa ka yana ka mola ka lo di ke tshela ke tla kwa
1: eh ke a bona
0: ka a a ke tla dira se ke pa ka mo ke ke pa ka mo ga mo ru ke ke le ke tla ndo tse di ndo la ke nna ntse ke di mola di ona le go tse mo se mo
1: ndo je bi
0: ndo ke je wa mola ke tswa nja di bola ke ntse ke tsama ka mai ka ntle ka mo tsela a khona I'm not sure if you're a good person.

0: kae le etwe
1: ka ga tate ka makhethe
0: ka o fela
1: ke tsana sa go nne le hlongwane sa mo tlhakwane sa go kwatela ke ka ga ka pinya ke pinya ke
0: di bana o sanda no le moga o kwa o tla fetwa se fika sa le tswai
1: ke ke se ti dumela hlongwane sa
0: dumela
1: ke go ka le tatu ya
0: le tatu jani
1: ile tele bo nkhono le bontate moholo bo nne le bo le bontate bo buti le bo usi a ipitikeng le ba kokotang bohle bohle ka ofela bona ke sane ne tla la hlaka le hare ke nkhono thele thele ka dilomo a di finka ga me tsile sereetse ke a leboa hle mohlakwana
0: a ke leboe
2: Hi, Lee. I don't know. Ke hala give give ya mogao ke bile ke se ya mogao tlo na sa ka sekolong ya ba ba ba tla ka mo ga toilet uti e be titibela ka bona ba ya fatshe o ntshwe a sa hlaile ka hlogo ke ya le ho ya mogao o bona la o no le fitata o se bona lo ka nnete ka be ba bana ba ile ba tsama ho ho nya no etsa ke tswa
0: ao
2: ka nne le mo ha teng ha ke ga sa

0: Boza yena.
1: Hatsi. Wa, hatsi sibuyense a tsama ya boko yena. Se ke se a tsama, se a tsama ke ntsama yi.
0: Eh.
1: Yi ke ntsama yi yena. Kwa hae si no tswana le se ma so se ga mo di ba ga tena ntse ba ga tena ntate putswa ma yo ntate putswa ma yo ngia ne kwa na ntate no ga tla tswa ke dino kana kwa na ha o go mona mono ha o go go kwa na ha o go a tse ha ha o hela ba ma so se tlona ma ke no yo hela mana ba ntate putswa ma yo
0: yo ga ga
1: ke ra go mphana mamoya le ai go ra aga dite tselo go tsofela wa lwa ji na dipitswa ma yunga e khona e hlia ho na mo ha o tsana mo nya tla o khethela lotu se ba ka
0: ai go ntlo le khethela go bo wela mo mo go ngulisa teng
1: ha tshai ko era a metse ka mona ntate ha o o tsentse o hu
0: eh
1: tsina hu
0: isa ra onyulo
1: isa ra onyulo ha o bona se ga hla ka dipholo ntate ka dikgomo ka tlo hula le ka dikgomo di hlole le tsona o ngana ga a ikona e go bala ona mono kgomo le tsona di ho di hlotso e ho tola mona ha o o tsa tragedia le ona e fitla
0: e fitla e no ya la le ona
1: e fitla e nyamela pele e go fitla mono go ino ga hela man ha o go ke mokolo go fela o fumana di le kolo itse tse tsheletseng ka o fela ka potse ka mogolo ntateng ha o wa shiba di ente mokolo go fela ha o wa hla go hela man tsare ke a fita le ka ye go shebile kwa ne ngwe shebile kwa di kwetse tsela ka o fela e hela man
0: ye ye mo ile ka ndo ya ka le sabathe balata ho no ho dingi ki gelo utara a isn't dlv hona yena yena yena ita ishela nyina wa ibona yena
1: na le tsara nyina
0: lo utara lo utara ha wa ya futa nya mela le la pela visa le ba bala dai mo na ke double dv khuru ka no a ila ona musebetsi o etse kwa go ipholose yena fela ya di ona ntse go betsi mo hulu lwana jina ntse le ya fitla a pholosa yena ya be se o tola ba ile o dikela kwa na ka yona ya ba isa itloela kwa na ga anga ka mosia mo lena o tlo sala ona ya ya o tola ba di yetsa kwa ya ya
1: la khat
0: a kol
1: ke le o tla o tola batho ya le jina ke ya ba di bona ba a ipona ka tlo tla o la batho ya le jina jala ke dona motho na ta ka go kaula e monne yena a dikele
0: le yena a dikele e monne yena a tla dikele le yena e bo mokolo go fela
1: ai god e o le ke le tate tsa ba ye ga ba dumela sa maso go ntsa e mena sa ga ta mona ntate ntsa ke me tsa ntle ha ntsi mo
0: e
1: ha ke sheba mane go se mona yo ya sha kwa ntse ba nna e khalo la ba kwa mane go bua nna bana ka o tshetse zwi re nga ta ka le gale bana
0: e ke ba le bona le mona bana mo hudi fela mona bana o mo hudi kwa le
1: mona e kwa ai ko o lo ke le nda te o lo ke le nda te tswa ma jo na ba di mera ka o fela sa ma so se ke
0: da de
1: ta ke da de
0: are mo tsho
2: ka lerato le ka makgethe le dipitso maeng
0: ka ofela
2: ke setswana sa kgomo ke ne ke re nkgono tswa o iketsetse a tla gopole tshomo kapa ditshomo tse ne re iketsetsaga le bana ha o sela ntho tsa mogaga ga o tsenela e tlile tshomo ke dintho tse etsaetseng tse boneng ha e bana ba tiba ka ga tibetibe e ne ba nyollwa ke le bo hamgana modimo le re thabile ke ya ba le bohela ke nkhono nya ka la mbala le di ka mona ka mantshunyane malatho ya ne hle ha dumele ke ba gata ka ofela e e fela ndabe ba ba wona o tsetsi an ka tella hana ke tsoa mba ga zia se ke mo hlozi ke mena ke ne ya le bohantate
0: ha ke le bohwe

0: Hai le twe.
1: Kana ka to le kana gaet.
0: Ka o fela.
1: Re tshwara na sa go. Mme ha se le ndate tsa ma re. Ke ne ke go sa ke la pa ka mona ka na pedi la se. Ke teng ndate.

0: E re be di bitsotso re a re lebile hora yane ya boraro. Hai letwe. Kaofela.
1: E tshela na se home. Ho tanda tsimaye.
0: A zone.
1: O tla handle ndati.
0: Ke a phela, lo phela ba.
1: Ntse ria, ria, ria. Siku pala tsa tsiya.
0: Tsiya. Ai ai ai ai. Wa wa o suthumiritse. Ha wa na wa neng so tla bala taba ya tlase. Ai le. Ni le tsara nga pele.
1: La re ka ba ga tsena ka magetse.
0: Ga mo fela.
1: Re tsa bana sa go. Na mata magabane ke le o suthumetsa ke mang bala beso.
0: Hai le wena a tla nga moga hai ge re ke manga mosudumiritse
1: a nna ke ke nna sa tsa o ile
0: e fela go wena motho wa pele wa bona go we
1: wa go bona go ile
0: ee
1: o a tsa e ba ke bo pulo se te bunyane ke ne ke le nna ma tsamaswani Me go tsana thujane ka mane ka ga mabanta me ntse sentle ke rata ke bohle me le tsola le bo ba ile tele me ke khosa ke la pane ba ke tsela ke tsholo se le ma tsa mahabane ke le bo se ke di me ke khosa ke la pa ka mane ka mme ke ya se o tla tswa ba
0: oh
1: eh ya
0: Thank you.

0: wa tseba gore ai ka mo tsela ke mo dileng ka yona o tla tsoa ba gommeile mabio masela bjale ntompe wala o tsoa anna a di bopola le tsona banna e a e letwe kao fela
1: sebana sa kgomo madimo a nsele ntate ketsamage
0: mme
1: kopa leta thojane
0: leta thojane
1: e leta le nnetsekga
0: o sa bua ka tsa wela gago
1: ntate
0: ga o sa bua ka tsa go wela gwa gago kapone sonto o tsebana o ile o baneng
1: ntate
0: kapo o sonto o tseba gona o ile o baneng
1: Ari. Ke le taleng mo ke khotsa ke la ba ne se di ya di tsaba. Ne ka tsi ka se tla ka ne la ka tsela mo le mo ne tsa tsa ka le nyeta. Ne di koko le tse ke tsaba ya tinelo. Ne re ke ha mang ne la ka tsela mo le mo ne se tla mo tsana ne ne tsa tsana tsa tre teng. Ke teng ho le tsa ye tsa. Ke teng ho le re sile palo. Ke mo ho le ke phang se tsa matlo a ka ke le bana ga. Ke teng ho le di se tsang thapelo. Mkhono magle tsa tsiyane. Mkhono ka se tlane. Mkhono ka tsa ya ka le go. Mkhono se ponya ka. Ke tsetile mo re. Mkhono tsa itse tse. Mkhono na di tsone. Ja ke khala ma di a sele. Ke ke po ha di nyaka ne mela. Ja ke le tsa tsiyane ku ipatlela gotso. A tiba nana ba ipatile. Ja ke motho mo nahana ka tlo. Ja ke tsela tsela ke tsela di tshabela. Ke ha ya tlile ma tsopelisa a buti khatu ke khamene a le tlile ne a matle ma khabani ka tlani tsale wa nda tse tsamaje
0: a ke le bo
1: e tsane ne

0: ba ai kona ga nyo we mo je wa lo ga muri mo wa ha yo ha ga ona ga timela je mo ha hola metsi wa tsa langa mo gauti so tla bala ditaba ya tlase ai le
1: ke ga tlo ga mase
0: ka vela
1: ke tsena sa go ai ba le mo le go ya tla ba dumela ha sa se ai
0: Oh,
1: Ke mametse.
0: Se buya ho se ile se jile metsotso e meri ka ofela mona ya ba re ke isimona

0: eletwe
1: ka lerato la mogate
0: kao fela
1: jana sa gom naeeleae
0: mela nade
1: pelaang
0: ke a phela bana o phela jang
1: kepete kaeele sekatawa yana selele
0: Tadi.

0: kupu kupu ke go lelane le le fubedu go re fela ga bona rena re Ale twe
1: ala ga to le ka magethe
0: ka o fela
1: se tsaya na sa go a re se le ga tsetse tsa magetse go go tso ke le gela phuloho
0: e tla bialo me
1: ya la pesa le no na shuma ma ne a metse tsiletse mana ke a pele bo ya maka ya bgao di mo ke se tsabela sa go na le maka gona ke thuso e fetisisang ditsietsi ka baka leo ga keke ga tshwala lefatshe le ka sesenyega le dithaba tsa tshokotse ya magareng a mawatle le ga mathubu a ona a ka dunantsha mafilo le legale ba ona ba sesenya dithaba opesa le maamona wa tlhokomisa o modimo ke setshabelo sa gona ga ka ba le ditsietsi tsa bokuro tsa tlala tsa mefutafuta o ntse a re kadimile ka magau o re tshwanetse o re itshwarelele ka ena gobane ke setshabelo sa gona ditsietsing tsotlhe ga ola mang kapa mang ya ka rena molelang ga e semodimo fela a kentse kena ntate petsamoleng ke feeletse moruti ke leboa mogau wa modimo wa bolokileng gona ka ona o phethile mosebetsi wa gago o fitlhela ona jele ka mogau wa modimo mogau o tle o sireletse wa tsadi a helo tsa gago o fitlhela botsebetse kgutlana botiana le gona maletatlhojane o ntse o bolokeile ka mogau wa modimo tsamaya ka kgotsong tate enkgolo kgotso ke legela pholo ke a leboga
0: ga ke leboga
1: thank you
0: a re tlaya o tla koba fela a tla tlhage kwalele mosebetsi ke a thapelo a e letwe
2: kamagetemela
0: ga itsedi ya motho
2: ka mogau wa jehofa o bolokeile ke a utlwa o etsa
0: ke tabaneteno
2: ke gampa moga fela o le mongata e ndumelela kgaitsediaka ke phamise folagale godimo ke ikokobetsetle ke beletse le godimelang tata go naya redumileng lefatsheng a re bele motlhe thapelong ka lebitso lang tate nna mogalela moyao galelang jehofa motlhotlhe mong a tsaloka ke sengwe sa tsheng tata rena a re besela ne tshebeletso ya lena na lena le o ka lona ntate ka le lona o re mo tshimo le mkhini re re tsheng kopo go ena le modimo ya matla o se o re ntate ka dikoko tso re kopa tata iso re kopa tsa maiso le re kopa taolo tso fa matla o se ka ba sengwe tshebeletso ya lena na lena ke pole lo ntate matla o se le mihopolo ka go le tayo le gale le re Jehova e fita le tata iso le thuto ntate ya matla o se na tla sa go loka ga o le bo modimo ba ne wena o le ntate o na o le tsima le bana ba gao o re mosebetsi o maatla sebakeng sa setšhaba sa lefatshe o tlo oetseng tate wa dipolelo tse molemo tse tlisang kagiso le tlhabolo le kgotsa tso le matshediso setšhabeng sa gago ga olo o agang tate e dikamano tsa legato jehofa le o lona ka lona o itseng re ratane jelo ka gore ratile mme le diketso tsa gona di etse ka legato di etse ka senna jelo ka kakela go kakela di etse ka maatla ntate modimo re a leboa re ikokoletsa ke bona seipo ya tlasa bomemelo ba maoto a gore phamisa bogolo ba gago jehofa re ke ke ra kgaotsa ngaolo ge mmele ya bona e ba bang sentla sa go lokare ka matla mo yogalelang e kopantsela ka fuduwa jehofa botlhe ba na le ketse le mathata le matshwenyo fa re ba atametse teng go tlontse metsa lefatshe ka matla mo yogalelang ka legodimo la gago ntate go re ya lefuduwa kereteng botlhe ba tlhodise mothong ya karele ya kantle le moiseng e thapo le masapo le moyeng go matlafatsa le go gala letswa le go fodisa le sengwe ke sengwe ka dibitsa batho se ya le teng botlhe re tsa teng fodile malwetse ka lebaka la thapelo sedila legodimo le re aparetseng megang yao e re etelela pele ba ditlongkong ka matla mo yogalelang ba lekolola ditlamong ka meago jehofa matla otlhe mo baleng ona teng ka re o bona o ntshe pelo ya lejo bamba ke ntse ke melato ya bona ba bang ka diketseletsong tate le lejo le godimo ya matla otlhe o re rata botlhe ba leitse le ba ditsang ka monkong ke ba rapelele ba tlwele ba bone le ba dipetlele jehofa bane wena godimodimo o tseba gore bana bao ba te matla ba sebakeng seo mpa ke bao gonang tate ka ona bao ba sebakeng seo ikgethelang mafiso ka bona kao leboa jehofa ya matla otlhe le botlhe ntate ba na le mathata a itsetse le matshenyo ka dikokobetso ga tshwane eseta lefudi ore ba teba itsetseng tete ba tlhokiseditseng mo gao wa gago wena a sa fitseng ke letho ka lebitso la ntate le la mogale la moya galelang ka leboa jehofa ka phamisa bogolo ba go ka yamelela boteng ba gore a ikokobetsa re letsa dipedi go o siela sebaka ka gone le ka tsotlhe tsa gona go etse thato ya gago wena ya magodimong amen
0: amen
2: lebitso la ka ke otsetseng galala tlhela ke sepolelo sa matsatlhojana selela ka ke la polo ga ntate modimo a re bolokele wena tlhe o bolokele wa fitlhelela pele a o phomola o ka go tlhoka tsa mosebetsi ntate teng di mo khetsetse ngwana ka se lefatseng bo ke le ba lapa la go khetsa motho
0: a ke le bo
2: ke ikoko le
0: a mo di sa re le dile thojana o tlwa o renya tsumile metsi meri o tla fitla mona ke bitswa fela ntate petswa majweng mme mo ibangela ka ho hata toronhle ke re thupesha pe fatshe ska o tla batho ho ba itla e bola batho dinama re ke nke molamu yo a le kole ka nyele tsebe ke le be ha e sho thabentse dilile mane mo le ngwan thokwa e sele jaja

wahle wena mumamedi emotle wa sena sealemoya sa Lesotho mme ke o dumedisa haholo ka lebiso le matla lebiso la morena le mopholosi wa rona morena Jesu Kriste ntumelele hle ke rapele ke a leboha ntate modimo ka lebiso la morena Jesu Kriste mmamedi ke enwa mo sireletse mmoloke ka lebiso la morena Jesu ra leboha amen mamedi wa bohlokwa haholo ya mametseng hwana jwale ke kopa fela re shebe evangeding ya Mateu kgaolo ya 20:9 ho na le thuto yeo morena Jesu a faneng ka yona sehloho ke mangolo sehloho ke mangolo kapo lengolo e balea tjena empa Jesu a ba araba a re ho bona le lahlehile ke hobane ha le tsebe mangolo le matla a Modimo tsebe mangolo le matla a Modimo ntho morena Jesu Kriste a fanang ka yona ke hore batho bana bonnete ho latela thuto yeo baneng ba kene sekolo ba e rutile bane ba tlile ba bitswa baruti ba molao kapo di doctors of the law ba ka puo ya sekgerike ba bana ba bitswa batho bana hore ke di-grammatus jwale batho bana ba ne ba hanyetsana le seo Jesu a se tletseng lefatsheng mona jwale Jesu Kriste o a ba araba ore empa Jesu a ba araba a re ho bona le lahlehile ke hobane ha le tsebe mangolo le matla a Modimo e leng hore taba ya bohlokwa re a bona nako yeo morena Jesu a leng felleng ho latela evangedi ya Mateu kgaolo ya 4 a tletse moya o halalelang a iswa ke moya felleng ho lekwa ke Satane nako yeo Satane a tlang ho yena a re ha o le mora Modimo e re majwana a fetwe bohobe o je morena Jesu Kriste wena momamedi ya kgabane o a fetola o fetola ka mangolo ho latela mangolo a testamente ya kgale o re ho ngodile ho thwe motho a ke ke a phela ka bohobe fela o tla phela ka dipolelo tsohle tsa Modimo mme a ntse a tswela pele diabolosi o qeteletse le yena a re Jesu a mo kgumamele Jesu o re mangolong ho ngodilwe ho thwe o kgumamele morena Modimo hao fela o sebeletse yena fela diabolosi o qeteletse a tshwekanya e nngwe ya dipesalema e reng ha o ka wa wela o tla o laeletsa manyoloi ae a o gakeletse matsohong mme o seke wa hlotse o kgotswa lae monwana wa loto kapo loto la o seke la kgotswa jale a morena Jesu ha a araba tabeno ho ngodile ho thwe o seke wa leka morena Modimo wa hao e leng hore lenyoloi lena le bitswang Satane e leng hantlentle lenyoloi la lefifi o fihla a sota temana ena e reng ha o ka wa wela ha o ka wa wela o tla o laeletsa manyoloi a o gakeletse empa Satane o re ha o ka itiela jale wa bona gona phapang ke femo jale re loketse wena mamedi re be batho ba tsebang mangolo ba tsebang hore ho ngodilwe ho thwe ha o sa tsebe ho ngodilwe ho thwe taba yeo ka nnete o tla iphumana o le tsietsing haholo evangeding ya Mareka kgaolo ya 12:12 temana yona ke ya 20:14 wena mmamedi ke a e pheta buka ya Mareka kapa evangeding ya Mareka kgaolo ya 12:24 yona e re Jesu a ba araba a re na ho lokelang ke ofe ho etswa ka sabata ke ho bolaya kapo ke ho phedisa morena Jesu Kriste mona o na le mantswe a buang jale o re morena Jesu lona ha le tsebe mangolo le matla a Modimo o ntse a e pheta taba ena o re lona ha le tsebe mangolo ha le tsebe matla a Modimo jale mangolo ha o wa tseba o tla fumana hore o tlo fumana tsebo ya matla a Modimo hape mangolo a bolela morena Jesu Jesu a ba araba a re na le lahlea ha lona ha se hobane le sa tsebe mangolo le matla a Modimo na o a ba botsa na ho lahlea ha lona ha se hobane le sa tsebe mangolo le matla a Modimo na taba ya pele ho se tsebe mangolo le ho se tsebe matla a Modimo ke yona ntho eo e etsang hore re lahlehe ba bang ba rona ba bangata
feta wena mamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho hantle ntle re ya bibeleng re bale re saka ra rutwa re saka ga ba le matishere re saka ga ya ditsintsa thuto ga tsetelwa thuto ntaba ya mangolo Mishale ele hore re tle re tsiba o tsebisisa bane lentsela modimo lona ha le hloke hore ka nete o bo so go fela ha o bala bebele o qetile mme ha o tsiba ditemana le dikgaolo o qetile lengolo la diketso hona le mona mo diketso kgaolo yana ya le shumele metso e supileng ena le mantsi a re bao ba fetisa ba Thessalonica ka molemo ba amohela lentswe ka thabo ba amohela lentswe ka thabo bibele re ba ne ba tiisetsa tempeleng ka matsatsi ohle ba ne ba botsa mangolo hore na ditaba tseo ba apostola le baruti le ba profeta ba di bua na e fela e le tsetswa mangolong na na e fela e le tsetswa mangolong jwale taba ya pele keo morana Jesu Kristo na ho lahlea ha lona ha se ka hobane le sa tsebe mangolo le matla a Modimo taba ya pele batho ba bangata ba lahlea keo se tsebe matla a Modimo le mangolo moapostola Paulosi mehleng ya hae o ile be a bula se ding sa dikolo sa motho ya bitswang Tyrannosi yaba o fihla a kopa mono a sebeletsa mono le motshepedi kaofela letsatsi le letsatsi ho kenwa tlelaseng ya boithuto ba mangolo a halalelang mme ba kena hoseng ba tswa mantsiba le motshepedi kaofela mme jwale batho ba sa tsebeng disiung tsena bebele ha e hloke fela ga o kala o tsoa kapo o dumela o le modumedi o bo so o bala fela o re o qeti ile mme o hloka o rutwe hantle mme hore dintho tse ngata hore o tlotsebe o di hlola o tsebe o tlameha le wena hore ho ngodilwe ho thwe ho ngodilwe ho thwe jwale morana Jesu Kriste mona ke ena motheo ke ena kgubu ya thuto ya bokreste morana Jesu Kriste a boko jwale o fetolana le batho ba reng ba ya tseba hona le batho ba reng ba tseba bonnete wena mamedi empa ba sa tsebe hore ha ba tsebe jwale morana Jesu o bua le batho bana ba barutei bana ba bitswang di-crematus jwale ha a bua le bona o ba bontsha hore jwale batho bana ba bitswa di-tishere ba bitswa di-daskalas kapo di-daskalia jwale batho bana ba bitswang di-daskalas kapo di-daskalia kapo di-daskalos e leng matishere jwale batho bana ba tla o Jesu ba re re a tseba jwale Jesu o ba araba a re ho bona le lahlehile ke hobane

0: ntate toka ke a dumedisa ke botsa bophelo le letsatsi la kajeno ke a hopola gore ga o qale go tla mona sealemoyeng e le ga o tlo bua ka taba ena ya dihalahala gore dihalahala di ka tswela basotho molemo ka tsela e nngwe e itseng ga rona re tseba fela gore dihalahala di aparetse magulo a rona di senya magulo a rona mme re le basotho re a ameha goba jole re batho ba phelang ka magulo ka diphoofolo ebe ntate o ka re bolelela gore na taba ena ya dihalahala o tloa kae le yona o la ba le thahasello gobaneng o etsang ka tsona dihalahala tse
1: ke a leboa mme gagolo ka nnete ke leboa le taba ena o swebile ka makgetho ya magolo ga kanakanana taba ena ya dihalahala ke tloa le yona ka 2019 moo ke ne ke ipotse fela gore na ebe ha re ntse re bona television mona dibakeng tsena kaofela go ntse go tloswa dihalahala di fotholwa nce ngwe di cheswa nce ngwe o bona di adue di etswa metselatsela nce ngwe di tloetswe fela ntse di bola mono gona re ka etsang ka tsona le o ka o social ne o lapile re la ka bua ka yona taba ena mme go tloa 2019 ke la ka sebetsana le go etsa research le development ya mekgwa ya gona ke ne ke qeta go etsa boithuto ke qeta go ba le ditlhagiswa ke tshwaya ka letsogo ke la ka ba le kgetho ya ntho tse pedi ya pele le a ba gona ka go se ke na le gona ke a ikwalla ke ya itlhaisetsa tsela nna molemo ke le mong jwale ke tla magolo mane ke lo ga dihalahala ke di fetole mashala ke di fetole ntho e re na reng ke ba yotsha kapa ke sheba ka setshwantsho se segolwanyane mo jo ka ha o tsho bona ke la ka katamela ba amehang tabeng tsa magolo e la ba yona taba eno ya gore ke la ka ena e se le golo gagolo go nna ga e sa le ntho e ka ba bola ka matso a ka ke le motho ena ke project ya basotho batho ba phelang dihalahala ke bano ba metseng go nna ke ntse mosebetsi wa ka ba gore ke etse boithuto mme ke be ditlhagiswa tse se tshwareya ditshwara ka ka matso jwale e be ba gorena ke sheba bo mang ya ba e le mo ke etsang boithuto ba gorena ke bo mang ba tshang ba tshola ba na le ko ba boga ditabeng ena mme ka ba etsa identify kaofela kapa ona go ba tlwaya kaofela gore ke le itseng ke bakeng se itseng ke bakeng se itseng mme ka botlhonno ya ba ke bua le ba ameyang kaofela gore tsebang botlhe gore go se go na le taba ke ena ke se ke entse ditlhagiswa ke tsena ka gona go sa le re go lwantsha ka lemo tsena kaofela le go ya ka ditlaleo tse laka tsa ba teng jolo ka reporto ya bomme gae jalo jalo gore a solution ke na e teng mme ba ile ba ngatamela ka nnete ba tšhaka ba lo godisa ka nkgo go bona gore tle ditlhagiswa tse jalo ke ntho tse teng ya ba jele ba mo dipuisano di qalang dithago wa teng jolo ka ga taba ene e ebile taba e ntšha e la ba gore ba ameyang kaofela e la ba gore ba gutle ba lo itlaleya go beng ba bona ono go shebisana gona jale ga taba e se le jenana go ka sebetswa jwang ke ntho e nkile lemo tse pedi kaofela ga se re bua jena goba dipuisano tsa pedi qelele ka 2024 ke 2026 yona jale mme ke gona ntse re eme re emetse ba ameyang kaofela gore ba re atamela jale re rena go se bua pele jwang fela ga tshepiso tsona diteng basotho bona ba ntse ba tlo imena monwana
0: a sa taba enana e tlile e etsa gore o be le thahasello e tibileng ga o mametse o le motho ga ke sheba ke a bona gore ntse le motho wa motšhadi le mong batho ba batšha ba dutse ga ona mesebetsi ka gare o naga ba tlaleletswe ga ba tsebe le gore na ba etsa jwang a ko ntsotse go la wa etsagalang because bjale dihalagala e tlile he di re qhadile ka gare o naga ya lesotho ga re sana magolo go la wa etsagalang gore o ko o nagane fela ka segalagala ga ga dintho tse ka etsang mosebetsi o wa go etsa mašala a manyanyana a be sa mohlomong ka kakang a be sa mbonam ko hula atlang kelelong ya gago
1: ke a leboa ka potso e monatena e ya nkgolotsa ga o tsela go shotsena go se nkgolotsa gagolo ke a gola ke motho ya ka tlhago ya nang le boipotso bo bo

0: hore ba so thumela tsantsa kana le di hlodilweng le di ntho tse natural natural resources tselo ha ka ga iphanako ga hlagalisha ba handle ka botebo ga ithuta ka tsona ene ole gona ga hlagisa ditlhaiswa jolo kana hatsana tse ding ya ba le gona ga fana hatsana tse ding ditlhaiswa tse hlahang le so thumela me ila ha ke shaba ka fona o sebedi suwa tse qetletseng di etsa hore gebele ditlhaiswa ka di halahala ntlheng ya botjha ke a leboga golo ka nnete ke gona ke shebala ke le motjha se ke batla ha re se re bua dilemong tsa botjha ke tswile goba dilemo tsa botjha ke reka ke 18 go fitlha go 35 se ke batla ke le ka godimonyana fela hantse ke a tatametse ga ke gola gagolo
1: ga ntse re buisana mona ke a utlwa gore ore di halahala di ka etsa ditlhaiswa mme gona go anguta gore e ka nna yaba ga se taba ena ya go etsa mašala ana a besang bonama e ka gona le go gong gape go di halahala di ka tsaya fetogang yona tsa tswela basotho molemo nna e de go jalo ga e ba go jalo ke eng ewe e nngwe gape e e leng se halahala se ka e tlaisa
0: motla gopola kgetlolola pele ga ne re bua le wena generere ya mashala ke ka go lwana fela yo di halala le ga yetsa ntho e kholo di halala di yetsa ke ntho reng ke ba yo cha e ke la ka bontsha khatolla pele hore ge ntse re tla me ho ho go bua le bana ba sekolo ba ke ba fana ka le bitso le na la se sothola le ntse ba yo cha ga la ga ke ha o tla bola se halala ha nyanyana ho so fe mosidi fela se sa che ho go so fe meloga me ke kholo ga ntse re hloka ho go be le bitso la yona ro ga ke tsho mohlomong bana ba dikolo jo a lo ba fuwa mo yata ho ba ke ba itisetse le bitso fela he ho holo holo di haleng ho holo ha holo ke bona hore ke ba yo cha yelo ha o qeta ho ba le yona ba itshwara ka letso mo na le di opportunity ka ba me ya tla ya tsabe ya gona o ka e sebedisa ka ke temong ke mang mo re nge se sebediswa ho tswa kwa limited le manyolo ba kensa ho eketsa mobu ho go be motle o watle ke sa di jalo ho tshwara mongobo ha di pula di nele ho loko la mongobo ha o komello e bateng temong mo na e batla e le kholo ha holo ke a kholo ho promote ka ba ona ho thusa na ho ntse o reng ke di microbials mobu mo jwale ke a kholo ke go nna tsinya nyana nyana tse tla fumana go di ba mo bomo na go thusa methapo ya dijalo gore e hule phepo mo bomo ka ntlo e ka ba bakeng sa miriana ke mang mo reng e ka etsa ntho tse ka mo activate ba charcoal go ka gala ka bua khatla pele mo se ka fuwa ba go ba enwe ha ona le mathata ka mpeng phofolo e ka ba taba ya water treatment mo reng e se e ka sefa metsi go hlwekisa bakeng sa di organizations tse kgolo ka ha le sothwile na hena le metsi a mangata go di opportunities a teng di a tsabea e ka sebediswa pele construction e ka etsa ditsela ka etsa cement ha re di halala ke gaute e ntsho go tlo hona rale ka mo ga go mhlomo ga e converteretse ba yo cha ke dile mme go hona ba sotho ba tlo e mona monwana ha e ba me yanga o fela re ka tla mo kiteng ga etsa mosebetsi wa go
1: taba sana di monate ka nnete ke a utla gore a tshi taba ene e re hlupileng ka dilemo e re senyeditse magulo ka shekolene ha nka ga ema ka maoto re le ba sotho moruo wa na ha ena o ka ntla fala ka lebaka la yo ke utlile ha ntse re bua mona gore o no so itse o la ba kopana le batho ba leng hore taba ka tshe tsa taba ene ntle ha kana kana yo o song o lawaetsa boithuto ka yona ke ne ke batla ho tseba fela hore na e hore o fihlele toro ha di ena ya hao ho ka ba boima haholo holo ha ba neneng batho ba o ba sa kenyeletso ho thusana kapa empa e le hore ha re a golelaneng taba ena e kana kana ho ntsetsa le sotho pele ka taba e re hlupileng ka ya di halala
0: ho ba boima haholo ha tlomong ba chamba tshola bana le go ba ha di tabenyana ba ke ke batla mokete tlo ka haritse ke hlanyala bokanelwa taba ena ha di halala ke me ka ofela e molemo wa tseba bona mo hantsa sebetsa teng na e ba ama hakae mo rele ke reng ha ba satle ke a gola e ka e hisa katleho ya projeke mohlomong fela ke ya ba ya itima go ba qetelo ya tsa motho ntse o ka sheba di options ka banteng ho okay haiba mohlomong ba chamba tshola mohlomong ba utlwaeka ka ha bana gahleho na ebe di individual tse ding mohlomong hla di ba ke ntse ding ba ke sebele gahleho ke gola ntse re bona e ntaba ho kana re bua le bo mang ka nako efe lo rona ke mang ka ba le gahleho fela ho holo e ba hore ge fe ba chamba tshola ha jwa le mo yatla ba hore taba ke re sebetsa bang ga se ka se ka rang ho ka ya bua pele jwa me ge ba fe nako ya hore ba ithleke hle ho ba nwele qetelo ya tsa si ke batho ba mohlomong kapa ke di-organization tseo ho reportwang ho na le beng ba bona haholo e tsamaya methati e metelele haholo mme ke gola ke taba e ke ya moetseng hore e tlile e tsamaya methati e metelele a se ntho ya hosane ke gola ka ba ka tsa ebe ka ofela bona jenana taba tsa Lesotho ho tsona batho ba sebetsang ho so hotletse ho so kgowa dihalahala se di etswa mashala empa ha e so be jwalo hona jwale ke gola e ntse le hona hore ka ba emela empa qetelong ya tsatsi mohlomong ha ho so hotluwe ho so itswe ha tjhaya re tswele mpele mme e tla be le taba e ntle kannete eo Basotho ba tla imona monwana fa qetelong hape ba ha ho thwe a ekannete ha re bone ka gana le gahla o ka ba gana tswela pele jole motho tla boela go khutla hape hape o sheba di options tse dingwe ona e ka ba dife
1: o bile e ka taba e nngwe ena e kila ka utlwa e bile ke ya rata holo yo ya se hlaiso sena se sense e leng wa se sebetsa le temong ha

0: holo holo ho ntlafatsa bo mobu jwalo jwalo ile ho bane o le motho ya lemang o na le thaselo ya temo ka patshe empa fela ile ha o ntso etsa boithuto ka taba e wa bona hore le temo mona na taba ena di halahala e ka hlahisa sehlahiswa se leng se ntlafatsa
1: temo jo ha bua ka temo mme o hlabolla le lena ke hola ke le motho ke rata temo e ka ba ya dijalo e ka ba ya diphoofolo ka pelo ya ka kaofela ke hola qetolo tsa si motho la wa nka nako ya ha o ntse o ithuta le ka hantle ke tsho ntse re tsana tsena ya ba ho rena me ya tlae teng ke feng fela temo yona ka bo yona ka nete e pelong ya ka haholo e ka ba ka diphoofolo e ka ba ka yona ya dijalo e hlile ke ntho e ke ratang ka kotloloho mme mona mo se ke le teng ke hola se ke entse boithuto ntho ntse ngata fela se se tabeng yana di halahala se ke entse boithuto ba ho rena tsona ba China e ka sebetsa jwang mme ka ba ka e sebedisa ka ba ka bona ha e sebetsa mme ya ba ya etsa dihlahiswa tse ntle haholo ho ke thabileng haholo ke la ka ba le tjhai ntle le ho ja ene lebaka se senyana se ne ke se lemme diphoofolo tsa ka ka ntse ke le hona jwale ntse ke meutlwanyana ke dikgoho ke makau ke dikwekwe dikhwele ke di fa biochar ho na le hwane e le hore ka mpeng ka mona dulentse di mme di atlehile haholo ke na phoofolo tse atlehileng haholo batho ba fihla mane ba fumana di le kgolo ho tloha ka bo tsona dikwekwe ke na le batho bao ba la ba mpha mahe ya dikwekwe be ha ba fihla ho nna mane ba go tsena salatsana tse go fileng tsona tsena tsona se di fapane di kgolo di jwang jwang ya gola ke taba eno ya tlhokomelo le tshebediso ya tsona ntho tsena tse dintse tse ka yona biochar e thusana gore go be le katlego e kalokolo le ile nna ke e bona
2: ge fitlha pheletsong ya lenano la rona la re bitsa dihwai ka jeno mme o utlwile momamedi ka moo sehalagala se ka bang bohlokwa ka teng ga rona re ne re se lwantsha re se fothola re kata mangope e ka sitana le go se chesa jale ka jeno re rutegile botšha gore sehalagala se ka boela sa sebedisa go etsa dihlahiswa tse ding tse ka bang bohlokwa bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi go fitlhela re kopana gape nako e tlang e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tla latela mmogo le mafelo a beke a tlhonolofetseng ke bala ko gopotse gape gore nna ka lebitso ke Mmatlotla Masike.

I'm going to go to the house.

0: Mamadi re dumelle re hatela pele jwa lo metso tsi le mashuma mabedi a metso supileng re le bile ho rengena ya botshelela ka ntlo ya senate be ke nyena motlatsi wa mokamedi wa ntlo mo hlomphetsi kutlane au o lebohetse Dr. Thabiso Lebese ka mora ho kgethelwa ho ba mohokahanyi wa komiti ya diparamente tsa tikolo e ka borwa ho Afrika sena se etsaetseng mokeng wa paramente ya Afrika o bileng Afrika borwa bekeng e fetileng mohlomphehi au o hlalositse hore kgetho ya Dr. Lebese e behile Lesotho mmapeng ka hona a mo kgothaletsa ho tswela pele ho sebetsa ka thata molemong wa naha thomo ena e ntjha ya Dr. Lebese o lebeletse ho sebetsa ka boitelo le botshepehi ho sala morao ditaba tsa tshebetso ya hae esita le ho tshehetsa diqeto tse entsweng ke paramente re tlobisana ho seng wa tsatsi la kajeno le Dr. Lebese re ke re utlwe hantle hore na kgetho ena ya hae e bolelang mohlomong o fumana hore na hantlentle ha o thomo hokanye mosebetsi o hlileng o etsang ko feng re tlere mo fumane jwalo mme re tle re tswele pele Dr. Lebese
1: kgotso mmetsepa
0: ke a odumedisa ntate le ho amohela lenaneo la semoping seng wa kajeno
1: ke a odumedisa mmetsepande bamamedi ba kajeno Lesotho
0: ke se ke bontshitse ntate hore kgetho ke o e fuweng moo paramenteng ya Afrika ya tikolo ena e ka borwa ho Afrika eo ho hlaloseng o le mohokanyi wa komiti tsa diparamente mohlomong re ke re utlwe hore na hantlentle mosebetsi wa hao e tlo ba ofeng le ho utlwa hore na kgetho ena e bolelang
1: ke a leboga mmetshepa mohlomong ke mpe qale nna ke etse selelekela gore go ile wa ba le kopano ya paramente ya Afrika mafelo a kgwedi ya bone ha e tla kana le kgwedi ya bohlano mme kopano ena e nele e sa tlwaelang an extraordinary session moo ka kotloo go ne go ile go kgethwa botsamaisi ba paramente eo ya Afrika ditaba tsena tsa kgetho mmetshepang di etsagala ka mora dilemo tse ding le tse ding tse tharo go kgetha botsamaisi ba paramente eo mme jwale ka diparamente tsore ka godimodimo e tla ba moporesidente jwale tlasa moporesidente moo e tla ba batlatsi ba gae ba bane mme ke mpe ke supe le gona mono gore ditaba tsena ga re etsa kgetho re etsa kgetho re ipatisitse ka ditikologo mogomo e tla ba tikologo e ka borwa wa Afrika e ka leboya e bogareng e botshabela le leboya mme kao fela ga tsona di emetse botsamaising bono bo ka godimodimo ka tlasa bona mono jwale go tla kena batsamaisi ba dikarolo tsena tse ke di supileng e borwa e leboya e bogareng e botshabela jwalo jwalo mme bo mphato wa kapa nkgetha kapa ba kgetha Lesotho o mohlomong e le yona e tla gokaganya ditaba tsa caucus ya

0: rona ka kwa kopane ya parliament a Afrika e borwa ne re rethuwe mo hele baga go ja gola gona le mohlompeng e mong ya Swahili Zimbabwe gona le mohlompeng e mong wa Botswana jwale e di go ka kgethwa ka pa go kgethwa ya hantle ne yo ntseng o bua le nne ke gola ga se le ke ba se nimpa e fana ka se tshwantsho go fela go re na ditaba tsena di tsama ba empa e kgolo nna tsapang puso ya gago ke gore go tsamaisa paramente eno go a utlwala gore go ikarabelela go ona ka le mapparamente a dinaga tsena tsa Aforika motlhomoe ka ba masome a matlano e ikemetseng mokgatlho o wa Aforika jele ka ditsedibeletso ka thoko mme go botlhokwa ke le Lesotho gore re kene tsamaisong ya ditaba tsa Aforika go latela dipolotiki tsa moragorago tsena kgokagano eo ke tshepetseng gore ke kgokanye ke ya dinaga tse lesome tsa Aforika e ne e borwa tse e kenang ka gare go paramente eo ya Aforika mme ke ditaba tsa botlhokwa gagolo tsena mme tshepang gobane ga re le Lesotho jale re tla dula re romeletse kapa re romelela kapa re thunya batho ba bangwe go emela didageng tsena tse lesome jale rona re sa nke mehato ya gore re kene taba eo e re sekisetsa go mme re beya morago ka ditaba tse gamang dinaga tsa gabo rona le setšhaba sa gabo rona
1: jale motho a ka tlagata go tseba gorena ra utlwa o mogokaganye e be taba e naana ya gore o mogoka ke mosebetsi wa gago ke eng ka kotlolo ntate lebese
0: ke le bona tsapa ke na di taba tse re amang me tsapa ka kotlologo ke le di thata Afrika empa ka kotlologo ke na di taba tse re amang Afrika e borwa mona mme ke ntse ke ikgethela fela e ntse e etsagala kapa e melomong ya rona ka ofela re le setšhaba sa Basotho metsamao e lokolohileng le go tlhoka botsitso gwa maAfrika naheng ya bagaelane e leng ya Aforika Borwa ntle re e bitsang xenophobia jale e bonagalang e le fetsang xenophobia gobane jale ke mono go lwantsha maAforika ma ke taba e melomong ya rona ke le dinaga tsa Aforika e borwa mme re le dinaga tsa Aforika ka ofela o tla bona dipolelo tse maatlatsengeng ke naga ya Ghana moifo o tla romelwa Aforika Borwa wa naga ya Nigeria go Aforika Borwa ke ditaba tseo ga e le mona jale re tla ya tulong ke se re kgethetse sebaka sena ge tla tlameya go di kenya ka gare go paramente go di sisinya jale re le Aforika e ka borwa e le ditaba tse re amang gagologolo rona jale re tseba gore na re sokodiswa kapa re sokodisana le baaisane bana ba rona ba banseleleng Aforika Borwa tsona ke mosebetsi wa bogokagane mme dinaga ka bomong ka bobedi di tla ba di le tshitshinyo tseo jale re tla tlameya gore re di kenye ka gare go paramente jale ka ga melao ya paramente e supa mme go tla ba teng e ka ba ditaba tse ngata gagolo mme tshepadine sempa ke etsa tlala ka ono wa bolokoloi ba motsamao ditaba tsa immigration ditaba tsena tsa dinta tsa meseneraabe tse bonalang di itshenne matsatsinyana Aforika Borwa re na le dikoduwa tse tseng di etsagala ke nnete boemo bona ba legodimo bo teng gana jale ga bo soka bo tisetsa dikoduwa tseng di phatlaleditswe ke dinaga mme ga re etsa mosala fela ka yone yone re ila ga ba le dikoduwa nakong ya go feta moo dikete motlhomong kapa galofo ya milione ileng ya phatalatswa e le tsietsing ya tlala ya go ja dikata ke ditaba tseo re reng re a dinka wa dikgokanya ka dinaga ka dinaga jale re le o di tlhopha gantle re di kenya ka paramente mme go nkwa diqeto malebana ditaba tse jalo ke mosebetsi o mogolo yo go tlo o sebetsa mme
1: taba ena ya kgetho ya gago motlhomong e tlo tsela Lesotho molemo ofe
0: e kgolo mona ke boemedi representation mme tshepang ga re le baetapele ba kgethiweng ke setšhaba sa Basotho jale motlhomong paramente ga bo rona ya Lesotho e re kgethela go emela naga ka ntle megatong e ne ya matšhaba jale ka ona wa PP le mokgatlho wa Aforika wa paramente ya Aforika e na le botlhokwa bo bogolo gore le rona re ebe kemedi mono kapa re kgethelwe maemo a mang a itseng ga o sena representation o le naga o a utlwagala gore ga e ba ketse motlhala go tla bokgethiwe motho wa Malawi motho wa Malawi

0: o tla nepa le o thathamisa ditaba go lata gope na setšhaba sa Malawi se sotlwa ke dintlha di sena gore mme ga le sena kemedi ditabeng tse e kang tsena ditaba tsa lona le le naga di salela morago ga gore ke tloetsa motlhala gape metshepang ka tsona tseno tsa tlala e ileng ya phatlhalatswa dinageng tsena tse aforika e ka borwa lesotho le lelelanele mono mme go ile go ba le megatlo ya matšhaba e ileng ya tsena dipakeng ka morago parlamente ya aforika e eme motlhomong e tse ditshitshinye megatlong e kang ya sao megatlong e kang ya wfp jalo jalo empa go tlhoka kemedi mono o ile wa bona motho a ditaba tseno di sedisebetswa gore di ile tsa sekisetsa dinaga tse dingwe tsa dinageng tse dingwe mme wa ba le merero eo e neng e ragolola mathata ano na le teng ya tlala e ka ba taba gore motlhomong dijo tsa ka pelenyana di be teng go porosa setšhaba seno go itshimatlela go a bona gore dipeo di be teng ba ya masimong mekgwa ya mesetso e le go akofisa thaiso masimong ditaba tse jalo di le tsa etsala dinageng tse dingwe empa nageng e senang kemedi ka gare go ditaba tse jalo ditaba tsa teng o bona bona di salela morago mme re ile ra ikeletsa re le moifo mosotho kgethong ena gore le rona re batla be le boemedi kapa presentation ditabeng tsena e le gore ditaba tseo re amang ka kotlholowo le naga ya lesotho di seke tsa falela morago jale ka ga re bone go etsala nakong ya go feta
1: go tloga lesotho e sale e le setho sa paramente ena aforika na o kare ke dintlha di feng tseo o kareng lese le di unne ge le naga
0: keke nnete nne tshepang ga re na sešwai seo re ka gasang ka se beya mona kapa ra supa meolwane e matla ga kalokalo motlhomong mabaka a tla ba teng o tla tlhokomela gore go tloga ka selemo sa 2012 go ya 2015 ile ya ba diparamente tsane tse ileng tsa nako e kgutshwanyane gagolo motlhomong lemo tsa 2015 ya 2017 ka tsebe e tshwanang kala ka ga nka nako e telele 2017 taba eo e re fokoditsa gagolo mme tshepang gobane ga ona ntshetsopele ya taba le ga e ba maparamente a ne a tshwere taba eo baneng ba ka ba e tlisetsa naga empa ntshetsopele ga eyo ditabeng tseno ka phetophetogo ya maparamente a sa lesotho a kenang paramenteng eno le ga o le jalo go nnile ga e bane le olwane e mengyo naga ile nne ya e fumana taba e nngwe e kgolo e tsalang mone mme tshepang ke taba eo re etsang ya gore mmuso ga o tsile o ile ditabeng tsa matšhaba motlhomong o ka ya bo ilo kapa dikopano tse dingwe tsa matšhaba go na le melao le melawana e e tswang moo ntho e kgolo e re etsang re le paramente ko netefatsa gore melao ke etsa melao e re amang re le ditikologo jale melao e ya tliswa jale e fitlha e tsenywa ka ga diparamente tsa rona e amogelwa e ba e gore e tle e sebetswe ke ntho re bitswang di-ratification tsa di-protocole tse bang go dumelelane ka tsona matšhabeng mme re bileletse mmalwa tsa gola tse ile taba teng bo malapo protocol le tse dingwe tse mmalwanyana e ileng tsa tliswa ka rona mme tsa amogelwa ke paramente ya lesotho tsa kenya tshebetsong e re thusa gagolo basotho gore re ipapise le melao e mengwe e beiweng ke megatlo e ne e megolo ya matšhaba go latela phetophetogo ya dipolotiki eo re e bonang matsatsing a nao motlhomong ga re ke re shebe ditaba tsena gape ka gore o tla bona netsepanke le basotho gore re ile ra itshetlega gagolo ka dinaga tse kopaneng tsa amerika dithusong tse ngata tse ileng tsa ba teng mme naga eno metsepang ga e thuse dinaga fela ga fela go sa etsa ratification ya diprotocole tse itseng ke taba ya botlhokwa gagolo ke nnete dipolotiki tsa morago tsa di fetile gobane naga ya amerika e bonala e ikgotse gagolo ka seo ba se bitsang america first mme ba fana ka teke ya bona go tlo thusa dinaga ga fela le rona go na le seo re batlang sona motlhala ka naga ya lesotho ba re ba batla dikateng tsa bokulo ba rona ka tsele eo ba e batlang ka teng jale ba tla beya letho ke ditaba tsa di-geopolitics tse banalang linki le mothing ya go ele nageng e kang ya zambia metshepa le ba bamedi o tla ithuta gore ba boetse ba entse

0: tsane tse tshwanang hape ba beile go ba kapisa teke fela kopa ba fumane diraswa tsa petition natural resources naheng eno ya Zambia. Ke ditaba tse o seng re di bona gore di teng naheng ya Eswatini maoba mona fela re tlhokomela gore naga ya Taiwan e sa isane mmogo le naga ya China e tshwaketse mono, mme China e bontshitse e sa rate taba eno. Ke boithuto bo re nang le bona katamelong ya dinaga ditabeng tsena, mme re thusa gagolo re le naga go utlwisisa dipolotiki tse e tsalang Afrika e ne e boa go kenelela le Afrika le ne le tsa matšhaba kao fela e le gore naga ya Lesotho tlenne e fumane seo e ka se fumanang dinageng tsena le megatong ena ya matšhaba.
1: O ntse o tshwarela letlhoe Dr Lebese kore ke re fe bamamedi monyetla wa go le bona bake ba kene ba ipotsetseng tate. Mamedi, a re keneng ka ena ya +266 599 33 +266 599 33 re tshwere Dr Lebese mohaleng o mong ge a o amogela mo mamedi. Ntate Magene.
2: Ke bangwana bona Constantine. Ke mamedi a ntse bua le mangaka mona. Bile o mo botsa puso ya gona gantlentle ke molemo melemo e seng eo Lesotho le e fumana diparamenteng se gagolo ka paramenteng gobane gona ga re bone phetoa ka nnete ya go isa re Lesotho ntse le fumana bodula setulo dinthong tsena tse ding tsa matšhaba kana re bona go lofa ka paramenteng ka mone ba sa ye mosebetsing e re o bona molemo wa o fumaneng o wagwe ba seke ba theolela ba sepedika gona e nageng tseo taba eo ya mofutheo ke bona ba sa galemelane ka moo e le bona beng bagongwe ba setlameng e le motlhala gore ke bagongwa ba gona batho bane ge ba gommego ba ye ka mono ba o belwanele bona naga e nana iwang gona e sentsane dipula ke tsena di sentseng ke nngwe lengwe ga go utlwo ba omana ba tseka taba ena ke bona ba sa ye mosetsing ba ijatela mabaka a bone nna ke yone ntho yone ba etse mo diparamenteng tse tsa matšhaba tse ntseng ba ya go tsona ke a
1: lebogaleboaaemoemedilametsetsomomamedi re lebile goreng ya botshelela +266 599 33 ke nomoro ya mogala yo le wena o ka kenang ka yona go seng go letsatsi la ka jeno ge ntse re tshwere kwano setho sa selate Dr Lebese ga wa mela mamedi dumelang tate o ntate Masilo ga ke tse ikutlwang tswe lena la gago
3: eya
1: ntate tswela teng
3: ba tse mofago go ya le dingwe di rena e be di tabeng tse tsa go bona gore ka re ha ba le e ta tlo ga di phallelo dinga ja mpa re na le letho hai mo tsala jo ga di re se se tsene ga di jo ampo di paga fi ne re na le tsona mona na e be ba ka kenya di taba tsa gona mo go ka mo so le go la tere tse go ha di ntla di re tsapela e be re ba le letho ya go la ke ha ka lo mo
1: ke tsaki le Dr Lebese galebohantate Masilo galebohantate mamedise re na le metsotso e lesome e go bong le sekotwana pele re fitlha goreng eno ya botshelela +266 599 33 re wa metse mamedi mamedi kgotso ntate
4: mokgona wa tanki mako e patong a sekatlha
1: nkgoma tanki
4: la ke fitlha sentse di tswera pele ditaba ke kopa go tsentetse go rena ge le Lesotho fela le dintho tse botlhokwa ka ga naga ya gone ge ka nna ga sheba dithuso go tla matšhabeng kapo ditšhabeng tse ding kapa gona ge le Lesotho ge na le dintho tsa gona ka ga naga ya gone ge ka batla ditsebi tse tlo re thusa ka ga naga ya rona go tsetolola tseo re nang le sona gore re se sebedise bophelo botlhae go na le go sheba gore se etse re fue dintho ke matšhaba oba ga boaketsesena re nkang re ikopanya leng ga o molemo o batla batho ba tlile go thusa ka dintho tse re nang le tsona gorena ge dintle tsa pele jwang bophelong ka leboela ke tlakile
1: ka leboga mme Dr Lebese
0: keeaseetsepa mosomong ke iketsise fela ke nke e nang tate Masilo le nkgone Mathakane ga ba ke utlwile gantle
1: nkgone
0: Matanki kamete ba utlwile wa tseba ba re bua kang gore dinaga tsa tse tsa matshaba di na le thaselo ha go lwa Afrika mona e se ba shebile rafwa ha go di rafwa tse tsa fumane eng ha go be ha go lo tse ka Bolivia Zimbabwe mane le tse di tsale go re mata e o re kana le di rafwa mona se ba ding sa go le re ha ke le ditse go ga ba matshaba ba tlo re thusa go ba neng re sa batle di e se ke yona mosebetsi wa rona o mogolo o ne go re mata e lo yena ntate Masilo o re lo bona hore na ha re se re na le boemedi mokgatlong ona dikopanong tsa rona le parlamenteng re ka fumana ba ka re thusang jwang go fumana ditaba tsena tseo re nang dilemo jalo re ntse re na le parafini re na le mashala re na le ditlhodileng tse jwang tse metsi ke ntse re kakanyetsang ke ona mosebetsi wa rona o mogolo gore ha re se na kemedi ditabeng tsena jale re ya fela rona re le batsang ba ba mono re ba le mathata gobane re sitwa go ntsha ditaba tsena tseo bamamedi ba gago mme tshepang ba buang ka tsona gobane ga o kgethile motho wa Eswatini o tla bua ka dithaselelo tsa Eswatini empa ga motho wa Lesotho wa le teng mono o tla tseba go bua ka dihlahiswa tse a tsebang gantle gore di teng ka rona ya gabo e le go bona gona re fumana thuso jang go ntsha talente ena eo ba e supang golo ya dirafwa ke nnete ditaba tsa ntate Makgele o ne a bua ka mohlhomong seo rona re leng Lesotho ba se kotulang tshele bosio ba maparamente empa ke mpe ke re e ba bosio ba maparamente paramenteng ya Lesotho mohlhomong e seo re buang agolo ka yona ona mona mo re tswang gona teng ntate Makgele a ntate ke ne re le ditho tsa paramente ya Lesotho tse hlano ka nnete ga re ka ba ka lofa matsatsi ano eo re loketseng go ba teng e le gore ne re ya paramente re ya mosebetsing empa ena ya mohlhomong seo re stupileng gore na ga na ke eng eo re le nnaga ke yone ena ya go tlhatlhelelwa ka botsidi e seng fela gore re le sale re mohlhomong re ntshitse matsogo gore re fumane leto ke se ke supile gore dinaga tse bona teng di re thusa kapa e sale di re thusa go tloba re fumane boipuso motlhala naga ena ya America e bonalang e tshetsetse morago kamano a yona mohlhomong le yona e re gotile gore tlameya go iketsetsa ntate Makgele mme re tlameya go fumana go etsa ka tsela e e fetang eo re nentse re etsa ka yona gore se ka ra itshetlhaya ka bafani gagolo ditabeng tsa rona tsa ntlafatso empa re bone gona re itshematlela jwang thuso naga e nngwe le nngwe e phela ka gore e nne e fumane tsatsetso dinageng tse dingwe ga golo nakong ena eo maemo a le godimo a bonalang a fetofetoga ka tsela eo mohlhomong re sa kang ra tlhokomela go a tla fetoga ka yona mona le mane ba tla nne ba kene empa naga ka bo yona e tlamehile be le itshematlelo le boikemelo a yona tsa moruo le go ntlafatsa setšhaba sa yona
1: a re nke a le montate o reng o phethela lenao la rona mamedi kena plus 2665993 ke nomoro ya mohala yeo le wena o ka kenang ka yona wa bega ditaba tsa gago sengwa se tshela ka jeno gore wa mohetse
5: gaphelaphela
1: bantate shakes
5: ke shakes a se mongkoma letsenyanen
1: ntate
5: a kannete ke thabela ntate ka mosebetsi o a o kgethetseng mogabane fela o tlhile naga ya gona kelo naga ele ya kgama fela ga e fitlha ka parlamenteng ka moo e a phomola ntate tlhaisa maikutlo mme re bone ka nnete ga go bona o bua koreteng eo e leng gore naga ele ya gabo rona ya Aforika Borwa e re kwaetseng ka mona ge e sitang gore ge ka
1: gona ntate shakes ge gutlela o Dr. Lebese ntate re sebile re qetela ya ntate a ke utlwa ditaba tsa gae mme di soka di felela jalo le mohala wa gae founu na le mathata ke kgolwa ke mokgone bja gone le gona ga ke tsebe na go na le seo se fumaneng ditabeng tsa gae
0: ka nnete ga ke a fumana leto fela go tloa ka lebitso esile mohala wa gae o ne nsukosokodisa
1: mme yo ntate ha re phethele ditaba tsa rona ntate re na le metsotso e meraro fela re tle re suthele lefapha la ditaba
0: ka nnete nne re lebohile gagolo mohlhomong e kgolo ko go leboa le botsamaisi ba parlamente ya Lesotho ka go dumelela ditho tsa parlamente gore ba nke karolo ditabeng tsena ile go qetelong ya letsatsi di daga ditaba tsa naga ya gabo rona ya lesotho di itlhaelele matšhabeng mme e le ditaba tse ka ikwagalang taba e kgolo eo re e bonang gana jale eo re tlameileng gore re matha ka yona a re fitsa ka pono ke taba ya tshwago e ntse e bonalang e ntse e ketela dipakeng tsa lesotho le aforika borwa e ka ba motsama o o lokolileng tsela eo basotho ba tshwarang ka yena jale le tsela eo re nang le bothata ba gore ga ba se ba fumane mosebetsi e ba bothata ba ditokomane e tlameya go kena go ditaba tseno ka maatla a magolo taba e nngwe e kgolo ke ena ya phetopheto ya boemo ba legodimo eo re seng re fumana dipula tse ngata tse bonalang di senya gagolo ke gona jale ge le diparlamente tsena tsa dinaga tsa aforika tse kopaneng re etsa jang go tla ka mekgwa ya boitshematelo go iketsetsa le go ikemela boemong bona ba ditaba mme taba ena e tla re thusa gagolo mme re le lesotho mme re ntse re lebeleletse go qetelelong ya letsatsi ga dimo di ntse di ya phetophetoo ya botsamaisi ba parlamente ntse e fetoa re tla qetelletse ebile re fumane setulo se ka godimodimo sa tsamaiso ya parlamente e leng boporesidente ga fela re ntse re ipaboka motlhomo re sentse re tlaga boemong bo bong ba tsamaiso ke moo re shebileng gona teng
1: dikato tse e ntsweng parlamenteng ena go bobele ga kae gore di kengwe tshebetsong nageng efe kapa efe e le le setho sa parlamenteng
0: ke a leboa mme tshepang kete entse mono di tla ka tsela e re bisang di model laws o tla fumana gore ke molao motlhomo e ka ba molao wa phetophetoo ya maemo a le godimo molao wa mobu molao wa bojaki ditaba tsa molao ga re fitlha ka tsena diqeto tse jalo di tsena ka rona mme naga yona e di etsa gore e be diqeto kapa e be melawana e ka jegang ka rona ntho re e bitsang domestication jeke e tsebe gore e sebediswe mme o tla fumana gore diqeto tseno di fana ka lesedi gagolo melao le melawaneng e ntseng re etsa gobane re se re ipatisa ka di-model law tseno gorena molao wa aforika ore tsena jale rona ga go tlisa boemong bo ba lesotho e le taba e re ka etsa bona mme jale ka baetsi ba melao tse le parlamente ya lesotho taba eno e re thusa gagolo gore ga re ikile melawana eno e re tlang ka yona e ametsweng ke aforika kao fela go ikenya tshebetsong e ba bobebe empa ga re ikenye tshebetsong e le jalo re sheba maemo a re tlanneng jale ge le naga ka naga gore na re ka ikenya tshebetsong jang mme ke bone taba e leng nokgatsa mosebetsi gagolo mme
1: re lebile tlatsetso ya gaotlhe kapa seabo sa gago lenaneng la seupeng sengwe letsatsi la ka jeno Dr Lebese
0: ke a leboa mme tshepang le bamamedi ba gago
1: ke a lebogang tate mamedi re na le motsotso re lebile goreng ya botshelela re dumelela re tle re suthelele lefapha la ditaba puleng se loading re tla re kopanegang ka morago ditaba tse tsa gore ya botshelela.

Now, if you offer it, you will get it up.

0: Botabothe mo a hlalositseng hore go a khothatsa o bona basotho ba thasella ditaba tsa phepo ka ha sena se bebofatsa mosebetsi wa haele moetapelo wa phepo tikolohong ya Afrika. Motlotlehi o ipileditse ba ahi ba Gogune le basotho ka kakaretso go ntlafatsa temo molemong wa phepo e nepahetseng. Ho sale jalo letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Mohlomphehi Sylvia Motjhabarwane o hlalositse hore se e le nako jwale Lesotho le tobane le qholotso ya boqaqatshelana. A re bohle ba lokela ho sebetsa mmoho ho hlola boemo bona. Ha mokgethwa wa lebatowa la Hololo Mohlomphehi Lejone Mpotjwane a tshepisitse ho tshehetsa baahi ba Gogune ho hlola tlala le bofuma ka ho ntlafatsa dihlopha tsa phepo. Mookamedi wa letlole la phetoho ya boemo ba lehodimo AF Monghadi Mikko Oliakhanen o kgotsofetse ke tshebetso ya morero wa ho ntlafatsa karolo ya setjhaba se tlokotsing ICOV ho baahi ba Qutheng ka ha e ntlafatsa mekgwa ya bona ya temo e hlolang bothata ba phetoho ya boemo ba lehodimo. Sena se hlahelletse ha Monghadi Oliakhanen a baka dikgomo ho Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane Maseru moo a supileng hore o motlotlo ho ithuta hore setjhaba se kentse tshebetsong e meng ya mekgwa ya temo eo se e rutilweng. Ho sa le jwalo, letona la Tikoloho le Meru Mohlomphehi Thabo Mofosi o re o ntse a buisana le mookamedi wa AF hore morero ona o anele diterekeng tse ding ka ha o bohlokwa ditabeng tsa ho ntlafatsa temo. Ntlo ya Senate e fetisitse setshwantsho sa molao sa tshireletso ya bana sa 2023 hammoho le melawana e meng. Modulasetulo wa komiti ya molao Mohlomphehi Seabata Motsamai o bontshitse bohlokwa ba setshwantsho sena seo a hlalositseng hore se reretswe ho fetola tumellano ya The Hague ya kgodiso le botswadi ba bana ba dinaga tse ding le molao wa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikologong e boraho Africa SADC wa phediso ya phediso ya lenyalo la bana le ho sireletsa ba seng ba le manyalong ho di tlisa boemong ba ho sebediswa Lesotho. Mohlomphehi Motsamai o re setshwantsho sena se boetse se shebane le taolo ya ditsi tse hlokomelang bana hore di ikobele melao le ho fana ka dikotlo ho tse sa ngodiswang ka molao. Ho sa le jwalo, ntlo ya Senate e boetse ya fetisa sehlomathiso sa melawana ya ditsiane sa tshebetso sa 2026 le sehlomathiso sa molao wa ngodiso ya dikgwebo sa 2025 hara tse ding. Karolo e nngwe ya setjhaba e tshwenyehile ke nyollo ya ditefiso tsa dikoloi tsa baeti e tlo kena tshebetsong ka Mantaha. Sena se tla ka morao hore lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang se phatlalatse ditefiso tse ntjha tsa dikoloi tsa baeti mo e mong wa Basotho Mofumahadi Makatlong Pontsiane a ipileditseng ho mmuso ho hlahisa mesebetsi hore Basotho ba tsebe ho itefella ditshebeletso tsa mantlha ho kenyeletsa ho lefa makoloi ya baeti. Ha Mofumahatsana Lerato Sekgwari a kgothaleditse mafapha a ikarabellang ho kenya tshebetsong mokgwa o motjha wa hore ha ditheko tsa mafura di theoha, ditefiso tsa dikoloi tsa baeti le tsona di theohe. Ho sa le jwalo, e mong wa baqhubi ba dikoloi tsa baeti Monghadi Thuso Rapoia o re ditefiso tsena di ntse di sa lekana ka ha mafura ona a nyoloha kgwedi le kgwedi. A ipiletsa ho mmuso ho mamela sello sa bona sa hore ditefiso di nyolohele ho maloti a 23 ho tsa moruo. Loti ha le bapiswa le dolara ya Amerika ke maloti a 16.6 le disente tse 43. Ha le bapiswa le ponte ya Britane ke maloti a 22.2 le disente tse 29.9. Mme ha le bapiswa le euro ke maloti a 19.9 le disente tse 28. Momamedi, ditaba tse qalang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya bosupa.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohleletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba Seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa

tikologo le meruo le mafapha a fapakaneng di etetse ditereke tsa mafeteng mohalesuku le qutheng e le go etsa boithuo ba setobanang le ona go kenyeletsa dikolo le badisana esita le go tlhatlhoba mekgwa e teng ya go ikamanya le phetogo ya boemo ba legodimo. Ditaba tsena di thokotswe gagolo ke morero wa ICOF, morero o ke dumelang gore a se lekgato la pele momamedi o utlwa kwano sealemeng sa Lesotho mananeong ana a ditaba. Morero o nako o lebeletsweng ge gore setšhaba se tsebe go ithusa le tlasa madofeng. Ke bontsha gore diphuputso ditlhalo tsa ditereke tsena di angwa ke phetogo ya boemo ba legodimo ka mokgwa o bonagalang o le maatla gagolo.

0: tlhagiso e ya tsamaya ya fokola mme re ya bona go tlhagiso e se le tlase gagolo taba e o bolelang e bolela gore tlhagiso ga e tsala e ba tlase bofuma bo ya kena tlala ya kena taba tsa ntse re buang ka tsona tsa gore ge le naga re sesa ka gago taba ena ya bokakatšhelane e boletse ya khutla ka gore ga re sana phepo e nepaetseng gobane dijo eo go tlhagisang ka yona mone ko o bolela gore bomme bana ba le fepa jale o butse ka tlong ka moo o ntse o fetswa fela ke mme ga o keta go fetswa o etsa wa o gotse akere ga o na mosebetsi ya ntho e etsang o boetse o etsa mesebetsi e sa nepalang re bontatetlogong le tlo sebetsa mona letlatse letse gobane nako eo ge nang le kgolotso tse ke nako e tlhobola ntho e re iphedisang ka yona gagolo mookeng ke boya ba ulenohela mme ga e tala e ba jalo ko bolela go e thetsa tlhagiso eno jale sepheo sa mantlha gotlhe mona mo go etsiwang mesebetsing koo go bonagale gore go lokiswa tikologo tikologo ga e lokile taba tsena kao fela di tlatse ba gore di arabele gore ba baballe tikologo jale re ntse re re letsatsi le letsatsi teng ba tle ba phele ba jale ke ka gona go kenang mesebetsi ena e sala ko bolela gore tšhelete e se tla kena kwa mogo fapaneng go fapana le ntho eno e betse e balancea bophelo ba gona kao fela gore ga e ba mekgwabo ena e ašwa bogolo ba yona mme dibakeng tsena tse re di sebeditseng bogolo ba tsona e tlhile mekgwabo eo e ne se e gobetse jalo ka mona mo thweng ke tladimo mogalesuku ba tsositse mokgwabo o mose o gobetse tututututu swele empa gona jena mokgwabo ono wa gwaa e se e le gore dibaka tse tshwanang le tsona tseo tsa botladin tse di tshwaetse go dilo tlhagisa furu mme furu yeno ga e tlhagiswa e bolelang e bolelasebaka
1: sona sena gothe ke ga mo tlhakwana ko team a bolela go se le bana le di-fridge le dingwe kore se e tlileng ba se etsang mookeng batho ba
2: etseng se segolo seo ba jalang merogo so
1: ke sebaka se ba se kopanetseng
2: ke sebaka se ba se kopanetseng mo di dithwana di teng gona sebakeng se bana ke a gola ene sengetangwana letamolo e legolo la ditlhapi e le gore batse ko gopoela ditlhapi sebakeng se jalobane eo ekileng ka ithuta yona ditameng tsa bona ga re ntse re bua esetana go le go tlhokomela gorena gantlentle ba ntse ba yadiwa ke dile utlwa ke otlwa otlwa ke taba ya gore e be ba le gore kanete taba eno ke bonaka e tlatla e re tswelela dihwai tse nang le kutlwisiso ya ntho ba e etsang gobane ka gare o bona go na le batla tswa ba yong ka dibaka tse kgolo ba sebetsane le tsone e leng gore ba se ba kgona go ijaga ka ditaba tsa teng mme kannete ke maemo e ke ya bone mono ke a thabisang gagolo le ga e le mono lenaane le theoile go tloa go 180 go fitlhelela go
1: 42
2: ka ntetle ome kgolotse kgolo ga nkakaka le ka o bontsha mona

0: hlalosa ke nete ba gola ka moga dilemo tseno empa ka kakaretso ba ba bona taba ya gore ba ile ba ikopantsa ka seoposen e fetotse bophelo ba malapa a bona ba
1: true ka nete mme ke ditaba tse bohlokwa haholo batho ba ba mono ha nka ka bontsha jolo ka hanyo fangere ke bona fela e kgolo e le ona wa hadi wa itsa ka mosomo malapeng a bona ba le le mona mo ba kopanetseng ba ntse ba le ke ba tshwere ditaba tsa rona hantle le boithuto bo ka etsiwa sebakeng se jwang
0: ditaba tsa mmaraka tseo ka mehla ha ba lefapha la temo ba le teng o tla utlwa setšhaba se lela ka tsona ba bile se sa godisee ka gore lefapha la bakgething le rata gore le re ga o lema o botse ba gona mmaraka wa gago ko feng batho ba rena ke a batla mmaraka o rateng na ke a tlhagise ke lebeletse gore ka mora otse ko ne ke re na bona ba re ba bona
1: ba mo opela diatlha gagolo ke ndatenthane ka hotele ya gae mogalesuku bane ga e ba obana na sebaka seno se o kae fela o support-ile morero ono ka gore e le ga kgwebo ebe go tlala o wene gore mage a ba latue mono a ye sebakeng sa gae mogalesuku e leng gore ka ntlhonge le mofami wa gona ona gobetse gona hoteleng eno o le a thaba gagolo ga utlwa gona ntse a ja mage a tswang projecting eno eo ba e fileng tšhelete ba thusa setšhaba sa mono e leng lebala le le gore la lokisetsa tlhagiso le gore e tlhagiso ka mokgwa o ntseng re tlhokometse naga ya rona ka tsotlhe taba eo ke e bonang e kgolo ke gore ga re tla tabeng tsena tsa dimaraka ditaba tse dingwe tsa rona ke melao le dikeletso tse re di fang dihwai tsa rona gobane o tla fumana gore gangata ofte ganyane ge betana le naga e kgolo ka mona e tlhagisang tlhagiso ka bongata mme ga e tlhagisa ka bongata di-pricing le tlhagisong go controla tlhagiso e nepagetseng go kena ka gona ke taba botlhokwa ya pele mme ga ke fitlha akredimang mo sena molao pele ke re e tla re thusa go laola tlhagiso ya rona re le naga gobane ga go kotulwa ka nkane jale motho a re e kang a rekisa maake ma abile a reka ntho ebileng e bontshang gantle e motse gore ga se ntho e nepagetseng gorea fale be ya kena ka bogong e fitlha e pakwa mono kilee raga etsa di-regulation ka temong ka mane tsa go phamisa di ka tlhoa tsa batho ba etsang ditaba tseno e leng gore tse dingwe ge lokela go supportanaga ya rona ka melao
0: ga re mamadi go dumelela re fapela ditabeng tsa mabenkele

0: seats o no gela le bophelo ba yena o no bo hlokomela ha ho ha go bona la ihle ge ba le kholotswa mafuwa mangata tjena kopotse na ga tlwa mabedi empa e se le 20 million US dollars empa la ho le jwang ge ntse re fuwe le ya tlwa ga le na ga ke re leng bontshe ditaba tseo ka gareng ge bona ka dikhaello di teng mme go tse no bona re tla dulela fatshe le ba fani jwale ke kae data to ka mana gona ge bona ga gae dikholotso tse dintse ka bang mo ga go tla di siela mo ga ona ke di fi e nngwe go lo ba se geetse taba tsa bona tsebe go ge tse di taba tsena ka mongolo ge bolele go na ge bona ga gae ka thusa ka pele pele ba ngwane
1: ba di nna mo ga mana le ke 2316429 e nngwe ke +26659933 plus tu mo lona le kalendetso
2: ya tsapang ke se ke se me re ka tsa hala
1: e wa u tsala go tlile na
2: a ke lo ba be
1: ntate
2: a ke le menta ba di ba ka ka mo menta tse sa ona ja ba di le ba ba mona le nna le nna le ke la ka tsang ke ntse ka le go ba ke bua ntate na le ba ke le sella ho re le ba tsa e di ha re ipona hatse ntate ka le tla ha ba mo somo ka o tsaba se mo ga wa go
1: Mwana wa ke lo sala so kha o wa.
2: O tsama ha.
1: O re se
2: tene da o ba singwa makale mono. Nne ke hona me rona re bona mbatha ba fumana thelete hona teng. E ba ba le.
1: Mwana wa wa ha o tle. Nda re se itse.
2: O ka la ka lo me ka lo tebeteng. Ba bontsha bana le dikoloi ba ja hantle. Jale ga bona gore ba ba hiwe ke bo mang ba nkuwe marito a bona ka dipepetana ke ba khontheng jale go tsisa e ka mosebetsi wona wa masimo e mosebetsi wa batho ba baholo ba tshaba lokela gore ba ye mane me lengwe tshelete e sentse e le gona teng mme ditaba tsa dikgigo ba khontse ba rona ba tlameile go tlhabetsa ba se ba le lokise rona re le batla ha ba se ba sa re bone mo aba tsere tsa go ka hi go aba tsoka hona ba wela di parties di politiki tsa mofuta o feng e file ba tla fumana ge le tsiyo e tla moya me ka ba go thaletsa ka ba phaphata ka mo seletsono e ba batla go go tsele motsola ge le ba sotho ka le bona ba itukise ya le bo ha me ha ba tsela pele ka mo seletsono o motlo wa khotse o yetsang gao le gao ana ne
1: ka le bo ha ndi se e ga le bo ntate le shimele metso e supileng go lebile gore nyeno ya supermamedi kgotsa
3: kgotso ra e kofo kapo makelekala le batlhokomele le be le kenye tshetso go bona jaaka ka ga e tsa jwang re ba fumana kae re ba atamela jwang
1: fa lebogang tate molai tanki tate leshimele metso tsheletseng la metsotso momamedi pele go gaa bosupa le wena ge ya o amogela o seng wa letsatsi la kajeno kgotso
4: nna wa ka hona ba tsaga tsena ka le tsena le ho tha ya le tsene ke ya tabe nya ka ya ho tsya u kwa hore ha ke ya di ntseng tsa di ntlafa ka ba tsing a ba du tsebe tsena ka ba tsa fela ho bole ngwa ye ka ka tlwa ke taba eo ya le bua mme wa ka
1: le bile ntate ma silo ka mhlana pe le shemele motse mo hlano ma medila metse tso pele ho hwa ya bo supa ga ya o amohela le wena le nana la sweeping se mo tsa tsela ka jeno ha tsama me di
5: e me ka ba
1: ntate
5: Ee, itoro.
1: Ya betholo.
5: Ee, ba tsama. Le go go tla ga ya swaswa. Ne taba ena ha e tsaga hantle go ba. Ke ma tso a bona ba se mo ngare ma khang ba ba. Ne ha ga ba tsitwa ba ja ba go bona mo. Ka ne ba tla go itsa mo go ntse itlo go ga tsara. Ke na ja se tla kala yi. Ee, ke be

0: e sebetsa hala ma ya le bua ne fara ile tsa bo mpato wa ha o re ka ba ena rona ba se ntse ya le ga re di bono tsa tshaba ka ne di ndwe na yona ka nnete e be ya na ya re sotho go mo mbo tlase ka tsela ke tibe ngona ba so ntse imatona ha ba tsapa ga meara ya
1: ke ite ba tsia mang I cough di tirikeng tse tharo ke a utlwa gore ntate tlo ngwa ba setsa sa ole se tshikwa mo tlhalo tsholo ho go ba fe gona ite ba tsa tikuli ho go di tsa ba ke ya o amhela mamedi ntate
0: ke ba di tshuwa mo tsai mura ho ge ba tshutwa ne ba tsile ba ba ba ho ka kana le go la ba mo ga o ga
1: e fon mo hala wa la khibela
2: kana ha
1: e ntate o go ba setu
0: ke dine ke re ntate la le tlo la la la mo ntate le go buse le ya o di tlhoko melo tse ba nang go dieta ka nne ya na ka pa ye ba sipiti ba bona go latela ka dipuo ka pa ka dipuo pela ye go tshwa ditaba ka yona ke yona fela ye ke ile tsang ka le batho ba mogao gao antle phoforo tse tlang ka tsona na ke ba go na ke tsisa ya go ba go ba haba tlo go ba mane go tsisa ke tsile di tsodi ke mane ba bala ne le mane mo ntse ba tsama mo ntse ba tsale mo ha ne ba so thungwe di tsepe ke botata ke ntse ba tla bona ka ke tsene di ntoka o fapana le ba so ba khale go ya ka pele mo teng ha ke na ha bo ba so tsho ba ja ba ja tsho ba di tsana a ona mo sala ka bona ba ba bo sogonyo ka na ba tsisa mo ba ja tsaya zwa mo tai
1: na mo la itse o fitlile ntate le me ha ke neng di tawenza ba mamedi ntate Sheikh Simantsu Malitsunyane rena le ntate Molaisi Bapala Mohlanapeng ntate Masilo ntate Kufuri Thabatsa ka Mota
2: ke kana ka
1: eya ntate o kae tlo
2: o ke le bona ke le hiti kana ka yona ya se go ya ba tshamme e o le mo bua ka yona mona ke mo tshwana le swa neng tsa bontsha bona ha re ba bona ba bona ke kopa ba tshaba ona ba hlokomela gona ha ya gona ke ke ya iphidisa ka batho ba hira mmuso ba hira mmuso mmuso ka bona mosebetsi e bile mmuso ke ke ba kgona ho hira motho e mong le mong le mong hobane ba re ha o etse kgwebo o isa di-service ditshebeletso setšhabeng ehlile ha ba bona le badiela tlhoko mme ka nnete ke ne ke re go fapana le re tloletse yona tabeng ya diphephe tsona tse o ntse o bua ka tsona ha re tsamayeng go itlhagisetsang goba naga ya rona ga gona letho le re tlhagisang ntle le bulen moya jalo ka ke tshulo ke ne ke re ema yona jalo ka ga ke tshulo ke project e lokisang ba tshwanang le ena ba seng ba lokile taba e ne e tlatsa re thusa gore makala ba lokisang bana ba soka ba ba utlwisisa letho go ba lokisetsa goreng ga ba fuwa thepa ya go sebetsa pele e batla kgona go tswela pele empa ge ntse re sa bala ke a gola ga ke yaka go ntate ke ntate Masilo ka Mohlanapeng ee ntate Masilo ka Mohlanapeng e bajetilelwang ditaba tsete fela tlhagiso ena ya diapole jalo ka ga a e boile ke ntho e kgolo a gone eo ke naanang gore e tlile re le lekala re tlo go utlwa ba tle e le bona batho ba tlotla ba balela ditaba tseno le gore ga re feta go etsa ntlafatso ene re e sia mono go be le batho ba e tshwarang ba e ba balelang e le gona gore ebile e kgone ka mmontshang yona kore ke a tseba le ga ke le lekaleng la temomane nako e fetile re na le projecte ke yane magobong e re rutile gore kotulo ya rona e tla dibeke tse tharo pele go naya Aforika Borwa taba eno ya kepeleke tse tharo ke ntho.

re batlang hore tle re bue ka tsela re go tshehla ka tsela go bona le batswadi ba o ditaba tsela ke ba ditse hantle ntle ba sheba fela hore na monna eo a mathane ngwane wa ka ke mo o sa boitse a hlapa phepo ke bona ka motho a nwa ka mana ha ke sentse le ke nna ke se

0: le isele taba ya pele lo shebisana dikoloso go kwena ba hlokang ha ba hlokeng tsetsoa ya pele hang kang ke sentse go nale bo
1: ntate
0: e ke yona ndile ya tla ba nka tshitse yona fela gona ha pe re ya kae ha re tswa tabe ndo wa ga ke tswe na ha ke kwa mo ke kae mo tiang
1: ndo
0: ni ke go go melo ka tlhoko tsa
1: ka le o hantante
0: tangi
1: le shumele metse medi la metso tso mo mamedi ka mo ga gore ena ya bo supa ha re gene di tabeng tsa ba mamedi ne ile ka le mo go mphe seno ba tla o nyeletsa o tsantse ile ntsa kena pele
2: ke ke a le bona me tse pa me ke a le bona le ho re ba bile di bateng ba mamedi taba ene ke batla go tlatseletsa mohlomphe ka yona ene le taba ya ntate Poshudi ka thaba tsa eka mo wana bontsha gore ka re ke batla re tsamaela thukonyana jwale ke re ke kopa gore ke tle ke gopotse ntate Poshudi le Basotho ka kakaretso gore selemo sena sa 2026 se tshwauwe ke matšhaba e le selemo sa badisana le bo Ramatlhape le Magumulo mme lekala lena la mohlomphei le ha e sale le matha ditirikeng tsena kaofela re ntse ke lenane le ntseng le tswela pele gore ditaba tsena tsa badisana di tle di tshwarelwe godimo gagolo mme e tlile go bonala ditaba tseo e le taba tse ntle tseo badisana bona le ga ba bua ba tsebang gore lekala le fitlhile pele ya bona le bomphato ba rona botlhe ba re nkileng karolo tabeng tsena le maoba fela ha e ne ba o na ile a tlhokomela ona ka thaba tseka ka moo lekala lona lena ka lefapha le ne la magolo le morero o mongwe o ntseng o le teng ka gago go lekala ka mone ntle le ona wa ICOF ba ne ba le thaba tseka mane ba bitsitse badisana ba bangata gona gobane e tlhileng gona tjena sepheo ko gore go tlhatlhelelwe badisana ka tsela tsotlhe tseo ba ka tse ba go tlhatlhelelwa ka tsona gore ba baballe tikolo ba be ba ntlafatse le maphelo a bona ke a gola nngwe gape-ape ke ntate Masilwana re taba tsa diapola motlhompe o ya kabile gantle e tlileng gona jenana ke morero wa rona gore go tlhwauwe dibaka ka mo go fapaneng empa Lesotho mo apole emela gotlhe e ntlafala gotlhe mme gona jena go sona le merero e seng e entswe gore motlhala ona jale tlile ga tlhokomela gore thaba tse direkisi ga di sebetse gantle empa gona je go sona le diprograme tse seng di tiisitse gore dibakeng tse eno go kengwe diapole le dipege ka gona le mohlompheng o kene gabong eno ya gore a tšhentšhe kelelo ya rona ya gore ga e le gantle re ke re shebe gantle gorena ga e le difate tsa ditholwana e le difate tsena tsa mego na tse re ka ga tsebang go tsamaya ka tsona gona jalo gore tse o fetola maphelo ka pelenyanana ke difeng mme taba tseno o tla dimanolola gaufinyana gorena o shebile ditaba tsena jang ntate molai o la nna a bua kgetlo la pele jale re mohlompheng o tlhalositse gore gona re gofu e lokisetsang gore tlhagiso e tse baobe ba teng e lokisang le dikelelelo tsa batho mme batho ba tshwanang le bo ntate molai ga ba se ba le jalo ba le boemong bono ba gore e be ba sentse ba tswela pele ba lokile go na le merego e mengwe go na le morago wa SADP ka gago ko go le lekala la teng le thusa sehwai ka bomong than ICOVO e a ne re reng re shebile kakaretso ya setšhaba se phelang sebakeng seo empa bana ba seng ba tsuletšago ba kena ba thuswa ba etsa dikopo go na le GIZ le yona ntse etsa jalo UNDP e tseba go etsa jalo go na le CASP e tlile go na le bongata ga e ko fela a ikamanye le bosupise mme re itse le yona ICOV ya bobedi e tlo tibisa kepi go rupela bosupise bosupise ga se botlhanka bo hiruweng ke mmuso fela tsona dihwai tse tshwanang le bontate molai ke karolo ya bosupise bo re reng mo nomo a sa le teng se re mong ka e le mosupise a tsebang gore a hule ba bangwe ka morago ba tsebang go ue pele ke ne ke batla go

0: khutla tsatsile tsa mono fela gore e mohlumphe ya tsatsi bo ga tswele pele
1: mhm agent
2: and
1: kind of one ke uno re tswele pele ka tsena tsedi
2: e ya ntate ke ditlatsetso empa empa ke dumela hona le seo o ka se hlalosa
1: e ya hlo ka nna ke le wonder day tholong ga le bua ka ka ditholetso le ntate molete fela ke tlhokeng ntate molete ke fete hanya ne ditelentsa ha mo ka ho fana ka ntlhanyana e o kireng ditaba tsena tsa bua ka tsona tsa manyo be tsane mme tse re ding ga ba le ena mo no ma bolela nteng e tle ke ditaba tsa bohlokwa ho ha go re ke tsona tse ding tseo gereng hana le ga bona go kana le bothata ga lena ka hore ke tsela hlara taba tsena tsa manyo be tsane ke ditaba tseo re reng ga lo gela ho tlaetsa mana le thuto a hlakileng ka pedinyana le hona go di haitsa gona ditsebo o tlhaisetsa bone ke manyo a o so ha isi tlhaisa tsang tsona ka mesuela ha ima mme ha bona na se tsa hantle ha ho le ho feta ana a o ka la tankwana ho ho hloka go fela makala a me a nyile le kala la Yesu la tikulo ho le kala la kriki ga research ya teng ke le gela fela ke le ga ka tsama di taba tsena ha ho hantse ke le temo ntlo ho hloka go research ya bona e fitle e reng ke e ba thuse hore ditekanyetso ka tsela e hlakileng tsa gona a sebediswa jwang ha o se o lokisitswe a beiwe hantle e leng gore ge se ke ra iphumana re ba le diloso tsa go motho o tla tshela haholo kapo e mongwe a se ka tsebang gona le sebaka se se kae o se tshela manyolo a makae mme ke ditaba tse kereng tse e le ke ditaba tse re lokela re tlo kopana le lekala la agriculture mme re go thusa batho bana ba rona fast mane e leng gona ba ikalla jwang mme ke ne ke re gape ntate Kolopi o buile ka ditaba tsa bohlokwa mona tsa dibaka tse ke di tsebang hantle tsa hae somana mme ditaba tsena ke ditaba tse mme a seng a boletse gore ho na le moo dibaka tse tshwauweng mme sona se ha re thibele hore moo ho bonala bokgoni bo le teng ba atamela le ka e leng ngwanaka ba atamela mosupisi jolo ka hashwo taba e moo ke bonang ge dutse ka nnete re dutse hodimo re le basotho re sa batle go sebedisa ditaba tse teng fela he ke lo gela ka nne tona le MPS go hle ke hla le kala la gona ga bona go re re fa se tshaba ditokelo tse teng ka ha re le ka gena le problem e ke tsela hantle la hanne tse ke se bitsa agriculture ka mona ka le kala la forestry hona le mana mo le kala ga bona le ga ikela ba thusament ba tla ithuthela na ruwa be mo no ma ba tla ho tsetswa tanga di le kala le mo ba tla se tsibise re mo haela tanga gona tanga ya hawe ba e le ngodi ba tsena ta ga ke mana ba di ntla fa ditse ge sa ka ga nna ga ga batla le dinthotse ho le dithuso tsa ba fani bane ha ba le kala le tla ho fa se tsibile se patale bona mo se jwa go go bokela na ma jo le ha o tlo mo se tsole mo di fate ka bolemeng ho go tloga ntle taba tse go phuthile matso sa tlokahala empa ge ke ne ke re che mona mo mme pso sa e beile ena ya ntate molaika ka sempe ka mano ehlile yona e ntse le oka a atamela le ka la temo lenona la tikolo jele a tsebe o sheba hantle gona a ka kopela ditaba tsena tsa gona tlhoko ha e bona ka hantle ka botebo enka e feng e le ore ha e ba e ama ka mona ka gona ta e phete le ha e ba e ama ka mane ka lekaleng la temo e tle e phethagale fela e kgolo nna nna e ke e boneng le gona mo laha motlhakwana ke dile ka bua ka yone ga ke rate gore batho ba gona e ba rutiwe go baballa dijo go bate ba dijele nakong e tlang go kena diperedisi tsena go kena diapole tsena go kena enge ngwe lengwe re na le yone fela ba be e le re ntse re kena ka dibotlolo tsa dimayonese tsa dicampane tse tswang ka ntle ka nte taba e neng tshwabisa gagolo gobane fela gore kelenaale go ke product ya lesotho ge e fe velo e nngwe le ga re e rekisa e tla tseba gore fa tšhelete e re e tlhokang gobane ga gona motho a ka kgothalelang ngwaka ka dijo ka poperedisi e kenneng ka dijo tsa ge ntse re ilimitile gona ka bo rona go ithukisetsa diteba tsa go kenang marakeng
2: ga re nke mokgatlho wa go qetela wa dipotso mamedise re na le metsotso e masome a mabedi a motso o mong ele ka mora gore e na bosupa 2 3 1 6 4 2 9 mamedi kgatso ntate mesa
3: ke ntate le yabua wa maisa kwa dingwe na gasedimo
2: o ntate ke kopa re sebedise ditaba tse netle re tsebe go utlwa ntate le yabua e ntate o ka tsela pele
3: wa tseba ka gantse ke tsa ke kena e le o seng motlho o mongwe ke tla botsantshe batho ba e botsitseng o tlo ntshwagale go yona
2: eya ntate
3: ke ne ke re ke kile ka tloa mona ke re ba lekaleng le la temo mono

0: go ka tlhalosa ya ka kere le lekala leno jale le nkile medinya e sele ka bomme bano kapo boausi bano ba bangata ba ditseng ka mono ka tsing ba ka batla tšhelete ngata ga kalokalo ke a leboa
1: ga lebogang tate
2: obemogona batho ka odimo ke thuso ka tsona o rare difumana bare ga o sheba o ya kele sileman child tsongone ba tsisa tsentle gagolo tsentse mmele ke pasa jale ga batla go le gona ke tsene ka nako mkeesatafoaeeeaeeeinkare batla go iphete le gone kaga nae nako gone mme lekala len dišhaekaenao ka lethekaetikologo ke ka tsena dikgakeletsi tseno gago kele tsenišhakaeta gorega isetise ke a leboane
1: na le metsetso ya mašomo a mabedi a metse metlhano ka morago ga ena bosupa ke ne ke tla re kena tebeng tsang tate le a bua le Dr Molete ebe se remise ditaba tsa mama medibile re tla re tsebe go phethela ditaba tsa rona
3: ka nete ke a lebane ke motlhanka nkekee ka furalela taba tsa ka tsa tshebetso ke ne ke re mme ke mpa fela ke re checke mpa ke sa tsebe gona ntate ga a napatadiswa 400 ebe e ne le ga phoofolo e na le bothata ba mofuta ofeng empa ka nnete ka tsebo ya ka ke gore ga ke tsebe mmusong mo ne ke sebetsa teng lekaleng la temo go na le dipatala tseno tse o thundimotso ka mogalemati tse ka fitlhelelang gore segai se patele 400 empa ne kannete ke nanago ke ditaba tse lekeleng go tlhatlhobisiswa ke tla ke ke di fetisetse bamphato wa ka gore a ka dishebe gagolo ga bile a fanele ka sebaka sa gorena mo go etsalang ditaba tse jalo ko ka ee ke re ke a gola ga ke tla go ya ntate Molete mme a phenso o tlhalositse mona gore e nngwe ya ditaba tsa re tlo di etse ka project ena e teng e tlile ke yona go tlatlafana jalo ka bothuto bo seng boentse o gona difate tsa mofuta o itseng di kamela sebakeng se fe ke a gola ga ke tla go ena difate mme ke tlile ke batla go teba go yona ka nete nna ke ne ke re maikutlo le taba ekile ka efa mme psa kena ka re ofisi re qoxa ke gore bona le botlhanka re lokela re ke re shebeng difate tsa meru mme re na le tsona dingata dile tsa lengwa metlheng ya pele mme ga eba re re gona jale bophelo ba rona botlokotsing ka gore re lokela go itlhagisetsa reše taba e nngwe kgolo e bima ko rona re e tlhagisetsang ga eba re tla tlhagisa difate tseo re reng ga ke selema gona jale se tlatla se kotulwa ke ngwanaka motlhaki seng ke ya lebitleng go utlwela tsela tsa mabitla re tlamea ke re di belele ka thego obane lesotho ga se lebene mo ka thweng go dula go na le mongwe go ka etsang go difate tse tlhagisang dipano di be teng ga seo sebetse re tlamea re nne re tsamaye pela ona ka nnete ke tla tshwarelwa re sentse re ke re loe rala le bomme ps re bonoo jele re sebetsa ka mmapa o tlhakileng wa gona difate tsa ditholwana kapa tse nang le molemo dibakeng tse itseng ke difeng tse kgonang go atlea gore ge di leme e le gona go eletsa gore sefate se lemong sa ditholwana ke gopola ka tataiso ekile nne ka e fuwa kapo ka bona ke bosupisi ke selemo lemong sa bobedi o kalelela go kotula mme ke yona mo ke nanang gore tlamego ya ka kotlolo gona teng re bile re tlhagisa tsena tse ntate Molete a buang ka tsona tse nyadisetswang go mamelela le maemo a ne a phetopheto ya lodimo e re nang le ona e nngwe e golo mme ka fetise ke reng ke tle ke e beye mona morero ona o ge ntse re tlotla ka ona e leng botlhokwa gagolo ge ntse re go maatlafatswa setsi se re thusang ka tlhagiso ya peo le gore peo ya rona ge le lekala la environment and forestry go tlhokomeleile rona le difate tse dintse e reng ga dijetswe kapa peo ya difate e re thusang go tlhagisa difate e le go bonala e le ya boleng bo tlase bo neng bo sa thuse dihwai dišwa jalo ka ga a bolela mme gona jale jalo ka ke bua jena metšhini teng kamane ka lekaleng la temo eo project e ne e fetileng e reketseng lekala lena la forestry gore ge bele mo testiwang germination ya difate ka kotlolo le dipeo tseo tse ntseng di latuwa mane di gokelwa ke tla bere tla re itlhalosa ge le lekala nne e tlile go tlo sebetsa ka thata golo gore le ditaba tsena tsa borose le ditšhetšhe le dikgwara le tse dingwe ke ditaba tseo re reng ka batla di tlo jalwa ka dipeo tse nepaetseng setšhaba sa gona setse bo fumana ke dintho tsena tseo ka senyesemane go thweng ke dilo hanging fruit tse re ka rageng go sassa ke ntho tse sentse re na le tsona tšhaba sa gona ke dintho tse re kwang ka botuku bo bogolo e ne ya rosa fela jere ga ya go tswela molemo nako telele e ntse e tswa fela e tswela ka ntle le molao gona jale o fetile beke e ne e fetileng ka labobedi oo ke reng re dumeletse o drafta bile e tlotla e re sireletsa gore ditlhagiswa tsena ga di tswela ka ntle ona re tsebe o di control-a le gore ge bona gore di tswa ka basotho o tla ntlafatsa naga ya gona
1: ge na le metsotso e mmedi fela

Thank you.

0: mama di hujwa lo sibile jwa metso tswa gona dilo handle ho yele shumele motso mong ga man ho renyane ya property sa le mme sa house la soto re ka main south one land sa general fatsa sa ntadle di mahale kwa do mela sa general fatsa
1: mera mga
0: ga ho ya handle se

0: ke
1: ne ga ga di ya ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ba re medi se se go tlhona speed pd se a jwa mini south one le tlaleo tse bang tsa dikosi ka ba diteng ho sengwa letsatsi la kajeno
0: a mwa ka ke le bua ka nnete ka le bua ka monyetsa na mpha mona ke bo mse ba sotho ke le medi pele wena ho sengwa letsatsi ke la bohlano mwa ke la bohlano la ba le ke tlo tsa ya na ho le lo di mun tate ga ba ga di tsira ba di gane ka nnete ke ya bana ke na na ga le ke mo mana ba bona speed pd se ya jeno sena sa mo se ne mona ntate wa nka fela basotho ba tsela ena mentafoana nnetekanese bana ba le nako ena kesewa ba moikemeng teng bana ba kena ba le bangata basotho ga golo tlhatlha ko lena le a letele eretse ka mone dikana dite dingata ka mokgosa jano ele difitisi ka ua bena tsena mogae ke tane di adišhebile yosaisimane di adišhebile yosaise tlhaka mogae fele metlaela fela gona go bontsha go basotho ba tsela ena mentafoane kannete ba tlotsa maaka golo ga re na ga letlele ke ka banyana kotsia tseleng koko se tiso e ka bang teng gona jale ntlheng ya go ba ka tsamaya go fitlha mesebetsing ya bona ka go fapana ka gatoropo nka ba fela basotho le ga basedi ba ntse ba tsamaya e dile mo o ntee mongaka mogodi teng la e bona sotama fela go teng ba ka tsamaya ka tsela eo ba ntse ba bona gore ba ntse ba le sese mo mogodi o batlang wa le mongatago
1: saenlefasa akone ntse a tsamaya mela
0: empaetlabeng tsa dipula ee ka batlhokomedike fela gore gona sebakeng se a sesekele mongwe sona gona jale ba bona tala sepedipedi a sebetsa sebakeng sena saka a sebetsa jana diarakie ka botala ga o ya o shebile mane yosaise mane o na leeletsela tala sepedipedi ona ditata seseno gantle o ditshedisa gantle le o bona go bolokela nako ntse di jabola ke yena ntse a bona go ditsamaya ka tsela ena tae sengwe wa mona ka lente tlhago a setla yena mane a dinka le ena a difitisetsa boemo selakeng se a ntse le galaneng boo ba bona taolo ya sepedipedi a ntse a sebetsa selakeng se jalo empa ona jala ijalo ena ntse na le mapodisi a taolo ya sepedipedi o bona go a fetisa basotho mono ntle le fetiso ya leeto ga o tloa mono ya sedikedikeng sane tsa tlhabong mane o na le mapodisi a taolo ya sepedipedi mono ebile a mabedi a teng o bona go basotho ba ntse ba fetantse ba itsamaya fela ka mona ka mosentse ka antsi a se ba etsamaya ba lo kena a koumane a koumane a fitlhale teng o ntse o na le lepolesa ya taolo ya sepedipedi mono o bona go le tsirisa bana bana ba sekolo gantle ba ikelang ka tlase ya dikolong tsana ka bonyeme le meamo ka mono ga bona bana bana ba tsela gantle mono le basotho bana ba ganna ba tsamayang ka gantsing ka mono ba feta gantle ba latlhela mane dipatlong tsane tse emc mane ga fitlhe emc mono le lepolesa la taolo ya sepedipedi le teng sebakeng se jalo bona gore ditaso tseno tse di tsela gantle monono le feletseng di feta ntle ka tsela ena re e ntse re di sebetsa ka yona gona jale ga a fitlha go botong mane mabone a na sepedipedi a sebakeng seng se emce mono ga a sebetse mongaka empa lepolesa la taolo ya sepedipedi le teng bona go basotho ba feta ntle go tsena ka gatogoko o sena setiso ya letso empa re fela bathuti ba mentse of one e ya nene re ditlhokomeleng ditaso tsena tsa gona tlhebe le lebaka le ya re shebile mono mo ditsenang go tselate ga ke re fokotse mabedi ga re tlele go sheba kona kona kotoke ke sono ee lepolesa le emisa e le tlameng go ja kasona bane fela yona go feta fela o etaetsa diphoso ntle le more kanete ba tla sebetsa ntse ngwa ba tla tsamayang tela se kese shaba ntse di jalo wena a re letlhako go le na la go tlhaka letsele ka mona boemo ba teng botona ana bela ntse di jalo wena sheditheile ke tsena tlelase o bontsha ga ba o qeta ga ba o qeta basotho ba tla tsamayantle monga ka go fisa ka ga tegotse mosebetsing ya bona ka go fapan
1: dikgomo selefatsha
0: kaleboa mogare kaleboa
1: keta mamadi ke yone tlalo ya sepedipedi go tlhaka ka mane ka main south one main of one ke ya matha ka pedi ka potlako ke bone gona ke fumana sergeant pheku jwang

0: amri ho jwalo ke ntse lang hantle fela ho yetsheletseng ke le ba mane ho renya brobedi sajen pegu o sa ntle dimo eng kwano main no fun tlalo ya speed pete sajen pegu me landed
1: ke ya sebra
0: ko pitsantle
1: fetinga de ya rap ke mang sompima
0: hey wa ya se wa ba ta jina ho hloka motho a batla ka pa ka thata
1: ke jina go nda ke jina go
0: hey
1: Mr.
0: Basoto, if I can get a last PPD, Sergeant Pegul, that's in the main of one. Main of
1: one. I was in the middle of the go ba tlhaba go ya le go go pula ya bona ya mmili di kutsela ka ga dimitsi se ha ba bona ba se ya di la khana ke ba khu ba bona mo ha ntse ba feta di tsatsa bona ke bo ntse le mo ba tlhala ntse ntse ha re ma nna ba bona ba tlhala hantle ka go di tsela ka di tsatsa nna bona ba se ya dimitsi bo re ke ding ke go tsala ka di ba ga di di di go bo tlo di tsatsa ka go di tsela mo ma presa no ga ding ke se ba ka se se tlile go ba ka ebile le mo se ya bona ma ntla go re bona ga ba sitisa
0: I am a man. Maemo a lutlila gona gona letsa majwa mo ba ga keng alfatse o tla fumana ditaba tsedintse ngata ngatsetsa hetse mbeking letsetsa la letsatsing la ga jeno ga tla o fa di hlotsa tsona ka hona dula le gona ri kela mana handle go renyane ya le shumele mtswe medi empa mashume nga mararo a metsotso handle ka mara ho ga ina ya probedi o tla fumana jwa ro handle lana la di papari nge ka mo ifo wa di papari ae ka hona lona o tla o nga ebe nna ke le ke a khule ke khule ho re nyane ya le shume ho re nyane le shume e ke le se go nka go isa ho re nyane le shume le bentso e mail ke le to laka nna le wena letsatsing lena la ka je ha ke itse tsena ke nge sa nege ka mokhoba ke a hutla bo ya mo ba le ho di mo botlala teng.

kino se se ile ngantle se wa le go e meraro ka morago ga ena e ya borobedi re sheba jalo tlhaloso ya maemo a legodimo letsatsing la ka jeno le kwanetse ka go kgetha dibaka moleting a ka leboya botšhabela empa le tlhakile ka maru a fokolang dibakeng tse dingwe tsotlhe le ga o le jalo go a bata go isa go bata golo go seng gona ka mogodi dibakeng tse dingwe moya o foka le bobebe go isa obe magareng go tlhaya leboya bophirima go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go bata dibakeng tse dintsi ka mabalane empa go bata gagolo ka maloding ga le ntse le phama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa obe magareng go tlhaya leboya bophirima empa o ka foka ka mata dibakeng tse dingwe tse ka maloding go na le monyetla o fokolang wa 20% wa mafafatsane mo nalamane o tlase gagolo wa go kgetheya wa letlhwa maloding a leboya botšhabela.

0: Papacu.
1: Na usona jetho kuluka, usona jetho kuchotisa.

0: initial indicator.
1: Ke le shomela metso e go bedi hantle ka mo ga ga ena ya borobedi. Mabedi na go ina ha le jena e re fela re mathe e le monse le le jolo se lelekela. Ke di dime re bona gona lo dilo gona le go ba jwang ga se bile jwa lo papisong le tshelete. Etse inza le fatse re sheba jwa lo papisong le tolaga. Nkamane ka America mo a taba tseng a ta dileng hona teng e shebile jwalo gore le go ba ka 16 malo di 42 cent ponto ya Britain di 2 malo di 29 cent euro e go ba jwalo ka 19 malo di 28 cent Australian dollar 11 malo di 87 cent ha ile yena ya Japan e go ba jwalo ka 10 cent ha o shebile jwalo papison le tshelete tsena tse re di shebileng tse ka bantse hlano go fela le tla go na le shebala jwalo le ntla fetse go seng wa letsatsi la ka jeno ha re shebile ditaba tsa mebaraka mamedi ya motle ebile nako dilo jalo gantle mane go motsotso e mashome a mabedi gantle ka morago ga ena

ya probedi hopola he hore nyane ya mezuzu mashima magago o tlo fumana jwalo nane la la dipapadi la dipapadi lo fumana jwalo e ka mo fo wana wa dipapadi ringe jwalo shakaina a ga fela suited o tla go tla jwalo go tlo fa ditaba tsentse di etsa hala ka go nna hala ka ntle ge she ba go nna be ke mona na hantle re phathana ka e

0: ¡Gabriel!
1: ¡Gabriel!
0: ¡Gabriel!
1: ¡Gabriel!
2: Radio Less 93.1.

hujalo wena mamedi wa seyama sala sotu e metsotso ya rona ha o sheba ka nete ima shume ya mabedi anan le metso e mihlano re re lebile hore nyane ya borobong meletsa dzina la ka tseno kila gobedi kgwedi ke ya motsianong kila bohlano ke selemo ke sa diketetse pedi mashume ya mabedi anan le metso e tsheletseng ya u dumedisana letsatsing la ka tseno ke ratelang ga diengwane ke rapshini moifo ka nnete wa ditaba o ntse o huile ka nnete o shebeletse o mametse o rena e be ge tsamaya ka tsela e jwang mme ka nnete ke sentse ke re e ba le rona letsatsing la ka tseno re tle re shapeta ba tsena tsa rona tsa dipapadi ka tsela e amoheleyang e nepaetseng ka nnete o fitlhela gore nyane ya leshome mme ke sentse ke re ae ya u dumedisang ka nnete ke ratelang ga diengwane re tla ba le ditaba tse monate ya holo tse ngata ka nnete letsatsing la ka tseno nna le lona re tlotla re bua ka nnete ka ditaba tse ngata tla hopola gore mafelong ana a beke e tla ba ane a busy haholo tla ba phathaneng haholo ka nnete mo e leng gore o shebile o le motho o tla ithuta gore nthwane re reng ke quadruple re tlo ba le yona tsatsing lane la hosane ka mane ka Sotho Stadium mme ka nnete re tlatla re utlwa gore na ebe ditaba dikateng tsa yona di tlaba ka tsela e jwang re tle re utlwe mme mmame re tla go fa monyetla le wena o tlo o tshwaele tabeng tse enonong re ntse re shebile ka nnete re ithutile gore le harabeke re ntse re bile ka nnete le mmoko wa bora ditaba mo e leng gore ga re sheba ditaba tsane tsa Netbank le tsona ka nnete di teng gobane ba A Division mo e leng gore re shebile ka nnete re tla ba le dipapadi mafelong ane a beke e tlang mme re tlatla re bua ka yona taba e jwalo mme ga jwale re sentse re tlotla re ba le bane ba chess re ithutile gore go na le mohlankana ka nnete a ileng a tswileng kwano ka gare o naga go a sebetsa ditaba tsa gae tsa chess mme ka nnete re tlotla re bua ka tsona re tle re utlwe gore na ebe di tla ba ka tsela e jwang di tla ba ka tsela e jwang ke ithutile gore le ditaba ka nnete di teng marangrang mona ba ntse ba bua ba mamedi ga golo ka taba yane e saleng e tsala ka nnete mafelong a bekeane e fitileng ka setlhopha sane sa matlama mme ba ntse ba bua ba mamedi ba bontsha gore na mang o na utlwa ka go lokela go e tsale jwang le gore na e be ditaba ka mokgwa a ka di shebang ka teng di ka ba ka mokgwa ofeng mme ka nnete ke ditaba tse tlatla ge bua ka tsona ke shebile ka nnete gore le mane Aforika Borwa go boima ga o shebile ditaba tsane tsa maemo ane a Premier League Betway Premiership ka nnete gore le tsona di boima wena mamedi wa seema sa Lesotho ga golo ga o sheba gore ka nnete setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns le setlhopha sa Orlando Pirates ka nnete di sentse di le maemong e leng gore o di shebile o le motho o kare bobedi di boemong ba tlholo empa jale taba e ka godimo ke yane ya goal difference mo e leng gore ga o shebile gore setlhopha sane sa Orlando Pirates ka nnete ga se ka ba monyetleng wa gore se hlole dipapadi tsa tsona ka go fela tsena tse setseng se tla ba monyetleng ka nnete go tlabe sentse re rae ke bona bo mampodi empa ga o ka ba le phoso e ka e tsalang fela ka nnete motlhomong ka draw kapa ya ba le setlhopha se ba jang go tsena tse setseng ga mmamedi e tla be chaile re tlabe re tseba gore ka nnete setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns se tla be se sentse se re ka nnete se nkileng ntho ya bona ka nnete ga golo ga o shebile gore ka nnete motlhomong Mamelodi Sundowns o ka nna wa ithuta gore go ka e tsala gore e tle e be boemong bano ba gore e tle e shebane ga golo

taba yane ya CAF e leng hore ka nnete ba ya ba shebile ho yona empa he boemong bo e leng hore ba ka iphumana ba dibatla di le pedi ka nnete batla ditshwasa di le pedi e nngwe ke yane ya ha naheng yane ka nnete mo e leng hore English Premier League le yona re ithutile gore e ntse e tswela pele jalo mme e boima le yona ga e bobebe ka nnete e ntse e tshwana le yona ena ya rona ya Lesotho kwano ka nnete ke shebile gore dipapadi tsa Arsenal ka nnete le yona e monyetleng wa gore ga e ka iphumana e ka lokela go tlhola dipapadi tsa yona tse re reng ka nnete di setse kao fela re tla be re tsho rere ga e ka nnete e tla be e le monyetleng o mogolo gagolo ka nnete ke bane ba fitlha ka nnete di-CMM tsa rona mme ka nnete ae ke thabo fela ka studio B ka mane ga o sheba ka nnete go tsane tsa Netbank 8 tsa A Division ka nnete ke ithutile gore setlhopha sane sa ka mora gore ka nnete go etswe lotho mo e leng ka nnete ba tla ba le dipapadi tseno tsa Netbank ka mane ka Bambatha Tsita ka la 16-16 le 17 ka tatelelano ke ithutile ka nnete gore setlhopha sa mozamane o tla gopola gore ka nnete se qeta go kena jalo ka gara leki e golo mme se tla thulana jalo ka nnete le sane sa Qwading Highlanders ebe ka nnete Kick for Life Juventud e tla thulana jalo le Buason United ebe Dilimela FC e tla thulana jalo le All Aces FC ebe ka nnete FC Summit e tla thulana jalo le ditshehlo wena mamedi mme ka nnete ga o sheba gore le yane ya rona kwano ya Aforika Borwa re qale ka ya Aforika Borwa pele re tla go ya rona ke ithutile ka nnete letsatsi nenala ka jeno Durban City e tla thulana jalo le Stellenbosch ebe ka nnete Golden Arrows e tla thulana jalo le Polokwane letsatsing lane la hosane ebe Marumo Gallants e tla thulana jalo le Richards Bay Obit College e kopane jalo le AmaZulu ebe TS Galaxy thulana jalo le Chippa United mme ebe ka nnete Mamelodi Sundowns e tla thulana jalo le Siwelele mme papadi ena e tlo ba boima haholo hobane jalo Mamelodi Sundowns le yona Siwelele ha se setlhopha se o kareng ka nnete se bobebe haholo ha se bobebe ho hang ha o le motho o ithutile ebeneneng ka nnete re tla bona le gore na setlhopha sane sa Orlando Pirates se tla thulana jwang le Samagezi ka nnete re tla utlwa gore na ebe di tla bapala ka tsela e jwang mme letsatsi nang la Sontaga ke mo e leng segogone ka nnete se tla thulana jalo le Kaizer Chiefs mme re tla utlwa ka nnete gore na ebe di tla ba ka tsela e jwang ga o di shebile ke shebile ka nnete gore tsena tsa rona kwano ke mane mo e leng gore letsatsi nyane la hosane diphakwe e tla thulana jalo le Majanja FC ka hore ya leshome ka mane ka Setsoto Stadium ebe Bantu FC e thulana jalo le LCS FC ha dija batho ka nnete e tla thulana jalo le di Odi FC ka hore yane ya boraro ebe Marwala ka nnete e thulana jalo le Matlama FC letsatsi nyane la Sontaga ke mo e leng setlhopha sa difofane se tla thulana jalo le Limkong Queen FC Limkong Queen University in United ebe ka nnete setlhopha sane sa dinare se tla thulana jalo le sa LDF FC mme Members e tla thulana jalo le LMPS ga manonyane e tla thulana jalo le Machoga mme ka nnete tsane tse dingwe di tla bapala tse tla tswela pele ka mane Baruting e tla thulana jalo le Majestic ka gore ya leshome ebe Baruting e thulana jalo le Bashana ebe ka nnete Minora e tla kopana jalo le Phase 1 King's Card e tla thulana jalo le Quarryside King's Card ebe thulana jalo le CSTS ebe ka nnete Pika e tla boela e thulana jalo le Bashana Monneng e tla kopana jalo le Highwena Eagles ebe thulana jalo le 704 ebe Blackjack e tla kopana jalo le Young Boys Medipone e tla kopana jalo le Young Killers ha Makgetheng e tla thulana jalo le Phase 1 mme ke tse e tla etsagala ka nnete mafelong a na beke re tla utlwa gore na e tla re ka mmanta letsatsi nang la mmanta ga re bua ka tsona re tla be re bua ka tsona di le ka tsela jwang mme pele re senya nako wena mo mmedi wa samaya sa Lesotho e re atametse bane ba chess

0: di ka tsela e jwang.
1: Tate Moshi, kgotso. Kgotso Tate Moshi.
2: Kgotso ntate.
1: O phela hantle ntate wa ka?
2: Ha mna tle ka ntate.
1: Ha ntate wa ka ke kgotso fela.
2: Ke a leboha.
1: Mme ke kopa ka nnete pele re ka senya nako ntate re hle re tswele pele. O dumedise Mosotho ka nnete, o dumedise Moamedi wa Seama sa Lesotho. Re utlwe hore ka nnete hore na o ntate mang, mme wena o mang o hlaha kae?
2: Ke a leboha ntate hle. Lebitso la ka ke Mokone fane ke Moshi. Ke motho wa mona Masinoto hapa ke metse. Ke tswa mokgatlong wa Chese Lesotho mona. Jwale ke ne ke hlahla mokamedi.
1: E ya nda.
2: Ke tlile mona ke re bua ka tabanyana e fokolang ena. Eo ka nnete ke tsebisang Basotho ba etse ba ke ba ratang le ba mamedi ka di Basotho ka ka boiphihlelo kapo ka ditlamorao kapo thola tse monate ka nnete tseo tsele mokgatlo wa Chese re nang le tsona kapo re dikotutsing ho tloha regional tournamenteng e ile ya ba teng e leng ya zone 5 eo ene re rometse batlhankana ba babedi go lo compete mono e leng mohlankana batong lesela le mohlankana thato mokosi ba ma under 14
1: hojwaseo
2: e ne ntse e le gore re ke ya ka bona gona youth le yona re fa attention ka tsela ya mofuta ofeng go bona go incapacitate them ba gole le bona
1: mme
2: ka gona re sentse re tlhophela our elite players mme ka nnete batlhankana bane ba ile ba sebetse gantle gagolo tournamenteng eno e neng e re heleletse ka moporesident wa zone e leng Madam President Susan. So ba e bitsa Susan at 50. She was celebrating her 50th birthday. Ke ka nnete bahlankana bano ba babedi ba ile ba sebetse gantle gagolo mo teng batlong lesela a ileng a hlaya boima kago kakaretsong ya bapadi tsa under 14 kaofela tse di bapala mo dicomputa moo mme ka nnete o ile a fumana bronze medal ka nnete a fumana le dikajetse tsewa ileng a ta gae ka tsona le kwetliso ka nnete from Indian Chess School. Ne yaba mohlankana Thato Morusi e leng yena ya ileng a hapa tournamenteng kapo ya under 14 section eo a ileng a tlhagae le gold medal a ba a fumana le dikajet a ba a fumana ka nnete le tekete go ya African Youth Uganda tekete ya sefofane mo isang African Youth Uganda a ba fumana ka nnete dikwetliso from Indian Chess School e le ka batho ba tate naga tse dintate di ntlasetse gagolo kapo di hatetse pele
1: di hatetse pele ya gago
2: go na le dikolo tsa chess fela ka nnete mohlankana lera o ifumanetse e kwetliso go tswa go e mongwe wa batho ba tlhwatlhwa gagolo sekolong seno sa chess sa India empa e ka se setlhong taleng tsena ke ya gorena now mohlankana o se a winne tekete yago ya African Youthing e tlo ba Cape Town go tloa ka la 14 go feleletse ka la 23 May ke sa ke tsama ka di 14 seng because 15 ka baka la bapa but go tloa 14 and 15 ka ba le engaged tournamenteng ena ya African Youth Chess Championship mo teng ka nnete go kopaneng dinaga tsena tsa Africa kaofela tse bapalang chess
1: e le gore ka bogutshwanyane ka nnete bahlankana bana ba re emetse re le naga mono mo bateng
2: go jalo ntate ba tlabe ba re emetse mpa e ka go kgetholowa eo taba tsa e sentse di tlhakile ga jwa letsenana ke mohlankana Thato Morusi o ka nnete yena a se re qekile ka taba tsaya o ka nnete o sa fumane tekete e tsamayang ka yona mme ntho tse ka fela tsedi nepaele
1: go hona tla tsamaya kapa o sa tsamaile
2: a se o tsamaye ka nnete ka baka la ditlhophiso tse itseng o sa tla tsamaya di-14 o seng o tla tsamaya di-14 o seng e leng o santse o utlwa gore ke ya matsheng a fokolang fela kapa ka maka beke fela o tlaba a le leto
1: lee o tlaba le leto mohlomong phephetso ga o e sheba ka papadi e ne ya chess bahlanganeng bo o kareng ba sale le dilemo dikalo o bona e ka e boemong bofeng ga re bapisa le

0: chabe ke le ka mo ne ke a motsis ka pesa di nodi ba nna ba tlhoba shoki ba tlhoba shoki tse go go so na go e tlile ke bua jalo wa le go la pele mane se te ja mo stadium ba go ba tlhoka ka ntse pedule ba nna tsa feta itsa ke people's cup ka go mathaba moyeng e hlabulile e se go le go tlhoetsa go tlhola ya masegumo ba boela ba mpheta ka ntse pedule la mo no ke ne ntse ke nala bat empa re ha papa di felile felile ha o jo jo we he ba isuki le ba ba ta jole ke sa sinne a sema o ba selomo a se wa hora o ba le gati a ga hlapanya re bana ba nyuri ke ha so re hlofona fela se ntse go pakam ba ke ya plastic ntho di tla fetwa tsa tsi la o sane e se 3 points eno re hloka ho feta tsohle ke di ketse tsene tse ba ile mba re tsa tsoa mme ja o tshepisa go tla ga o ga bo hlano o tla ke ha ke qetile le ke ikwalla ke mela bo kele bethe o re ba tle ba tlo bula ba se ba tlisa tse ntshwanetseng
1: di o di le tlotse ka taba tse ngata le yona gore jale ba ile ba le shapa maneneng mantshonyane jale le tsekele go jale re nka leke go lona ja
0: ee a ke re jale ebile seke ba fila dinthonyana go ja ba ne ba bona go le lefise ka pele go bona empa ga re ganyanyana e ntse e le teng gobane rona re le batho ba ikanneng ka sefapano se seso le se sesweu re phela ganyeng gobane re ntse re re fela-fela jale tsatsing la o sale he ke nna le bona ga ke bue gobane ke thetsa basotho sealemoeng ke bua ke ba mema ke re ka bongata bo o tshabeyang ga ba theowe gobane lebotho e eteleletseng pele ke ntate Sipho Mashonoko aka Sima go ebile se taba tseno ebile le bona ba bua ditaba tseno se

0: Jesu ke bua ka kgosi motse pheko go wena fela gona go batla go tsholana pitse botsitseng gagolo le batho ba ba rekisang mae ka setopong ga utlwa ba o botsa go batla dan ba le gona o a kgethana dan ge go ke tswa mashoto e seni eno go sale teng ke mo ke tšheke ke tlapege motlana selba motho yo mogolo a bokele botshelo go ka botsha o ka tshotla boikepekaneng go ba lona ge dio sethumola go ntse o le jalo basadi ba teng bo mashoto ba ntse ba rata bane le banna ba teng bo kgodesa ba ntse ba le jalo go ba le baeso ba ntse ba le jalo ka kapa di kakapa
1: go bjalo basden mme a o sheba ka nnete motsotso wa rona o mong fela le sekoto kapa ehlile e sentse ya jalo e lebile horeng ya borobong ka nnete ke metsotswananyana fela e leshome fela ka nnete pele re fitlha horeng yane ya borobong moane mo re tla fumana ditaba teng.

0: ditaba tsa hora ya borobong salmo yang sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mamamedi kgotso motlotle e hilitsiye la boraro o re setšhaba se lokela o kena ka matla temong le go ba le seabo ditlhopheng tsa phepo e le e meng ya megato ya go tlhola diqholotso tse bakwang ke gaelelo ya phepo motlotlegi o boletse sena tshebeletsong ya go tlhatlhoba ditlhagiswa tsa ditlhopha tsa phepo sekolong se e phagameng sa bokoro go gune bothabothe moo a tlhalositseng gore go a kgothatsa go bona basotho ba thaaselela ditaba tsa phepo ka ga sena se bebofatsa mosebetsi wa gae e le moetapele wa ditaba tsa phepo tikologong ya aforika motlotlegi o ipileditse ba a hiba go khune le ba sotho ka kakaretso ho ntlafatsa temo mo le mongwa phepo e ne pa hetseng ho sale jalo le tona la temo ka netso ri jalo phepo e ne pa hetseng mo hlompe e sidiwa mo tshoborwane o hlalositse hore se ene nako jalo le sotho le tobane le kholotso ya bokakatshelana mme a re bohle ba lokela ho sebetsa mmoho ho hlola boemo bona ha mogetho wa le batho wa la hololo number 2 mo hlompe e le jone mpotjane a tshepisitse ho tsietsa ba a hiba go khune ho hlola tlala le bufuma ka ho ntlafatsa dihlopha tsa phepo Mo kamedi wa letlole la phetoho ya bona ba lehodimo AF Monghadi Mikko Olkanen o kgotsofaletse tshebetso ya morero wa ho ntlafatsa karolo ya setšhaba e e tlokotsing ka IOCOV go baagi ba Qutin ka ga e ntlafatsa mekgwa ya bona ya temo e e tlholang bothata ba phetoho ya boemo ba lehodimo sena se tlhageletse ha Monghadi Olkanen a baoka dikgomo mohlomphei tonagolong Tsokane Matekane Maseru moo a supileng gore o motlotlo go ithuta go setšhaba se kentse tshebetsong mekgwa ya temo e o se rutileng le tona la tikologo le meru mo hlompei thaba mo fosi o re o ntse a buisana le mookamedi wa AF gore morero ona o anele ditrekeng tse ding ka ga o le bohlokwa ditabeng tsa ntlafatso ya temo re a phethela Ntlo ya Senate e fetisitse setshwantsho sa molao wa tshireletso ya bana sa 2023 ha mmoho le melawana e meng modulasetulo wa komiti ya molao mohlomphei Seabata Motsamai o bontshitse bohlokwa ba setshwantsho sena seo a tlhalositseng gore se reretse go fetola tumelelano ya The Hague ya kgodiso le botswadi ba bana dinageng tse ding le molao wa mokgatlho wa ntlafatso ya moruo tikologong e borago Africa SADAG wa phediso ya lenyalo la bana le go sireletsa ba seng ba le lenyalong go tlisa boemong ba sebediswa ka hara naha mohlomphei motsamai o re setshwantsho sena se boetse se shebane le taolo ya ditsi tse hlokomelang bana gore di ikobele melao le ho fana ka dikotlo tse sa ngodiswang ka molao ho sa le jalo ntlo ya senate e boetse ya fetisa sehlomathiso sa melawana ya ditsiane tsa tshebetso sa 2026 le sehlomathiso sa molao wa ngodiso ya dikgwebo sa 2025 hara tse ding Mamamedi ditaba tsa hora ya borobong ka dibe ha khutla mona tse latelang tsena di horeng ya leshomela motsomo.
1: Dipapadi on your number one radio station.
2: Kepiro, wa leshaba.

0: 1 + 2 = 6 6 5 9 9 3 3
1: Radio Less 93.3 FM Limited.

0: Ke jwalo wena mamedi wa sema sa Lesotho. Re khutla jwalo metsotso ya rona e le mihlano fela ka morao hora ya borobong. Re khutla jwalo metsotso ya rona e le mihlano fela ka morao hora ya borobong. Me o sheba ka nnete ke ntse ke ukwa ditaba tse ding mona. Ke ntse ke ukwa ditaba tse ding mona na ka nnete tsa dihlopha tse ntseng di lla tse bontshang hore ka nnete ho bona la taba ena ya letsatsi la moqebelo mohlomong ge ka bua ka di tsena tse reng ke tsa di-quadruple ka nnete tse bapalang haholo ka mane ka stadium kapa yona taba eno ya di-team tse tlabe di kgobokantswe nqa e le nngwe e bonagala ka nnete e tshwentse ba bang ba dihlopha tse dingwe ka nnete gore ae taba ena e bonagala e sa iphete hangata e bonagala e sa iphete hangata ka nnete mo e leng gore go na le dihlopha
1: 29 fela promotion e qala ka la 24 April go fitlhela la 9 May ha thepa e sa le teng e na le dipehelo boloka jalo ka Boss ha build it fela.
0: Ka nnete metsotso ya rona e supile ka morago hora ya borobong ra re otlile tseno ka nnete re fete re kgutlele ka ho di-CMM tsa rona ka mane o sa ntse a le teng ntate Phasu ka nnete a re fe gore na ebe o bona eka o tla e tshela ba re ke mohokare eno ka ena yang a e lebile mafelong ana a beke a ka re boetse ka nnete na o bona eka o tla e tshela ntate Phasu
2: kaofela re jowe kaofela re jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe kaofela le jowe ai e manda o sa bale kodesa
0: oi
2: o re ke noka e fenya o buang ka yona
0: a ke re na e be noka ena o bona e ka hosane e tla tsheleya
2: ga ona le noka mola molwane waka
0: o ke lengwatswana
2: ga ona le noka molwane waka
0: ke lengwatswana
2: ga ona le noka molwane waka nthwena ke ha se le lengwatswana
0: gobane ke lengwatswana
2: lethwena ke lengwatswangwatswangwatswana
0: ee
2: ke lengwatswangwatswangwatswana molwane waka e re ke dumedisebo ka medi ba sealemo ya radio les station for the nation ke a di meta wa tiateaneng ke a di swina wa hantšabane banna ke buelela setlhopha se segolo sa di-ODFC tsenala bana ba morena masupa ba re fela go thiwa morena sempe ga bašiane wa ga masupa o itse ke tle bona ge nna didi meta jale ke tlo tla ke medutsa batho bana ba dumetseng ga kanakana komiti ya tsamaisa setlhopha sa diori e teletsweng pele ke president Lebowang Thutanyane the ever smiling ya tsenga tshwere ka thata molwane waka them chemist e mosomoratuwa ntate galemakale wa ga mahla head coach technical team di bapadi kaofela mafamoremogolo monna ba dumedise kaofela majitano a tlhopha sa duo di majita majimbos ba na le majimbos banna dumelang jale ge nna ke tla ke re alliance insurance company di-red carpeting ke ba dumedise molwane waka jala ke tloa mono ke re ge dumelang letshwele la setlhopha sa diodi bomme le bontate bana bontate mogolo masea dumelang kaofela ke re fela ga di baje hotwi e ho thiwa e molwane waka o utlwile motho o sa di beile ka mathathama gae lene le rigi kaekae la rija kaekae gore a molwane waka tabakgankgolo kore fela molwane kore go iketla batho ba bange ba kileng ba dula setulong sa pele kore ntate ba iketla ntesontate ona jena go soka ngolwa nalane o tsa o kile a dula kgwedi kaofela kgwedi kaofela o kile a ka dula ntate ntesontate

0: mme ka nnete ntate re re bana go monate he o tsebe kobaletse re tshwa re re go na covid ne fitlhin tate le a fitlha te re thusa ka ba e kgepetang tate
1: ka ba ile a tlatsitse gona mo
0: o kile a dira tate o monate one ngwana mme mme he tabagolo ke tsa sijane la mokobelo ka mane ka stoto stadium ngwana mme dipapadi dipapadi di dinne kao fela e be o tla balwanna bane papadi dinne kao fela ke tseba fela gore tlhopha sa diwa di FC sapa le tlhopha sa dijabatho FC ka hora ya boraro batho ba batla bjale ka mosebetsi batho ba batla bjale ka mosebetsi ba ge banna diori banna tle banna wene wene ngwana mme ye molemong itletse mone
1: go itletse
0: ye molemong o itletse fela he ge tlo sebetsa ka tsela e ntse re sebetsa ka yona ge tlo sebetsa ka tsela e sa le ntse re sebetsa ka yona ba seke ba re ferekanya gona ba re jwetse na re sebetse jwang wa utlwa molwalwaka go go jwetsa gona re sebetse jwang ba tla re ferekanya ba re tloele tsela ntse re sebetsa ka yona setlhopha sena sa mahala o ka re thimi ke mahala wena tlhopha ke mahala ko jontate mahala mahala loo kore ga o re mahala ke ntho e fanang fela gagologolo ga e ya o tlhopheng sa duodi mahala o tseba gotho ya otho mahala o thokelang botlhe ba ka se sa le teng
1: se ke ketsiwa re ga a sebetse ka amflop ebe wena go e tsala jang
0: amflopo ga ke e tsebelo e tsewa gona eng yakwa ka leleme kapa e tswa ka mathe kapa e tswa ka tlua ke tsebelo e tseng ga ke tsebelo gona ya mathusa jang fela ge ba tshetsi ba tlhopha sa duodi ntate ke re ga ba bokane go sasa ka stoto stadiumo obale papadi ela ke ya botlhokwa gagololo gona e ke a botlhokwa gagolo molwane waka papadi ena kore he ena he papadi molwane waka ke ya botlhokwa e re tlamaya gore re bone gore ge e bapala gantle o ka utlwela ka bosabana bo jwang mogana sempe a ka re tebela so thirerue ke mahala kore mahala e se ebile otho mahala e re jele ebile e se ebile e batla gong ka leake seka opa diatla thembatlhe mona ke sebeletse wena mone tsole e sebeletse fela he ka gora ya otlhano teng ke ya go tlapanyetsa ntate go loba gobe batlhanka le batlhopha sa duodi ba lokile mo gona tseya molwana wa ka setlhopha se seng fela se ne se kwetla ka rona ya duo yaa setho ka mona ke duodi
1: felae
0: ntate o utlwa pula ya sale ela ntate basimane ba lentse bage basimane ba lentse bage molwane ba ntho tse monate jale ge basimane ba monate molwane wa katlhe ba teng basimane ba ne bo disepe wa gamarabe ba re o e batla kae ko mokokotlo o mbone mosimane eo thulang wa gamakuru o bone ga ntse a dia bo matalafatshe ka mole a ntse a dia bo matalafatshe ka mole molwane wa ka o teng ba re fela ke mokgolo o thabangwe ga tlelas le ena o teng mosimane a re ba fela ke tebo oga le tuka sethibathibane se senyanenyana gagolo fosiwa ga matlabe mogolwane wa ka ba re ke kgomo ya koti ya dula ya ba tsamaya matalafatshe o teng mosimane a re sisitse wa moepi ba re ke mopheme o tlatsisitsweng tsa gona ka setlhoe ka gona o phele tau masiu ka se ye ntshokodi yang balela fifing la bosio o ntse a le tempeng ya lebala mone a na le mokotedi wa ga mogapi ba re ka smarte re ya bathong london power bridge e apo ganka nepo nkoto wa ga maswadi o tla ba ntse a le teng ka mandlele a ntse a ditlhaba lenyelenyele maluti bo teng ga di fele wa gama kokola ba monate batlhankana ba itse fela ntate phasimane wena e ya radio less o ne o jwetsa bagala gore banna mahala re feng jalo ka ga di bitswa mahala ya mane dibebeleng magwarane a utlwa molwane waka ke a bua mona nna ke re manta ke tlabe ke le teng mola molwane waka ke re re tlotse tlhopha sa ja batho ke tlabe ke le teng mona kgone ke ana ko balitlwa a kgone ga ke batle leitlho tla bana la gago gore na le lela dinyepesi ga ke letlho ke itlho la gago ke lo itshebeletsa fela he molwane waka ge tota re senya concert batho ba santse ba phuthulola stock suits ba santse ba simolisana ka mane ka magaleng ka mane ge lo senka re setšhwata ka lejwe re sere go tlha phofo ye tshweu molwane waka ga ke buile tsenatlhe ga ke na le taba tse ngata kore fela papadi ke a boga go se ke tshulo re lo apala setlhopha sa dija batho seo re tlotla re e senyetsa jeme
1: ditababolodiosa
0: re tlo e senyetsa jeme fela data ke sheba tsela e taba dibeuweng ka yona papadi ya pele ke amajanja ga ta itlhaka mola diphakwe banna diphakwe ba nako re ne ke batla empa he ga re tsela ore sebetsalwa nale he e be go tua bantu le LCS banna
1: LCS
0: ya gwetlha LCS ya gwetlha go atlhaka go bantu joi ge ye go dija batho le tlhopha sa duo FC mahala ya gwetlha duo di tlowile

0: There comes international game, friendly game. Sekopasa ladies football club LDF. Stabisi in the kitaraki friendly game in Jakarta tournament. Temo holanwa. Let's go pass this in Sekang Africa Boa. Sebituang sunflower. Me mo no no itaba di kopa zinne. Se tlhopha sa boraro e tla ba bega ladies re memme le bona bane ne ba bontate moletsane ba dija batho ladies wa bana re memme tlhatswane tsane tsa rona tse monate nnete e sale ke gore tsatsing la moqobelo le sonta go tla bona dipapadi tse jalo mane mejamele talana mogolwane ba soto ba tse just friendly games, international friendly games. Go tloa mono mogolwane wa ka ha ke swaela ka timing ye kgolo ke batla go bua ka LDF FC sohle sohle. Ntate ha ile sunta ba sotho le bagati botle ba bolo ya maoto tle ba tsebe gore tla begele ka mane ne ka maputso mogolwane wa ka. Mme 3:30 re tla bereng kankana le dinare FC ya sona e sa tsapale kore he yang di ya timing. Ha ke tsebe gore na nka reng ka yone empa he ka go sentse ba frostana hore ntho ya rona re lo eng ka go bona a ka nnete a modimo dinare a
1: skebe ba sukudisa
0: a re skebe la go sukudisa le betsa dieta fela re tla diphutha ke tla ba fa dieta tse ntsha mogolwane wa ka a o tswa mono le tlhakotse sa mogolwane wa ka ha ona di ditaba tse ngata go go fela sehlopha se itukisitse mme o tlo hlokomela gore e tle bekenana e sa le pula yena empa he ka gore re na le tsetsa halang a ntate
1: le tshwana le diodi le lone
0: a diodi tshwana le go le dilana mahlang e tla tshwana le go e tla tshwana le yo a molwana wa ka ha re yeng ka ofela ha ke theo wa monana ke ngotaletse batho hore ka po batho ba gatang bolo ya maoto ba tsamae ba ya hantete sima ba fumane dikarete nako e sa le teng go ba le ya taba ya na tshuselelano dikating kwata sa mogolwane wa ka ha gona letho e re ke palame ke theose ke ha ga jomose sekoting pate ditaba di ya ntena empa kodesa ke ngwana mosotho ha se di le teng
1: wa di eme
0: a ke a fitla ka malango ke tla di eme munat
1: halo halo
0: halo
1: ne o sheba ka nnete wena mamedi wa sema sa Lesotho.

0: Zitsa rona e mashumi a mararo ka morao hora ya borubu. Konisto.
1: Khaitse ya mo.
0: Uya.
1: Ah wana mme wa tseba e belela bohlano e bile wa bona ka ntle ka mona letsatsi le tshabile ho sehla le themba ha o mo sheba fela. Lwana ha o ka itsheba fubeng sa ha o mo no fela o ntso bona na ho jwa. Itsheben fela.
0: O hlakile.
1: Ke tshwala ntate ke.
0: Ba le ntse go ukwela le tlase tsatsi le na ha ke
1: le. Ha ke re jwale wa tseba na ko e re leng ho yona o tlile bo katse ntate bo phaso isentse le mo le mo wa itsebeletsa. Na ngwana nne ke re fela ke re ntate luta wa re le ha o le thata re ntse re.
0: Oh.
1: Eh.
0: Mkwa nantu lena lesa chane lila mifei.
1: Wanchama wanyata chene. Wanchama wanyata chene. Ena otimo gina kwa yaka imted. Unchama wana weta la mamba felo nga weke.
0: Uubi.
1: Ushevile handi.
0: Uubi.
1: Wana me ikile huangha huangha pu. Huna loo sinye ile. Fela ya ho kotse bang kore nna ya ka tjale ke tla mmethe ke mona ene wa tseba hore na ha mosadi ya ka ke tla mmetsa le ya ka theke nna o bolela ya ke tla isoka pizza yana ya ka makauti ho tla tswa hore na ho tla tswa tla ho butse eng fela he mwana mme kwa tsa ire ke re ho wena ka ditumediso tso hletse ntate ntse swa tlo tla dietsa ha ke thewa mona ya re menyeletsa maritsa ge ya etedisa mo ri leng ga qala teng ga tsebe o tla tla qala ge phethetse mme ya hla gaitse ya ka ire ke re ke kena handle ka mane ka mafiteng ka difa ke re fela ha o sheba le bota la di championship ka mane ka mafiteng le gona ge le bantu re ngodisitse ha o sheba fela ba hlangana bane ba rona mane ho elite youth championship under 15 mono he bompudi ke stopa sa bantu FC le ka mane ka ho girls super cup ke bantu ladies me re re sentse re tshwa gere ho di tlopa tsena sa rona seng nyane ka nete sena se o bantse ba sietsa se re fa mogolo se ya re tisa hore le rona re tisa ha holo ka mona ka boholongo ba re wa tsaba tsela tsentsha le tsa gale ha di kopana di etsa tsela e batlaletseng handle hore re tsamae ho yona me ya ga tsela ka hla ke kena ngwana mme ka hare ho stopa se se holo sa bantu football club mafelonga na beke hana ko ile metsotso ya mashume ya mararo ka mola hora ya le shumele motsolo mo re tla bega moela jwalo stopa sa LCS wa itse ba LCS etla le tshana le lebala le eno ile tala ile tala tala tala tala tala wa e bot
0: wa le hlile lo sebetsa ka yona
1: o e shebile ho ja ko fona le te mona ke ukwa go ntsha batho batho le phuphuthelo nna ntwe ke hloka nko ga theo wa mahetle mona e ga ha fihla tlase mane bo le khosi ho re jiti ko ho bo ko ho itse jiti
0: Aska ba shukudisa
1: ho hang a holo fela o ba bone na ba ntse ba itsa Themba ka ipaka
0: ntse ba ipa dipo
1: Paswa ka ipaka Sala ya gwara nne paswa no tirare motho e monle mo motla ne a u itsebeletsa ba re sebetsa le sa fihla ba itubana ha le tsebe nako ya mogathala fela he ngwana mmekere ge le ba ntu re sebeditse gona ha ge le mona mo re teng ifile ge ntse re tseba hore na re ntse re tsang go bana ganya yona le le sedi ge ntse re bona wena khodetsa mme re makauta ohle ena papadi ke ya go nnete ke dintsitse ka mefuta yohle e ba ka batlang hore ba apare ka teng ke se ke be ka bona motho e tlare ha le ka stadium ka mane ebe uduti o tsana le katse tsena uduti khone mane o hatsetse o sitwa fela le o bona hore na bolo entse ga wa ke manye ga ke tshilo ba lohle ngwana mme ke mathe ke ele kwa ntlana ke lo ipatela ga mesena go bana ho sane ke tlamebe ke pitse ke le motle ke gabile ka bo ka bosetla le botsho fela ngwana mme fubeng sa ka o ngotswa matshuma tebe
0: a tsamo itukisetse ya ho sane
1: ho tla le ga itse ya motho
0: mme a sheba ka nete metsotso ya rona mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng re ya re lebile jwalo hore nya le shume Tatente so santsal timu. Tatente so.
2: Waneso.
0: Wa phila.
2: Hai. Munna.
0: Ye.
2: He o mafeke feke.
0: He hobi.
2: Ho mafeke feke mphotjara empa he. Ha ke buile le wena khodesa he. O tsebe ba sotho ba thabile hona hona wa esale. Dumela ka wena ke dumedise lo hlompha boka medi wa sale moya sale sotho. Sale moya seo ba sotho le batho bohle ba ratang ditotsi ba ditaba tsana haena. Ba se mamela. Ha ke tshilo yo lo hle o ntumela molano wa kae ka ba ka phoso e kgolo ntse ka boka di khomo ka ofisi nye kgolo ya tsamaiso ya bolo e eteletsweng ke motho ya ne henda le president Janine Thunya. Le moifo wa tlo wa sebetsa ho bona ke re bontate ga le dumedisa ga ikokobetsa ga le hlompa. Ke fete ke ofisi nye ya tsamaiso ya PLMC na le 18 le moifo wa ha wohle motho le ke tla patwa ke matshoga ba ne ke le tshoga. Botshoga ba le tshoga o tla bo bona ka pelo nya le tshoga. Na go yohle ho le monate ka po holo hobe.
0: Ulwano.
2: Se ho pa se o ri twa le se molwano wa ka. Wa tsiba ga ke ene ka ga Premier League ka mo ga sa ka status.
0: Oh, hang.
2: Re sebeditse ka matla ho fitletse mona. Re na

0: le dilemo tsena tseo re nang le tsona ka hara Premier League ga ntse re itshebeletsa, mme ke mpa ke re fela a ka nnete ba nahanang gore taba tsale ke ditloeletse ke ntse ke le go tsona tlhebagolwane baka, ke ntse ke re re haile product ke eno brand ke bone bo bitswang matshoga go lona dikgwebo tse teng ka gana ga Lesotho ka mona a ko etse go ka letsatsi le lentle re sefubeng sa ka le nna ke tshwane le bana ba makaota o bone o se mone gore motshetsi wa setlhopha sa matshoga ke go matshoga otlhe ke a le dumedisa bontate le bomme empa ke tlhompe mokwetlisi wa setlhopha sa matshoga le botlhe ba nang le bona dibapadi tsa setlhopha sa matshoga banna ba leswe ga ke le goeletsa ke re matshoga ga bo matshoga pula e kana e kana matsatsi a tsheletsela bosupi a tla kwalela baedi bašana bana ke rata gore ke duetse basotho gona jena gore ga e le flaga ya thaba bosiu yona ba e phamisitse mme mogana go abane ga a ditlhong tsa gore ga a supe gore ka ga dintho tseo ke nang le tsona thaba bosiu mona ke nang le setlhopha sa matshoga banna ba eso le botlhokwa gagolo matshoga a eso e tsa mosebetsi wa rona le nne le tswela pele go etsa mafelong a naabe ke ngwane eso kere ga e ba ula gaelelwa go shebelela matshoga le manonyane lotong la pele nka monyetla o ye ka bambatha ka mane ka goga ya borago o shebelela papadi e ne e re bitsang dabi ya maseru a ka thoko go drop ga o na marena a teng dipakeng tsa morena a thaba bosiu le morena a mama ke ba gaisane ilo ba papadi e kgolo bona bo gaisale ke sentse ke hweletsa matshoga ke hweletsa manonyane ke re ba esong ga re yeng go o tshetsang mabothwana a etsang mosebetsi o mogolo ka gago dibaka tsa gona le o bona papadi e monate ka tsela e ikgethang bakwetlisi ba lokisitse ditaba tsa bona ka matshogeng ka manonyaneng ka o tshwana bakwetlisi ba entse mosebetsi wa bona mme re re basotho ga re yenka sonta ka mane ka bambatha go o shebelela papadi ena ile ba papadi e monate ka go fetisisa mme a ke tsholobiwa le wena ngwane eso kere aa ka nnete papadi ke tsena go sane ga e baolwane baka tsena tse ke tla ba ka setoro stadium ka mane a se maatla a sese ga se gole se maatla a se wine molwane wa ka gona re le matshoga wa tseba gegeng ge re ditebi tsa monne mong gadija o se ka thaba wa tsheya ditebi tsa monne mong wa he bjale ka tsante ka pontiso wa tšhaditebi o phakise wa inela tsa gago ka metsing tle ga lakabele o le ka la watermela le fumane tebi tsa gago wena dikeke tsa moyana lela kape a ka nnete basotho gareng ka stadiumo sasa ka mosonte gareng mabaleng ka go fapakana go o tshetsa papadi ya bolo ae ge nkebe ka tswa mona mogolwane wa ka ke so boitaba ke na wa tseba go na le batho bao tate phasimane le ga e le lemenemene go na le ntho ya ne a e bue a re mmutla o tsofalela nageng wa tseba lentswe leo go motho a sa utlweng a ka utlwa ka ke lentswe le senang moelelo go na le motho mona yeo go le thata kapo go le gobe gona ge le di-cmm papading ya bolo mona ga ka ba goane le gona ka tsela ya mofuta ofe kapa ofe e ka ba godisong ya papadi ya bolo e ka ba tshetso motho eno ga ka ba o a re balele tsatsing la ka jeno ga re tloa mona ge ya mane ga mogena Sakis Moleleki mme basotho ba na le polelo e mona e bareng monna e monwe le monye o mmonang a le maatla ka moga ga o tsebe go na le mme wa botlhokwa date Sakisi selemong sena ge tla be re na le ena manene ge ilo mo lebohisa wena mogolwane aka ntho ke ena ka tsante ke eno o e tshwere wena mogolwane wa ka ka mantswe a na le ya mang a eka nnete baesong ga re eng go lebohisa monne eno wa bo rona gere modimo a mo fe maatla a re golele a golele le basotho ga le bo
1: go dilalo jalo ka tetiso nka nnete ga o shebile mo mamedi metsotso ya rona e mašome a mabedi fela re ya re lebile gorenyane ya ya lesome mme ka nnete sentse rena jalo le ga tlo fumana temba a ta re fetsa ga ya qetele ka mora mono ka nnete cat o tla ba santse a le teng mong gadimo tlatsi rapita o tla ba santse a le teng le ena re tle re utlwe gorena Diring, diring. Tembo!
0: Hotua! Hotua! Hotua! Hotua! Ay! Bra Masahan, the chemist. Ah, Bra Yagawan! Ah, Tate Masah! Eh, Tate Masah, le rele scheme, eh? Ah! Ah, Bra Masahan, man! Ah, Bra Bra Masahan, man! Ah, Bra Masahan, man! Ah, Bra Masahan, man! Ska e tshe. A re ke go sabuile le dentiso ka ditumediso ke re fela all protocol.

0: protocol observed. Matekalebe lo ke dumedise committee ane a iso eteletsweng pele ke the black president Mr. Nicholas Mokete Kgojane le botlhe ba sebetsang le ene fihle ke mathekalebelo ke go leka tiba ka ya ke mathele ka di-sponsoring tsa setlhopha sa matlama ke re ke le tlhomphile ke re pele ya pele re sebeditse ebile ga re tsweleng pele o sebetsa nka lebala jang batshetsi ba setlhopha sa matlama batho ba e le goreng ba itelela tšhelete tsa bona go ya lebaleng o ka gopola fela gore rona re motseng wa kasi re na le mabaela batho ba rekisang ka ditroli batho ba itshokolang empa qetellong ba tlhompha bese ya matlama fihle ke tlhomphe dibapadi tseo tsa setlhopha sa matlama ka ofela ke bontshe fela gore go gobe jwale re fihletse mo o tibileng gagolo jwale ona tsena ke goa radio-ng ya Lesotho mona ke re ka ofela banna le basadi ba tse putswa ke nako ya go sheba seo re se apereng re re bese ya matlama ga itshireletsa le lwanela go fitlhela qetellong ke tshobalo ke re go disupport-ara tsa setlhopha sa matlama le nguti le gore bese ya matlama ya tlhomphuwa ha re yeng lo bina ka mona re hlomphe re bina o tlwa qalong ho fihleletse qetellong committee ya SOS ka pasa matlama e kopane le supporters committee re dula re sireletsa beje ha re yeng lo sireletsa di wa padi tsa matlama ka o fela ho hlemeleteng technical team ke ho wa hore ha o kala o tsuwa o sane wa paka skipper seo o polo re beje te mmono lo reng le baholo ba rona ba ile ba hlompha o tlwa gala ha re ne re hlompheng Habe re fitheletse mona re ntse re bua gore Vodacom ka pore re Premier League re ntse re la le mohope me ngata re le ka hodimo dimo ko bane banna le basadi ba fitileng bana ba hlompha bejeng motho tsona ke motho tsona ga skebe ga supana ka menwana ho ha ke na go re kopane jwa le re support Thabile Seka re bine le yena re mo support dikele di tsaetse ke le ka di bona sketsa wela fatshe re tsebe gore ke na go ya ho lwana eng ho sane ha past 5 le match wa qetela ho quadruple header eno No matter ntho e ka hlayang ke nako ya gore monna e mong le mosadi e mong le mong ba eme nako eo phala e lelang ga se ke be ranka eng kapa efeng e etsaetseng go etsaetsetse monate tse botlhoko gona re ne re re fela half past 5 ga e qala re bina qalong go fitlheletse qetellong re hlomphile bese ya matlama re e fa tlotlo ya teng e se ka re ga o le botlhoko ba retele re sheba kwana e se ka ga o le monate ya ba re a sentse re qetile empa ga re lwaneng gobane ka gare go Premier League ke nako ya gore re lwane batshetsi ra hlokagala go jwale re tshetse setlhopha sa rona sa matlama e molemong ke go wa gore a apare ntho ngwe lengwe lengwe a e ratang go sane e le goreng ke ya matlama gagologolo tse re tsegang gore di molaong ga re di apareng replica tsa rona ga re di gotololeng re di apare ya neng a nagana go tšhetšhela morago a nana ntw ya e tlotse ntw ena kwana e leng kalong ntw ena re lo e lwana
1: re itlhokela 3 points e
0: 3 points ra e tlhoka ebile ntse ke tshokere ba shapo ka go fela lola bana ba dibapadi tsa eso oee nako ena empe agolo se ka ba etsa go qekiso go gang ena se nako ya go qekiso ke nako ya go tlhomphe ntho eno e beyeng mono le go wena gore na ke beje efeng
1: ebile nakong ena ke mo monna a lokelang a iprove gore na yena ke mang
0: gona jela o lwana fela le ka fereko ntho ya gaufi fela wa lwana ke bontsha fela go na le naga e nngwe mane selapadi se seng e lang ga se tlola se tlametse go gata beje ya setlhopha seno sa olaa a bona gore bonyaneng kampa ka wela ke sekebe ka gata mono e le go ke wa o bona ke re go sane ke nako ya go jalo o ipontsha gore you respect the best ye no o enkileng o tseele marena a teng ka mono ke buele ka morena gobanete o teng ke nako ya gore ka o fela le gona marena ga re lo tlhomphang bejeng ebile ke a hua ke re marena e le goreng ga a tseba gore le di-partneres tsa gona tlogong lebaleng ke nako ya gore matlama a kgathetseng a nyolowe e a sa kgathalang nyolole a kgathetseng e tlile go obe yona jeng ge lwana le ka ngwana fela nka ngwana gago a e lebaleng re lo shelele matlama kore ke a tshepa gore dibapadi tsa rona ga di ka bona disupportere tla bafalona o sane le bona mogolo o tla tsoo ke a tsho ke go tloa o sane ga o tswa ka gagago o le sebapadi heno o le sebapadi coach o le coach e tsa o tsebo gore o eme ka seiponeng ga o motho a mme o eme ka pela seipone o seka ba sheba tlhoba ba shebang o shebe bejeno jwale o lo e lwanela dibapadi tsotlhe tsa matlama di monate gwa gona ko ya ka mono ge lo ba shebelela e le gore o tlo fumana ntho e le goreng jwale re ne ntse re e batla ga re e matlama ya gabane ga gona ntho e nka e buang kore fela la botlhano lena ga re reng fela go sane we fight for the bash
1: mpepe
0: gantle gagolo ebile le yona gaiye ge lo e bina fight for the bash
1: ebile ga ke tsheo se bontshitse gore mpepe riori
0: ke re o nkise stadium gona re lo lwana e le gore mantswe e ke a buang la botlhano lena go sane Go fela fight for the best re qedile
1: ah taba di re kuile
0: ke o ta
1: me a sheba ka nnete metsotso ya rona e le shumele nan le metsotso

0: ne fela bracket ha e ka nete o lokela ke ne monana re shape shape le taba tsa rona ka pelenyana fela ka pelenyana fela ke ne ntse ke tsho bona mamedi ke re re na le taba mona e neng re na le yone ntseng re bua ka yona mona hore na ebe ditaba tsena di rentse na tsa dihlopha tsena tse leng ka nete di bonala di bapala ka tsatsi le itseng fela tse ding di bapala ka tsatsi le itseng.
1: Kgotso.
0: O baleile. Re ke bapale taba ena fela e ntseng re bua ka yona ena. Mamedi a hlauke rona ditaba di reng.
2: Ela, ho jwang wa hlaba tsa heso. Ntate, nna e hlile ka nnete ha ke a kgotsofala mara ke le motho, ke di bakutlise. Ntate wa Premier League, ha rena matla hodima bona, ba ralaola. Bathaji ba tlohelle ntho ena bana ba se ampa ka lehare. O bona ba itshebetse team tse itseng fela, tse ntse ba di fa tjhelete ka stadium. Jwale, tsela tse ding tsona tsa bona ka haesale tsa bona, kapa ho shebuwa rona tse teng ka moo ke tsa batho ba. Ba nang le matla a makae. Tse dulang di tlhaka ka tjhelete eo, o ko sheba team tse sale di tlhaka festival ya rona ha e qala. From Bambatha na ke team di fee. O di bala hantle ho ba game tseno hantle ntate le bašwa. Ntate bolo mmona ba ke re tlhodiong ka o tshwana. Ho go tlohelle ho tlhodiong team tse ding ka tsela itseng, tse ding ka tsela itseng. Ha ba re tsela ho ka sheba team ena e nna ke sebetsang ho yona. Sa le bapadiswa di Sontaha fela, tsa ba ka lile le ho botsamaisi ba rona. Ntse ba ka fela hae. Ho thata ho e tjhentja. Fela ha ka tla ba bapala mokolo. Fitcha ka e shwa kwana. Ba ka tlosa ba ka isa Sontaha ba re ba utlwa ka na le tshedi. Tane re isa Sontaha. Ha ka isa sa ba tsa festival na kwana ka ofe. Ha ba re jwela ka tla yu benefit ya tjhelete. E leng tlosa batho yi ha o shebitse. A e kona ka na le bontate. A e kona. Ko rona sa ka sena mabaka a mang. E ka ka phethang. Sontaha. Ha ka na ka ho ha ha ba ka bapadiswa. Fase ka sa ka ho ntila ka ho fara yo. Ha e bapadiswa Sontaha. Ha o bona tema ba ba sa rama ha o ntwe ya sa ba swabisa. Ah, I can't have that. No man, no. No man. Timi je ipeta peta ka tsela eta ka mana ntse di fa tsela eta ka ma. Tse di nsa ho ha. Ko go ntwe ya ba fe di tlong. Ho go pela timi tse di tseng fela. Ha ke batla no di ba ra ba di a tsaba ha. Ah, I can't have that. I can't have that. Ha re punishment dela go ra e go blanka nna ka yana se le mo se le. E blanka pa di sa di shonta fela. Ah, I can't have that. Go tlo thata wa gaiswe fa re mpore teng ka tloso go tsa sa ntaka sa mpore teng go tlo thata a e bunta ta ke re thuse ka Premier League a ke re thuse a e khona bunta ta ke re thuse no ma hele a e khona bunta e re fetle se ke mabelo
0: me ke di taba tsentseng di hlaya ke re ke tle go utlo rena ebe ke thola mohlomphe ra pita mona a tla ka a re fe di taba rena ebe o re di taba tsenana tsa Ready your hot.
3: Ela, koneza.
0: Hey, who you
3: are? Shabuzet.
0: Ah, I'm not.
3: Hey, kya uko ari, mwana, dipeka wala kama mwana kaila NPS.
0: And that day, who you be?
3: Hi, koneza, sente gini melisa, mwamedi wa redi wa lesoto kajeno wana me. Tabatena telo, mwana dipeka wabuya katona, kini tabatena salari nteri buya katona u Premier League. Bosoko kore, re melomo ya setšhaba re melomo ya football a ke re lesotho
0: kwaehuralo
3: therefore ga re bua it is by default o tlameha o mamele because a ke re re melomo ya setšhaba nako nngwe ga o sa mamele re tlo thola ebeneng ga diphoso tsena di ntse di etsala ba tlo bona gona jwale wena ga o batle kore o ka go a ba sekisetsa LMPS e tlile sa re bapala ka Sontaha ho tloha second round e fela o fitlheletsana jwale putse go bona na Premier League ntse sa bone
0: eke
3: mme maki o ne a hlae kwano radio lesotho itlhile a ntse a lla ka tabeno but still la mme maki a ntse a buile ka tabe ga ba mo mamele nna o gopole ka LMPS ke di a ba teng ka go dipapadi tse tsa bo top four
0: hohang
3: gobane nna yona ga e tlhoke tšhelete
0: e goba go unuwa molemo mono
3: go unuwa molemo ka ofela re ke mathe ka potlako fela gobane nako ya e sa le yo ngwana mme re tlegese ba bang re bua ka taba ena e ntsweng ya dipapadi tsena tse nne ke ile ka re ga e sa le nako ya dipapadi tsena tse nne ke a tseba ntate ga makatsa ga a tlha kwano o ile a re ke gobane jwale ba batla gore

0: ba di kenye ka mono ka le ka mono ka stadium e lori ba tle ba bona hantle nngwe e mohlolo e ka etsana khoreza ka selemo se seng hona le teaming e ba di bapala ka mono ka stadium e ntse le dihlopa tse ngata se seng se ne se hlaka masego a ke go tsa masego na le bo matlama ona le bo LCS ona le LDF
1: e dingata dingata
0: dingata ke le ka le ribe ka mano na le bo dinaga ona le bo mphatlalatsana ona le tsedi bonyenye S20T ine re se seng sa masego mona ha se go ga tsaka mono ka le ribe ya ba le seno tsa le ribe se ya celebrate na re ke ba tsa le re ha e tsala ha e tlotla e ba mohlolo ndone re bua ke o ge dihlopha tsena e nngwe le nngwe ga e bapale ka nako e tshwanang
1: fela
0: di a gwane e le gore seke ga bona di nne e be taba yanang gore ba file mphana football ba batla go tseba gona go ntse e tsala
1: e be founu ka moga founu
0: e be founu ka moga e ne e ntseng yona ai nna ke le kgetha Peter is totally wrong Premier League e fositse ke cha ke nna ke re ko wena ke re ke mang nna ke re ba fositse haholo because at least taba ena ke ile ka e bua ka di-20 tsa April ke bua le Premier League ka re bontate tlhokomela nthwe but mohlomong ga ba e bona ka mokgwa go ona re boneng ka teng e re ke mathele ka potla go fela go baletshaphaleng ke re baletshaphala ba spenda tšhelete e ngata go investa ka go papadi ya rona jale ga ke re itsipeng ga e be diphoso ga seke ra etsa diphoso tse e le gore le ena ga o keta o e etsa ka nnete mosotho o tla ipotsa gona mona gono e tsa etse jwang
1: hujwalo hujwalo
0: ngwana mme ke tleke se baba
1: ha ke ya lebuwa nga nnete ke ditaba tse monate wa ithuta hore taba ena e hla e ka e sekeisetsa babang radio khotso
2: khodetse
1: tharaso
2: ke tsena ke tsama ka dimari mo tsana di khole ma buruka
1: la ka uta
2: kuna humanikini ke ka ntle ka humanikini huma ka ntle ke ya ntanya
1: ho hlekihliki
2: bona ha ke tsena ho rama ka ho ka po se ka di yo ne se re ntse ho ho botsa ka ntse le gile le ke yani ke la ka po se ka di
1: ha e ka nna ba go tata
2: ha ke go go bona ke ke ni wa nisha ile ke ana pe ra ho ya ho ya re tlile ho eng ka o fela a ka fa ho ho ma se tsho ho ma se
1: ka kannete
2: wanela ke nyongwe le nguwa wa nisha a jo go bona ba tlile ho le di dilo a ba ntse ba tla ho fa etse ba tla ba tla ho bo 16 wala ke ra ka ka ka ke nya ka ke mo se se sa fetile se be di a ke ya ma hapula ene
1: na go ra ho fela ena tla e
2: a ma wala ka aga tlo ya ba sani a ga ke tlo ho ya ba fo pe ba ho se matile ngwe go ya mongana ya fa le tswai ke ya mongana ya fa ba ya tla bolo sentse tla go ye
1: e tla we
2: e ho ya le ngwana nna ai ha go bana mo sa re sotoma ne
1: ha ke tsona le kaota
2: ya ga ni bori
1: ga di khotso me ga nete tawe na ile e mo fere fere ga nete mo fere fere re tla u ka rona e be ile ha ena matha na amflopo kedi yo khotso
3: moman
1: ndare
3: mati andare
1: ndato matio
3: ele ke ho thata
1: hey o maneki niki
3: o ntate ba tsanda de a re bua nnete ndo hai sa plan one le ona ya plan one ntate ikhle ke dimela nna ndate di phesho le nna mono ha ke hai hantle ha e tlhaka go bona mpa wele nna ke tlo e tlhaka engeleng ena e reng dipapadi ga di le boemong bona ba o qetela ntate gona e tsena la go ka ya drafteng ya league ya original draft o tla bona gore dipapadi tseane di setetse go di bapale ka nako e le nngwe ka ofela
1: ee
3: jele gona jale tsena go se o fetola go se obile o fua tsena tse dingwe ke utlwile gore ka re Premier League ba tla itshireletsa ka gore bantu ditime tsene tse hostang bantu dija batho le tse ding ka ofela di kopile gale mme
1: empa yale le teng o se o ka ipotsa gona ga e ba di kopile ga ke re qetelong ya letsatsi moqeti ke yona Premier League
3: o ya mo ke yang teng dato wa ka ke batla go botsa gona e tsenana gape Premier League ba tla o itshireletsa ka gore e re ditime tse ding di ntse di fuwe na gobane go lokela go ganelwe tsena jale ke botsa potso e bonagolo ntate gona e tseye mapolesa gago ya mole go batla mohanto a tlo ga o fa mohanto obane ana mphile bekeng e fedileng ga a shebe gona maemo
1: mabaka a e tsang gore mohanto ono e

Ditaba tsa hora ya leshumele motso mong salmo yang sa Lesotho di balwa ke Puleng Sellomo Mamedi Kgotso. Setjhaba se lokela ho kena ka matla temong le ho ba le seabo dihlopheng tsa phepo e le emeng ya mehato ya ho hlola dikholotso tse bakwang ke kgaello ya phepo. Sena se boletswe ke motletlehi Letsie la boraro tshebeletsong ya ho hlahloba dihlahiswa tsa dihlopha tsa phepo sekolong se phahameng sa Bokoro Kgokgune Bothabothe, moo a hlalositseng hore ho a kgothatsa ho bona Basotho ba thahasella ditaba tsa phepo ka ha sena se bebofatsa mosebetsi wa hae e le moetapele wa phepo tikolohong ya Afrika. Motletlehi boetse a ipiletsa ba ahi ba Kgokgune le Basotho ka kakaretso ho ntlafatsa temo molemong wa phepo e nepahetseng. Ho sa le jwalo, letona la temo kanetsong jwale phepo e nepahetseng Mohlomphehi Sedibe Motjhabarwane o hlalositse hore e se e le nako jwale Lesotho le tobane le qholotso ya ho qaqatjhelana, mme a re bohle ba lokela ho sebetsa mmoho ho hlola bothata bona. Ha mokgethwa wa lebatowa la Hololo Mohlomphehi Lejone Mpotjane a tshepisitse ho tshehetsa baahi ba Kgokgune ho hlola tlala le bofuma ka ho ntlafatsa dihlopha tsa phepo. Ntlo ya Senate e fetisitse setshwantsho sa molao wa tshireletso ya bana sa 2023 ha mmoho le melawana e meng. Modulasetulo wa komiti ya molao Mohlomphehi Seaba Motsamai o bontshitse bohlokwa ba setshwantsho sena seo a hlalositseng hore se reretswe ho fetola tumellano ya The Hague ya kgodiso le botswadi ba bana ba dinaha tse ding le molao wa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e boraro Africa SADC wa phediso ya lenyalo la bana le ho sireletsa ba seng ba le ka hara lenyalo ho di tlisa boemong ba ho sebediswa ka hara naha. Mohlomphehi Motsamaing o re setshwantsho sena se boetse se shebane le taolo ya ditsi tse hlokomelang bana hore di ikobele melao le ho fana ka dikotlo ho tse sa ngodiswang ka molao. Ho sa le jwalo, ntlo ya Senate e boetse ya fetisa sehlomathiso sa melawana ya ditsiane tsa tshebetso sa 2026 le sehlomathiso sa molao wa ngodiso ya dikgwebo sa 2025 hara tse ding. Re a phethela. Karolo e nngwe ya Basotho e tshwenyehile ke nyollo ya ditefiso tsa dikoloi tsa baeti e tlo kena tshebetsong ka Mantaha. Sena se tla ka morao hore lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang se phatlalatse ditefiso tse ntjha tsa dikoloi tsa baeti, moo e mongwe wa Basotho Mofumahadi Makatlo Mpotsiane a ipileditseng ho mmuso ho hlahisa mesebetsi hore Basotho ba tsebe ho itefella ditshebeletso tsa mantlha ho kenyeletsa ho lefa makoloi a baeti. Ha Mofumahatsana Lerato Sekgwari a kgothaleditse mafapha a ikarabellang ho kenya tshebetso mokgwa o motjha wa hore ha ditheko tsa mafura di theoha, ditefiso tsa dikoloi tsa baeti le tsona di theohe. Ho sa le jwalo, e mong wa baqhobi ba dikoloi tsa baeti Monghadi Thuso Rapoia o re ditefiso tsena tse ntseng di kena tshebetsong ha di a lekana ka ha mafura ona a nyoloha kgwedi le kgwedi. A ipiletsa ho mmuso ho mamela sello sa bona sa hore ditefiso di nyolohela ho maloti a 23. Bobedi ditaba tsa hora ya leshome le motso o mong, kgedibe ha kgutlo mona tse latelang tsena dihoreng ya pele.

mamadire ke boela ko amogela ko odumedise ga e le mona ga kena jalo naneo la tsamabileng sealemeng sao sa lesotho mamedibitsola ka dimala ga sena ledi re beetse re kopana gape re yamane goreng yane ya lesome le metso e mmedi mamadi re tlo bua taba tsa botlhokwa letsatsing lena ka sejeno ke na le bonnete ba gore ga e sale setšhaba ka moka setšhaba sa basotho sentse se shebile taba e ne tsamaya dipakeng tsa boramakoloi e ka setena le bane ba lekala la dipalangwang ka mane ga o shebile ditaba tsa bona tabagolo e ne le go nyololo ga dikoloi mamedi wa tseba gore boramakoloi ba nile ba inyolela di-price tsa bona ba re tlo dikenya tshebetsong ga kgwedi ena yona ena e qala ka la pele mme mamedi taba ena ila tshwenya setšhaba gagolo ka gore ba le bana moruo ko ona mobe sebetsi ga eyo taba tse ngata fela dimalopolopo dikwana taba eno ile a tlholotsa be mamakoloi le bona ka gore aeka moruo o re imetse jwale re shebile taba gore

haisale ho ntso ho sena nyolo ya letho ya ya makulu jwale bana di petrol ke tsena di nyolo wa letsatsi le letsatsi kgwedi le kgwedi ha ho ntso ga ke santsane ke itlwaetse hore e se le 23 maluti ya phama ya ho 26 maluti ya phama ya ho 30 maluti jwale ke taba tse thata mamedi o shebile bo ga kgwebo ba ya makulu ile bona ke batho ba tletse ho taetsa ntho e bitswang ke e profit e seng ho sebeletsa ho thusa setšhaba ka gore ba ya mabakeng a bona letsatsi le letsatsi ga go jwalo mmamedi jwale letsatsing la maobane ba lekala la dipalangwang bala ba etsa press conference jwalo e ne phatlalatsa ka molao ditifitso tse ntšha tse tlang go kena a tshebotso bekeng ya mantaha mamedi ke tsho jwalo lekala la dipalangwang le phatlaladitse jwalo ga ditifiso tse ntšha a di tla kengwa tshebetsong ka gona mamedi go tlhophetse gore lo bua ga diphatlalatso lekaleng la dipalangwang e leng mofumahadi Ntumelentshege ka gona Ntumelele fela ke etse jena ke molate ke go utlwa dikateng tsa mmoka wa bona wa maobane wa phatlalatso ya ditifiso tse ntšha tsa bokamakoloi re a boela re bogokana ke go kana jalo le bokamakoloi go utlwa gore na tifiso tse ntšha tsena tse phatlaladitsweng e fela ba di amoetse na e fela di ba kgotsofaditse ba di amoetse na re tla ba tshwara le bona ka mora gore re bele puisano le mme Ntumeleng ka gona e ba le sealemoya e ba le nna mamedi ke tlolata Mentshege kuka gona tsotlhe tse tekuweng maobane ebile di feng ditifiso ke di fe ke a tseba se ba bangata ba tsebang ka ditaba tseno tsa mmoka wa boga ditaba ba itshepela sealemoya gore aa ke emetse sealemoya sa ka sa Lesotho ka lenaane latele la mebileng re tle re tsebo go kua gona e fela tifiso ya makoloi e nyoloile ga e ba e nyoloile ke bokae na jwale mamedi nako e jwalo e fitlhile go wena ya gore o tsebe gona tifiso tse ntšha ke di feng mme tseo o tlo di fuwe jalo gantle ke ba ikarabelelang re a boetse re gokana le wena gape-gape mamedi wa sealemoya sa Lesotho go utlwe gore na wena o le moji o le mosebedising ma ditshebeletso tsena tsa transporoto o taba ena o e ya moetse ga kae e tlo o tlholotsa ga kae gore jwale ke mona gara selemo fela mamedi ga se le bogareng ko sedutse bogareng ko wena ena o ntse o budgetile gore aa tšhelete ya ka mogolo ke tlo ntsha bokana ya transport jale o so tlame gore o eketse gore taba tsa gago di tsamaye ka thelo gobane o kokongwa re jale a ke e mosebetsing ga ke sa tla kapong ke beng ka tlhotse ke ya kerekeng kapong ke beng ka tlhotse ke etsang gobane jale ke tsena di nyolohile di-transport ke tla ke kwa go tswa go wena le wena mamedi gore na taba tsena o di amoetse ga kae ga e ba o di amoetse di tlo ama jwang ke tla boetse ke go kana le wena Ntumelele mamedi a motle mothating mona ke potele fela ke tsebo go tla le mme Ntumeleng re tle re bue ka tsa maobane le ditifiso tse ntšha o ikutlwele go tswa go bona gore na ditifiso tse ntšha ke difeng ditifiso tse ntšha ke difeng di tlo kena tshebetsoneng le gore re tla utlwa go wena gorena se ka tloba se ba di kentse tifiso tsena go itswe di kena tshebetsong letsatsing la mantaga o tla manta o tla ko gona ga di kena tshebetsong ka gona mamedi ke botlhokwa bo tshabeileng gore o iqobele molao ya tsela golo di-price tse beboeng jalo ke lekala ka ga ke bona ba apesitsweng maatla ke molao gore ba phatlhalatse di-price tse ntšha gona e ka ba difeng le gona di kena tshebetsong ne mamedi ke a potela fela ke a gutlha.

0: Mamedi ho bua le hey metso tsi di tsela ntle o le shumele metso e mine a handle ka mora hora ena ya le shumele metso mo mentumeleng.
1: Nade.
0: O putsa ntle me.
1: Hantle no pla randa re.
0: Ei hwa ya mentumeleng fela ho buima nyana tjena wa utlwa. Eh motho no sontso u la qala ha u qala selemo sontso na le budget ya hore a ho di ma mogolo nyana ona wa ka o sa phidiseng lo phidisa. Ke tlo ntsha 1000 nyana transport yo le ke ena e seya 1500 yo le hle ho thata nyana bophelo ha bo bonolo ha kalo empa head medisa basotho mme re tsebo wa le tabeng tsa letsatsi la kaje
1: ya senna te ke a dumedisa yona se bodise mo ya dumedisa le ba mamedi ba selna sa le sotho ka nnete ndate re ime re ka ka sa letho
0: e
1: o ho buina.
0: Mentumeleng ebile nako e telele mme ka lekala laeno la dipalangwang le sekasekanyelo ya tifiso ya makoloi le boramakoloi ka sitana le baji e leng basebedisi ba transporto mme ke letsatsing la maobane fela ga ne le fitlhela leqeto a ko go phuthulele diqeto tsa maobane mentumeleng.
1: Wa senda te maobane boto e se pelang a le kala la se se tsala pelang wa tsai ke gola o sontla lo tseng tate ke ne ke sa mela selele ke la sa ha o government melentse ga mlonyane ke la diphatlala tso ka ma ka ka le la mesetse se tsala le dipalang ke tle ke hlalosetse wa setho maobane boto e so ya le kala la mesetse ba dipalang wa ka le ka le lena le ke le boletseng tate la di tsa moka wa ba tlolotsi le ba phatlalatsi ba ditaba mo ene nye tlotla e phatlalatsa ho re le inyolla ditifiso tsa makolo ya baeti ke a hoya ta wena e bile ta wetelele e la ba kenyeletsa le taba hore le bo ga makolo e mane se ba re kwatetse ho ana se bile ba ga ba inyollela tsona ka ga empa he ka nete re ile ga ho etsa dia le moelo sona sena hore ka nnete boele eno yena a se ntho kebetsa gae ebile ga ya tlameya o etsala ke tlolo ya mo ya go boga makoloi ba ka inyollela ditifiso tsa dikoloi tsa baeti mme jale taba e jalo e tla etswa ke boto ya lekala la mesetsi ya setšhaba le dipalangwang ena eo e netlhile e phethisa ga e le maobane ke a gola e le gona go agabela seboko sena sa tlhogomela sa boga makoloi ya baeti ba reng ka nnete o ele le rona re a šwa nka ke ena ya lwana mona mo ntse lwana teng dipetegole di a nyoloa dithogolongolongolongwe ya nyoloa empa bele rona re le boga makoloi ya baeti re bona ka business e nna ona ga eshe bue ka leitlho la mogaore bonyane le rona re ke re tlhapatlhapagaletswe ge kempe re bone gore na le rona re phela jwang re phedise ba malapa jwang gape apendate ke tlhalosa gore taba ena e tsetswe ke gore jale se ne se re na le nako e telele ba se ba sa ekeletswe ka nnete ke a gola dilemonne se di le tharo go se go sena letho le ba e le ekeletswa mme jale ke gampe o banlele ke a gola nako ena e le bona ba llang jale motho e mo le moimetse ka nte se ka ke phoso e ne e tshabeyang ga re se rere le bona ba nyollelwe ke a gola e ne le tsona ditaba tseno mo go ne re tlhalosa ka nnete mpa he ha ke kena ho tsona ka botebo re tlhalositse fela gore koloi ya 4+1 e tla ba 17 randa re ntse re bula ka ditaba tsa locale mona eseng redising ya 10 kilometers mme koloi ya taxi e ne re tlwaetseng ke ya taxi e tla ba 15 randa ke tle ke tlhalose gore ena ya 4+1 ga a tseba kao fela gore e tloa go 13 randa e tla ya go 17 randa e le gore re nyolotse ka malopi a mane.

0: mebale ena ya tekesi e ne ntse le 12 randa, mebale e tla ba 12 randa e ye ho 15 randa. Jele re na le bo di-sprinta le bo dibese, di-sprinta se tla tloa ho 9 randa se ho 12 randa, bese e tla tloa ho 8 randa e ya ho 10 randa. Re bua ka local fela, mme jale le long distance di ntse di ekeditswe le tsona, empa tsona re tlo sitwa go bua ka tsona kapo go ditlhalosa ona di eketsegile ka bokae. Batho ba se ba tla bona di-price list ha di tswa rona tsa di-long distance di eketsegile ka bokae. Ke kgoa lebaka ke gore ga di tlhalosee ga bonolo jalo ka tsena tsa local.
1: Bamaobane le bua ka di-index mmen tumileng tle o le thata jena go utlwa gona taba tlile e ke di feng tsa di-long distance kare e na e thata e tla tlhoka beng ba yone.
0: Ke nnete taba ena etswe ke batho ba dipalopalo ba statistics, mpa he e re ke tle ke e tlhalosa ke a kgola gore mosotho a tla utlwisisa. Ga se le taba e thata, ke taba e ne e tlhaloseya ka gore ntho local ya utlwisiseya because ke within radius ya 10 kilometers. Ga o so ya long distance o ke wa ba o tla eketsa ka 4 randa every 10 kilometers. Obane ga o ka eketsa ka 10 randa o naane na e tlabe le di-4 randa tse kae kilometera tse
1: kaeoblasetšhaba
0: wa upana e tlo ka bohloko jwang. Ga se kagare ena ya maseng o itlhalose ya bobebe gore a ka 10 kilometers ka o fela ka ga di-local tse tsamayang 10 kilometers eketsa 4 randa. But a di-long distance e tla tsamaya e sebedise calculation nngwe e kekeng gare ke 4 randa. Gobane jale e ka bolaya batho a kaga every 10 kilometers go fitlha mogotlong o nne o iketse 4 randa o bana e tlo batlhaeebomara. Ke mogore la ape gape o na le tsela tsa di-trouble, so ke mogore re tsela e ekeditsweng ka yona yona e tla bonala nako e di-price list di tswang gorena e ekeditswe yona. Motlhomong ke re ga ba e ne ntse le o ya goma e ne ntse le 35 randa, motlhomong ka tloa fumana gore e se le 40 randa kapo e se le 35 randa. So ke ba tshwana re ke be gare go ekeditswe ka 2 randa gobane go ya mafeng o ka fumana go le yone e eketsegile ka bo 3 randa kapo ka bo 2 randa go latela tsele batho ba dipalopalo ba e calculateleng ka yone.
1: Ee amen tumile. Motlhomong motho o seore go setšhaba re a tseba go dula go na le nkutse le kgwekgwe ka ga Mohlape. Ha e le mona le sa diphatlhalatsa jena di-price tsa di-long distance, nna se se ke yeng sa bakela setšhaba bodutu ba gore jale ge bone boramakoloi ba iketsetsa di-price ka go fapana di-long distance.
0: Ke a lebanta tesle o botsitse potso ya bohlhokwa e sekile e tlo tlhoka gore ke tlhalose gantle. Di-long distance mone ke tlabe re ke tlo phatlhalatsane jena o na le ntho ntse re e lokisa le batho ba rona ba IT gore di-price list di be teng marangrang mona, mme ga di le teng marangrang motho e mong le mong le mong le mong a ka kgona go intshetsa yona. Ga intshetsa yona o tla ba tseba gore a shebe gorena go tloa monana ke a mokgotlong ke bokae, mme le tebelelo ya rona se ntse re feleletse gore beng boramakoloi ba dinke ba dimanamise difestereng mme ba patadise ka tsona. Di-price list tseo tsa rona di tlebe di na le stempe sa lekala la rona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang, mme ge lebeletse gore price list be manamise festereng mona e re ga moedi a patala a lefa a re ke lefa seamafiteng a ba itsebile go itsheba gorena go tloa mona go ya mafiteng ke bokae ka ditopo tseng tsa teng ka go fela go fitlhela ba fitlha mafiteng. Ke a gola e tlisa mona mo gore ke tla tlameya re tlaole ena ya gore e be ena e ne se bileng tse e tsagala gore e be bakhubi ba ne se ba ipatadisetsa di-price tsa bona gobane e tlile molao o a tlalosa tlolola molao gore motho a ka ipeela price ya gae a fapana le price e beweng ke lekala e teng ka gara molao wa rona wa traffic. Ke mogorereng motho o mo entseng jalo ehle o entse tlolo ya molao mme o lokela gore a ka tshwarwa ga taba e jalo e tla lebiwa maponeseng.
1: Ee amen.

0: itseng le tla fumana diphasi tse sentse di keneletse tsamaetsamale le letebelelo gore ka manta ga di kena tshebetsong bo besi kaofela le bora dikoloi be ba manamisitse diphasi tseno festereng. Tebelelo tse batho ba di fumane ba di manamisitse difestereng tsa bone e le gore e tlere ga ba lefise ka price list e manamisitseng festereng.
1: Mentumeleng Basotho ka mehlala matsatsi ba fumana ditshebeletso tseo ka nako ngwe di sa kgotsofatseng gagolo bogamakoloi. Potso e kgolo e motho o ka e botsang gorena di-price list ke tsena tse ntšha diatla maemong ao jale beng ba makoloi ba sa ikobeleng molao le price list tsa lekala setšhaba se fana ka tlaleo go kae le fumana ya go kae molaetseng o bobebe ba gore taba tse di kgone go fitlha go lona ga bobebe.
0: Gantle re ka ke tlhalosantate motho a sa ikobele molao a fapanang le price edweng ke botho ya dipalangwang e tlile ke ntse tlolo ya molao mme jale taba e setlhile e tlhoka gore a etale maponeseng ko tloloi ke tlolo ya molao jalo ka kere ebile ya saka gara molao wa traffic la sexual police section e antle gore e motho yo mole mole mongwe a sa ikamaganye le ditefiso tsa kolo ya baititse beiweng ke boto o entse tlolo ya molao mme jalo o lokela gore tlalwe maponeseng e se le tlolo ya molao ono enono eo le legotleng ka tlamega go tlae o ise legotleng mme jale le babolwki ba rona ba molao le sepolese ka nnete e tlameya gore batle ba e tlale sepoleseng taba e jalo.
1: Botso o qetela mme ntumileng pele ko olokolola mme go a bonagala ebile go a tlhaka gore tse dingwe tsa dikgolotso kapo ditshutshumetso tse le qeteletseng le fitlhela qeto gore makoloi a nyololwe ke theko e nyoloileng gagolo ya mafura na re ka bona ga maemo a gutlela setlwaeding le boela le gutlela morago le sheba bona setšhaba sona se ingwetswe ga kae motlhomong kere e tla ga mafura a theoa na le na le mokgwa ore le tla boetse gape-gape le imolola setšhaba kapo e tlie e se le ga e le molebe.
0: Go nna kere sa kgetha gagolong fela ka gara taba e tsang gore go nyelelwe ditefiso tsa makoloi ke boletse dintho tse ngata moruo o elana baletenana dithaere di nyolile koloi tsamaye ka mafura fela koloi ya lokisa koloi e na le batho ba sebetsang go yone bao le bona ba ntse ba inetse ke bophuthanang kore tlo seke ra sheba ya mafura fela mafura ke nngwe ya karolwana e nngwe fela ka gara taba ena gobane jale ga ba rere batho banana ba beng ba dikoloi beng ba kgwebo enana ba qetetse go nyololelwa dilemo tse tharo tse fetileng mme ka moka lemo tse tharo koloi e ntse tsamaya e ntse rekelwa diphase tse ntšha koloi ena e tsamayang tsatsing le leng e ntse sediswa koloi ena e tsamayang tsatsing le leng e na le batho ba sebetsang go yona mme ga ona mo o tla thwe diphatse tsa koloi di ne di nyoloile jele di theoile a ke re ga tseba tsona ona motlha di nyoloang di theoa jelo ka mokgotshwanang ka nnete re keke rare re shebile sa mafura a theoang jelejele re tla ba tholela bane koloi bophelo ba koloi ya se mafura fela mme ka mokgotshwanang ga gona letho le ke letsui e re ga lepeta go etsiwa e be ba le gothwe ga re theole jalo ka ntho ngwe le ngwe le ngwe e ntseng nyoloa motlakase o ntse o nyoloa ga motlakase o nyoloa ga ona motlho o kothwe jalo o se theoile o balanjale ka re moruo o se batla o le gantlenyana ga ona mo phofo e kethwe jalo phofo e se theoile ga ke so e utlwe tšhe nna ka nnete sa le ke phele ka ganaga le sotho ka mona
1: le bona ba re ba qala go bona ba ne ba sa elelelwa ebile ga ba etsa gore go be le dintwa tse ka sitisang le gona go nyolola mafura ka tsela e nang nyolileng ka teng jare ke gona ba ne ba botsa potso ena ba re na go ka etsagala motlhomong ga dintho di ya moriting dibile di ba setlwaeding go be le mokgwa o lekala le kagareng a ka nnete re boela re gutla re lesheba gona re le imolola jwang gobane dikgolotso tse dingwe ke itse dikgolotso tse dingwe e seng yona fela dikgolotso tse dingwe tsentseng gore le susumetse gore le nyolole di-price tsa dikoloi ke ena ya gore mafura a nyolile ka tsela e sa tlwaelegang.

0: and the ba ke ya ga bile ka hore ka nnete ha se mafura fela ha ba sebe ye ya go bophelo ba koloi bona botlame hore di tsatsa koloi di anyelo ha ba sebe go batho ba sebetsa koloi bona bophelo botlame ho ntla fala mo go go ditibetse e bile ke ne ke ba mohlala ke ga gona mo go ntho tse ile ntanyelo ha mo ntla fala yo le ditla theola ha tsaya ke so ipetsa pele ka nnete nna ke kopela bo ga makoloi mo hao gobane ka gana ka mona ke bone ka ntho tse nyolwang ditheo fela ke yona petrol le parafine ha e le tse ding ga dinyolile ebile ga rena mosadi gotlelang tlase
1: ke gopola gantle Honda Fit ena e ba e ratang gagolo basotho ba e sebedisetsang gona business ena dilengwana tse fetileng e ne ntse e le tšheletenyana e tlase go a fitlha ntho e tswang COVID-19 mantumeleng ya fitlha ya nyolela godimo mane ga ke se o bone e gutla ka nnete Honda Fit e gutlela
0: priceng ga ona tse gutleng tse sa le dinyolo e sa le dija ga re sone di theoela tlase gape le ga sothe ntho di nepaetse jo le maemo a tsitsitse
1: mme ntumele motlhomong o se o ipiletsa mme ka mantswe a gago a o qetela a go ba tlhobi gagolo ba kanka monyetla wa gore manta e sentse o le ona gona sentse re kaleletse o reng go bona e getse ba gologolame
0: ka nnete ba tlhola utlwa diboko tsenana dirutung tse ngata tsore ba ne sentse ba inyolela di-price ba ipatedisetsa tsa bona ke phatlhalatsa mona taba eo ke tlolo ya molao le batho botlhe kao fela be bang ba patadisitse ditšhelete tse ngata go feta ditšhelete tse tlamehang go lefiswa golo ga price list e ne sobe teng e le ditšhelete tse neng tse ditlhaela ka ditlhong tsa bona fela ka nnete ba tlotse molao ba itlele maponesa a tla nkela batho ano gatore motlhomong ba gotlhisetse ditšhelete gono ebile bokhothotsi le bokhekanyetsi ba oe batho ba nkelwa ditšhelete tsa bona price list ne sobe teng mme ne ntse re meeletse batho ba lefe ka di-price tse ntse di tsebagala e sentse nyoloileng mme jale di-price ke gona di tla nyolwa ka manta batho be ba mantse ba tlola molao ba lefisa batho di-price tse ka godimo go tse tlwaelileng tse ntse di lefisa metlhela le metlhaele ka nnetene ke re batho ba bangwe ba na le ditletlebo tse jalo ba ntlele maponeseng ka dinomoro tsa dikoloi tse jalo mme jale maponese a tla ba thusa
1: mmendumele re leboela a kabelo ya gago le naneng le na la tsamabileng re dilo sotho letsatsing la ka jeno e tsheo kgotso mme ke a itebele mme mabene go jalo he ke yena ne re buisana jalo le ga diphatlhalatso ka mane ka lekaleng la dipalangwang ke mmendumeleng tshege jalo o di beile o di utlwile mmamedi ke itse o tlo difua ke ba ikarabelelang o tlo difua ke ba ikarabelelang ga ke batlologeng o ikutlwetse tsona gore na di reng ke itse ke o tshepisitse gore re tlo bua le megatlhelo e meka e meraro ya setšhaba re buile le ba ikarabelelang e leng lekala re bua le boramakoloi diatla ka morago gore re bue le boramakoloi re tlo bua le wena mmamedi gore na wena go jwang qeto tse o di yamoetse di tlo wa majwang

0: mamadi go jwa le go dilang tlo metsotso nye ma shume a mabedi a metso e mehlao yo ba go tsitsi jo re gatla matha re didime e re mathele e ka lekaleng re se re mathile ka lekaleng re buile le mentu melentshege yo le re buetse re bua le boga makoloi e ka phala molomo wa bona e le ntate moya ntate moya ntate moya
1: ntate
0: o phetse ntle
1: ntate
0: ntate moya
1: e ka go bua ka ntate ntate
0: Anda ke phezi nda de ga bona ya jwa.
1: Anda de ga ne ga sawa le tla mo ha botlhompi wa.
0: Re ma ya re bile na go nyenga ta ha ho le di tshokolo ya dilo tsa lona le boga mo ka lo inda te. Ga sa tswa bua le phala ya ya le ka ala nda te mane le ka leng la dipalangwang le mentu milen se ga ka ditaba tsa mao ba ne nda tsa di tifitso. Tse patala di jweng ke le kala ka molao tse tla kena tshebetsong ka la le shumele motso o mong go di nye go di montate le le boga makolo inda de moya qeto tse tsa leka tsa la kala e ka sitana le di price tse tse be jweng na le fela le di amoetse nda de moya
1: ya le banda twak ke ya amoetse nda de le ho ja ka e ka ihle ho bona e tloha ba neng a ha di a tsa ka mo hlata tbela no go beng lao hanta ta di tshwetse la ho fata tsa ntate go khoa ga di a fatsa le kala kana go tibili ka mao mo tlomo se le mo go lwana re ka pele a mari tlo re bontse go re ka di 23 ka ka di fantsa me se go pa di 3 maluti me ka di ka mao mo go ya bana hala muso ya ka mao to jo le go bisa ne ka tabena ne re se se go duitse na go ite le di tsa go bisa ka tabena ke mpa ke re tsara mo tlomo wa ka ye go le tabenya o ge mao ba ne re tlometse go di ata tso di ntse ntate mpa kae tona e bi le kala o paneng ha le sa fuka tabe ba nka police a tsa tabe yo go mana ka yona le bona ke hona mo reng ha se bona le mo sa ka nga o mo sa mo sa go fala go bana le tsi tsa tabe tsona ha di a bua la tela ka ona ga ne go di mana le jwang le bote le kala le mo khutile tona tabe ntse ya
0: demoya
1: that work
0: ako fem mo mmeli wa selma sa soto o fem soto rena tumelano ya lona le le kala le mhlompheng le tona le le boga makoloi mhlomo ine ile ba fem papisong le phatlatso ena e fanweng ke bona le ka
1: ke re bona twa pili fela 4 plus 1
0: ke yenda
1: ke tumela ka o taba 17 maluti
0: e
1: ka 20 peak hours peak hours ka mo ga 2 hours e taba 22 maluti
0: Dade moya uri
1: Dade na ya bua mawa
0: Dade
1: Dade yo haya sama wona patala zonda
0: 17 malodi ne le dumelana ka yona ka di pika wa hlalosa tsa mmame di pika wa se ne le bolela yi
1: ka pika wa tsi na kwa ne reng ke na kwa ba sebedi
0: na kwa ba
1: sebedi ka na ho tsaka fa e tsela ka na e ntse
0: ya ba ho tloa ka 4 ho ya ho 6 ka 7 mantsibu
1: tangi that work
0: ke tsona di pika wa
1: se
0: e yanda
1: ha se pika wa se ne ho di mana no taba 22 maluti ndat
0: e yanda at
1: ha ya tata be yin ya u need ke ne ho di mana ha pele mo hlompe le tona le hotel le le kala hore lo ka le mona e kuruta tsa le 15 sitas te kholo e taba 16 maluti not 15 maluti
0: e yanda
1: ke tswe tsa tsa tsa di banka tsa ndat ha ja tswa hantle ka ipotsana mapaka a ntse mo sena se se tlhole mo se tsore ka tla ga le mo se phatlala tso ga dumelane ke tlo tsopa tso dumelane go di taba ka go rena se di fetu tso bane
0: ma ha tlo ba ofenda de moya le mo di dumelano di sa fihlelwa go le phatlala tso e le e ke wa ntse betsong mantanda de
1: tanda twaka a manta ba ba manta o tlo patela ka bogo phatlala tso dinga teng
0: me
1: go ona re le makolo a ba ite mo re ne go dumela la teng la ta mo tlo di mo ne go mena teng mo tlo mbele tona ona ntate le tona ka le kala la ha le botse ha o ntate se tlo go tse sa di tseleng ke le tsona se ke tso baneng mo tlo go ketela ha le tlo go petwa di ka ba ka di petwa tse ne tso tse di etsale e re ile ga dula kwa tse ga di shebisa na ga di kwisa ke le hona tsena na se bona se lo ga bane neng tsona ta ba di beng go bane e le ntate re tsone go le ikopanya le mo tlo mbele tona
0: Nare mo ya ga nne tida de ke ya le bua thate to batsa ga nne di khutsa yana ha kalo lo go nalo na ke u go tla go la nna ke le feng ka hore da de ke di wela tsa tsila ka je
1: nda de ya le ba fela tabe da de e tlhaga ba ja tlo go bolwa go jwa le ra tsapana.
0: Eya.
1: O tabe no fela tsa eng di ra bo ditlo go ngata ba go bana. Ha re nana ditaba di bua ka nnete le ka tio. Tsone re tse di di re sentse re di tse di tsa rona go bana neng. Ge dumelane le le ka tsena. E be di tlo di tswali tse di ka mantsoe a mang. Lekala le tsa ga ne neng batho ba ba ile sempele pa nke ga ba ge kisa ka posa re tsang ga sa bui ka tsatselo tsa bona tabe na tsa tsa ga ntle tle se ka ba itse ba ke tsotsa futa tsena ba ka ile tlo go ga tabe tse tsena na ha ga lukala go jwa lonta ke ile bala go tlo tlo baka
0: e tabe ma ile bui lenta ke
1: di da bak
0: ma le ke nako ya hao ke nako ya hao ke nako ya hao ina nomoro tsa mohala ke 22316429 le plus 2665993.
2: Mama dikhotso. Ee ntate, le mama kolo le bona ba re makatsa go ntla te tfa matala mo. E ka re?
0: Ee ntate.
2: A re hlokane go na le bona.
0: Ee.
2: Ee hobane ba hona le jana ntse ba dikotora di price tseno ka mara ka ba tsala nyi ha o shebi.
0: Ee ntate.
2: E le gore ha ba tseka ka mono ba tseka ka ketso tseo tsa bona ka mo le gore ha ga ntsha ba ikutlwa gona ka mono ga le bapala mme tlo kae ka ke re babi mpa re hloka
0: nna re ga itewe
2: ka nyina
0: mara ke itse ke nako ya hao ena ko file mentumele ke ga diphatlalatso ka lekale la dipalangwa o file gore na ditifiso tse ntsha di eme jwang di qala ne ka o fa bora makoloi ba o wetsitse hore a tumellano ine se hore be 17 maloto ba itse ka ri hora tsa mosebetsi ba re ba dumellano hore chelete e tle be itse ke na tabetse ba bona khotso
2: kho bona
0: ndade
2: ke ga mosha ka le magetha ya tsane ka
0: mo ndade magetha
2: le go pogo mo tlo le nate mo yana mo ha o etsa di tshwetso tsa ditifiso tsa makoloi mme ka ga dikomiti ka mona ba ba pani ba ya teng bona o go kgwe mahlako ya rona ba tswa pala
0: mme go bule ka go thwe le maobane ha ke shebile mane mo ke ndo bana ndona ba bana le boemedi ka sitana ka ga boto bana le boemedi ba ba pala mme jwale ha ke tse bo gona boemedi ba rona ke bona bo le sekise tsanga bo bo etsa jwang ka di dadi magete
2: e se ya na go bona di ba bona go se di tsa wa ha ona mo tsamaeng go bona ba ka bua di ha di jwa go tsela go tletle wa go bona pele
0: ke se thala sa house nna da demagetha le ba ji ba bang hore jwa le hlaise ditlebo tsa lona go bana ke bana ba re bona ba santlana ba khutlela go le tona le botore jwa le taba tsa gona ha di ya fitiswa ka tseleng re batla ka teng
2: a tsho le bo ne di ba bona ke bo emela ka mogopolo
0: e ya nda bo nyana wena o batla mo nyana mo tlhomo di tsiwe be di emoka
2: yani so plus ano mela ni 50 rand
0: kya le bona hate
2: ola le mela ni putu a yini lo ya ke le ntse di a yi
0: ho jo lo ndate
2: yena
0: thank that mama le khotso
2: ndate
0: ndate
2: ogala
0: kona sa mo wa ndate
2: ke ko ke
0: ndate
2: ya ndate ya ndate ya ndate ya ndate ya
0: ndate ya ndate
2: ya ndate ya ke ba ntate ba ba dikole ba na le ha ya la ho khala di ba ba tsa ke mane e
0: ya nda
2: ha ba ka nnete ba ho tsofa la ke ntini ga ba ka nnete ba la ha ya le la ha sa le ntate go go tsala mo tsho ke tsere ke ha ke ka le tla ho ge ba ntse ba ke di se ga se le ke thani ya la tsela go re ba tlo ka mo le la se tsala ka dipoga se tsela fa e tsi ela sa ka go ka mane ntate ona le transport ya go mo tsho go di tere le go ya ba ke ba ona mo thaka ka ntere tere ja mo tsho
0: yena
2: ya re go bona le sotho ka ha ha ina go go ka ba isa ni tere le go tsala mo tsho ntse le go hant o le ne di bu sina la se le ke thani ya la ka ba mo le la se tsala go ntate le ba ba le ha re la mo ni ra ba ha ba ne ha ba go tsofa la se ntse le gan wa ke ya tsala go nna tshelete in tsori ya yo la ga moela ka di go le ntse ke ka ba se wa ya ke ya ke go tlo wa tsela ha o tsola le go tswa mana ke tshabela bo ha
0: ndate
2: ya ke tsala go ntate ba bona go ba mo le la se tsala ntate ka nnete ke le ka go ka ntate ba la ga ke ya ba se no di mo le go go go ya la go tsapetse yo ha e sa ka go tsa i yo i go na di go le ka tshwa ya ka ba 20 rand ta a tsega go ka tsa 20 ya la go ra tsela go tsa
0: Nare ya lebowa.
2: A ri ndaka.
0: Mwiso re ke di be setlo na mlela tshaba. Mamedi khotso. Mama di khotso. Heban. Mama di khotso. O thots. O thotse re ke mo feta. Mama di khotso.
2: O ka wa go go.
0: Ndade.
2: Mo ka wa go go.
0: Ndade mo twa.
2: Ke re le mana, ga bua. Ka ile ba ka ile thata o bana ba bua di tshile tse ba mo ndate ba nna ba hala se ke ha ka lo ba. Dipefello tsa teng na ke tse reng eng empa diatsaba teng ka nako eno eo ga di akanye gore ya petogore e ka ba theoa dike tsa theoa o bua nnete jale nna ga ke na le bothata fela bosobo ke gore jale ga e se di phama ka pelenyana ka lekwalo dula masomeng a mabedi a nang le metse itseng a go ira nna annete e tlo nkutlwa bosoko ntate le gong
0: na re motlwang ke a leboa tate ai a di beya na re motlwang bana Oye khoso.
2: Dadi.
0: Dadi.
2: Dadi tamae.
0: Dadi tamae.
2: A lete me o shalo si jana nta shalo sa mona ho. Bo thole ba ke ha se pe to gole fela. Ba le kuka ba nete re nna ka ta ba pe to gole fela. Ba le hape ne ke botsa hape ona. Ba le di ba se istite wel how to go ka la manta ha. Ipo tswa le neng ga go di fumana neng. Ba tla le tsela di tsimo ke le sonta traffic.
0: Daruta mai.
2: Iya na.
0: Men tumele ndamlo mo hae. O itse le ka la ha bonzi le sebetsana le hore. Ho tloha ka jeng mo qobelo sonta. E be le fumane di price list tsena. O tshulo tshe. Mang ka le tsabedi di fumane ntate o itse joang ka mponywa ntle le habeng. Ai ke nna bana.
2: O go a yu ka etse re go bana ne mo hana wa le ke la bohlanga tsinga na ke.
0: E o tle o tshulo go a itse mo qobelo sonta. Ba tlo sebeletsa go le difumane a ba tla tsiletsa ka gore tlabe di fumana le ka magangkang e le gore ba ji le bone ba tsebe go iponela tsona motho e mong le mong a itshwarele mona ba piselle tseo lona beng ba makolo ile tla ba le tsona
2: ke a le bontate
0: thank you dad na la go nada thama ya le a ile mona na wele ile la go hlano ka mane ka traffic ina ntho tlo tswane a andat level andat mabedi khoso
3: Dumela ntate o phela hantle.
0: Ke phetse mme o phetse jwang ke mema?
3: Ke nkgono Matsidiso mohale ha leqela.
0: Eh nkgono Matsidiso.
3: Re amohela 17 Maluti. Bo ntate ba dikoloi ha ba bolela hore ho itswe fitness e tla tsamaya ka botshipi ba se batla lefa le ha nngwe. Ho na le ntho tse ding tse theotsweng bakeng sa koloi hobaneng ka ba ha se di-price fela. Dumela ntate di teng ka mane. Ha e le ena phika wa se ha se ntho e molaong.
0: Eya.
3: A hona ke tlhoe ya mala, o tsiba jang gore yo ga le ya ka yo ya ka. A ke tlhoe mala ha yo, mola wong ha yo, mola o tlo ha yo o nyo le di price. Selemo le selemo, ha o fo se yo mone ene ba itseng ene ka. Ba fuye tse ding tse pedi tse tharo. Di ntota di koloi mono ha bana ga ba se ba sa gapa ha ngwe ba itseng ba di bullet mona di plate number ga ha ngwe le jalo. Hona le di tumelana tse 20.
0: Ba lile le bona nkgono ba re koloi tsa bona tsa maeti ba re ka dikoloi tsa di second hand bo phelo ba tsona bo keke mba le monze le shume ha o dikoloi sebeditse ka sebetsa le motse tse thago ka botse nne ha o ka ba le
3: tsonono
0: ya rena na mpa plate e nonzo tho ke le motse le shume na keke mo le mong wa ena
3: ba di se se tsing ba di se meja se tsi le bona di ntse ka na di ID wa ne a di sa fiti so kana tshe mo le mo tsama ka molao di ka fika go di se tsa ke ntse ha ba ga jona ba tsara sa itu ba ke le tso ha ba se ba isa di ntse tse ntse na senke mo mane ba pata ha de di ka se mo ba se ba tlo patela ha mo le eng ke mpa ke le bala fela ba ke mo se fa se pantiri ke go le le pantiri
0: ha ya le bo
3: thank you ntate
0: Gawi utlo ena ya fitness o theule ke tla e fuputsa ke tla e thola men dumele mo dula le teng ke tla ke re utlo bona pebo fatso e bile e fe ho bo ga makolo ke le bona hore e ba tsi bona lo follow ke mosebetsi
3: o ke tsana ka
0: mama di khotso mama di khotso
3: khotso ntate nna ntate ha ke hlana le bo re se mo di difise di Ke re ke sa itse ke tla yena go sela. E go thwe di ndile ya ka mongwe le se thago.

0: 나는 꼴좀 들리나야 이뻐가 있으면 완전
1: 그룹이 이해다
0: 인터넷 때도 유구인 신 모른다 전화 나지 지금 분위기 아마야 뭐하는지
1: 오자 무
0: 저것만 문제인다 전화
1: re tla ke re dishebe re shebile tsa makoloi gona ba le tsena tsa ba eteng date mabone kgotso
2: ebile ba dumeletse go ba ka tshela ka lesentle goba le yone e ka re mekwetse taba eno ga o eketswa dilemo tsena tse
1: lesomeba
2: fue monyetla wa go ba ka tshela ba tshelela ka koloi nngwe ga e ba ena e kgathala jalo ka ba ile nne ba lela ka go koloi tsa ba e dile kgathala ka pele ba ka se ba o tshedisetsa koloi nntšha sente le jwa
1: ai kona taba di ngata e le gore mona
2: ai
1: kona boga makoloi ga e bataba tsena ke nnete ga e ba mmamedi o nkutlwe ga e bataba tsena ke nnete ya gore lena dinyetlhiletso tse tsena ke a tseba godi a ba lephatlhalatso mona ya gore lesenke e leng number plate ka moo re e tlwaetseng ka teng gore e tla dula go 750 e nke dilemo e di ise go lemo tse lesome ga e sa tla ba lemo tsane tse tlhano jale ke mona go na le ba bangwe ba mamedi ba reng aa ba boetse gape-gape ba nyetlhisitswe ka gore e gutlele pricing e tlase lesenkeleng tse le mathamano bo ma 400 ke di ena se le matha go those le to matha go 350 ka lemo tse lesome wala ke tsedi tseng ata ge tla di kung ka mmamedi re utlwe re tla boela re tla moeng kwana re tlo fa tsona go go bona ke di feng mmamedi kgotso
3: hello
1: mmamedi kgotso
3: o ka ndate
1: ndate
3: a ka re ne nta se mo re wi le maobane le nane la go tla ta ba ndate bo mpa tsoba la le yona ene ya di ye se se
1: e
3: o ka se mana ho la ho na mo ne wi wi le maoba ke ka la le ba ka le na la go tla ta ba tanjinga
1: Ah, mami di taba di feletse taba di feletse jwale e le gore he le bona ga e le monatšhe ke bona ba utlwang le batama mamedi ga kere ba fosa ke bona ba utlwang le matama la ditšeo la ditšeo le gore na taba tsa bona di tsamaya jwang kgwebo ke ya bo jwale ga e le bona ba reng ga ba kgotsofala ukwile ba re ba ne ba kopile lekala gore a ena banna yona ika motho o ne o tlameya gore e be o se o palame koloi sa le seng o tla phetha mabaka e le gore o seka ba tla thulana le taba tsa dikgoga tseo o se o tlo lefa 22 malote empa he mamedi go file tsona tlhe ditaba tsena ke sa tla gonka mamedi ke a bona go teng kwana ga ke sa tla gonka re setse ka motsotswana fela pele re fitlhamane goreng ya lesome le metso e mmedi go tswa go nna malhasena le dikile boile gagolo go fitlheletse go kopana nako e tlang re ne bua taba tse botlhokwa golo ditaba tsa setšhaba re buile jalo le ka diphatalatso ka mane ka lekaleng la dipalangwang ra bua le boramakoloi e gologolo ga bua le wena mmamedi e le wena ya utlwang le batama go feta e leng moji wa ditshebeletso ka gona go fitlheletse go kopana nako e tlang e tshweu kgotso nanong le latelang ke la go otlolola taba.

Ba jere fara ba so jere jere la o ni di ni ona tra ta mo jere lan

0: re bua ka morena ya ile a ikhana ya bo tlo go tsoga ka bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tsaba ditshwero a tsaba ditshwero tse amanang le naga ya ke feta le tsaja o tla ba le ka ena ya tsholo mo ke a nata ditshwero tse tsaja a nata ditshwero tse tsholo a di ka go ya ka go a di ke na naga ena go re na ha go ke ba ke ditaba naga ya ke ka tsa ma di ba ha di se ba go o thabe kontrole ya di
1: ka le ditaba ena ya shaha le mollo e bimba ka ha ona mo tlaisa na ha ena ya mo shosheting go bana e senya tso hle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dinga a re na re fileng tsone e ba shotu go hle mo ba leng hona teng ha re thusa neng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena taba ena ya saha me re bolo ke tikulo ya gone go bana ke yona ka ya thusa hore na go itlang ke se ka bona le sotho la gona le ntse le la hlehela
2: bona ba ntse ba tsa go di khombo mona motho wa ka go itla license na license ndo tsa tsamisa di tlhong go re o ipotsa bana ba hlanga bile bona e be ba nna bo itswa go se bonye tlo fitela mo mo zo sa nane le motho yo re go a fela bona le kuno e fumanang we re wa ke dilo ntse taba tsi mme yana motho yo yena o reng ha itsa tabe hlabisa ntlo ga ka lo bana ka mola ya fana le ya mo yena ke se ba tswana mola go ke ditlo ja mola ba ba bidi
3: go ba tsotso ke se ka ntse ba bile ka go le kana go re be bana ba bona ba ntse ba swa ba ka tshumwa ka le ba ka la ntse re se re ntse e tsa hala ka ga tsitse ya tarona go re be tshela tsa bona di ya go fisha go le bona tshu jo ene ka go ba ke ba bana e gatelwa mai kutlo ke thabe ya le ke ka se tsa melo ke le go bitse ena na ya ke se ba se tsaba ka ba ka para me ke ka social plaza ka se ba ka ka ka ka ka ka ka a go le le ke ke ke ka se bona go di go le tsa bona ke da se o ye mo mbatse de pane o tlo mo tsena ka pala le tsona ke go pa ka ofela ke tsa di ya tsara tsa ke ke go pa le tsona ka ofela ke tsa di e di ka le tsona le ba o se ba a ne ha di tsa le mega o se tsena ka ba tsena lo fetola historia ya le so lo ka go lo nyena ya thuto e phabe o re ka le tsho le mba yo ka me ke bo boluke o le hantle ne re tla go boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go tsena me tsela tse go tsena o tswa ba di kolo tse tsena ke nyewe tsena tsenga se khata go di kolo ka go deha sa go ba itse
4: nna yena o thonisa ba grand era eka o mo o heto na go ga o tsela go sa bona le ntse se tswa ke re dule go tsena ha ba le tsela ya phepa o nna re ha tsela ke ba tsaya ka da le tumo ha ona mphere ng ha ikwa ikwa se how come we also to eat out of food that we go eat but maybe how come we not eat maybe the juice of what we eat too go tsebe go etswa go ne pa iseng go bane o tloa o ya le masente a thema sente a tlo ka le tsile ntse tlo ka lang ke maje le setino go tsebe go hautwa mme go tloe tshwa jwa lo nne empa ke re mo amoele mme wa ka go bane a se ba go se ba bona go ka tsela yo ba tlo ba bona tsa yo e bile ha o no tsena ba ba ka o a ka o a ka ba le lwana di go ke ne re tsene go etsa dipotentse ka go tsena go go a ke ha ona le motho a ntseng a supa mona o re ka go ba le phoso mona o re ka go ba le phoso e tle wa o supa go o supa go o tsena ha se ke tla di nna ba tswana ba le ba ka ba ka ka ne di ha ha tlo ba di mo sotha le go go ka ba ke ke me lega ha ke tsena ba ka ba ka ba le ba tsapi ke mo ya ke tsai tsi go bona go tla ha ma tona mona le mo hlomphe go ja tshelete e bo ka ka ne di ka ke go ha ha ke tsena a mme ke tsela ke ke ba tlo ke tsitse ba ona ga le tsena ke bone ha e ba go ke ke tsona go tsala pele ha ke hana le go ha ke tla le go thata le bona ke bile ke a tsela ke ke le le pele ke le ke go bona e e phabole go tsho tse go bane ke mo na mo ke reng ke bile re tsoka go go go tsela ke tsha go tsela ba go mo se ba nang le ke ke go ba tlo ba tlo ba tlo ba tlo

0: ke tle ke supe mma medi re sala sethatho mona hore ha re se go mema hore o tlo o kenye letso ho bile se ya bolna ne o lena la gona nomoro ya mahara ye e sebedisang ke yane ya 59933 nako yeo re bulelang hore o tlo o etse jwalo o pace le wena e ka batle ka dipotso kapa ka ditlatsetso di ya ananele ha kwano serving sa lesotho mma medi ge wela gabong jwalo ka ha ke le ka supa re se re le o etse ka go ne o lena la ro tlo la taba hore nyane shimile metso medi ho ya hore nyane ya bobedi mmuso wa lesotho o ile wa theha sea le moya sa the se balang ka hore the ultimate ready yo se Hassan Jalo ka senyesemane ne monongwaha ke dilemo tse mashome a mabedi se thehilwe ka motho ya mang se thehilwe ka selemo sa nsa dikidi tse pedi le tshela la 2006 ka sepheo sa ho arabela ga tse ding ditaba tsa batjha jwalo ka ha mohlomong re ka gare se ne se shebile haholoholo ditaba tsa batjha kapa kgopolo ya mmuso e ne e le hore seletse arabela ditaba tsa batjha ditaba tsena di tshwantshwa ha o ka wa sheba o ntse o ithuta le dinaheng tse dinaga yane ya Botswana e batla itse na le sealemoya se segolo le sona sealemoya se senyenyane go arabela tsona ditaba tsena ke ka gona lenaneng la rona ka jeno re kgatlhang gore re ke re tlotle ka mekete ena kapa ka mokete ona o tlotla o tshwarwa ba tla go bolelela rona tlhogo kapa setlhotlholo sa go keteka dilemo tsena tse masome a mabedi nna ke se feng he mosotho e motle mme leeto la rona le tla ipapisa go tloa ga se ne se thewa ka sona selemo seo he mosotho e motle ga se ne se thewa ka teng go bile le ba baokamedi ba fapakaneng ba ileng ba le seabo ditabeng tsa sealemoya sena ka kotlolo o bona gore se a tsitsa se sebetsa hantle jalo ka dialemoya tse ding ka ga ka nako eno le dialemoya ne tse di seng ata gagolo empa he ne se thewa jalo go tswa mmene se botswa motlhomong ka nako eno ka dibogodi tseo re ka gage nne di tloa ka gona ka sealemoya sena se segolo e leng sealemoya sa lesotho mme go a qala sona sane sa ka moo he mosotho e motle ke tlhalositseng ka teng gore se ga sa jalo ka senyesemane mme re tla buisana le mookamedi wa metlheng gona sealemoyeng seo sa the ultimate ha se ne se thewa ke mofumagadi Lerato Tshosane yeo re buisanang le ena bamamedi ba sealemoya sa lesotho ba ile ba motseba a ntse a sebetsa le ona ba na leng a ditaba gona kwano sealemoyeng sa lesotho mme re sentse re gokagane le ena kwano mogaleng ga morago go tla buisana le ya tshwere molepo ga jale e le bookamedi ka sealemoyeng sena sa the ultimate mofumagadi mapitso seketetshimo le ena re tla buisana le ena tla ke re le tipatipe gape re ke re buisane le dikhoku motlhong ba go karare ke dikhoku tse dileng le seabo nakong eo go sebetsang sealo kapa ba sebetsang sealemoyeng sena ba sebeditseng sealemoya sena ka kotlolo motlhomong le go tloa ka kwano ka sealemoyeng sa lesotho mme Tshosane re a oamela sealemoyeng sa lesotho ke mpha Mosala a ka thabela go bua le wena ka jeno mme ge lebile mme wa ka kannete bamamedi ba sealemoya sa lesotho ke a dimela ba gale ba thabile go utlwa lentshwi lena la gago ba qetetse gale dilemo tse e ka nnang ya batse re sa gopoleng gorona a dika empa hela ga bua gore mmeka amogela sealemoya se o ileng wa sebetsa go sona o le mookamedi nako eo se neng se thewa ka selemo sa ntsha dikete tse pedi le tshelela ka jalo sekete ka dilemo tse masome a mabedi se thehilwe a ko re tlhalosetse mme ka ditaba tsa sealemoya sena se tloga kae sealemoya sena ge lakatsa gore tle go tlwa ditaba tsa nalane gagologolo go tswa go wena
1: Oh, yantate, na kibile motlalei wa ditaba wa nako e telele sealemoyeng seno empa ka kotlolo go na le nako eo ileng ka tsela ka ntle go naga go ya tsela pele go thuta ka tsona ditaba tsa bophatalatsi mane yunibesithing ya Rhodes mo e itseng goba ke gotle ge ileng ka bolelelwa gore nako e fitlhile jwale ya gore re tlo tlaisa ditsebo tse ka bang re ne re tla le tsona mo re neng re tsa teng mme ke ile ka tsela ka fua assignment kapa mosebetsi wa gore ke thehe ga e le gantle gae ga ke a ba e mong a basebetsi fela ke bile mothei wa sealemoya sa the ultimate mme ka bothei bo ke ile ka se theha ka se reya lebitso ga bona gore re se setela tsela eo se neng se tla letela gore se tsamaye ka yona e ke utlwileng e ka sentse se tshwere go fitlhela gona jale mme ga e ba one gore ke thatholoe ile ya ba go ba re tswele pele go etsa megalo eno ya ba re e tlaisa ofising ya mongodi e mogolo e ne e le ntate Tshedisong Bokela ka nako eno le ofising ya letona and of course ya go etsa di-proposal tseneng di bontsha gore na ebe ke tsela efeng re ka tshebetsang ka yona le gore ge se a gole

0: lesiyalemoya sa Lesotho isigaba extension ya siyalemoya sa Lesotho empa ibe a sister station eneng itlo serve ka purpose ya yona ine ile hore ibe sa papatso commercial radio station more than hoba siyalemoya a ke tsena tsena sa rona re se bitsang sa setšhaba sa go phatlhala tsisela empa seno sona ehlile se ne se reretswe gore ebe taba ya kgwebo go feta dintho tsotlhe tse ngata ke ka gona le nakong ya tshebetso ya teng re ileng ra sebetsa closely le o e neng e le mookamedi ka mane ka papatsong ntate Maphathe re ne re tlile re sebetsa ditaba tsa teng gagolo ka lefapheng leno la thekiso ya moya bakeng sa go bapatsa ga gona ka mona re ne re shebile tsela ya gore mananeo e tla ebe mananeo a agabang tlhoko ya batšha jolo ka ga o se o tshulo o tla elelelwa during those days ba tle ba ntshwarele ga e ba ke tlo sebedisa lebitso la station sa bona ha empa ke a kgola ke ka tsela e ntle station se neng se bitswa anene lenya ke a se lebala sa ntate Majaka ga nane se bitswang
1: sa Beltmade tshwarele e seng sa PC
0: sa PC PC ka nako eno e ne le bogalegalegale jale ge batla gore re matche re be re kgothela odimo re etsa competition re sitse re kene di-programmeng tsa batšha mme e ne le a very healthy competition ka nako eno ga sealemoya seno se ne se thewa
1: dintlha tseo ke di tshwaileng ga ntse o bega ditaba tsa gago mona o le mothegi wa boela wa fana le ka lebitso ga ko go tlhalose ena la lebitso la The Ultimate le ne le tswalwa ke eng lona la go qeteletse e ba The Ultimate
0: di-station tsena tse di ne di ipitsa number one station ba ipitsa ka mabitso gore na ba wela kae jele ke batla gore ke be ka godimo fele ke sa tsebo e be lebitso e nka le beyang gore e be nna ke ka godimo o bona e ka ba lefeba ke e re nna ke be The Ultimate he le ba number one I'm still The Ultimate ke yone e leng ya informa lebitso le
1: ka re tsela le bohamme ba bangata ba ithuta ka jeno go ona gobaneng sealemoya sena se bitsitse The Ultimate mme re se utlwa ka wena o ile karolo ya go qapa lona lebitso lena mogaleng ga re sheba ke ile ka amantha ya gore ga o shebanaga tse dingwe ke ithuta nagenyane ya Botswana se re ile ra etela teng ga bona ditaba tsa teng tsa gaso go na le sealemoya se segolo go na le sealemoya sena se senyane tshebagalo kapa popego e ntse e batla e tshwana le yona ya sealemoya sa Lesotho le The Ultimate Radio na go ne na le motlhomong boithuto bo ne di diwa o itsa ka ntle yona ga ya balege ge batla go itsa sena se e tshwanang le naga ena ya Botswana kapa e ne le taba fela yo mmuso o leng wa re ge batla go qala sealemoya se ka kenyang tšhelete se commerciale ka bonang gore na le sebetsa jwang go a tlisa morego o wa mmuso
0: ka nnete ga re ka ba ra ithuta naheng efeng kapa efeng ga ke bile ga ke na le tsebo ko utlwa ka wena gona jale gore Botswana e na le tsela e batlang e tshwana le ene eo re ileng ra enka empa ntho e nka e tlhalosang ko gore pele re tsamaya re ya sekolong ke ne ke na le yone tho ke neilwe phitshane e ne le mosebetsi mmogo le nna le pele re tla dumelelwa gore re ye sekolong go etsa ditaba tseo tsa bophatlhalatsi go ne go santso go na le morego ono o no bile o ntse o bua ka paramenteng gore go tla tla go thewa sealemoya ke ka gona itseng ga re se re gotlile go ileng gwa ba le pressure e golo ya gore taba yane e salentse bua e rekela gore jaleng e tsagale mme ne e tsagale ka nako e kgutshwanyane gagolo re se re le tlasa pressure e tshabeyang gore re arabe taba eno gobane ne se batla e fetoa taba e neng e dula e botswa ke ba bogolo mmusong gore na gantlentle ntho e ne e le itseng le a etsa go etsagalang ka yone mme o tla utlwisisa gore ešile e la ba recruitment ya teng e la ba e tatileng ke ka gona re ileng ra tlameya go gapa ba bangwe ba neng ba sebetsa ka mono ka sealemoyeng sa Lesotho ke ntse ke gopola le sa bana Lesupi ke a tshepa go ntsa le teng yana ke utlwe ka go ntsa le teng ga nka ntate ono thwe ke ntate Philip Neko e kileng ka utlwa gore o sa sena le rona may he soul rest in peace ya ba ba tlo sebetsa ga ke tse ke le bala mang o tsebo bitsa mabitso go kotse o tla o le bala batho ba bangwe ba botlo empa ba
1: bo Damas T
0: ya khala bo ne ntso tiseng a tata re joena ya ba e ba ena ndate Dallas T ndate le tello le ba ya ba ba tlo tla ba sebetsa ya ba thini e o rileng ga eng ka go tloa ka re dilo soto gore e tle e tlotla e phatlhalatsa ka mona e ne ntse e le mosebetsi o bane sentse bona ba na le experience empa fela jale gone go fetoa e ne le leleme e leng gore ge ne ntse re entse ntho e e nepagetse mme ruri ga ba fitlha ka mo ntse ke ba paka ba ile ba etsa mosebetsi o motle ka mokgwa o kgetheileng jale ga qetelela ge boetse re nka ba bangwe gape ba neng ba tlhaga ka thoko ge ntse re ba fuwa di-interview jalo gore re ba bone na ba ka metšha ntho e ne re batlang go etsa e le gore ne re tlhile re sebetsa ka ntshweneng ka ka e bitsa competition within the peers because re ne bile re na le ntshweneng re re ke peer review mechanism e neng re e sebedisa ya gore ga o tsua lenaneo re ne re dula fatshe ebe jalo go a buisana gore na o bone ka motho o bile maatla kae o le a fokola kae ke ngwe ya ntho tse ileng tsa go godisa jale ebe ba o jwetsa gantle pepenene re ne re sebedisa lentswe la gore ehlile re ile go thagisa tsatsing lena jale re tlo tla go bontsha gore na phoso ya gago re e bone kae mme ntho eo ile a etsa a very healthy competition amongst them ya ba re bona mosebetsi o tswela pele ka tsela e kgetheileng mme gore seile sa sebetsa empa ga o ne gore nako go kae motlhomong mo motho ileng wa ithuta teng nako e ke neng ke le Rhodes University go na o na le radio station eno tho ke RMR ya e neng e le ya rona batho ba neng ba etsa course eno ya journalism so e ne broadcast ke ne ke bona tsela e neng e sebetsa ka yona ke bona gore e tlile mona go sebediswa competition gore na ke mang a tla papaela gagolo ga a le lenaneo mme ile ankgatlha taba eno ka bona gore ntho e na e etsa batho ba itelang gore ba sebetse gantle
1: kere ba hamme mabedi ke tsotsi ke ne ke tsohe mashima mabedi le metso e megago re fela tse hore na ya le shumela metso mabedi mo tsoma metsi se ya sal so tlo ke nna le ro tlo la taba le nna le ditaba tsa marao rao kwa no serve sal so me ha go feta mo he me tsa na ke go ntle pele le gala mananeo me ke se le mo ya se tla tla se rekisa mananeo wa le ne le ya gala mo se le ipapisitse leng le batla go itsa jwa
0: ma nanao ana tiketekere nakong e o qalang motho o ne o tlile ka mang gore this is how it will work but nako e re seng re le thini re se re kopane le bane se ke ba recruitile ge ile ga ba fatshe gore re tlile ga beya menagano ya rona gantle gore e otlolowe gona gantlentle ntho eo re batlang go e achieva keng e leng gore mane moo ke neng ke entse proposal ya sealemoya o tla gopola ga ke re go qabile pele ka gore ke fuwe assignment mme ke etse proposal and all the thing jale proposal eo re ne go tshwanela gore re tle re bone gore manane wa rona a tlo metšha purpose eno eo re neng re re e tlotla e etsagala ka gona gore re nyolole standard le gore re etse deviate from radio lesotho re seke ra etsa you know radio lesotho ya sogowa fela e ntse ke a gola wankutlwana ke re re batla gore ena e be a different radio station e tlileng e buang le batho ba batšha gagolo le bana ba senye semane sena sa morago gore re shege ba utlwe ga ba iketsa express so ke ka gona itseng nako e re etsang mananeo ga fumana gore bogolo ba nako ke tle ke re o tlo tlhokomele gore bogolo ba nako mana

0: ka mola re bona e ka manane o a manelwang di radio station tse ding ke a tsamayang jwang nna ga batla gore re ipapise le yona ntheno gore re tle re tsebe go fitlhela tlhoko eno le expectations tseno tsa bao neng ba lebeletse go kwa rona e be se re nng tseno re bontshe gore this is something that we can do and indeed we did it.
1: Ke le bomme di khorotso tse mo feletse o ka ba di supang le tong ha o ntse o tsamaya e ka ba di feng ke a gola ke tla thetsa gape a peta ba ya gore ha re sheba di taba tsa nalane naheng ya Lesotho selemo sa 2002 le tshelela 2002 le supa mohlomong ditabeng tsa dipolotiki ke mpe ke e beye jwalo fela go ne ntse go rona le mokga o buisang wa puso ya setšhaba ka setšhaba LCD mme go na le go ikang go batla go tlhokotlhokoleya go tla ba le mega emeng e oneng re tlala go bona mohlomong ka sebopeo seno go ba le ditaba tse jalo dipolotiking tsa naga tse re tsebang gore di bopa boinagano ba batho di bopa boitshwaro ba batho jale ke bona le theha sealemo ya sena ka yona nako yona eno dikgolotso tse neng di le teng ga kare ke di feng politically ke di feng tse di kanyang ya bomotlhomo di etsa katela di susumetsa gore e seke a re ga o le tee yaka motlhomong ka lebaka la tlhokalo le go thewa ga dipolotiki tse neng le le maqhubu ka nako eno jwa dile tsa susumetsa go thewa ga sealemo ya sesa the ultimate
0: ga nke ka ya go eno ka nnete gobane ga ke gopole go ile a ba le taba ya mofuto o jwalo gobaneng ga e ba ke tla o isa morago ganyane ke tla o gopotsa gore kere taba ena e ne le taba ene se ile a ba yaka ya bua paramenteng gore go tla ba le radio station e leng gore ga jale re ne se re lokela go seetsa e ne se e le nthwanene ya gore go ne go thwe gale le re letlotla le etsa station sena empa se sa etsagale gantle go etsagalang ka sona e leng gore re ne re seetsa e le gobane already the political environment in essence is a way it is lebeletse ha o ka ba ba le any challenge ka nnete politically or otherwise ha ke hopole go bula ba le letho le ile la re fetisa in fact as a matter of fact ke ra fumana a lot of support ene nye hlaha musong ha ho lo ba sa station hore se fetwe se o tsilela qeteletse se le sona
1: ke le ho me ke ho re mo ha pe a pe re kala ka tsang ho itlwa ke go batla go se bonolo ha ho le ho le mo musung hore ha ba ho qalwa ke ha di bua ka ho thewa selma sena se ba ultimate se he tso ya hore re le ho be le ba sebetsi bana go yohle ba ba nyi bi bana kwana ile ntwe ka naba ile ntse e siko mo hlo ntse tso ile le ya mofuta ofe ho bona hore re le ba sebetsi ba o seng ba na go ipilile ba fumana ditiana kana ba lefa mekgwa e ne le efeng eo neng e le tsheletsong ya gore e tle e sebediswe motlhomong go lefa dibogodi tsa ka nako tse e ka nnang ya bone le tsa nakwana ba tlang ba file ba bannye le ba nako e telele na motlhomong le structure ga fela sa mmuso na o ne o dumelela maemo a gore sealemo ya se ka thewa go be le batho bangwe ba tla lefiwa motlhomong ka ba nakwana ka nako tseo e seng ba hiweng nako e telele
0: mosebetsi wa ka ke le mothei wa sealemoya ka nako eno ntate le di-proposal tse re neng re di etsa re ne re engage gagolo mongwedi e mogolo wa lekala jalo ka ga ke ile ka tlhalosa jale nakong eo go neng go thwe nka batho ba bangwe ka radio Lesotho ba e leng gore ba ka ba suitable for the station re shedile taba ya fluency ya language e neng e tla sebediswa le gore station se mmite seo se neng se bontshitse proposaleng ya teng gore na re lokela gore re tsamaye jwang go ile wa fumantshagala gore re keke ra ba le staff se feleletseng se ka kapa baphatlhalatsi ba feleletseng go tloa ka radio Lesotho bane le yona it means ne re boetse re itlothela batho ka ntlene a the purpose e neng tse e le gore le yona e nne functione so go ile go a qetelela go sebediswa leano la batho ba neng ba bitswa ne le batho bagotho ba temporary ba neng ba patalwa pay appearance ga ke tsebe na e ne e fetile jwang in the structure because gopola gore nna mosebetsi wa ka e ne le go manager station e le go etsa di-proposal tse neng di ka amoelwa kapa tsa latolwa empa go ile go a bonagala di amoeleya mme batho bao ba nentse ba lefuwa ga ke tsebe na letlole le ba neng ba lefuwa ka lona ke le neng le bitswa eng fela ke batho ba neng ba lefwa ka gore o sebeditse e leng gore e ne e le payment pay appearance ya o teng mosebetsing ebile o performe mosebetsing. Ke ka hona ha motho a na a sa ba teng mosebetsing, e ba sebaka sa hae se kwalwa ke e mong, o la kekeng a le

0: Manuti. Jacob's Croning Instant Coffee, 200 grams for just £159.99. And Ingram's Body Cream, 450 mils. Buy any two for 85 Manuti. Deals valid until 10 May. Get so much more with the ShopRite price.
1: Mamedi re khutlwa ba he ka mabenkileng metsotso ya rona e ditlwa go e mashoma mabedi le metso e me ga go lo fihla jalo go re nyane ya pele kwa mahareng ga ntse rena le mofumahadi le gato tshosane mokamedi wa mehleng wa selmo ya sena sa the ultimate me ke o mema he mamedi o tlo kene no mo ga mahala ke yana ya 59933 o ka tseba go botsa dipotso tsa gao ka yana pele ge go ka hana jalo le mme mapitso mamedi ya wa me ra gotso gotso ntate ke ntate tumo go kae
2: Mahalosuku
1: ke le wanda de tuma ka mahalosuku
2: ala dikene ke wenye lo sutu ntle ba tla ng thabi thabi sa ka yona ke a hola ke ke mo ke bona e se na le ding tlhomena tse ngata ya se se hlaisa ke a hola mo ke batla ng ke na le tshwenyo ha ke ndo tsena tse hlaisa e se na e sa phete pete ntho tse
1: Ke le bona mantebele.
3: Ah, ntate. O le ba bang go tsaka ke le go na sa le mo se ne se ke se se se bile la ang tsela ne go go re tle ha se le se bua se le se ne se.
1: Eem.
3: Ba ba go re ke tsai se se ka go go go ka ke thabi ha go le ntate. Go ka ke thabi ke le le go re. Ke o bile le yona.
1: Ke yona nomoro ya mahala yo ka wa kenang ka yona mme ke a omema he gore wa gelwa go molangwana ditabeng tsena ke bile le tate tumo chanta tate tumo yena o na sa utlwa hantle ona re bua ka eng a hloma e ka re bua ka sermo ya salo soto ga o taba he dintleng tsa gae ke mme mantebeleng thaba ke mamedi wa gona wa pele yong ka ge mo ke ditabeng tsa gona di ena ga a botse o leboga sena seo re se ntseng le gona gore tlhalosetsa kapa ho ka hore ka nete wa setseba mo ne re re tle go utlwe ha ba ene mo tee ka bo re tla monka metso sane
3: ya
1: nna ka re go pa ke tle go lo go le mme wa ka ba me me di ba ka ke bana kapa mme di wa ka ke mme mantebe le nthaba ha se potso ha ka lokalo empa o ka bolela o ka hlahla dintla ho di ma puo ya ha mme
3: wa ya ha e re ho nna le panela ho tisa ka matla hore le ba patsetsa le moya seno ai ba ho fihlela tatsing le ho ntsena le batho ba reng re a fukwa pero jole ha re na tsebo ya hore feteng e se ke kopa le tise ka matla ntate se patlalatse haholo se tle se tsebe hore se tsebe hale otherwise ka nnete ke thabile ke a utlwa nne o wanna se mamele fela a sa tsebe na ho etsahalang ka sona mosebetsi o qala hona mohe
1: Mme sa ne ka re tlile le se a bosa ha ona ne o la go na ka jeno sentse go la ka letsa hlelwe na letsa tsile monate ke a tshepa tla le ha o ketekwa mane se hlohlolong sa ho keteka the ultimate jolo ga ha di yona se hlohlolong pele he sa sa mokete ga tla nne re be le wena
3: ka nete le nna ke itebohetse haholo hlenda te ke nke monyetla ho leboa ka ho e be o la se beha mo moyeng hobane ntse ke se boulelela haholo ka nnete jwale ke be ke nke monyetla ona wa hore ke re gara bao re ileng ka tloa leetong le na le bona ke bile le masole a ka bang mane ke a kgola a wele moleng wa ntwa re se re reneya ya bona le bona e phomola ka kgotsotlhe empa ba ntseng ba tsela pele tiisang gagolo go feta mo competition ena empe ka morago ka mona ba heso ga re nne re duleng re le the ultimate ge seke ra tloa ra fumana re reile ngwana mmabotle fela e re ga o mosheba o fumana a le mobenyana ge tiise gore lebitso leo e tle lebitso lebe ke segomo kgotso ntate
1: fea le bogamme o lebedi ka bogabane he mme lerato tshosane mme ga o le tsena ge mosotho ye motle ke loka kete ka supa gore sealemo ya sena se kete ka dilemo tsena tse masome a mabedi ke mongwe ba okamedi ba metlheng ba bangwe ba ile ba latela bo ntate lefumanyekole mme ba batho dithebe yeo ka jwale e ntse le yena ya tshwere molepo e le mo okamedi ka lefapheng la ditaba ditaba tsa morara wa ka sealemo sa losotho ke mme mapitso ya tshwereng ga jwale jwale ke yena ya re lebisang go keteka mokitona wa dilemo tse masome a mabedi ga go ketekwa mme ke ene re gokaganang le ena ga jwale jwale a tla ga tlhalosetse gona re keteka jwang le gona ultimate e etsa eng go keteka dilemo tsena tse masome a mabedi ke le ka ga magago ge tla buisana le ya bileng le karolo ka fumana ka sealemeng sa losotho e le sebodi ya baotloa o ya kamane ka mo go ne go thewa sealemoya sela sa the ultimate e tse e le sebohodi ka jeno ka ona ka mono ka sealemeng seo sa the ultimate ke le sawana le supi le le kolbi ka mo a tsebagalang ka teng godima sealemoya mme re tla buisana le ena ketelelong he jale atle a ga tlhalosetse gorena ba sebetsa jwang ga jwale motlhome le nakong e e fetileng a ke a rolele ditaba tsa gae ga jwale ke gokagana jwalo le mme mapitso seketetsheo ke ena ke gokagana lena mme mapitso ke amogela sermeng sa losotho mme ke mpa mosala a ka thabela go ba le wena ka jeno ga le bamme sealemoya sa heno mme se o le tshwere bolepo le mokamedi ka mo mme waka se kete ka dilemo tse masome a mabedi a ko go tlhalosetse ka ketekelo ya dilemo tsena tse masome a mabedi motlhomong o go tlhalosetse gorena gantle ga le re le a kete ka dilemo tse masome a mabedi le kete ka jwang
4: ke le boeng ga teng sa monyetla o kofuwang ke sa heso sealemoya sa lesotho o bontsha fela gore sealemoya sa the ultimate ebileng mokamedi pele a tlhalositse gore se theuwe ka la nine kgweding ena e gore leng go yona go bolelang gore tswalo ya ultimate e go sasa mo re ketekang dilemo tse masome a mabedi ngate se theuwe mme sealemoya sena se theuwe dilemong tseno peo kgopolo jalo ka ga mme le gato a tlhalositse gore se ne se thegwa se thehelwa batšha se thehelwa talente ka gona setse se thehelwa gape boqapi e le dini ka gona ya lesotho empa ka setlhotlholong sealemoya sena se ne se thewa e le sealemoya se nothwe se tlo tla seetse tsa mmuso tšhelete meaning se ne se thewa ya go thwe ke a commercial radio station ke tlhalosa gore ntate mosala

0: di taba tsena ka ofela ge potla ge diketeka go bane ge ge di ri ka go le ngwe ya tso ke a gona ke re tse thago tsena tse ke di tlhalositseng ka go nna se mo ya tshwana ine le tse tshwentse ge di ne pandate ge mpa fela ge tsena le bothata ka ina ya o qetela eleng ya go ge se ya le mo ya sentse tse mmuso tshelete ka ba se tsitse go duma taba eo tsimeng se thehelwa eleng go ge be tsi gore go tike o commercial radio station empa ke go tare ke tika go bane dilemo tsena tse mashona na di be ile mona na ga ka supa dikatlo tse mmalwa tse o gegeng ka tsona e hle we deserve ka ba e hle re tla nea re ge tike ke ke tika di talenta tsa bana ba ba so tlo tse o re tse ba go ke selma sa the ultimate si thusi tse ba cha kana go eno ke selma sa message wa go na le challenge ka pa go ne o na le kholotso na e be botlapi bona ba batjha ka pa ntse na bona ha landi tse di hlaha tsa mino o na o bile o thabelwang hona vele tsena na e ke mino ka wa batala tsa ka ne se alma sa ultimate ke se alma ya sesing se e kotlang se phuba o re re thusitse batjha ba bangata ka gana ha le sotho re ne ba fetse go mo go ba le go bona ka dilemo tsena tsa mashona mabedi ne re a ba o re ha re keteka dilemo tsena tsa mashona mabedi e hlile se hohono ge se bona mo gegeng ge na le di artistika ba gana le dibini tsa bana ba basotho seo se bile di batlwa le ka ntle ona ya lesotho gore dilo e tsamenya kwe teng ebile di gola ka di fua meropotso e nkang hantle ndate ke gola ga ke tsebela be ke agabile potso ya go hantle empa ke nagana gore ke yona taba e goregeng ge e thabetse fela ultimate gore ebe nemeng ge qeteletse ge fitlhetse setlhotlholo sa moo gommelegate ga bane ba thea sealemoya gore ba fa batšha monyetlo wa gore ba tumise ditalenta tsa bona kapa ba di batalatse ebe nemeng ge re fitlhile mono ngkate
1: di kholotso ke di feng go na le kholotso yeo a mme mona ne ke re ke tsa potso tatello empa he ka ke o tlwelele o tlobeya ditaba tsa gago kholotso ena ya gore ena ya o qetele odeng wa bua ka yona ena ya gore jale se kenye tšhelete se keketsa mmuso tšhelete e ka ke kholotso taba eno ga go tlo e tshogi sena ke kholotso gobaneng
0: ultimate se tsamaiswang ka yona ga jwale kapa tsela yeo se bonagalang se fokola ka yona se fokodiswa ke taba fela ya gore se ka gare go ebe ke tlageng system ya mmuso gobane jwale go na le melao le melawana e tsamaisang ditaba tsa ditšhelete mme sealemoya sena se sitwa fela le gore ka seo gereng e ka ba setlhotlholo se ka etsang tšhelete ka tsone ge fitwa fela le gore ge diphethe gobane bale go na le digotletsane tse ngata tseo motlhomong ke tlhalose go baneneng ga re sheba procurement system ke etse motlhala fela ngdate gore ga re re ultimate sealemoya commercial radio station e etsa tšhelete ka go rekisa ka go rekisa mananeo mme mananeo ano e tlabe e be mananeo a gotlhelang e nngwe gape ke ya gore sealemoya sena sa mofuta o lego se go sone se tlhoka gore se etse di-events mme di-events tseno di tlhoka gore ga re kgetlha kapa re tlhoya dipine re tlhoye dibini tseo gereng dibini tsena ke tsona tseo e ka ba di-crowd pullera ke a gola ba utlwisa ka mantse a nea seka tlhatlhe gore ga re bua crowd pullera ba ka batho bo batho ba thaselelang gore festivale kapa gore event e atlege o tlamee go bitse batho bao ba ratwang ke batho mme procurement system ya rona ga e re dumelele gore ge batle gore lemong senana ga ebe o ntshwarele ke etse motlhala ga ebe lemong senae sebetsa le ntatemosala ke nna bonagalang e ka e ka re letshwele kapa setšhaba sa basotho kapa setšhaba sotlhe mo seleng gona teng se tlhoka gore se sebetse le yena kapa ebe yena e ore ke yena ya ka godimodimo setlhotlholong sa lapo ya rona kapa dibining tse re di batlileng e be gothwe na re motlwaile jwale e batla e re imela gobaneneng gothwe re batlelwa di-services ke lefapha la procurement procurement ga ba utlwisise fela le gore na sealemoya sa batho itena se sebetsa ka tsena mokhuta ofeng ke yona mokgolotso ya e leng gona teng date mme sealemoya sena se keke sa ba sa achieve taba eno kapa se ke ba sa fitlhela setlhotlholo seno seo se se thegetsweng che yes ke kgoloso nngwe gape ke yang gore re a tlhokomela gore batšha ka ntle ka mo ba na le di-business tse nyane kapa dikgwebo tse ntseng e le tsona di gola empa di-rates kapa tsela yo re rekisang mananeo ka yone re rekisa jelo ka ga sealemoya se segolo ga re na di-rates tse monate re ka gareng di accommodative kapa di dumela gore batšha mo mongwe le a rekisang a lwang batho bane ka stopong re ka gare re ka ba le mogoga baneneng re be le di-adte tseo re ka gareng di tlwa boemong ba 50 randa kapa 100 randa kapa dianemoya tsena tse dingwe di tlhola ka yone teng go baneneng ba accommodata go latela gore na naga ya bo go na ya lesotho na taba tsa moruo ditaba tsa dikgwebo ka go fapakane ga tsona na di ahilwe jang mme eno ge sesitlwa fela lo ifitlhela gobaneneng system ya rona ke ena goreng ke ya mmuso e sa re dumeleng e fede ke kopa feisa lentswe la setatlhapi gape le reng we are not flexible when it comes to taba ya business entate
1: e le gore taba ena ya gore batšha eo mmuso wa lesotho o ekenyang tshebetso ja gore batšha ba ikalele dikgwebo baetseng ba nne ba thuthue ba nne ba tshegetswe jalo lona le sealemoya sa the ultimate go phethagatsa taba eno le agine ya ka lebaka la motlhomong la maemo a teng ga e ba kutlwa ntlha ya gago gantle a gore jale motlhomong melao le melawana e tsamaisang tsona ditaba tsena tsa thekiso le yona ga e dumelele gore le agabele dikgolotso tse e kantse tse e ka nnang yaba ke maano a tlhagang a mogaogago gobane melao e sa dumele
0: go jalong date gobane ke tena ke tsho tsena gobane ke re le di-rates fela so ultimate di sebedisang ke bone bogolo ba tsona e sebedisa di-rates tsang di tshwana le tsa sealemoya se segolo e leng sealemoya sa lesolo mme ga e legere sealemoya sena ke sa batšha batšha ga ba tlala dikgwebo tsa bona ba tla ba batla di-price tse flexible le gorekele sealemoya fela re tlameya gore baneneng re ipimelele gore ge ya le go re na dikgolotso tse tobaneng le batšhana ke tsa bofuta ofe ka nako enong
1: me ke a leboga ke re gotlhegotlhela bogaoganyenyane ga ke ntse ke buisana jalo le mmela ga to tshosane le a supa gore ka nete ga se ne se thewa motlhomong le gore basebetsi se fumane basebetsi ne le banakwana ebile le ba le monyetla wa gore le tlhwae kapa go ne o na le monyetla wa gore go tlhwauwe talenta e le yone o sebetswang ka yona go feta gore motlhomong mekgwa ya gore a re tla lefa motho a itse keno le bona a sa le teng le sebetsa ka mogaoji na taba yeo ya le sebetsa na le ntse le na le bolokologi ba go le ka tlhwaya ditalenta e se batho ba sa sebetse motlhomong le gonka le gona di-radio station tsena tse ding tse rona le bonang e ka ga leka la fumana motho a itseng o tla tseba gore a tlotla a le tswela molemo go phethagatsa togo ela ya mmuso ya go maatlafatsa sealemoya se sa the ultimate le sebetsa jwang tabeng ya go ikuta batho ba tlotla ba sebetsa ka the ultimate le structurea le gona se teng structurea se dumelelang gore bjale le bele basebetsi ba ka sebetsang motlhomo nako e telele ba bannye nne be ba nakwana ba nne ba lefue
0: ndakamtsha ho ha ba tseho e hlile ke e nngwe ya dikholotso tse bonagalang di tobile sealemoya sa the ultimate gobane ha mmele ato a tlhalosa gore e hlile ba ne ba batla gore ba sapepege babe competition le dialemoya tseo kereng ke dialemoya tse vibe bane ultimate ha e ne theo motho a baneneng should be a vibe radio station e tla accommodata batšha ke tlhalose fela gore ultimate ya aga e fitlha e aga ba ebe dialemoya tsena tse dingwe di a rentshetsa ka tsela ya gore le yona system fela e batho ba hirwang ka ultimate ka mono ke e nngwe e sa dumelelaneng le mofuta ono wa sealemoya ga re tlhoke batho ba permanent ka mono ka ultimate bogolo ba staffo sa rona ba permanent we appreciate ebile re a ananela e ra leboa gore ebe neneng mmuso wa lesotho ka lekala la bo rona ba re file batho ba goreng ba permanent fela mofuta o nonong wa sealemoya go tlhokagala gore structurea jelo ka o buile structurea e be godimo mane botsamaising ba sealemoya e beneng ke bona batho ba ka bang permanent empa as for presents kapa batho bana ba goreng e be dibogodi re tlameile gore re scoute talenta kapa ga ba tlane le talenta ga batla gona nne ma bitso ha ba sebeditse mo no dilimo tse tharo ka ba sebeditse ge fana ka di contracta tsa selimo ka palemo pedi ge tse gore motho yo ha sa performe go latela gore na ge ga dile jang ka bana tsa maiso ya selimo ya sina na ke mo futa ofeng ha sa performe ke mo lokolle ge batle motho mo

0: maneng o watchisa ka ntle ka mona ke tsela yo sala mo ya semisi tla neng ga di sitsa mae ka yona empa neng se sebetsa ka batho ba bana go yohle me batho bana bana go yohle o tsiba system ya mmuso ge motho a hi go ena go yohle a ka itsa ka mo wa gatang ka teng ha o tlhoe ka kae o o competition le mang ka pomang mme ke yona kholotso ye nngwe ya gore e be sale mo ya sena motlhomo botse ka sitwa le go gabane neng se sebetse hantle empa rere ka mofuta o ne o re nang le wena o na baletsena wa batho ke lekile ntate e motsala kgweding ya bobedi e leng kgweding ya ke pherekgong tlhakola kgweding ya tlhakola ile ga tswa le moifo wa heso ga ya re le o gala gore na gore sale mo ya senana se khutlele mane mo se batlang ge se khutlele teng ge aga mano wa mofuta ofeng mme re sempa re ratafela gore ebe tseno tse o re ileng ga di dala di ka engwa tshebetsong mme tšhebelopele eno e re nang le yona ka tsa lemoya e be le le motlhomong ke ditaba tse ka ananelwang ke bao gereng ke beng ba rona ntate e tlile mofuta wa batho bao re sebetsang ka ona ge o hirelwa ke mmuso ga ona di-audition ga ona letho so ditaba tsa eno tsa mofuta ono etlile re tla sita ore re fitlhele mo re neng re ultimate re batla fitlhele gona teng empa ge kannete re ntse re sebetsa ntate manane wa rona wa utlwe kannete batho ba ntse ba rata ka mofuta o re neng bona wa batho
1: mapitso re tlotle re qetela fete kopa kempe ke suthela ba lefapha la ditaba ka metsotso e metlhano fela ka morago mo re tle re gokagane le yona re qetele ditaba tsa rona mme waka mamedi e re ga go le tjena re saletswe ke metsotso e mmedi re tlo fitlha goreng ena ya pele ke goga eo he re balelwang ditaba tsa sesotho mme re tla lokela gore ba suthele le bona ba tlotla ba bala ditaba ka mogao moo re tlabe re fega puisano ena ya ka le mme mapitso ka ditaba tsena tseo re ntseng re qoqa tsa go keteka didimo tsena tse 20 tlatla re fa rona nna ga o thwe ke mokete mokete ke mokete ka dijo go ba le dijo go tla etsagala jwang go tla ba le concerte ke batho ba dibini jalo ka re di ra utlwa gore ka nnete ba tlhagisa dibini mme nna go tla ba le dibini tseo re tla di bona ga rere go a ketekwa gantle tshobotsi ya mokete e ka sebopego sefeng ke ditaba tseo go tlatla re di utlwa ge ga re tswela pele yena ge se re gaba go di fera e re ke suthela ba lefapha la ditaba ditaba ke tsa go raya pele tsa sesotho
2: ke ne ke tla go basotho ise ka nnete re tlameletsa go lekanya gore ebe bana ba bona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gaditsetsela tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha mo lemong wa thuto e neng lajobale ke fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka se tsamelang ke le komiti e nana ya ditetso ba setšhaba ka mantaparamenteng ka social cluster tse re ka thata mme re ba tshware ka thata gagolo mme re ka ikemisetsa go tse re bona gore dikolo tsena tsa rona tsedatse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopana le tsona ke kopane ka ofela ditsa di ya tsaro sesete ga ke re kopane le tsona ka ofela ke tsadi dikala ya thuto le baoši ba
3: hora ke ya pele sena ke Salome ya Salesotho ditaba o di balwa ke re lebogile marabe mometi ke o dumedisa re kala ka dihlotsa tsona mosampi tona kholo o re puso ena le ponaletso ka hara dikgwebo tsa mmuso le tse ikemetseng e ka tla ya o matlafatsa moruo setšhaba se kgothaletsa go hlokomela diphoofolo ka morago go tlhoma ha mafu a diphoofolo a tsamaiswang ke monwang ditaba ga di feletseng mosampi tona kholo Ntsukwane Matekane o re puso e matla e na le ponaletso le boikarabelo ka hara dikgwebo tsa mmuso le tse ikemetseng e ka tla ya o matlafatsa moruo gagolo ga go tobane le dikgolotso tse kenyeletsang phetogo ya boemo ba legodimo phetogo ya marangrang le kgolo ya setšhaba tsena mosompi Matekane o di boletse mokeng wa bobedi wa tlhagiso ya boleng bakeng sa meloko maseru e tlhopisitsweng ke setsi sa mokgatlho wa baokamedi lesotho e leng IOD molemong wa baetapele ba puso baetapele ba dikgwebo ba lekane ntlafatsong le botlhe ba nang le kabelo ntlafatsong ya moruo go buisana ka puso le baetapele tse nepagetseng mmogo le maano a tlhophobotšha a tla netefatsa moruo o tsitsitseng molemong wa meloko e tlano modulasetulo wa IOD advocate selebalontepe o ipileditse go baetapele go etelela pele ka boikokobetso botshepei le puso e nepagetseng a lemosa gore bobodu le boetapele bo sa tsitsang di ka dia moruo le ntshetsopele ya naga lekala la thuto le kwetliso le fetisitse lenane thuto la booki le fanwang ke sekolo se segolo sa setšhaba NUL ka thuto ka ngwelano go lekgotla

0: la thuto e phahameng e leng CHE ho tlhahloba hore le fihlela dipehelo. Lebitso la letona la thuto Mohlomphehi Pitso Lesawana ka lekgotleng la setjhaba o supile hore ka morao hore lekgotla la thuto le ananele baithuti ba 63 ba seng ba phethetse dithuto tsa bona ba tla fumana mangolo, a re lekgotla la baoki le se le ananetse lenanethuto lena. Ho sa le jwalo, letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le supile hore lekala la habo le fane ka disebediswa tsa batho ba nang le bokowa tse ka hodimo ho 1,700 ka ho ya ka dikgakanyo tsa lekala ka ha di le theko e phahameng. Mohlomphehi Lesawana o re disebediswa tsena di fane ka morao hore bahlabolli ba lekala ba etse boithuto ho batho ba nang le bokowa ho fumana tlhoko, mme ba jalo ba hlwauwa ka dithuso tsa pitso tsa marena diterekeng. Letona Ofising ya Tonakgolo Mohlomphehi Makatleho Motswaseli o re sesole se tshebetswe ho sireletsa naha, mme ke tlotla hore e be se ntse se sebetsa ka thata ho phedisa seo. O bile sena moketeng wa ketekelo ya selemo le selemo wa sesole lefapheng la taolo le tshebediso ya thepa ya sesole e leng logistics. Lebitso la molaodi wa sesole Mayor General Matumelo Ramokopo o hlalositse ha e le moetlo wa sesole sa Lesotho hore ha selemo se fela ba etse mmoka o tshwanang le ona e le ho hetla morao tsa leeto la bona la selemo kaofela ho itukisetsa se hlahlamang. A re leboha ba lekala la logistics ka sebetso e matla le ha ho ne ho se bobebe. Mokabedi wa lefapha la thepa ya sesole Warrant Officer Class 1 Se Makalenga Mokeledi o bontshitse ha lefapha lena e le la bohlokwa ka ha e le lona mokokotlo wa sesole, mme tsohle tseo sesole se di hlokang di kolla teng. A eketsa ka ho leboha baokamedi ba hae ka ho hlahisa leano lena la ho ba hlabolla ka ha ba sebetsa ka thata. Harapetela setjhaba se kgothaletswa ho hlokomela diphoofolo nakong ena ya dipula le ho batla botataisi ba tshebediso ya meriana le diente ka morao ho qhoma ha mafu a diphoofolo haholo a tsamaiswang ke monwang jwalo ka lefu la tlhako le molomo. Mosupise moholo wa tlhahiso ya diphoofolo Monghadi Molefe Petlane o re nakong ena ya dipula badisana ba seke ba disetsa mekgwabong kapa ho ema metsing a mangata le seretse molemong wa polokeho le ho di fa metsi a hlwekileng. Mokamedi lefapheng la diphoofolo Dr. Mogho Ntia o bontshitse hore mongobo le mofuthu tse bakwang ke phetoho ya boemo ba lehodimo di baka mafu a diphoofolo a bonahalang a hlaha ka sekgahla, mme sena se ama boiphediso ba setjhaba ka ha boholo ba Basotho ba iphedisa ka diphoofolo. Ho phethela ditaba tsena momamedi ha re boele re lekole dihlooho tsa tsona. Mohlomphehi Tonakgolo o re puso e nang le ponaletso ka hara dikgwebo tsa mmuso le tse ikemetseng e ka atleha ho matlafatsa moruo. Setjhaba se kgothaletswa ho hlokomela diphoofolo ka morao ho qhoma ha mafu a diphoofolo a tsamaiswang ke monwang. Ditaba tsa hora ya pele di fella mona, mamela tse latelang tsena e le tsa Senyesemane ha hora ene ya pele e fetile ka metsotso e 30 ho fihlela nakong ha ebe kgotso.
1: Solo ke tsho buluka o solo ke tsho hlokisa o solo ke tsho dieta ka mobedi jwalo ka boss jwale mamela boss deals di kadile build it hlokisa simu ya hao ka plastic leaf rate ya build it ka 99 fela promotion e qala ka la 24 April ho fihlela la 9 May ha ke ba isa le teng e na le dipehelo buluka jwalo ka boss ha build it fela.
2: Mabe ka ditaba tsena tsa hora ya pele tsa Sesotho tse wa baletseng tsona ha re le mothati mona ga gatela pele ka mogatlhelo ona wa bobedi ho lenana rotlolla taba hopola hore re ile ra kgefutsa jwalo re ntse re buisana jwalo le Mofumahadi Mapitso Sekitetsiwi ke mookamedi wa seyalemoya sa The Ultimate ya ntseng a le tshwere molepo ha jwale le mookamedi, mme re hatela pele le yena re fera ditaba tsa rona jwalo ka ke di ka supa hore ba keteka jwalo dilemo tsena tse 20 mme re

0: serele mathating o re fere ditaba tsa rona he re serana le yena kwa no mahale ke bela kwa mahale hape me mapitso mo gahlelo mona wa bobedi re hatela pele mme ne pe ke hore ho a ketekwa go loka hala ga le a ketika mosotho o ha o ketekwa ke mo ketike mo ketika divo re ne re bone mme ha o ketekwa ho tlhabela dikgomo ho itswaeng lona hantle le ketika na ke mo kete o na le divo na hala ga le a ketika ha go go hlalosetse.
1: Okay, and I'm sala ke le bo wa hle ke boela ke le bo ha ke ndate. Ke ya ke tika ndate, ke tsa singa ka jeno. Ke ya ke tika me ba sotho ba tsebe hore ke nne ke mongeti ke mongeti ka dijo empa ha se le mongeti ka ho ho ho ka lo ba ne mo sebetse o moholo o ke tla ke tika le batho be sala ga tsa maleto le na le bona e ka ba ba hwedi, e ka ba dibini, e ka ba batsha. E ka ba batho bohle bao ultimate e sale e sebetsa le bona re tlo keteka le bona ka kgwedi yane ya loetseng ngate wa gopola le naya lesotho o keteka dilemo tse mashome a tsheletseng mme re le rare le rona ka habele kgwedi ya rona ke ena ya maria ge ke re yemane mo re tla kgona gore re itereke hantle tle se ke ra bolawa ke serame empa letsatsing la kajeno molemong wa lona basebetsi e ka setana le batho ba gaufinyane ba sebetsi ba sealemoya sena sa the ultimate ba sebetsi ba LNDS e ka setana le basebetsi ba lekala e ka setana le bamamedi ba rona ba gaufinyane ba bogetsi bangwe ba e sale ba re tshietsa e ka setana le batho ba go sebetsitseng le bona che ba gaufinyane go na le bja gore ba nenneng date gore ba lo thaba le rona go tshwaya taba ena ya tswalo ya ultimate mme mokete o teng date mokete o teng letsatsing la kajeno sebakeng sane sa temong kapa sebakeng sane se pela temong go thwe ke Lake View cook house ke ebile ke batla ke lebala mabitso a teng gantle mpa he mokete o teng obanta ke mosala o mpitsa jena ke ntse ke le hai wa gopola ke ntse ke na le bopulo ntate jale ke sentse ke re molemong wa lona basebetsi batho e sale ba tshetsa ultimate re sentse re re le atamele mono ntate chele se ke la re ge ne re batla go le tima dijo empa he sejo senyane ntate ha se fete sejo senyane ntate ha se fete mo re tla golelanang seno se senyane se teng letsatsing lena la kajeno re sentse re re a le mema le lona baselmaya sa sotho le loba le gona mono ge ke tikeng katlego le boiphitlhelo bona bo ultimate fitlhileng go bona ka dilemo tseno tsa masome a mabedi ntate empa mokete o mogolo jelo ka ke tlhalositse o tla ba ka kgwedi yane ya loetseng e le mokete o mogolo o re tlebe go bitsa gore ke festivale ebile re go tsamaya le bo dikala di na leng kore etlhile re tlo keteka empa ga re ko ketekwa gone e qadile maqalong wa selemo senana mme go tla ba le di-eventsenyana tse mmalwa kapa dimeketsana le meketenyana e e seng maatla ga kalokalo ge ntse re ketekela tsona dilemo tsena tse masome a mabedi ntate.
0: Mmapitso wa tsaya ka ntira le boatle mme ka go beha bamamedi ba selemo sa lesotho le seding le rona re ntse re re gabo rona mokete o teng go a ketekwa ka letegelo ke la re keteke e ka ba molaetsa wa gago e ka ba ofe mme go bamamedi ba selemo sa lesotho ba bileng e le bamamedi ba selemo sa heno sa the ultimate empa le setšhaba sa basotho ka kakaretso.
1: Ntate mosala re rata gore re re go bamamedi ba selemo sa lesotho go bamamedi ba the ultimate radio go basotho ka kakaretso le batho botlhe be sa le ba tshetsa sealemoya sa hetso sa the ultimate ke rata gore ke re ke leboga tshietso yotlhe e e sale le re fa yona empa ka godimodimo re kopa fela ntate modimo a tla re fe maatla gore dilemo tsenana tse masome a mabedi tse ntle tse entsweng ke ba fetileng nka setana le ba teng gona fale tsena ge di anamele mme go thwe re gola ka di-challenge bophelong monana mme ka lemo tse masome a mabedi tse tlang ge re re le sealemoya sa ultimate go tlo bo bua ntho nngwe e kgolo eo re reng sealemoya senana e le sealemoya sa batšha e le sealemoya sa talenta ge a bona gore le wena fale tsena lekana la bo gona le se le bua ka ditaba tsa innovation mme ge re ge batla sealemoya sena e tlebe sethala moo bana ba bo gona ba basotho ba ikgantshang ka mesebetsi ya bona e metle go godisa moruo wa naga ya lesotho e ka setana le go godisa ditalenta tsa bona ka ditsebo mme ge re sealemoya sa the ultimate se teng go fana ka tshegetso go fana ka sethala bakeng sa tsena tsotlhe tseo tse di labalabelang kapa tsena tseo re reng sealemoya sena kgopolo ga ne se thewa

0: sine se hopoletse ga ba neneng e be se thala bakeng sa dibini e ka setana le bana ba basotho ba bagwedi ba banyane e ka setana le botlhe bao gegeng re a bona gore batho bana ke bana ba ka isana ya lesotho pele re sentse rege go kopa le thabe le gona le keteke le gona le re lakaletse botlhe fela ka selemong sa thelasmity mme le ditlatsetso le mo le tlhokang gore saya motlhage teng le nne le re atamele le re betse go ke bona ka mona ntse le tshwere gantle mona ka bona ka lehata ka lebatha re tsewa go le gona re itukise ngate re tle re tsewa gore ge tle re nepe taba ena yo gegeng sealemo ya sena se ne se ithegelwa ntane
1: ke le babe ke gopola ntlha e nngwe gape apene ke re ke a olokolola mme ntlha ena e botlhokwa le se qadile se gasa ka digora tse kae se gasa digora tse kae go fitlhela ga jale kapantse se le gona mole le katoloso ya sona go fitlhela ditereki tse dingwe mamela ditereki tse dingwe motlhomong le gore fa rona gana se mamelwa go kae sealemo ya se tšhe ya gase ore kere ke rwalela sealemo ya sa heno bjale bamamedi ba rona ba tloe ba ye kamane fela
0: ntate ke potso eo ke thabelang gagolo ebile ke a gola ke engwe e setseng ka gare go di-challenge tsa rona sealemo ya sena ndate re tlameya gore re sebetse ka thata gore se fihle ka gago digotlho digotlhwana tsa naga ya lesotho baneneng ga e tseba gore na naga ya bo rona e bopeile jang mme ke batšha ba bangata golo ba sitang le go fumana molemo wa sealemo ya sena fela gobane se sa fitlhe dibakeng tse ngata gagolo dibakeng tse ka maloding empa ntate ke tlhalose fela kapa ke re ke ikotla sekuba gobaneneng nna ga ke fitla ke ba mookamedi ka the ultimate sealemo ya sena nna ne ke tseba batho ba ne ba rata gore ke sealemo ya sa maseo empa ga o le kuthing ga o le mogalesuku ga o le mašiteng ga o le leribe gotlhe ka rona ya lesotho sealemo sa the ultimate se se se fitlha dibakeng tse ngata gagolo ka go naga le ditrekeng bogolo ba ditereke se a fitlha empa kgolotse ka godimodimo e le taba ya gore bogolo ba ditora tsa rona ntate di senyeile e leng yona e ogegeng ebile kgolotse ore ebe re fitwa fela le gore re pharalele re fitlhe le moo sealemo ya sena ntse se fitlha teng gobane batho ba bangata ga ba tsebe gagolo ka sealemo ya sa the ultimate gagolo batšha bana ba ka dithabeng e leng yona taba e ogegeng ke yone e ka se tlhotlholong e re tlotla re e sebeletsa gore re thuse sealemo ya sa bo rona segole se tsebagale gotlhe ka dikanta tsotlhe tsa naga ya lesotho gagolo baneneng gege mogolonwa wa ka moso o tlhokana go o tsebe ditaba tseo sealemo ya sa the ultimate se sebetsanang le tsona gobane e file ke ditaba tsa batšha ntate
1: mapito re a leboatlhe ka nako ya gaomme
0: ntate botse o nompotsitse yona ke a gola ke gore sealemo ya sa the ultimate ne se gasa digoga tse e seng ngata gagolo empa gona fele tsena sealemo ya sena se gasa digoga tse masome a mabedi a metse mene se gasa go tlwa goseng o fitlhela goseng ntate so ehile ke kgolo e kgolo gagolo go rona le ultimate gore e be re gasa digoga tsotlhe ntate re a leboa
1: ge lebile mme mamedi ke mme Mapitso Seketetshiwe ke neng ke buisana le ena mona ke mo ya tshwere molepo le mookamedi ka sealemeng sena seo re ntseng re bua ka sona ga re le tipetipe ke batla mokaubere ya ileng a sebetsa ka kwano ka sealemeng sa lesotho ya ntseng a sebetsa ka gona ka sealemeng sena sa the ultimate ke le sa wana lesupi yo re buisanang le ena ga jale ge ke re utlwe gona leeto le na ba le tsamaile jwa mosotho e motle e ntse e le gantle ge gore le batšha le bona ba nne ba utlwe gore hela ditaba tsena di a etsagala ebile karolo ya sealemo ya sa lesotho nako e telele a sebetsa ka kwano ka sealemeng sa lesotho le ba bang mme ya bage ba nkuwa ga o qalwa jalo ka ga boile wa utlwa ga o ntse go bua mona ke mookamedi wa metlheng mme le gato tshosane a tlhalosa tsona ditaba tsena metsotso ya gore ke reditse go elesubele metso e metlhano re feleletse jalo go raena ya ona ya pele kwano sealemeng sa lesotho ke mphomosaya ke ntse ke nako yona ge mamedi ke lenaneo la re otlholola taba le na le o lomametseng gata di yantsha tšhena ge na le le sa bona le supi mona le dikgodi kana ipitsang ka teng ka mane ka sealemeng sena se buang senye sebane ge na le yena ka jone tšhake o ntsa tseba sesotho ke a tshepa ge ne re kopile yena ka sesotho o tla bua sesotho eekuruametse sealemeng sa lesotho moreso re thabela go bua le wena ga the ultimate radio e keteng ka dilemo tsena tse masome a mabedi re thabela go bua le wena sealemeng sa lesotho ka moga nako e tengile bamamedi ba sealemo sa lesotho ba sa utlwe lentswe la gao ntate godima radio re a o amogela ka mane ka moo ne o thewa sealemo ya sena se setšha se kete ka dimo tse masome a mabedi se thegile ka jeno ga ko re tlhalosetse leeto lena la gago
2: ee wa tseba bophelo bona motho ga o ntse ka dintho ka nako nngwe o bo

0: itse fela o ntse o naana go a ona motho wa o mametseng ebe o ntse o tswela pele he o itswela pele ka manane o jalo ka ga ne ke le sebodichese itetsetsa mmino se itumetse ka mmino le go rata batšha le go etsa bonete ba gore batšha ba dula ba kgotsofetse ya le leng ke ntse ke ituletse ntse ke ditse manane wa ka kare se ke fumana memotlhe go se o thwe ae abuti o tsebe gore go na le sealemoya seo re lakatsang gore se ka etswa kwano se buang senyesemane ka ntse go gopola gore pejana go mono go la ba le sealemoya se ileng sa etswa se bitswang Highland Radio mme Highland Radio chair e la ya ba teng ke gole dikgwedinyana e mmalwa ga e ka ba tshewa ke letsatsi empa ile ya re go santsane go le jalo ya ba wa yona wa folotsa jale bothata bore ke gola emeting ke batho ke meting ka batho ba tswang ka ntle go sealemoya so jale ga e fumane botsietsi bo batlang bo tlhokagala nako eno
1: Highland
0: Radio e ne le radio ya mmuso e thiwe gona ka lekaleng la mona la mmuso empa ntho e la etsagala ko re lage ga e thewa ya bajale e ba le momedi a le mong fela wa ka gara sealemoya ka mona sa Lesotho ya ba ga recruita batho ba tlhanka ntle batho bane ba setaka bona ne le batho ba tlhankane go se na le ga e le motho sebodise le seng se tlhanka ka kwano ka radio Lesotho so ntho e le a fapana ka ultimate kore yona e le a tlhayang ka dibodi tse ka banthago ka go fela tsa radio Lesotho plus mookamedi wa ka nako eno mme Lerato Sosane so e ne le nna e ne le mme Lerato Sosane e le mookamedi jale se ba nna e ba Dallas T e ba Pearl Okhansi Miss T ka nako eno so ya ba ka gouwe he go thwe go na le mokgwa o motle ko ona wa gore re totaetsa selemoya seo thwe ke sa batšha se buang senyesemane fela mme le kopiwa gore re le ba karolo ya bathei ba sealemoya sena le tlo thusana gore sealemoya sena se bee moyeng that was 20 years ago
1: ke a lebogantate sealemoya sena se tlotla se thewa le tswa ka radio Lesotho kapa o tswa ka radio Lesotho mo go neng go bua Sesotho motlhomongthe le senyesemane le ne se se kenelela fela e seng ka mokgwa o jale go ne go tlaisiwa gore o tlo thewa sealemoya se e buang senyesemane fela go ne go le bobebe ga kae go ananela thomo e jale le gore jale o se o tlala mosebetsi ka mane ka senyesemane
0: mosese se re le thata gobane ya ka nako nngwe a ke taba ya tlwaelo ya gore bele puo ka mona ga e pakamisa go tela gore re bue Sesotho se pakamise manoni sa mmangokgonthe mme o ne o na le matitšhere ka moo one wa natla go swaya botlhare ga o ne o ka wa bua puo e fosaetseng kapo ya ba Sesotho ga o se bue ka mokgwa o fosaetseng kapo ya ba ga o pakamise leleme ka mokgwa leleme ne le pakamisa ka teng mehleng eno jale go la ba thatanyana ka baneneg motho o ne o itswela leribe kwana o tla o tswa leribe a kere o tla bo phapa gobane gotlhe ke o tla bo tla o phapa lele o tla gore o bonagale gore orientation ya gago ke ya kankane ka leribe jalo leribe kamane ka leribe kamane ka mamela diradio tse ngata gagolo nna ke ne ke mamela diradio tse ngata gagolo goo ke nagana go tshosometso e nonong ya gore ke be ketebetse o se o thwe protein seamoya sa senyesemaneng bogolo ba nako o tla fumana gore mona le mane ga motho ntse o bua mantswe ya senyesemane o ntse wa kenya o etsa molodi o nne o monate gore basotho ba ne ba utlwe monate wa puo ya senyesemane ka nqenana ba seke ba se ba tlhomae ka kare Sesotho ke sona fela puo e ya le Lesotho mona gante re na le dipuo tse pe jale senyesemane ntse se lokela go le sona se tlotla se utlwa monate wa gore se bue so ka orientation yaka go tlwa leribe kwana ne ketlhe ke mamela diradio tse ngata gobane ga ke gopola gantle gone ke mamela diradio tseo di ya moefe ga ere radio ya eso e kgolo ya lepolanka ke ntse ke tshwara yaka tsatsi le leng gantse ke e sothela se ke utlwa diradio tsena tse llang ga monate yele legato la ka la radio se lela gona mono so o la ba bonolo gagolo gore ebe motho so utlwisisa gore ashe ga ebe o buela senyesemane ashe ka nnete ke na le di-idea tse ngatampee tsa radio senyesemane ebile ke mametse radio ya senyesemane e nako e telele so go se le bonolo go nna gore nka fitlha ka absorba ga monate fela ka mona ka ultimate
1: dikgwetso tse motlhomong o ka wa di supang dilemong tsena tse mashome a mabedi o bile sebogodi ka gona ka moo ka the ultimate o ka ra ke di feng
0: batho ba disedi dintho dikgolotso di ka ba mmalwa gagolo ga re shebile gore sealemoya seo ka thweng ke sa batšha kapo sealemoya se commercialle se lokela gore se papaele se bonagale se ba le botsietsi bo batlang bo sethekesele. So the fact that ultimately radio ke sealemoya sa mmuso se re re ho etsa tjhelete le ho

senyesimane le go bua le batjha ka tlhala kholotso ya pele ebile yone eno ya gore batlo fumana gore melao ya mmuso kapo go mmuso o sebetsang ka ona o ka setisa sealemoya sa mofuta ono gore se ka tlhasa bonta gobane yole dintho tse dingwe tse o tla fumana gore re a di tlhoka kapo tse go tlhokang go di etsagale o tlo tlamela go tsenya ka methati e mengata gagolo fele o di fumana gobane ga e ne e le sealemoya sa private ka nnete ne tla gona jena kere ke tlhoka gore ka mona ka studiong ka mona go be le WhatsApp hotline e be e ba teng ka pelengyana kere ka mona ka studiong ke tlhoka go be le streaming re streame live batho ba re bone ba re shebile ga se ntho tse ka e tsalang a bonolo ga e be gona jena re tlhoka gore go be le dithelefounu tse pedi motlhomong kapo go be le di-computer tse ka bang four kao fela kore gore nna ntho tse ngata golo tse tla fumana gore re ka ba sebetsa le taba ya mmuso le methati ya yona e mengata bakeng sa go fumana thepa eo re e tlhokang re le sealemoya se commercial e batla e thata kore le gona jelana ga o batla gore dipapatso motlhomong ka etsa ditheolelo dipapatsong go jele bamamedi kapo borakgwebo ba gase di-advert tsa bona o tla batla go le thata go ba sesolo mono a re ae tsatsi mena ke ntse sesolo re tlotla re keteka lelemo tse masome a mabedi jale di-price kapo ditheto ya dipapatso e setka e theoile so tse tse kang tsona tseno tsa gore ke setse diqeto fela jena re tlamehile re tsamaye methating e mengata-ngata go fitlhela re ba re fitlha setheo sa rona so tse dingwe tsa dintho ka tseno tsa gore ga ngata re relya gagolo thepa ya redilosotho bakeng sa gore re ka etsa mesebetsi so yona ntho eno ka bo yona ke yona engwe gape ya dintho tse tla re kgolotsa gobane yole ga ena thepa e leng ya rona thepa ya rona ke ya mmuso ene lekala la rona ke lona la communication kaga lekala le le leng ga sealemoya sa rona se ile se segolo se go na le event e bang se ile go yona gona ka nqena re sitwa gore re bona galele event enonong re fumana botshetsi ba yona because se segolo se tlabe

0: tse ba shumema bedi le wena o sebedise mo radimo tsena tse ma shumema bedi e dilo ntse o le teng o ka go kiteka go bana o ka go ya o kiteka le wena o bile presenter a ka moka the ultimate now sa no re se o se kiteka wena o le sa bona le se pisha sa mantsi ma shumema a mabedi
1: ka go e motho mo le mo ha kiteka letsatsi la tsalo kiteka golo gona kwano ka bona ke le le supi ka po ke le dedi khulu ka po ke ne ke se bala ka dilo se tshwana ke le le khubi ke kiteka golo kiteka yona ntweni ya transition ya ho bo pelong di limong tsena tsa mashomo mabedi ka nnete ke bone golo bone golo bo phatlalatsing ke bone golo sa le moyeng ke bone golo honna as a person le nna ke bone golo bane ka nnete lebitso le sa re supi le bitso le ntseng le tsebagala le hona jwale le bitso le tla dula le ntse le tsebagala mehlomong le melokong e tlang nna ke le tjena na ke keteka ka nnete dimo tse mashome a mabedi tsa gore ho le letona le ile la ntshepela ka nako eno kapo ga ba re bookamedi bo ntshepelang ka nako eno gore ke be ka golo ya bathei ba sealemo a sena mme gono ke tlotla ke golo ebile ke utlwa e le letlhonono le na la ga e sale gore ebe ke ile karolong eno ya gore boteng ba ka ke bone golo ke bone vision ya ultimate e atlega e vision ya gore bele moya sa batšha se buang le batšha se buang puo ya batšha e ba vision e batlang e kware ya tshwarega so yes ke keteka consistency ya ultimate sa leng e leng yona ga ka dialemoya tse kileng ka tsiletsa go tsona kapo tse ke di tsebang ka gana ga re se fika mona ultimate ke salema se ileng sa tshwara leano kore sa tsukutlwa ke maemo because ga sheba diradio tse ngata o tla fumana gore yes di tla qala e le diradio tsa batšha but gabareng kapo gabareng o fumana gore dialemoya tsene jele se di bua ditaba tse fapane le tsene di diregetswe ga ebene salema sene se reretswe re tlo ba salemoya sa commercial radio station kapo sa kgwebo o fumana gore nneneng se se fetowa e se le sa dipolotiki se se bua se le talk radio o senkwa 3 hours ka o fela go ntse o kokwa o setse ntho yane ne re tseba gabareng gore re tlotla re se salemoya gore se etse medi lemo tsena tse mashome a mabedi ga gona motho a kareng breakfast show ba rona bofapane le bo ileng bo etsala lemo tse mashome a mabedi tse fetileng ga gona motho a kareng lenano la rona la go tlwa ka 9 o fitlhela ka 12 kampa go a fetiwa mabitso mola le male
0: ka lebaka la nako akaka o keta ditaba tsa rona ntate ka nete ke lebiletle re tla nne re tloba le lona nne re keteke ga le keteka ka mona
2: ke ka tsela ya ho le tsala ho re ba na ba go ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: tasteless sugar soft drink. 2 litre, 2 for £47.90. Clover Bliss double cream yogurt, 1 kg for £39.99. And Colgate Total toothpaste, 75 mils, any 2 for £80.90. Valid until 10 May. Only at Checkers, Masira Mall.
1: Go tla tshohla mogalo wa tshebetso selemong sena sa ditšhelete e leng sa 2025-2026 gorena ba tla kena jwang go sona he mosutho e motle mme ke tle ke supe re tla buisana le wamphato ka mono ke re Thabile Theko ke ena ya ka mo he gore a re behele seding a re fa tlalego ka ditaba tsena Theko e re ke wa moele ngwane mme go utlwe ka moo ka thaba tseka se jang se fame
2: ke ka wena msala ke leboe ka go buisana le wena le rena la go tlola taba letshareng la kajeno ke re Thabile Theko seganya ke bagatshe wa mphato le hlakile letsatsi le thabile mona mo okeleng teng thaba tseka toropong
1: le atlile go feta jalo ka kile ka ukoeka ga o tsamayemo le fihlile jwang ka thaba tseka ka mo
2: teng tsela e ne e sa tsamayege wa mphato nakong yeo re neng re tla empa he tshile ga tla go feta le go ja dikoloi tsone tse dileng tse dihle di pakile ka gare go tsela go bonala ke a bene ke lona le sale o le la gethe empe ke ga ga fumana talego ke ga ga fumana talego ka bana ba di me ka no thabatse go na maobane thapa ma hore se ga se bile ile go ile tsa tla o fihla ha go le go tsa ka ke tsone bana di kwale di tshasile mo re feng
1: ke ya le ba mone so ka jana mo se tre ke ho na se tsa halang le makala a te mo se tre ke ga go fela se ding ka tla le yo mane so
2: ba pa di go se bontsi ke mo se tre ke o na le kopano le tlhoa tsa makala go fela go le jalo go na le ditlhoa tsa makala esita le di-NGO kapamegato e meng e ikemetseng kwano mo teng go tshwatlhang gore na motlhomong go ka ntlafatswa tshebetso ya setereke jang ga go le bosebeletseng kapa gona go fana ka ditshebeletso ba teng ke tle ke bontshe gore ebile sona sepolesa sa Lesotho mo teng go ntseng ha jole go fela jole taba tse seng di tsosile ke go bona la ke le dikholotso tse bona la di le teng ka possibility ba se tracke sena sa thabatse ka makaleng ka ba mafapeng ka go fapana ke yo ntse mona hore mo ka meri wa se tracke sena sa pare e leng sister Clara o la bontsha gore sepetlele sena se tsametswe gagolo ke kapa o balala ba ena le kgolotso ya gore bana ba tlelase dilemo go bonagala ba sebedisa ba amogela sepetlele ka segatlha se godimo ka lebaka la gore jalebe ba sebedisa dipidisi tse kgalang ke mao mo teng ga ka go kopanelo ya batlhalosa gore go bonagala ba bang ba matitšhere e le ba belelelwa ka gore ebe ba ba tsena dikamanong tsa lerato le barutwana bana ba bona mme o feta mona mojastereke o tlhalositse gore se ba batla gore ga kopanone e fela kapa go ya pele o batla go tlo go thewe lefapha la meralo kapa lefapha le e le gore le tla rala tshebetso ya setereke sena sa thapatseka e le molemong wa gore motlhomong ga go ena le dikopano tsa mofutaone e le gore lefapha lekala ka leng le sekela tsamayaka koloi ya lona motlhala motlhomong go e sebedisa koloi le nngwe kaba e golo e ntse e le gona go fokotsa ditshenyegelo tsa mmuso ga golo ka kwano ka setrekeng sena sa thabatseka wampato
1: ke ya leba ngwane so kopane le ditlhogo tse tsa makala le mekgatlho e ikemetseng ke kopano ya letsatsi a na go na le mo go kabiweng teng na ke lekgetlho la pele e etsagala kopane ya mofuta
2: kopane ena ke fumane gore e se lekgetlho la pele e etsagala le e sa le moisa setereke e le enang tate mphasi mpa kopane ena ke ya letsatsi lena la ka

0: ini selam ini kelas selam ika bahaman ika selam manti buya lecharun tazin lagaji
1: a wone so re ka nete re le bo se bo sa ha o tle re le bo ka no re tsi dile le me ke a tsepa e ka nna ya ba mo mo ding tlatse ding le tla fumane ha mana le ngari taba a sa samang o go be herse na hona le mo tla fumana ding tlatse e ka ba ye ka ena muso wa se tlhete ka pa mafapha ma
0: a o fela le jalo wa mphato di taba tsena tsa kopana ka jeng tla she di hlahelle le nanong la ho tloa la ho tloa tele ya mse chairman tsi ka ena muso wa se tlhete sa thabatsa
1: tebo go le buile me arabe ha le seding ka ditaba tseo ke ka ona ke ne ke botsa theko go rona ba tle ile go feta jolo ka gile ga ukwa gore go na le teraka e kang e thibile tsela ka mono ka lebaka la lehlwa lena empa he o beile le seding ka te mosetemote mona mo go fitlhang teng ka metsotso e bosibela motse bobedi go fitlha gorenyane ya bobedi mme ka tsona ditaba tsena he go tlile mona mo go tlileng gona teng ga koreng ke kobulele he mmabeding ke kutlwe goduma tsena tseo re di tshotlhileng ke kofe monyetla wa go rena e be dintlha tseo o ka tshwaelang go tsona nna ke di feng re qotlodi jalo ka ntlhagolo ya rona ka jeno e ne le ena ya go keteka dilemo tsena tse masome a mabedi tsa go thewa ga sealemo ya sena sa gabo gona nete sebele sa The Ultimate Radio se thenye go tswa kwano sealemo sena sa Lesotho ka ba bangwe ba basebetsi ba neng ba sebetsa gona mona sealemong sa Lesotho mme ba keteka dilemo tse masome a mabedi motho ga o sheba o hetla morago dilemo tsena tse masome a mabedi le wena o le motho ke tseo o di fitlhetseng go ntse o le kaga sealemo ya sena sa Lesotho le rona re tshwaya dilemo tse masome a mabedi re fitlhile mona sealemong sa Lesotho e le gore le rona ge ntse re ka ga ipapisa le yona mokete mosotho motho e ra ke kutlwe ke tla nka ba mamedi ba babedi ba ba gago go a ketekwa ka sola sebopo ditlhatse di tsena tse re tshotlhile mona o utlwile wa ke mosotho e motle ka nako e sa fedise pelo fela re tle go meme mokete ko o na o teng kile ka lokela gore ke tle ke ba lokollege ba bang ha ho ho he mo sutheng le go ka re le go go mme ga tlo tsana re fatle o re tle re beng yena na go itilile le ho mamela se le moya jwa tla kene diputso ke le ka fana ka menyetla o jwalo ha ga ba le menyetla wa go tle re fe go nne mapitso le yena ka ba ka la ba se jona tshe o ntse mo tsela pele mpa ke ne ke re ha ba ho dala so ka tshwela mo sona ke tle go fe o tloetse jwalo ke ena go ya hore o tlo itlwa re hemo so themo tle no go ke 2231649 le ya 59933 o ke da ka tsona he di taba tseo hemo so themo tle fe tle go kwe hona na hona no mala ngana o ka wa lahlelang ditabeng tsena lwana na hona le se o ka wa se lahlelang pele re a go hana he ena na go ke ya go itsa go le hemba pedi ka no go ya 2231649 ka 59933 ge e sebedisee tsona dinomoro tseo he mosotho e motle go lena la re otlolola taba re ne re ile ra buisana le ba bolepi maobane le bona ba lepa gore ka jeno boemo ba legodimo e tla ba bohe bo senang pula le letsatsi la o sesane ba ile ba supa jalo ba badika wa mogela kgotso kgotso mme mantebile
2: ke ke ho nna ke ho ka ba ke ho ntse ho nna ke ke ho ka di dipotso tse ke nna o ba ba tsana ka ho tla di tse ho ntse ho nna ha ho tsa le ka ka ntse ke ya ho nna ba isa ho ha ke la dipotso tse ke ntse ka ho ba ho tsa motho a ya nna ka ho di ke ke le ho ntse ho nna ka ho le bona ba ke tso ba le ke la ke ke la mo se ke ya ho nna le ba ba ke ho ha ka dipotso tse ka ntse ka go tsala ka thuni ke ka nti ka nti ke ya bona le ho ja hela tsima mo ka nne ba ja le ba tsala ga e ba se tsima ha sa tsima ba ho le ba tsa bona
1: e empa ba ntse go rala go tla ba keteka hape hape ka go di yana ya lwetse
2: ba ba go hopola ho ba tsa
1: ke ya le ho ba mantebele
2: a ho hopola ntate e ya a yo ne ke go tsa go bona ga lo ka hatla tsa ka mo ha o ka tsama ke di tsa ka mo ka ee ke tala e ka etsa hala ke re ka ofela ka patse ya le ntate
1: ke le re ke ke ke ke ke re le re le ga mo shala ka le

0: go ka nete hore ke taba tsa mmuso wa setereke sa thabatsega tele di babusi ba bang ba ditereke di bona ba tla ba le megalo ya ditereke tsa bona gona ba ka sebetsa jwang go se tswa go bona ke lebile mme Mantebele ha ba o ka ba le mamedi e mongwe ne so re tla mong ka mo tsena ke tsa ka thabatsega mme Mantebele ntse e tsagalang ka mo ka thabatsega ke ithute gore babosi ba ditereke le bona ba ntse ba na le megalo ya bona ya ona seterekeng ba tla sebetsa jwang ke taba tse e tsalang ke a amogela mo mamedi kgotso
1: nnabe
0: tumo
1: eya
0: ntate waka
1: ka nnete ke nempa fela ke ntate tlhalositse le mme ka ge mametse hantle ka ditaba tseno tsa mobatšha jalojalo selemo se se godile se sasa dira tseno tse nasoa beiwajalo a metse mene
0: ale
1: ba bua taba ya golo rona ba bona ka golo bothata ba gajo golo go bonala e tla ba bima ore go phagalela gobane ditaba ya mmuso le nna ke tshwaale taba ya mmuso ya taba ya tsamaiso eo diale moya ka pesa le mane tsamaisang ke mmuso ke bona ka go bonolo gore se gole ka tsela diale moya tse ntla gola ka teng gobane e ke ithutileng yona ka nnete ko gore jalo ka ga ba tlhalosa ga o bonolo gore ntho tse tlhokagalang tsa magago ga tsa dintho tse sebediswang di be teng ga bonolo bane ore mmuso o tla latelwa ntho tse ntse o dire procedure fela ke
0: yone
1: seteletseng tse tla latwa ka nkane go utlwe ntho eno ga tshwantsele e tsala gona ke enela bosane e se tla etela le mo se tlang ka nako e itseng mo dintse ka nako ya ditšhelete re tla bonana re beelela bo kae re etsa ja ke ntho tse ntse go ntle le gore ga go bonolo ene ore taba tseo ka dipapatso motlhomong ka go leboa batho go batho ba ka baletse fela ka nako nngwe kapo batho ba ka batliseng taba tsa bona bonga kgwebo ba ka ba leruwe seemo sena ba sentse gantle ga o bonolo e nngwe ya go qetela kele ke ya gore nna e ke ithutileng taba tsena di tlhokala dialemoya ga ke tsena ka sesa dija di ya tlo bua segoa di tsamaiswe di sa tsamaiswe ke mmuso di ikemele ntate di ikemele gobane e ke ithutileng ntate mmuso o ga bana ba fitlha pusong ka madumo ke gabelelang ba tla tsamaisa mokgwa bona ba batlang ka teng e leng gonne gagele ore ga setšhaba ka mokgwa o go tlhokang ka teng motlhala ga ba sa tlhoke go sheba motlhomong go bone batho ba itseng motlhomong ba bana ga ba ka pusong kapo bane megagele itseng ga setšhaba ge tla bona tho tsa mmuso fela gona tsela motlhala ntate oka fa se mone tlabe utlwa ditaba tse golo tse dileng di tlhakileng tse dileng ba teng ba di agabelang di ya le moeng tse dingwe fela megedieng tse kang tsena tsona tsentse bua ka tsona ge tlabe re sa di utlwe sa tsene gona ditaba tse gantse di bua di ya le moeng tse dingwe di gaswaga dimametse e le di tlhakileng ba tsona ba di agabela megedieng e ya yona ya setšhaba kapo megedieng tse tsa yone ga di tlhakeng kore ke tsona ntho tse re makatsang go tla utlwa go bua ntho tse thekwa kwana go etsela ntho e kgolo ka ganaka mone fela ketenya letsatsi ntho e fana taba tse ntse e tsela ntho e kgolo ka ganaka mone di sa bue mone go sampaletsa dipino batho ba ipua ntho e thekwa kwana di mone go ga o tlhagise matlhakore a mang taba tseo dige seale moatlamodi ya moatlamaya di ikemele di diretsa ntho ona kele basotho e ganelelang kaoge gobofalang kago fela ga o ketela kore gona tsela dialemoya sa dikwalo ge mamele e emo fela yalemoya tsa dikwalo ke le motse thaba bona yalemoya dikwalo ga o letho ntate
0: polelo ena ya dialemoya sa le dikwalo dikwalo ke mang dialemoya
1: ge makeetse ka o sa fola mona kana dialemoya ntate o fitlhelaae dialesoto le mamela e emo fela letona ba ikarabelela dikgokanyo le kae le ge tlhalosetse nago e tsala ngwonae a ke gona le letoa le ikarabelela mo ntate wa ka
0: moke a gona puo mepaetseng tate che o ntshwarela ga ko o swaya motlhage e seng dikwetse gobane go kwala e se e le taba e nngwe go ke le seeng e kwalang dialemoyakampare re di gaoile
1: letona tshwanetse letlhae mona re etselebe le polola gona dialemo a di gaule gobaneng ka gana ga lesotho ka mona ka sena maikutlo ge mamela AM fela gona jale FM ga eyo lesotho mone ga eyo le ona tsena
0: e
1: gaui ya go tsala mo re mamelang teng nne ke a tletlerang tate gobane go tsamao gaolwa mananeo go iketsetswa mananeo ka tsego gare go sa tswele thogo.

0: le ba mamedi ba le rezo
1: dale tuba o hlakile wa tsa mo hloka ka nete ke a lebo
0: thank you ndat
1: ke le bileng tate mamedi ge sa le tsikene tso e ro be di fela go tlo fega ditaba tsa rona tsa go kwala beke ke wa mo hela mo mamedi khotso khotso ndat ke bone ka kanete go tlile

0: sa ma sa sa tele sho meme so so ro fara le tseo hara ya bo be di tumela sa mrate wa ka tlhoma sa salome ya sa so tele hona te la bo sha no la la rubedi kgwedi ntse le yona ena ya mo tsianu sa salome sa 2026 on a freaky Friday.
1: Influencer, I'm saying it's a head hormone.

emela Lesotho kwana, Ethiopia kwana, e mong wa bona ke mavele. Jole mavele o kene ka mono fela a pere leqapha mametsi mona mo ileng ya hlaya taba ena ya leqapha gore nka nnete a sa bollang ga ana tokelo ya go apara leqapha, mongwe wa hlaya kwana gore nna a ile a hla bolla dikgwedi-kgwedi a tla ka qala taba ena fatshe ke re leqapha le aparuwa ke Mosotho yo mong le mong ga re seke ra bamelang bana ba di-short time. Ke mongwe wa hlaya kwana gore a ka nnete Mosotho leqapha o le apara ga fela o bollotse. Ke re jotlhe taba e kalokalo e ileng ya ferekanya batho mane marangrang empa hela lejalo mesemo sa Lesotho se shabe tse dintse ntseng dipetsa pele ka ntle go naga. Re qale ka mane ka Aforika Borwa mo teng mamedi re tlhokometseng gore Aforika Borwa mane go se go tlhomme lefu le leng le le tšhwa-tšhwa-tšhwa le bitswang Hunter.

SMS le sotlhe ho bona halang e le lefu le tshwaetsanang kapo le tshwaetsanang ka bo mathe ho thetsana fela le bo diphoofolo tsena tse nyane tse ka mbo ditadi jwalo jwalo le ka lefu lena le ile la fumana jwalo ho ba bang ba batho ba neng ba ya Afrika borwa mono ho tswa dinaheng tse di mamedi tse ka mbo Argentina bo Cape Verde mo teng ho bona halang hore itse ha o fihlua kamane ka Johannesburg ke mamedi ka nnete ho bona la hore lefu lena le teng ho tswa mono dikepeng ke tabeng ngwe ileng ya etsa hala e sa le nyima tempala le jalo ke bone hore ha se Afrika borwa mona fela mo lente le France mane ba ntse ba lla ka lona empa le ha o le jalo mamedi ke bone jalo hore a ka nnete ha jwale o fihlela ha jwale tshaba se santsane se kgobue matshwafo ka mono ka Afrika borwa hore ba seke ba tshoa lefulena le sentse le sebetsa jolo ka ha corona ile nna ya fihla ya sebetsa le lana la hunter fire sa mamedi ke bone hore e ba hle ba bileng le kopano le batho ba nang le lefulena ba sentse ba iswa mane dibakeng tsa bona tse kgethehileng isolation mamedi mo eleng hore ba tla fuwa kalafo ba le bang lo se jwe hore ke batho ba ka bang mashume ya tsheletseng a metsi medi ba ileng ba kopana le motho ena ya fumanweng ana le lefulena la hunter virus empa le ha o le jalo ho khonne fela ho fumanwa ba 42 ho di ma 62 yenu jale ga ipotsa ona 20 yenu mo no meeting ka ba ntse sa tshwaetse batho ba bana tsena ditaba ka fela mme sa le tsotike tsa ile ntse tsa hala ka di tho kgweding yona enana a hlola matsatsi a mabedi fela mme di moteng ho ile ba ho nkuwa di test mono hore ho hle ho shejwe hore na ebe hantle ho etsa hala jwa moteng bile ho bontshang hape hore le fulena mamedi le bona hala ka pa hara tseding tse bona halang ha lo tshwere ka ba sefuba taba ena ya motsekelo bo ho hlatsa jolo jolo ho nyekelwa ke pelo hara tse ding tsa dintho jalo re tla bona mamedi hore na ebe qetello ya lona e tla ba e feng empa sentse re na le tumelo ya hore le tla fumanelwa pheko pele le ka la ata haholo sa masal so tshe ha re shebile ka mane ka thembiza bona hala teng ka nnete batho bana le ngongorego ke batho bana ba elongo ba ntse di spasa shop ka mono hore ba rekisa dijo tse seng di felletswe ke nako mme hara batho ba ameyang haholo mamedi ke bana ba banyane bana tseba mofile thoranta mofile ranta wa matha ya shopong e haufinyano le o reka mazimba jale a fihla mono ba thola hore dijo tsena tse mona di bodila gola go na le nako mamedi rile ka ra bua ka yona mona dikgweding tsa go feta gore go na le bana ba fumanweng ba tlhokaetse mme ga o shejuwa ditaba e kare ke dijo tseo ba di jeleng di-spaza shopong mona kapa tseo ba di rekileng di-spaza shopong mona betsa se lane lela boraro mamedi ka nnete e ne ehlile le matiletile go bontsha gore go kopiwa batho bana ba rekisang dijo gagolo melata ena e rekisang dijo tse feleletsweng ke nako motho ga a fumana shopong ya gae kapa spaza shopong sa gae a rekisa dijo tse senyeileng a tle a lelekwa se ka nna fuwa warning go hang bane jale dintho tsena tse tsena di affecta kapa di ama batho ba senang molato ebile ba bontsha mono gore batho bana ba re rekisetsang dijo tse

buileng tsena bona ha ba tloa ba di shopong tseding ba lo reka di jotseng kang hantle fela ba lebelletse hore batho ba bang ba ba support ke tlo tsa dintse ileng tsa etsa hala mme sa le sotho ka mane ka Thembisa mo ihleng ho neng ho hlile ene matlotlo sia mono ho tho batho bana melata ena e rekisang di jotse senyeileng ka nnete ba kopa hore e tibelwe shopo tsenu tsa bona dikwalo le mo nata mameditse din tsa ileng tsa matha marangram mona ke taba yane ya muhanto o etsa etseng ka Durban ka mane mamedi letsatsing lane la laboraro o teng ka nnete baneng ba matha mono mazulu mamedi ka diaparo tsa bona ba bontsha hore Afrika borwa mono ha ba hloke mang kapo mang molata ofeng kapo ofeng ka nnete ba kopa hore ma Afrika borwa e seng ma Afrika borwa mamedi melata e ka mono ka Afrika borwa e hle e tswe it's amae ka hare ho naha ya bona bona ba sala ba le bang hobane jwale ba shebile hore dintho tse ngata di a etsahala dipolayano ditlolo tsa molao tse ngata di a etsahala ka mono empa hona le monna ya ileng a bua mono wa le Zimbabwe ya gae ka nnete he batho ba modimo ha se bohle be leng hore ke ditlodi tsa molao be leng hore ke melata hobaneng ho sa shejwe hore na motho ha entse tlolo ya molao ha ebe ke molata a hlahiswe ha habo re se ke ra kenyelletswa dinthong tse re sa di tsebeng ebile a etsa mohlala ka ditaba tsane tsa Madlanga Commission a ntse a re bona fela hona tjena ha o mmametse ditaba tsa bona ho nkga di-drugs mono ho nkga dintho tse ngata tse e leng hore ha ho na le ha e le molata o le mmono ke yona maAfrika borwa ka bo ona a etsang ditlolo tsena tsa molao ebile wa bontsha hore hara tse dingwe o tla fumana hore ha o ka wa thola molata o etsa tlolo ya molao wa hla o latelela hantle o tla fumana hore o sebeletsa moAfrika borwa ke tsa ding tsa ditaba tse ileng tsa nna tsa matha mona marangrang ehlile ba batla hore Afrika borwa go se ka ba hwa ba le molata le haolo le mong ba itshalle ba le jwalo jele ke ditaba tsane tse ebileng ke ileng ka bona gore boemedi ba naga ya Lesotho ka mane ka Pretoria ka nnete ba ile ba ntsha polelo go bontsha kapa go kgoba Basotho matshwafo ditabeng tsena tse ntseng di etsala ke dinaga tse ngata tse nang le boemedi Afrika borwa mono mo teng ba ileng ba bua ka nnete be kang ba bo Kenya ba bo Tanzania gae ka nnete ba tla bona gore na e be taba ena ba e sebetsa ka tsela efeng gore kaofela qetellong le go kgotsofale batho kaofela ke mo rata ba sema sa Lesotho tletse ding tsentseng di etsagala mamedi

ding tse ke di boneng tse saleng ding tse di matha mona ho bontsha hore Afrika Borwa e se e hlile enkelletse taba ena ya molao kapa ditlodi tsa molao hodimo haholo hore mang le mang ya etsa ntlolo ya molao ka Afrika Borwa ka mono a tshwarwe. Ke shebile jwalo tse ding tsa ditaba mo batho ba bahlano ba tshwerweng ebile ba hloletse dilemo tse 17 tjhankaneng ka mora hore le polao e ileng ya ba teng selemong sane sa 2018, mme hara bona ho kenyelleditse jwalo maponisa a mehleng naha eno ya Afrika Borwa. Leng ho bontshang hore ka nako e nngwe ba bueli ba rona ke bona ba emelang kgahlano le hore toka e a bue, hobane o tla fumana hore motho ha e le mmueli kapa e le yena ya tshwereng taba, ha qala a fuwa fela masiba a mshe o sa tlohella taba e le jwalo. Ha ditaba tsena ke tsa 2018, ke hona di sebetswang kapa ba tshwarwang 2026 tjena, le hara tsona mono ho ntso hlahella hore ho ilo ha ba le bo di 120,000 tsa masiba a dimtshe tse ileng tsa etsa hore jwale ditaba di seke tsa tsamaya hantle. Ke tse ding tsa ditaba tse ileng tsa etsahala ka mono ka Afrika Borwa. Re fete go fetela ka mane mamedi ka El Salvador, ke nngwe ya dinaga mamedi tse ileng tsa tuma haholo ka bobodu le dipolayano tse odimo haholo. Jwale ke moba mona ha ne ke shebile ho ntse o bua ka yona ho tho ha e le hantle El Salvador hona jwale ka nnete ke e nngwe ya dinaga tse bolokehileng haholo ka mora hore ka selemo sane sa 2022 ebe ho kgethwa monna ya dilemo di 38 mamedi hore ebe ena musi ka mono ka naheng eno. Ke ka mora hore mamedi selemo sa Lesotho ka mono ka naheng eno ho ne ho thwe dipolayano ke 98% kore batho ba bolokehile 2% ke polokeho ya batho, ha le 98% ena ke dipolayano tse teng ka naheng eno. Ebile ho ne ho bontsha hore naha eo ke yona e ka hodimodimo dipolayanong hono ka 2022 pele ho ka hwa nkuwa mmusi e motjha ka hare ho naha eno mamele. Mme o sa bontsha hona jwale hore naha eno ka nnete monna eno a ka sa dilemo di 44 hona jwale o sebeditse taba eno ka boqhetseke bo boholo. Ke bone ka nnete o na ntse a poreiswa marangrang mona ho thwe ha hona motho dilemong tsa hae ya sebeditseng ditlolo tsa molao ka tsela eno. Ebile ho bontsha hore batho itse ha tsa dula ditulong fela, batho bohle ba neng ba bolaya bana ba di-game bana mamedi wa ba tseba ba tla ba ikentse di-groupu e le groupu ya itseng e le groupu ya itseng, jwale ho bolayanwa ebile ho bolayalo batho. Ya ba ha qala dula ditulong fela wa ba kwalla kaofela. Jwale hara tse ding tse ke di boneng, ke bone fela hore ka mono mamedi ka tjhankaneng ya naha eno di tjhankaneng tsohle ho thwe di-light dula di le on, jwale ha o le motshwaruwa ha wa dumellwa ho tsamaya ho hang le ha eba o ya dijong wa gasa kapa maponisa fela a tla tla o tshwere a inamisitse hlooho ena ya hao, o tsamaya o beile le matsoho ka morao. Ke punishment e mona e tla ka motho le ha a tswa ka mono ka tjhankaneng a ba tseba hore ka nnete ha a sa tla kgutlela. Tse ding tsa ditaba tse kileng ka di bonang tseo poreiso jwalo moporesidente wa naha yane ya El Salvador, ebile ho bontsha hore ke moporesidente a monyane haholo nalaneng ya Afrika. Sa Sotho tla tsa ding tsa ditaba ke tsane tse ileng tsa etsahala ka Ivory Coast mo teng ka nako yane ya dikgetho mamedi ha bo ka hopola. Kamono ka Ivory Coast nakong ya dikgetho ho ile hle hwa hwanelwa ba opposition hore ba ka ema ba qothisana lehlokwa le yane ya neng a le ditulong ka nako eno, mme ka nnete o ile a kgethwa ke lemo se fetileng ka October ha ntse re bua ka ditaba tsena. O ile a kgethwa monna eno ya neng a santse a le ditulong mamedi ho bile ho bontsha hore jwale ka nnete o tla ba sa kgethwa lekgetho la bone, lekgetho la bone ba makgetlo a latellaneng, hobane jwale opposition ile a hlayahanelwa ho dula
ka pa ho qothisana le hlokwa lena mme ke bone hore ha ra tseding ka hore ba bone hore batho ba lla hore ile ba di ghetho se se nampona letso ba bile ka monu ya ditulong ka Africa Coast ka monu witse ka nnete o santsane a tlo tshintsha ka pa ka emise bana ba ikarabellang ditabeng tsa dikgetho rena ko etlang dikgetho ditleditsa mahani ke batho ba botsa hore na thuso ke efe ba no qeta ho kgethwa ka October mona ha hore o boela dikgethong hape dikgetho di etsa hale ka toka hore o tlo tlwella ka potlo tibela ka potlo fedisa fona kwana batho bana ba ikarabellang ditabeng tsa dikgetho ha o bana le lemo tse hlanetla di feta mamedi taba e jolo ha e tlo iphetha hape ke tsa ditaba tse ntseng di etsa

President Félix Tshisekedi ye leng hore ke bone hore le bona monsane sa 2028 ba tlameha ya dikgetho mme ara tsa dintse ke di boneng tsatsilane la laboraruhana bua conferencing mo president eno ya dilemo di 62 o boletse hore na kgola mamedi hara tsa dintse ditaba ka mono ka Afro Coast ke na ha leng hore ntse e wotlwa ha ga dina hatse ding tse tshwana le yona le sotho tsena ke di brace tsane tsa mafura tse nyuluileng le di ntwa tsentseng di bateng ka mono tsa bo marabele jalo jalo mo eleng hore batho ba ne ba Rwanda le bona Kongo mono mo president Donald Trump la ba kena dipakeng hore ba ke ba etse khotso e le ho bane e hlile ho lwana ke tsa ditlo tsa leng hore mo president ho na ba lontsa le ka ho di lwantsha la bontsha hore ha ka fuwa nako e telele tla hlaetse bonnete ba hore ditaba tseno e bapale ya maobane Rwanda le Botswana mamedi Asatswa saena selekane mona sa tshebetso dipakeng tsa dinaga tseno tse pedi ebile go bontshwa re sa le president Duma Bupo wa naga yeno ya Botswana dula ditulong ka nnete o qala go hosta moporesidente wa naga e nngwe ka mono ka nageng ya ga baobane ke ena ya dulang a etile mele ebile a bontsha gore harapolelo tse a ileng a di bua ketelong ena ya ga ya moporesidente wa Rwanda president Paul Kagame o itse ka nnete Botswana e ntse e tlameya go ithuta dinthong tse ngata le tsela eo Rwanda e tsamaisang ditaba tsa yona ka teng ke bone gore dinaga tsena tse pedi di signle jalo selekane sa tshebetso kenyeleditse hara tse ding lefapeng la thuto bophelo tsane tsa agriculture mamedi mesebetsi ena ya batjha ho ntshetsa batjha mesebetsi le taba ena ya ho ntlafatsa dipapadi ho hlahisa mesebetsi ka hare ho dinaga tseno tse pedi e le gore batho ba teng ka nnete ya ntate modimo ba seke ba shwa ke tlala

mono hape mesema sa Lesotho tla ke bone re ka Cameroon ka mane ka nete ba lahlehetso haholo ke emong ya kileng ya baba etapele bana ha yenu dilimong tse fitileng ke bone re ka nete le yena o lahlehetswe ke bophelo ka mora hore be monya kgethwang e le di speakera ka mane ka paramenteng e bile bontsha hore ne se le nako e telele haholo monna na sebetsana le mmuso wa naha yeno ya Cameroon mo teng ho sa bolelwang sesosa sa lefu la hae ke bone hore ka nnete le bona ka mono ka Cameroon a emmamedi ba wele ka phatla Tunisia mane e nngwe ya ditaba tse etsaetseng jalo ka ntse ke re dinaga tse na mmamedi tse ding boholo ba tsona Afrika mona ba hlile ba se ba nkella molao hodimo haholo hore ha hona motho ya ka hodimo ho molao ke bone ka Tunisia ka mane mmamedi e monya kileng ya ba letona ditabeng tsena tsa toka ke bone hore wa hloletse dilemo tse 20 kaofela tjhankane mane hobane ho thona nakong ya hae ya tshebetso ho tloha selemong sane sa 2012 ho ile ha ba le dipolayano ditaba tse ngata tse neng e le ditlolo tsa molao mo teng a ileng a di hana mme selemong sena ka nnete se mo pitlile sefi ebile o ile tjhankaneng ke bone hape hore taba e ne ntse etsahala ya hore hona jwale ha ho sana motho ya phahametseng molao dinaheng tse dimameditse kang bona bo Afrika Borwa mona le Tunisia ke ena mamedi ya latela batho ba bangata ba ntse ba bua ka yona hore nthwena e se ka e ka etsahala dinaheng tse ding hobane he batho bana ba ka hodimodimo ditulong ba tlola molao ka bomo ba ntse ba tseba hore bona ha ba no nkelwa bohato ha re feta hape re tlana henyane ya Rwanda mamedi ka sa le metso tsenye mashuma mamedi a metso robong le bile hore nyane ya boraro moteng re tlo arohana nna le wena empa hela le jalo Rwanda mamedi e entse e nngwe ya ditaba tse leng hore nalaneng ya lefatshe mona ke na le bonnete ba gore di tla hopolwa le ke bana ba tla hlaya ka 2000 mamedi mo teng e leng gore basadi bana ba bapalang papadi ya bolo ho se ho na le team e entsweng mono ya basadi bana ba gautseng maoto bana ba tsamayang ka dithupa mamedi bo motho a leoto le leng ba se ba etseditse setlhopha sa bona sa bolo

mono ka Rwanda me hlile se a sebetsa ba bapala go le ha o ka bona makanga mmona ha ba mathaka di thupa tseno tsa bona ka maoto a bona a le mang ibe ba gaya bolo ho ba monnate ke o ke ditaba tse ding tsentsong ka mono kana henya Rwanda e le hore le bona batho bana ba nang ka ba seng ba phela motho ana le loto le leleng ba tsebe hore e ntse le batho ba ntse ba ikamala ke le ka utlwa le puo ya e mongwe bona mamedi hare yana ka nnete na sabile a tshaba le hore fela a ka tswa ya shopongana na go batho ba tlo motshempa taba ene hore ho se hona le papadi ya bolo ya batho ba phelang ka loto le leleng utlwa ya thabetse haholo hobane ya bontsha hore le yena a ntse a sena loto le leng jwalo e ntse le motho jwale o tlo bane mamedi keeper ya bona ke motho a letso le leng le bona ba fuwe monyetla ono wa hore ba lo bapala e be di goalkeeper ga jwale re hantse ba ga mono e ba thibelwa ke motho a letso le leng ke utlwe ke rata haholo taba ena mamedi hobane bokoa kapa dintho tse ding tse re kopanang le tsona ke ditaba tse e leng hore ga re tlameha gore re nyenyefatse batho ka mabaka a kangano le bona ba tlameha ba nne ba etsa dintho tse e leng gore motho e mong le mong a ka kgona go di etsa ha re etsa tsona maesemo sa Lesotho re kgutlaka ka mona ka Aforika Borwa moo ke boneng tle gore he go ile go a ba le ditaba tse bohloko tse ileng tsa etsagala beseng e neng e isa batho ba Malawi bese ena jabaet mamedi mo teng e phethogileng empa lalo jalo ke tlhokometse gore ga go soka go bua gore na ke batho ba bakae ba latlhetsweng ke bophelo ke batho ba bakae ba lemetseng empa le ga o le jalo go bontsi kore ga o ka e bona mamedi bese ena wa bona gore a gola ntho e ka gare ka mona ka nnete ga see ka ya shejwang ke leitlho la motho empa ga re tla nne re utlwe ke nagana le gore batho nna ke ile ga ba utlwa gore jwale go etswa strike o thomelelata e tsamaye ba batla go gutlela dinageng tsa ga bo bona athe a o tla ba ditaba tse bohloko gagolo

Afrika Borwa mo nomama ditabeng tsa ne sa molao ke bone jalo gore hona le monna ya neng ana le kgwebo ka mono mama dikapo ya nan le kgwebo fela jwale a sena license ya ho sebetsa kgwebong yena kgwebo eno ya hao thuke saluni e sebetsang hantle haholo e batho ba bangata haholo e kgolo haholo e bileng hirileng batho ba bangata pele hona le maponesa mono a ileng a ya kgwebong yena a batla license ba monga kgwebo hana yona ya ba mokopa tjhelete ya masibadi mche monga kgwebo a tsamaya lo bolela hore ke nnete ha ke na license ya ho sebetsa mona empa batho bana ba nkile tjhelete ya ka e ngata haholo ebile ba re ba ntse ba tlo khutlela ke kopa ho namolelo ha ke bua le wena tena mmamedi maponesa ano a mabedi a neng a ntse a ja tjotjo mono ka lebaka la hore motho ha ana license a tshwerwe ebile ke bone hape mametse masalo sotho hore hey ba sentse ba fuwa dikotlo le khotle mane ke ditaba tse ding tse monnate haholo tse ntseng di etsa hang ka hantle ke thabetse mona mo eleng hore molao ona mmamedi o se o sebetsa batho bohle wa hlula batho bohle ho sa tsotellehe maemo a bona ha re feta hape re feta nahenyane ya Kenya mmamedi ke laka ka bua ka yena ke a hopola selemo se fetileng mo eleng hore hona le batho ba tla be ba tshepisa batho mosebetsi nahenyane ya Russia ha ho le batho ba tswang Kenya e le mo ahi ka pa letswallo la naha eno ya Kenya mmamedi e be le tshepisa matswallo a mangana ha eno ya Kenya hore o tlo ba thollla mosebetsi Russia velo ka hanga ka re ke le mosotho tsena e be ke tshepisa ba sotho ba bang hore ke lo ba batlela mosebetsi ka pa ke ba fumanetse mosebetsi na henyane ya Afrika Borwa e be batho ba tla ntshepa ke re le ba sotho ga tshepana tla utlo ga e ka nnete ha e le ngwane se wa mosotho e bile a tshotsena ke nana go ke ditaba tse hantle e be ha fihla mane Afrika Borwa o thola go ka nnete mona ha hona mosebetsi ke ntwentsetsa la ka Kenya ka mane ka pa e ile nya etsa hala mo teng ma Kenya a mang a tla ba tshepisa ma mosebetsi Russia ha a fihla ba fumane hore ba lolwana e le ba masole mono a sa yang le training ba fihle ba beuwe ka pele ha naha ya ne ya Russia e yang tweng le naha ya Ukraine mme ke bone hape hore ha ga dipalopalo tse ding ho bontshiwe hore ha jwale kapo ha o finyane tjena ho hlahelletse hore ke ba ka bang le shumele metso e robong hape ba shweleng kapo ba bolaueng ntwenye no ya Russia le Ukraine ha ba mashume a mararo a metso e mmedi bona ba so thola

hatsahale ho hang ho bana ke re ha ha fihlwa fela ha huwa ntweng bona ba beuwa ka pele jole bile taba yena e bontsha hape mmsa sa losotho hore e se ile palo e ho dimo ha ho le ho bana pele ho ane ho tlwa le mo safety leng ha e qala ile ba batho ba 250 ka ofela ba lahlehetsweng ke bophelo hona tsena e senyuluile palo yeno e se le 291 ka ofela ba lahlehetsweng ke bophelo bile o bontsha hore ke ma Kenya ka ba 1000 ka ofela social dikitikiti a ileng a tsamaya ka pa social dipalo palo a ileng a tsamaya a ntse a ya mosebetsing a tshepisitswe mosebetsi o hlamatse yang kwana ga shea jwa kwana ke hopola e bile selmo sana se fitile hona le mme mngana ntse a mathamarang ga mona ka nnete o kopa ngwana hae a gutliswe a ntse a phela hore na ke mofuta wa fingire batho ba fihla ga shea mona ho le mmuso wa ga shea ha o sa hauwa ba eteletseng se solepile ha o sa hauwa ha huwa ntweng ho se o fihla le batho ba sa trainang ebe ba beuwa ka pele ntweng gore ke ditaba tse dintse bohloko tse ileng tsa etsahala kapo tse ntseng di etsahala kamane kana henya ya Kenya mamedi.

re feta ka pa re khutla re khutlalana henyane ya Tunisia mamedi ke bona hape hore le yona jwale ile ya ba ya bitsa attention ya bane ba United Nations le fa pelane la ditokelo tsa mantla tsa botho mo ile ngore na henyeno mamedi ho bontsha hatsa e hlile hona le bothata bo boholo ha o le journalist ile o le e mongwa ka lehlakore le sella mmuso e hlile wa tshwarwa kapo yo tsa dintho tse bohloko jwale ke bone go bane ba United Nations mamedi ba kgalemetse ka ba tshetsa taba eno ya Tunisia e ntsenyetsa hala ya hore ebe batho ha ba phele ka kgotso ko go mo no sentse o tlusisa hore ha ona le monyetla fela wa hore o ka bua hampe ka mmuso o ditulong kapo o ka etsa eng kapo eng ke ditaba tse jwale o tlameha hore o etse se batlwang ke bane ba ditulong jwale so kanana hore na ha e bana ha e le jwalo ho sena nako e buang dimpe tsa yona jwale e tla hola ka mogwa mofuta o fentle le mona re feta mamedi ka shaba kana henyane ya Somalia mamedi hle ke engwe ya dinaha tse sale di sokola haholo go le hale mona ho ila ka ha thulo so thole tshwana le Somalia le khale ko jotse le sotho le betere Somalia mane mamedi ka mora hore mo president Donald Trump a gaole dithuso tse nentseng di a dinahentse dintse hlokang ila bana ha yenu e hula ka boima hona ho mamedi e bile jwa le hona jwale ho bontsha hore e otlwa ke komello ka Tunisia ka mana bona na go na re shapo shapo jang ke pula ye yenang ha e mona Tunisia mane se ba rapella fela go le ka bona le go thodi fela la pula e seng Tunisia mamedi Somalia ba rapella hore le ka bona le go thodi fela la pula modima ka ba sitse ka lona ba tsebo phela hantle go bana ho thujwa le ha ho sana dithuso tse teng bakeng sa ba hloki go bana ke nna ha e sale e ba le bo hloki bo boholo ha holo ine ntse e thuswa ke dithuso tse ka ntseno tsa mo president Donald Trump ba mo teng bile ngola ba ntsha go bane ba World Food Program ba ile ba bolela hore ha ba sa gona ho thusetsa ka mono ka Somalia ho bane ha ho sana mo bankang teng le bona jwale ke bothata fela bo boholo ho bontsha dimela tsa bona di samile di phofolo di a shwa ke ho hloka metsi le bona ka bo bona ha ho sana ntho ba phelang ka yona e hlile ho obelletse ha hona metsi jwale ha ratse di ntse ke di bone mamedi ke yona taba eno ya hore ho dry ka mono ha ba sana taba le dithuso se ba re fela ha modimo a ka ba nisetsa pula e le mo mo ba le menteng bonyane ho nne ho hole ba tsebe ho ja ke ditaba tse tsalang ka mane ka Somalia mamedi e hlile ke ditaba tse bohloko ha ho le bana batho ba shwa ke tlala jwale ha ke go bona hona tse na re bue mo mbofeng le fatshe mo mamedi ha hona ntho e sa nyolowe le hona mono Somalia ha ga o mo bona bo eleng hore batho ha o ka gala le kwenya mono ba ka ba bolayana ba tsaka le kwenya o tsebe ka mono dinthontse dinyolowa le teng mafura ntsa nyolowa dijontse dinyolowa go ha hona letho le kang le tsa mahantle ka mono jwale bile ha o ka sheba dipalopalo tsa batho ba lapang ka mono jo mamedi ebile go bontsha ape go tla selemo sa ne se fitileng ke kapo ke ditse tsa kokelo tse magolo a mabedi ka fela leng 200 di hospital le di clinic tse ileng tsa kwalwa selemo se fitileng sena ka lebaka fela la hore ho ne o so hloka ditshebeletso dikolo tse 400 le tsona di ile tsa kwalwa gobane ho so sena ditshebeletso mme o bontsha hape hore hona jwale le ha o ka ba hathwe dijwa diteng tse fanwang fela jwale ha di sa kopa batho bano ba lapileng ka mono so kana hana ha eba batho ba leshome ba lapile fela o sona le sejo sa motho a le mong ho ka thusetsa wa utlwana ke taba e jwang ke mokgona batho ba World Food Program ba ileng ba re ka nnete ba bona ka le bona ho latela mehau ye ba e bonang ka moo ka nnete ba nana hore le se senyane seno se ba nang le sona ha se sa thusetsa Somalia e na le bothata go go tla bona gore ditaba tse ding le a di sega se mamedi go na le batho ba etsang dijo ko ka bona ke le ka bona mo teng go na le motho a itseng ka nnete Somalia e tlameya ba kile ba roga ka morena modimo obane ha iyo ntho e tsena e sale re gola nna e sale ke tlhaya matlho mamedi ke re ke tseba pina yane e reng Lesotho le Tshwana le Somalia e sale Somalia e ntse le naga e phelang tsena mamedi kore e sale Somalia e le naga e phelang tsena.

ta me suñu el chemin le meto e me raro re li bile hore nya ya bo raro tse din sa ditaba ma mediki tsane tse tse tseng ka hona ka student ka mono mo ke hlokometseng hore a ya ka nnete ba ne ba le fapala sireletso ka po se sole ka ha rona ha yenu ba hlile ba re ba malala a laotse hore ntwa ena e ntsenyetsa hala ka mono ya hore ha batswa fela ba ka tswa ba hlasetswe ba se ba itheriseditse hore le bona ba hle ba elwane mme se sole se malala a laotse ka mono ka Sudan hore ba tlo lwana ke bone hara tse ding tsa ditaba mme se masala sotho ke ditaba tsane tse ileng tsa etsa hala ntsane tsa ho feta mo teng ho ileng hwa hlaselwa batho ka mono le moqobelo ona ho fetileng fela mamedi ho ile ha bolauwa batho ba bahlano ba itsamaela mono ka koloi ya ba bolauwa vele ke bone ka mono ka Sudane ba hlile ba blame kapa ba sola naha yane ya Ethiopia le naha yane ya United Arab Emirates hore ke bona ba ntseng ba bahlasela ka tsela ena eo ba hlaselang ka yona vele ba se ba le ready hore le bona hohle madibohong a bona le hohle mo eleng hore batho ba ka fihla ba beile sesole mono ho e kang ha ba mmone hantle ba hle ba qete ka yena ke ditaba tse ding tse etsahalang dinaheng tseo dimokwanang mamedi ntle le mono hape ka mane ka Spain ke bone le bona ba ntse ba lwantshana le virus ena e sa tswa fihla Afrika Borwa mona ya Hunter virus mo teng ebileng ho bontshitsweng hore nka nnete ho bonahala ha di-case ka mono tsa batho ba nang le Hunter virus ka Spain di ntse di nyoloha empa le ha o le jalo ba sentse ba sebedisana mmoho mamedi hore ba bone hore na ebe ba etsa jwang ebile bontsha hape hore hara tse ding tsa ditaba ke batho ba tswang kapo ba dinaha tsane tsa Britain, German, Netherlands, Switzerland le South Africa kapo ke dinaha tse leng hore lefu lena la Hunter virus le se le ba hlasetse. Ke ile ka bua ka bane ba Boko Haram mamedi hle ke bone ba hlasetse ka mane ka Chad mo teng ba bolaile masole a 20 a metso e mine kaofela ebile ha ra bona ho kenyelleditse le baetelipele ba sesole ka letsatsi lane la mantaha ke bone hore ka chat ka mono mamedi e hlile ba entse taba ya holla hore ba ke ba ilele bana ba lahlehetsweng ke bophelo moleng wa ntwa ba bolaueng ke marabele ane a Boko Haram mamedi ana hayane ya Nigeria mo teng ebileng ho bontshiweng hore fihlela letsatsi lane la hosane ka mono ka nnete ba phamisitse difolaga tsa bona ba lla le masole ano a wileng moleng wa ntwa ho bontsha hape gore le selemo sane sa 2024 mamedi naha yeno ya Nigeria Boko Haram ano a ile a hlahlasela naha yeno ya Chad mo teng ba ileng ba bolaya masole a 40 kaofela ko go tlo bone ebile a ba hlahlasela gae ka ba relaxitse a santsane ba itsamaela ka gare o naga ya bona ho monate obe ba hlaya marabele a hlaya ke ditaba tse ding tse bontshang di ntse di etsahala mamedi a thega re sheba ho tse ding tsa moruo mamedi ke tlhokometse hore a e ka nnete ba santsane kapa ho santsane ho tloluwa Afrika mona ka lebaka la ntwa yane e ntseng e etsahala botjhabela bo hare o teng ho bontshwang hore dintho di nyolohile haholoholo dinaheng tse ding empa he ono shejwe jwalo bona hayane e kang ya Cameroon ho thwe ha ka dinaha tseo petrol le kapa mafura a nyolohileng dinaheng mona ha ona naha e ka bang ya nyolla jwalo ka naha yane ya Cameroon e hlile ho thwe teng a tura turang yena e turang Burundi mane mamedi a ho thwe coffee tura ha bohloko ha

le motho a ratang coffee maria tsena o so tlamea o budgete dikitikiti ho go tsebe wa for the coffee ebe ke bona hape hore ka mane ka benini le bona le hona ba nyulla letsatsi la ne la mao ba ne mamedi jole wa tseba ke re le sothumo wa ka thwe mafura a nyulwa ho sasa di nthommona di garage mona mamedi ke shebile mohala no ntso level a ke shebile nako ya ka batla ho qeta mona di garage mane benini e hlile ho tletse bile le bona hotho ba felletswe ke mafura ho ba ne ntwa ena ka nnete ya hane ke tsentse le toa tsentse ndi pitsa pele di tsentse ane tsa di papa di ke bone jalo hore FIFA World Cup itlo qala ka mane ka July United States of America mpa lo jalo ke bone hore tshwenyo e kgolo haholo mamedi hore le a le mona World Cup itlo qala kgodinyane ya July e hlile le June le July mamedi hulwa ka motshiso o moholo jalo na henyane ya America ka kgwedi ya June le July ke kgwedi tse tshesang haholo ho bileng di temperature o tla bona hore ka nnete ha hona sebapadi se ka bang sa bapala motshiso ngwe mokalo ke ditaba tse dintse leng hore mo sms le sotho dintse di ipetsa pelo ntse se ka sokwa hore na ebe jwale ba tla sebetsa taba ena ka tsela efeng hobane ka nnete teng motshiso o tla bo le mono United States ka June le July ha o tlo dumella dibapadi hore di ka bapala hara motshiso o jalo ntle le mono ho tla le makotsi ebe ke bone hape hore le Solomon sane sa 2022 mamedi ka khathaka mane mo eleng re World Cup ene tshwaretswe teng ka nete la ba ya tshechiswa ka lebaka la hore ho ne ho tshisa haholo nakong ya World Cup wa thwe e ke isiwe marieng jwale re tla bona hore na ena ebe ho tla qetella ho etsa etse jwang ebile o sontse o bolela Solomon sane sa 2030 World Cup e tla be tshoro ke dinaha tsane tse kang Spain, Portugal le Morocco ko tla mo no mamedi ha re feta ha parents re le hona Africa borwa mona ke bone hore le fulane la tlhako le molomo e hlile le se le thotse hape di case tse ngatanyana ka mane ka Western Cape impela le jalo ke bone hore ba ne ba lefapha la bophelo ba sentse ba sebetsana le bona lefapha le ikarabellang bophelong bo botle ba diphoofolo empa jwale mamedi ka mane ka Eastern Cape uthuno ka etletse mono ke pula tse ngatangata tsena tsenang ebile baahi ba haufi le mono ba fallisiwe hobane ho thuno ka eno e se etletse bale e se qhalanela metseng e haufi le haufinyane batho ba haufi le mono ba se bile ba tlosiwe bo hona mono Eastern Cape mamedi dibakeng tse di marogo a wele tsela di qephuile ke pula e ngatangata ena hore na pula ena ha e ka ya sakeng ya lona ka mane ka Somalia mamedi o ka utlwa o sa tsebe ke bone hape hore le ho bata ho hulu ho atla ka mono ka Afrika Borwa mafelong ana a beke ka mane ka Cape Town ho itse ba lebelle se west jwale ke sure le rona ka mona re tla ho utlwa phefo yone e tla hlaha ka mane mamedi ntle le mono hape hlile nako ena e se ile ka Zimbabwe ka mane ke bone hore moporesidente wa teng president Mnangagwa ka nnete o itse o kgutlisa mamedi dipolasi tse e leng hore moporesidente wa mehleng o ile president Robert Mugabe ho tloha selemong sane sa 2000 o ile a di tsekisa batho bane ba basouma boru mamedi ya ba e sale ya nka dipolasi tsa bona ho fihlelela ha jwale mme president Mnangagwa o batla ho etsa naha yane ya Zimbabwe hore ka nnete e be naha e tla fihlelela matjhabeng le hore batho ba utlwe ba phuthuduile hore ba ka etsa dikgwebo le bona mme ka lebaka leo hobane o ikenelletse kapa o batla ho fihlelela dinaheng tse ding tse kang tseno tse e leng hore moporesidente Robert Mugabe o lang ka magulo a bona o lang ka mapolasi a bona mamedi o a kgutlisa yena ke dinaga tse kang tsane tsa bo Denmark, Switzerland, Germany le Netherlands mme ke dinaga tse e leng hore moporesidente Mnangagwa wa Zimbabwe o batla go tla sebedisana le tsona jwale ka lebaka leno ka nnete o kgutlisa sohle seo ba ileng ba senkelwa ka dikgoka ka KZN ka mane mamedi ho na le ngaka ebile doctor e seng e tshwere mono ka lebaka la ho beta bakudi doctor eno mamedi e beta bakudi ka mono ha o ntse o fihla o kula o emetse ore yena o yente o fole yena wa o beta o itlhatswa diphio tsena ka wena jwale ke bone hore ngaka eno ka nnete letsatsi lenana la bohlano e fuwe monyetla wa hore e apply-ele baile e be tla hlaha lekgotle mane ka di 15 tsa kgwedi ena e tlang jwale ke tla ke utlwa hore na ebe ke mofuta ofeng wa ngaka e betang bakudi ebe tla fuwa beile

Letona la Tekano ba tshwanetse sepela se tshaba le supile hore le kala la gabo le fane ka disebediswa tsa batho ba nang le bokoa tse ka hodimo ho sekete le magolo a supileng ka ho ya ka dikgakanyo tsa lekala ka ha di le theko e phahameng re a phethela. Letona of Singer Tonakgolo Mohlomphehi Makatla Motswasele o re sesole se tshepisitswe ho sireletsa naha mme ke tlotla hore e be se ntse se sebetsa ka thata ho phethisa seo. Ho bile sena moketeng wa baketikelo ya selemo le selemo wa sesole lefapheng la taolo le tshebediso ya thepa ya sesole e leng logistics. Lebitso la molaodi wa sesole Mayor General Matumelo Ramokopo o hlalositse ha e le moetlo wa sesole sa Lesotho hore ha selemo se fela ba etse mmoka o tshwanang. Le ona e le ho hetla morao tsa leeto la bona la selemo kaofela ho itukisetsa se hlatlamang a re leboha ba lekala la logistics ka sebetso e matla le ha ho ne ho se bobebe. Ramasole wa lefapha la thepa ya sesole warrant officer class 1 Semakaleng Mokeledi o bontshitse ha lefapha lena e le la bohlokwa ka ha e le lona mokokotlo wa sesole mme tsohle tseo sesole se di hlokang di kwalla teng. A iketsa ka ho leboha baokamedi ba hae ka ho hlahisa leano lena la ho ba hlabolla ka ha ba sebetsa ka thata. Ditaba tsa hora ya boraro di fela mona, mamela tse latelang tsena horeng ya bohlano ho fihlela nakong ha e be kgotso.

re wa sala masala so tele shumela metse re bedi metse o tsore fralletse hora ya boraro is a friday kila mushan man sentsa go dumedisa tsa go tlotlhe mo momentseng sa lona sa lesotho le gona teng ke o batla go leka letswe le mofuta sa tsa dumedisa tlhe tsa sen la ka jeno ke itumeleng o hamang ka kere ke magadi wa tlhokotse hlano ke ngwana ke nate ka lesisane ke mma ka ditaba wa kamane ka maka o tenke ke ke khaitse ba bobantu a matsu matebele e re ha botsa ditaba ke di fike a a se sotho ha se toloko empire se le teng ke di ale ka mahlo ke qake sa africa ke tebo ke sesheshe e be ke wa ka se ka o tebo ke tshikiru ka ntse ka boka o ta empa ka sentse boka o ta ka ha re honna ke re ke le ka o ta ta fubensaka hungotswe amatsu matebele mesenze ke tloga re hlere tsotsa mang ha monate ena no lenela modikong wa batsha nana le hlangwa na mantho isela bohlano ho ra ha ile bora ro ho isa ringa botsela ba re ke afternoon drive show ke modikong wa batsha se tsena nako tsa bonnete ba re ra ruta probele sedinga se tshele be ga ona tifisa re ke entertainment hle re ho pola lana la ka jene hle ho le hlophisetse ba lo ka magethe le bogabane ke mo hlophise mo zonge bonge doleza the darker the black the darker the to give the blacker the sweeter the sweeter the blacker ke rata la busuki ta ke love a tsama ha monate le sekepe accelerato lovely promise ke titanic fela tsho sene ha monate le mohlophiso rona wa mini spala misa di pere ka sebile sa bonnete ba hore lena la labohlano la ona tefela letsatsing la ka jeno hantse ke ka letsikile mo mphitsi mamaro sa masa tsho tletsatsing la ka jeno ga go tsama ha mo fitlela hore nyane ya

0: Mashume amabedi ametsu imene ntsupa eile liqupe wakitikela natsatsin la ka jeno hle re be le matlonolo fatso malate diana qeta tsa mashume amabedi ametsu e robonga dini smoko wakitika tsatsin la ka jeno confidence lena wakitika sango tabo lena kitika tsatsila tswalo monsters happy Lena ke mong o wa baketikantsa tsenla ka jeno me sentse re re hlebo my darling happy happy birthday tete mo dimolekele tse di le motse ding tsenga ta o le fela bohlale botse tshelote nga ta ya di bombiri
1: ai bo le bo motswali ke eng ha ntse o fokola tse o tsa lang ka wena
2: hey manyo jo jo tse ha bo bebe ho hang ke tsona ke eng ha mpona ke le jeno ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile ha ke re ke a go sane ba re ke le fula pelo ha ke re ke sa utlwe ba njwetsa hore ke depression Ati ba kisa tswa wa nake tswa ka ke tloela o kae ke metse
1: ai bolebo e metse ke hakana kana ke botata
2: hai ke o jetse motswalle ha isa le ke qabana le ngwana ka dimpho ha di tsamae hantle ho hang o nkwaletse mamati ha ba tlo bua le nna ho hang ha ke sa tseba hore na ke etse jwang fela ke batla ho bona ke kutlwe steady taba le yena dimpho tsa rona di di hantle ntlhona ke o jetse ya
1: a motswalle ke a hiu kwa taba ena ya hao ha o sa utlwelele ka lenaneo la thelebišhene ya lesotho le o thweng ke tshwarelo ba ka o thusa gona jale o ka ba letsetsa go 58548157 kapa 62153071 ha o ka ba tshwara ka mogala fela ba ka o thusa hanghang
2: tshwarelo ke ka go tshwarela re tshwarelwang
0: ke ka o tshwarela re tshwarelwang jalo ka ha re rapela re rentate o re tshwarele jalo ka ha le rona re tshwarela ba re sitetsweng mehla ya lona makete ka ntsentse re itse fela happy birthday tate modimo o lekele tse dilemo tse ding tse ngata o lefele bohlale ba o wetsa tšhelete e ngata ya dipampiri nthalona kena

0: sa masalotse tlo le shimela metsemera ro metsotso re ya re lebele horeng ya bone re kena ho tsanetsa dipapadi go tlogana e be eruption go tshwagetseng ka mane ka kgetseng ya demo eruption
1: e tsara tu
0: la rentsela
1: a khona a khona ona tu ba ya ke ba tsano magashia la tapo
0: ke ne ke tsho
1: ula
0: a go je tsena go tshwagetseng he kgetse ya motho
1: Ah, man, you should have made the air. I want to have a tomato. Look at me and like a genie. You have to have a masculine ability, Ferragamet, Masculine ability, a power busy, a whole house, a character of a key and hurry. Come on, you got super stadium, the car of Hovia, who look at the tomorrow, plan it's a Vuda Com, a Canadian Gatsola Pil, Muno, like a shilling, you can do it, but no, some of you are fair like our Ryan and Shun. Man mo re mo se fasa di khakwese ka tlhano ya le sane sa majanja e le nne mo bantu e tla ikopana ya le LCS mo le mo di jaba tlo tla kopana le di odi ka morame e be marwala e ka tlhano ya le matlama mme ka ithuta re tla ba pala ka tatellano ho tswa ka hora ya le shume o fihlela ka hora ya ne ya ya bohlano ya fitibe ya mashume mararo mme ke ba le mo le tsatsi la ne la shumta kimelo ho se tsapa sane sa difofane se tla tlhona ga le se tsapa sa le mokgwe e di nare e tlhona ga le DF ne re members e tla go tana ga le LMPS e nka ne te manonyane tla tlhona ga le matshoga ne e re re tla ke ho tsetsa taba e le mo re di tsala ka ntumelo ho se tsapa sane sa LP sa LMPS se ntse ke ga le tla sina le tletlile mo le hore ditabatsane tsa hore hangata ho feta mo le wa pala le tsatsi mo la sonta mme ta yo mo ga di ditaba ka ho ntsha ka nnete bona se ka ha ba le tlile ho nna mo le mo ha ho le ho di ditaba tsena tsa quarter four mo le ho ka le di hlo phari ka di lengata mo le ho di tlile mo le mo mme ka nnete e ba ke ditaba ta ba le nnete ha ke ta ba mo ga tla nne re go re tla tsena go go rena e di e tla se bitsa ka tsela e jwa mme ha ho se ba khedi ya motho taba e teng ni ke gore ke yana hore letsatsi la ni tsotsane tsa masolo a biki ke mane mo re mo go ithutile sa go tsanda baby premiership sa Durban City ka se ba tla letsatsi la ka tsheno ka hora ya ya bo super ha fitile ka metsotso e mashome a mararo ke ne letsatsi la la hosane ke tla bokala pa tariane ni ngere go ya go den arrows ba tla tla le pulukani ke ne marumo ga lang ba tla tla le Richard B ha o bit college sa tlhana jalo le Amazon e di ka nete tie ga la tsi ka bit tlhana jalo le Chipa United le ke mane le mane di sanda ke ka tsana go le sibile le re ba re le bende tsore re tlo go rena e di yele le e tla se yene ka tleng ba thaba nna ba se di papadi yena ke se di ka mahlo a ntshotswa go le rena e se fa phasa se yene le se tsama ka tleng ke re ya bona rena ka nete fate ya mamelodi Sundowns le Orlando Pirates e ba ya mfuto fi ye re tsini ka tsela tsana go tla bontsha ba palabela se tsapa sa Orlando Pirates le Magisi e bile neng ka nete ke papadi yene le yena le mo go ha e le ke le go e tsapa Orlando Pirates se tsapa ka yene e tsapa ke ga nyana ba le ke la ga ke ka matla ma go ka nete gore ba e hape gore ba tle ba ba le dingwe mo rong ka

0: gore na ba tla ba le mo mbuseng e ha re ya ke le mo hopona wa league e ya Bedwe Premiership ya o se bile ga le tla ba ke ya ne hore metsatsi maseleng ana a beke tla ka mang ba ba thatsita ke tla re nna le le di papadi tsa ntse re ntse net bank 8 go tla go tsana ka A division le mo house bile ga ne se tsapa ka mo rally 2 ka nnete go tsentse re bedi go le tlhoelwa re ra e quarter final tsa pele ke tla le tsapa sa ntse mo zamane mo mo start le le ka ring Highlanders ke ka nnete quarter final tsa bedi ke keep for life ke even tut ke tla e tlhoelwa go le bua Sun United e di dilimela e tlhoelwa jalo le All Aces ha FC Summit ka tlhoelwa jalo le ditshetso mme ka ithuta ka yena ka hopola re ina ya A division le le bonbo jalo mang mo nka le thobo ni tshu gore a e tla re tsoga gore Netbank e tshetse mo le mo se tshabeng sa basotho e di bontse e sebetsa na le taba ya gore ntlafatso ya dipadi ga go development ka nnete e tshetse ba tsangana ba tsitse ba nale mo ya gore papadi ya bela mo e hole ka re ma ga go tla bo mo bo tlase mme a o se mo nne e taba e e ke a nna gore go na le se ba tsara ona sa papadi ya chess sino ka nete se tla lokela se tlotsa maya ga ka la shumele metsimile se ya mahinyane ya Uganda mo re ka nete se bo mo batle se ga le ba pala mo mo nne na ga rona ka nete se ntse le motlotlo e mo se mme o sa ba taba eno se taba ya nne gore mo santana ya go ipabetse ne se go ntse re mo fuma ntlala ye mo tlwa ka tsena la tsira ke mo santana a tla le ipabola ka mo mo ka na hinyane ya Uganda ke ke ha ba se a le mo tsimo ka nete a di a le mo tsimo tla sa ho ntse re ho bua e le motho a re mo tsimo under 14 le ba ho ntse ka nete re ntla fatsa dipapadi tsa chess e qala bo mo bo fatse bo mo le ka re ka ba le bo mo ba re ka nete ba le mo tsimo e maka e go tsisa hore ba hole ba se ntse ba le mo mo bo ntla setse ya ba mo ka nete e ka ya hole e ka isa dipapadi tsa rona tsa chess bo mo bo ka hotsa fatang ka hare ho naha le a se bile ka nnete taba e di ntini le hore ge se kopetse ke taba ya nne ya dipapadi tsa CAF Champions League mo le ka nnete se tla phasa Mamelodi Sundowns re le bile tsore ka nnete se tshwana jalo le se tsapasane sa AS FAR sa ka nhinyane ya Morocco ka la mohlangu le na le tlhanye le la shumele metse mihlano mo le go tla thula gore e tla le le tola pele le tla le bua palla kwa no Africa Borwa le ha ba le metse ya ka nnete ba tla se le kopanya mo le tola bobedi ba tla ya le bo mo le gore ba ya na hinyane ya Morocco le leng ha ba se khutse ba tla le tla ba le sekolo le mo no re ka nnete ba le metse o ba le tla ho re tsholo ra e se pa sa mamelo sa ndaus le sona ka nnete tlhwa Africa kwa no ha ho e ka bo le bo se tsela rona ba tla le le matla ha ho papadi tse jwalo mme ka nnete ga ke ya motho ha ga le hakana re le tla re tsa kunya la ka tsene ka nnete ke thithitse ka tla ka le jwalo re a e mwana mme mosotho a dile mafelo a dikhi a monate.
1: Oh yo raption na hona le ntwa kampong ya Real Madrid.
0: Ntwa kampong.
1: Yes, hona le taba tse ntse di kwala ka go hona le taba ya ntwanyana mono kampong mono. Kampong mono ya the Real Madrid. Ka ba ho se ka tsone.
0: Kampong ya Real Madrid.
1: Oh, ba tla ke kampong, ba tla ke kampong.
0: Ke le le le thata ntse.
1: Yo hle.
0: Ka le tla le di. A nwa le se ka le tla le se o bua ba tse ya le mpa ke tla di.
1: Right.
0: E thata ho.
1: A zi we weekend be mnat not no.
0: A weekend be ya.
1: A ke re ba re ndaba ga ba ni mangi spend malaya. Weekend a zi we ke.
0: E thata ho.
1: Moji.
0: Exa.

Black Music.

tsa ba mo natile tranquility le malome factor ba re ratolaka mamero sima sa tshutshe eno ke pule mphofolo a tsa mahamonate le malome vector le tranquility bang hopotsa re ba bang he ka nnete ba sentse ba etsa dikano tlotsa tsenela ka jeno tsa silane la tsane ke miridi etsane fela kana di long ku wa tsa seding ku we na o kopanya malapa o mo sedile ho bizi ha galo me sentse re she o bohle ba etsa kano ena ya lenyalo. Congratulations bo madali tsa bonnete tsa bonnete ba hore o mong fela e le mokenyang tabeng tsa lona o mong fela ke mothei wa yona kano ena ke mothei wa yona pitso ena ya lenyalo ha e le ba bang kaofela le ntshape ha ona ntho ba e tsebang ka taba ena kaofela re ntse re ithuta empa ga re tsebe ho tseba yena monga kano ena monga taba ena ya lenyalo e le ntate modimo ka sebele etsang bonnete gore le mo meme dinthong tsotlhe e be ena le etelelang pele lenyalong la lona le be monate le be matemalodi happily ever after madali mamaro sema sa o tshutlhe leshome metsotso re faleletse hora ya bone ga go fitlha metsong ya mashome a mararo ka morago hora ena ya bone ge tlabe re ba le puisano le e mong wa dibini ka rona ha lesotho re tlo qoqa le ena letsatsing la ka jeno sa ntse a le teng kwano diphapiseng tsa gatso mme re tlo ba le ena letsatsing la ka jeno kabalena ba banki di saba wele fela ntse ba re fela just to see my love nka travela di kilometer ke di long distance tontong

0: botsa bana pinona na ke thanyela na
1: o fitlela ha jale o ntse o sebetsa o le mong kapa hona le batho bo sebetsang le bona
0: ke na le bante ke se hlopa se ke sebetsang le sona yo ha ba batho ba ka ba 9 ba se hlopeng saka pense ke sebetsa le bona ba letsa go re di lentsi
1: bendi ena go ena ya okametseng kapa
0: ya bente ke yaka
1: batho ba go bonka ofe ha o go tlhika go hona le qholotsong yana ho etella pele batho ba ngata ka lokaga bend
0: hola o khoso ha go le bane ha o tla ka ID o ga ke batla go tswela mo ho go e tsatela le thopothela ke le mensa bona e ba ba batla e qholotsa ho re le sentho yana o e batla o ba pile ho le tsala fa se hle ga ho ena ba so senya no le o tla ba ba ba ba tshe ba se ukisi sai o ba tlhagetse mthethata fela jaha bo ntse ya ha ona le mamelo o tla etsa ba ke le leng tsa bona taba e me fihla rona ha ona batla le sebetse ka tsela e jwang
1: jele ha ke utlwe gegatsile ka motlho mongwe o ka ba le mosotho ya mametseng pine ne a diketseng ka ntle ka mane a ka bang le kgatlhego ya go qoqa le wena ebe ge ba ka o fumana jang
0: ba ka ntho ya marangrang o marangrang moo profile picture ho na le melela tse fofang lebitso marangrang ke mosala fane ke malatadiana
1: mosala malatadiana pina tse etsa ga o di fumane ya kae bakeng sa basotho go ba ka baamela mmino wa gago
0: dipina tsena di tholagala gohle marangrang gohle ga o ka kena marangrang o ka di thola
1: jale bakeng sa dinomoro go na le mo o ka letsetswang teng
0: bakeng sa dinomoro ke 57 70 54 14
1: ga tse deka ga lebile gagolo ka nako ya gago letsatsing la ka jeno tlhaese ka nete modimo wa ka o a tlaisa mminong wa gago
0: ke a leboa
1: mamaro sema sa sotlhe ya ke ena optimisela letsatsing la ka jeno e ne le moedi wa rona shele ge tswa ka efe
0: ke tla go paoletse e bitswang
1: sematsatsa tanke kgaitsedi ya motho.

0: mo wa rena wa pantse ke mo khatelo ho bana go thele re le ba tsam ha o shutung ka ba tsha ha ho le ho kona go thea ka sephetho sa ho travela le ho matifisa body venting mara morao ke le ga se ka melo ga ka ke ka tshintsha ho bana ma pantse ka ba motho ke nne sa ba sa dikisi o shela hala le sepoko tsa le ka ba tsa ntse tse le ho bana dimpe. So ga dire se tlhare ga ba tla go tshintsha tsela ba tla shebang dikisi ka yona ha ba tshintsha tsela ba tla shebang dikisi ka yona le rena ba tla tshintsha tsela re tsa dintho ka yona like giving back to the community. So ke le ra ka tlhaka ka lano la ge thuse batho ba e leng gobane ba foka le dikhutsaneng e one bo ka gara motse. So mokgatlhong wa marona ya dikisi re raise the funds kapa re go tswellisa pele ka gore motho a kena ka gara mokgatlho go ba le a certain contribution kapa tefo ya e ntshang kapa seabo sa se ntshang gore e be setho. Ebe ga e kata go ba setho mo kgweding ga ena le moo kana le kopano. So ka kgwedi go na le tšhelete e bangwa e ntsha ga e o tlile mokgatlhong o sa ka go na le e ntshang le ga o lefile ka mabaka a serase kapa a seng serase go ntse na le tšhelete e e leng gobane wa e lefa. Mokgatlhong o na a rona ga ona motho e ka re mo a gola kapa ga ona motho a benefitang sepheo e le go thusa batho ba tlhokang.
1: Ditaba tse monate mme le na le nako e kae le theile mokgatlho le go jetsa motlhomo rona e be ke batho ba ba kae ba seng ba o nne molemo ka foundation ye ya lona.
0: Mokgatlho ona wa dikisi o qadile 2022 sebakeng sa mohaushop mo thweng ke ga tshepo empa leano lenana la go thusa batho le qadile gantle selemong se fedileng mo e leng gobane ne re ntse event busy corner re ne re collecta di-toiletries le di-sanitary pads le diphaso le tšhelete e nge donation e motho a ka etsang. So ga re kata go collecta dintho tseo kaofela re le ra sa dikolo tse pedi ka gara setereke sena sa bo rona e leng bona mo leng house kwa school ya banyaneng diphaso le di-toiletries le tse dingwe re fitlha re shela gore na go gaelela ka yaba tse dingwe re diselegaeng la dikgutsane gona mo gaushuko monang.
1: Foundation e ngwadisitswe ka molao mme na go na le mo le fumanang dithuso kapa mo le ntsang dikopo teng.
0: Foundation e nana ke nkare gona je ga e so tlete go ngwadisa empa re lebela foko gore mamating a mangwe ga re kgone go kena go kopa dithuso gobane ga rena se tshware yang se bontshang gore e tlhana ga mokgatlho o thusang gobane ka nako ngwe motho a ka nana re ipatlela di-funds kapa re tlhoka thuso for mabaka a bona go se jalo. So ka ga ntse re sena ntho e tshwareyang re le ra tlata qeto gore re ngodise re tla qetelo tse re le mokgatlho o ngodisitsweng but so far re ntse re le mothating wa go ngodisa ya go ngodisa ntho e nkareng ka malema re le ra reserva lebitso fela.
1: Wa utlwagala wa utlwagala tlhe ausi mme a re utlwa gore na e be jalo ka ga le sentse le mokgatlho o golang wa batšha mme le thusa bana ba bangwe ba bo lona ba tlokotsing mo le phelang gona teng e be motlhomong le ka etsa kgoeletso efeng go bora kgwebo ba mogalesuku gore ba kenyeletse go le thusa gore le qeteletse tlhe le thusitse ga golwanyane mo strekeng seo sa mogalesuku.
0: Ke ka lakatsa gore bo ra dikgwebo ya mogalesuku e ka se tena le batšha ba nang le kgatlhego kapa ba nang le ba ka lane sepheo se tshwane le sa rona sa go thusa batho na moelelo gore ba ka jona bo ra dikgwebo ya mogalesuku e se ka laka kenya letso gore qetelelong ya letsatsi se tle re fumane re se re le mokgatlho o qetile go ngwadisa o kgona go thusa batho kaofela le go kenya letso mo e leng gobane phanong ya dintho tse re fanang ka tsona e se ka laka kenya letso gore bonyane ga re fitlha re isa dimpho tse re disang mo re disang teng e tle fitlhe e le mpho e batlang o le golonyana gobane ka ga re ntse re qala e batla le mphonyana e nyenyana motlhomo ke banela batho kao fela but bonyanenyana bo re boetsang e se ka laka kenya letso e tlebe ntho e golo.
1: Bana ba tlhokang kapa dikgotsi le ba tlhoya jwang a ke o tlhalose go na le bona jwang gore jale

0: lapa lena ke lona le re tlamehang ho le isetsa dintho jalo jalo.
1: Hangata kapa ke re mo seng re ntse teng re le ba fana ka dintho tse ding dikolong tseo tse pedi tse seng ke di boletse, rona re ka se kgone ho hlaya empa matitjhereka ha ke bona ba phelang le bana tsatsi le tshwanang le dikelang, re ba fa menyetla hore ba hlaye, rona re fana ka dintho bona ba tla sela ba hlaya hore na ba bone eka ke bana ba seng ba sokolang. Ebe ntlheng ya dikgutsana ha re fihla, re fihla re fana ka thepa fela, batho ba sebetsang le bana tsatsi le tshwanang le dikelang ke bona ba tla kgona hore ba distribute kapa ba se bana ba e leng hobane ba bona ba hloka hore ba fumane dintho. Re ntse re lakatsa hore e seka re ka kgona ho nanabetsa bana bohle ba ka hara lehae lena dikgutsana ha o kgoneha. Re ntse re lakatsa hore le bo motseng e seka re ka ba mekgatlo e iphumaneng haholwanyane o kgone hore re tle re thusetse.
0: O hlakile hle ngwana lapeng, o hlakile ke ditaba tse monate. Mme bekeng e be ho na le molelo o fumane hona teng?
1: Ne?
0: Bekeng e be ho na le molelo le lo etsa tantshe teng mohlomo moo batho ba ka kgahlang hore ba tlo le shebella?
1: Aa, bekeng enana ha re na event, empa bekeng ena ke beke e leng hona re tlo sheba hore na dintho tse ne re di amohetse kapa di-donation tse ne re di fuwe ha ne re ntse event last weekend, na ebe re ka hlaya dibaka dife moo re tla di isa teng.
0: O hlakile. Bakeng sa bamamedi ba mametseng mohlomong hona mohalesuku mo le leng teng, ba ka le fumana jwang? Mohlomong le ba tswang ka ntle ba ka utlwang ba rata ho tlatsetsa le ho kenyeletso tshebetsong ena ya lona, ba le fumana jwang? Marangrang, mohlomong dinomoro tsa mohala le fumaneha jwang?
1: Marangrang leqhepeng la Facebook, a ka kena leqhepeng la mohalesuku Dikids Lovers. Ntlheng ya mohala ke nka fana ka ke tla fana ka dinomoro hore ba tle ba re tshware teng, empa hona tjena re ntse re leqheleka hore e se ka re ka fumana sebaka kapa ra hlaha sebaka se e leng hobane motho e molena a ka re fumana teng nako yohle ha a hloka ho tlisa bo dintho kapa ha a hloka ho fana kapa a hloka bo tlhakisetso e hlakileng, e se ka kapa ka latabo la rona e se ka re ka fumana bo ofisi mo e leng hobane motho e molemo ha a hloka ho tlisa dintho kapa ha hloka ho ba le thakisetso ya motho kapa o hloka ho kopa dithuso a ka re fumana teng.
0: Nomoro ya lona ya mohala ke mang?
1: Ke 5 6 13.
0: 5 6 13 92 04 92 04. Ke kopa o e phete hape.
1: 5 6 13.
0: Ee, ya morato
1: 92 04 92 04.
0: Wa Facebook page ya lona ke Dikids Lovers?
1: Ke mahalesuku Dikids Lovers.
0: Mahalesuku
1: nomoro e leng hobane ba ka re fumana ho yona ke 5 6 80 5 6 80 44 44 13 13.
0: Kila bila ha holo hle ka nako ya lona tsatseng la ka jone ntate Modimo a tlaise morero wa lona le tle le qeteletse le fihletse ho thusa bana ba bo rona ba tlokotseng.
1: Kila bila ha holo mme.
0: Danke danke danke. Ya mama re se masal sotho wa utlwa hore e hlile batjha ha ba dula fela ba banka tle ka mona ba ntse ba etsa mosebetsi le ho thusa ba ntseng ba nyoloha mohlomong ba letlokotsing le dikgutsana hore ba bone hore le bona ba robala ba jele ba na le diaparo ba na le mokgwa wa disebediswa. Mme taba eo ke ya bohlokwa e bontshang hore ka nnete batjha ba rona ba ntse ba nka dikgato ho tlisa phetoho ka hare ho metse le metsana eo re phelang ka ho yona. Mme se ka le batjha ba ditriki tse ding ba ka ikopanya ho bona hore na ke dieng dintho tseo ba ka di etsang ho leka ho thusetsa hore ba fumane hore setereke sa bona kapa metsi le metsana ba phelang ho yona ba etsa phetoho e itseng ya dintho tse ntle tse kgahlehang, e seng dintho tse mpe fela. Be batjha metsi mono le dume ka ho ho bana ba mangwana mangyo le ngwana mangyo ha ba kopane ba etsa dintho tse mahlabisa dihlong ka rumotse. Ha re keretseng phetoho, ke nako ya rona ya hore re kere phameng re bone ho etsa phetoho ka rumetse le metsana eo re phelang ho yona. E le hore taba ena ke ya bohlokwa ya hore taba tsena ha ba emele le hore ba thuswe ke mmuso kapa kopo ke batho ba itseng ba sentse ba nka kgato ka bo bona mme kgato ga se lenkile ere le dithuso tse ding di tlatla ka morago go bontsha gore kapo go bona gatse kapo go thusa o supporta o tshietsa.

ntho e ntle e leng gore batjha ba etsa mme tabena ke ya botlhokwa tle baratuwa ba ka ka mone ka mogale sukuletsa mosebetsi o motle letsa mosebetsi o motle mamaras masa lesotho e supile metsotso re a re lebele goreng ya botlhano re ke nke sa nne ge a tsamaya lephoka a borwa ba re mosadi.

re sa masal sotlhe le shume metsotso re flaletse hora ya bohlano mogatlhela kwa qetela wa modikong wa batshala tsatsene la ka jone ha ke khotla mona ke tlo fetela ka tsanetsa boemo ba sepetipeti go tlo gona eme di eme jwa tsatsene la ka jene.

0: tsa tshwetse kana ditshipi are mahawa ha wa tsama monate le minister spokes me ba re ba tla nna tsinge le shumele metso e robedi re fela le hora ya botlhano mo khatlo go qatela wa modiko mo ba tsatsa se maka jeno se ke mathetsa ka otsane tsa bo mo ba spiti piti ka mane ka episode ke tsere se ya mahasane se dumela
1: ha se ya
0: a tla ntse se
1: ha se ya ga ka mohau
0: a tla ntse mohau
1: ka nnete a modimo ka mohau
0: Abu utlase ke la botlano ke mafelo a beke manaka ba sa sulela teng e be di eme jwa ka mo ka airport road
1: ha ke le bona ga tedi ya ka ke re mo tshe ba sotho ke be ke ba lakale go ba dikwa ke le ba ke ba lakale go le mafelo a beke a korolo se se la di le la tshe le teng ke ha je ya ka ha ke le bona tshe ai se ke ka go airport road ba ke la ba sotho ba ya tswa ka ha tropo ne ba tswa ka ha se se hulu ba laule ile wa wa ne se ne re le mo wa se ne ba bana ba laule ile kana ke ga go botsa hawe ta ha re le ka se se ne ditse ba lae ke ma bona ba ka ma se ile go ma go ya bona tlo bona ha e bona u yi u go ba di go se ba ga se dia ga ba go bonela ba go se mbata ma ka ma u ba bana ta ha u ndo le bana ta ka hona ba ba go bonela go ba tsela wa tsaitsa Yo mo go le dipo di ntse di ntseng ha ne ba tsoma ma mo se ga nna ga bua ga dipo di ntseng go ba tsira na se ba ka se le kaneng dipakeng ntle le mo bana ga ke ya nga nga ba go putsa fela go tani ntse le teng tani ntse le teng aba aba lo go ba o hanna ba le ka sa tshimetso ya eng ga se tite ba ka mo futsa o fika pa o ke tla go bua o
0: Ah,
1: mi se ta. Ha ke tswa ka ha ke dia ka. Ke dire sala ka nnete di khomo. Ke ke ntse dia go tsia ma go go dia ka la ya. Ya eng ka ba eng?
0: Ah, ke le bula ho le se ma fela be ke a monna ta tlono le fetse.
1: Le wana be go ba ka dia ka di bo di tso tsa ha di o tsudi. E ka itse le ma po sa o ka a eso. Ho tloa ka mo ga mo ho a tso tso la o ka te.
0: Ke le bula ho le se.
1: Tanki khajiriya
0: tanki tanki tanki mama rosa ma sa sotho se ma gagetle gentse gena le botlhata ba mofumana le yena ka mane ka main cell phone le main no phone tsena le botlhata ba police sa gona ka mo empa he ho ha city city le thokela botlhano mama rosa ma sa sotho ha le jena ke na go reng ke re di otle ge ke gotle ka le hlaso go be go lo fitla mane ho reng ya botlhano utlwa azisha

so to say it's let me to re a re lebile ho reng ya botshelela ho bile monati ho ba lwana tsa seng la ka jeno fsha go kopana hape na go ngetla bo mamedi be bo monati ba manana a tla ngo latela ha ke tse tsena ke phuthe ka me ha sona ke tswa le mo ke kene le teng etswa ka mosebetsi ko yentse sentse ke re hlema bank ile ka ho hata togompepe e khopjwa e le motho mana ke nena matso madinga mgana Jesu mpa ba bana lwana re sebeditse ha monati tholiso iso ya matlohle etso ya molokela ke tlo kenye jwa lehe ho lanela ditaba me ka mromo ke tlo sia ho bana ba ho tlatela o ha tsho mechachana ho pola le nana ola ka jeno ne hlopisetse valo ka magethe le bogabane ke mhlopise moholo ke zonke bonke ke taken love ke ratela bosiu a tsama ha monati le Titanic ke skepe sa rato a ba re ke love le promise ntse ba tshwarisana jwa lehe le mhlopise rona wa mino e leng sepalamisa dipere ha ke tsa jena ke a mafelong a beke ke tla o bona hana go didumela fela nako yo etso kgotso bye bye.

我以前来听你，因为就那个地，可能那个政府地皮比较重，就抹茶大啦、拿铁那么便宜，啊，比较贵，那边再来比较贵，比较。

ba mo ya sirna sa se tutu di medise le hona ho amohela letsatsi la ka jeno le letsatsing la bo obedi la kgwedi ya bohlano selemong sa 2020 a metso e tsheletseng ga ke lana nang la ho atela ho ya tshechane ra le be sotsenye le ngolo ho ile shume ka mo ka ho ga ya bo tshelela ho tloa dela ho ya tshechane se tshaba pelo tsohle le ina na le ho bitsa ho sa selemong sa se tsotlo fa pela ditaba le ditaba tsa mo ga lena lena lo fatita ba tla makale le mafapha ya muso ne ka tlo e ke metseng metseng le botsane ya so to bo tlaisi bo la ka lena nana e bile ba re thabile tsheko la so pisetswa gaso ke nne go pohledi le bitsela ba ke thabo sisa ka metseng re tlo se betsa jwalo le gauta bo pa mo di tlela go ra go kwa gana ge tsi ya tele yo tswa ke di fetha pa men ya ka jeng.

metsotso e dilang jalo go ye leswe le metso e medi ka mogagoga ya botshelela re akela pele ka taba yeo go tshwagotseng yona nyana ke re se mmuso wa setereke sa Thaba Tseka mongwadika di mphafi o bile le kopano le ditlhogo tsa makala ka jeno seterekeng sepheo sa kopano ena e ne le go tshotlha gore na makala a sebeditse jwang selemong se e fetileng sa ditšhelete esita le go fana ka moralo o ya selemo sena ya ditšhelete. Mongwadimphafi o tlhalositse ga ditaba tse tshotlhilweng ka jeno di le molemong wa go fetola sebopego sa bophelo go feta mona o re makala a lokela go gokagana ka gara setereke molemong wa ntlafalo ya setereke. Taba ye nngwe ke gore meago yeo batlanka ba setereke ba sebeletsang go yona ga e maemong a matle. Mme mongwadimphafi o re batlanka ha ba ya thabela maemo ao ba sebeletsang go ona lalo jalo setereke sona se lokela go ntlafala. Go kwa ditaba tsena

0: ka botlalo re buisana le ena monghadi Mphafi o tla boela a re hlalosetsa gore na dihlogo tsa makala di fihletse diqeto dife mo lemong wa ntlafalo ya setereke le bosebeletsi bo botle. O setse a le teng kwa le mogare gore re tlotla go tshwatlha ditaba tsena. Ntate Mphafi, re se lamo sa Lesotho ntate, le nane la tlwatela go ya botshwatshwane ke o dumetse le o amo le tabeng tsa rona. Taba ke ena yeo ke seng ke rapala le itse ntate, a ko fe momamedi gore na le ne le ile la kopano e e thokotswe ke eng gore qetelele tswela pele.
1: Ke kannete ke a lebona le sisa ntate, ke o dumedise wena le bamamedi ba gago. Fela ga jalo ntate, ke ne ke re ke bontshe gore ga ke a utlwa ga o rapala tata bana o itseng, gobane go na le batho ba ntse ba bua ka nkane mane. Jale ke utlwile bona go feta go utlwa wena ntate.
0: Eeyaawena
1: o tlhaelela gona tsena ga o se o tlhaa gore o mpotsa gona kere batho ga o rapala tsa ditaba ntate, ka nnete ga ke ya utlwana o itseng, ne ke utlwa bomme le bontate ka tlhakore le leng.
0: Ga ke malebana le tshebetso e ntseng e tswela pele mono seterekeng eo bilebileng le yona le ditlho tsa makala tsa setereke ntate.
1: Eya
0: ntate,
1: gante na le sisa ke ya leboga ntate. Ke o kale ka gore nate sisa re mona mo re teng gobane ke re ga go nepagale go etsa ntho e tshwanang ka dinako tsotlhe, fela go sa etse phetogo e o godisang kapa e o ntlafatsang. Ke gona mo ke tanileng ditaba tsena gona teng, mme ke re re kopane mona ntate tsatsing lena re le disogo tsa makala, re tlo tla re tlhatlhoba gara tse latelang gara tse ding. Ya pele ntate, ke ya gore na botsetedi ba tšhelete ba dikoloi ba matlo ba batho bo teng seterekeng mona gore re sebeletse setšhaba na o fela bo phethagatsa seo se se reretsweng na? Ka mantswe wa manna lefisa a ke re gona se moswa setereke o na le ntlo o na le ofice a kere gore ke tsebe go sebeletsa setšhaba a kere, le mong mokamedi wa lekala la temo le yena o na le ofice e tshelwang motlakase, e tshelwang metsi, e tshelwang ditulo, infrastructure eo kaofela e etsang gore mosebeletsi ya jalo a tsebe go sebeletsa setšhaba. Go na le koloi, go na le pene, go na le yena motho yena e nwetsang, go na le budget e tshelwang setereke mona gore motho ya jalo a sebeletse setšhaba. So potso ya ka ntate ko rona go disoa tsa tsamakang na investment ena e dumellana le ditholwana tseo re di fumanang bosebeletsing ba setšhaba na? Mme tabena ntate re e sekasekile letsheare lena lotlhe kaofela. Taba e nngwe gapeape ntate ke ya gore na ga e le mona re na le dikgaello kapa ke mpe ke e beye tsena, na ntate sisa go na le mathata ao lekala le le leng lekala a solang e le leng na? Kore mathata a lekala le dikgwetso tse tobane le lekala le itseng, na lekala leo le ka sola dikgwetso tsa lona e le leng na? Mme e khutlela mane mo o kereng ga o keke wa etsa ntho e tshwanang ka dilemo tsotlhe ntate sisa, ya ba go tswele pele fela ya ba o ntse e pheta ga o e fetole. Mo ke teng ntate kore lekala la temo, mathata a lekala la temo go keke wa nepagala gore re a sie e le mathata kapa ditlholotso tsa lekala la temo fela. Social development, sepolesa, home affairs, health, di-NGO ka o fapana, re teng mona gobane re sebeletsa setšhaba sa bo rona go arabela dipholoso tse itseng tse amang maphelo a setšhaba sa bo bona. Mme ke beya ka pele ditlholo tsa sa makala ka tore lekala la bophelo le kekebe la tlhola dikgolotso tsa lekala la bophelo le le leng le tlhoka tlatsetso

0: ba ga bene go di ba di thote o bona ba itse matlatla ba di etse tsa setsha gore a go itse mashala sala ba te o phelang le kala la bophelo ha ba le itse le go tale mahalo mwa lona le itse le go tale le lwantsha di TB case go tsen tsa le fupa na o di tlo ha di le kae jole kana go go dula fatshe go tsa re se reporter na o di tlo tse di se di loka ne ha ba o di tlo tse o ntse a etsa e o ga di tlo e re bona formula e tswana re se e mo le ena a ya black out tswana jole ke tso wa le strike se tla fetseng se na le ditshebeletso tseo ke re di arabela ditlhoko kapa mo dikolotso tsa setšhaba sa Basotho seo re se patallwang banana re sefa ga ke tsebe ntate gae ba ke di mona nkatataiswa ke dipotso tsa gago le ga ke itse ka sona ntate ditabeng tsena tsa gago ko ona pitsang tse di goba ka mane ntate seo tsamayakala di batla go utlwa dikarabo tsaka le tšhabelo pele yaka ditabeng tsena gona re ya pele jwang kapa re qetela phuthela tsa sedima jwang fela ge ntate kannete ke ne ke re ga ke le mosomonye ka ba bosalo onke ke ye moo ke katataiswa ke dipotso tsa gago
1: e tlatile ntate re shebile meralo e leng taba ena ya o itse o ba le unity yane e reretsweng go rala sekereke
0: akeebitsa DPU
1: eya ntate re ka ba le strategic plan e le moralo wa nako e telele gore o fihlelege kapa gore strategic plan se re bone se fihlelega ntate go tla ba le meralo ya nako e khutshwanyane se se bolelang ye ya nako e khutshwanyane le tlotla go tlwa jalo go ya pele le tlotla le dula motlhomongwe se le gona go lekola gore na le se le fihletse eng ka nako e kae
0: go jalo ntate exactly so batere ke tlo go tsena tesisa meralo ya nako e khutshwanyane go bona ga ntate re batla go e fedisa le ga e se ka ka o phetega akere fela bothata ba meralo ya nako e khutshwanyane ntate kore ga ketse mošala ka mora dikgwedi tse tharo setšhaba se gotletse mane bothateng ba bonong botala empa go na le tse ding ntate tse go senang boikgethelo re tlameya go di sebetsa e le di meralo ya nakwane e khutshwanyane e re kwetse mošala ga trout e fitlha ga komelelo e fitlha komelelo ga se ntho ya nako yotlhe e fitlha fela dikgwedinyana tse tharo e fete e le go mogalo go tlo o etsa ntate o arabelang kgolotso ya komelelo wa bone e tla ba mogalo o tla sebetsa nakong eo ya nako ya komelelo fela e le gore tse ding ntate ga re na boikgethelo re tlameya go amogela gore mogalo ebe ne wa nako e khutshwanyana empa go kwetse mošala o kereng e meng e tlameya gore e be ya nako e teleng mogalo wa go ntlafatsa magolo a kere ga ya lekele be nako mogalo wa nako e khutshwanyane wa dilemo tse tharo fela ga ke etse mošala
1: meralo go fitlhela jwale mme ga e ba e teng go tla jwang e be ga go tsamaowe ka yona ke eng kgetlong leo le tlo tla le etsa gore ba ikarabelelang ba utlwe gore ba lokela go kenya kapa go tsamaya ka sekopu sena seo le iphileng sona
0: eya ntate meralo ntate sisa e teng fela e tsenana meralo lekala la metsi a kere le na le mogalo wa lona le itshebeletsa ka koo le tsala pele ka mogalo wa lona motlhomo le sebetsa le mmusi wa streke mona le bane social development mogalo o teng ba le yona itselela pele ka koo ka mogalo wa yona mosomong mona le mane le yona e sebetsa le mmusi wa streke lekala la bophelo NGO World

0: akere e tlo tse ba hore mane le ka le late mo huletsa la tsena mane huletsa la tsena mane huletsa la tsena ka district planning unity yona e tweng ka ba ha weng ka makala ona ka le sena se tsa hore ra dashboard ya ntwe re bitsa district planning unit yo ke re e tsela ke molao wa local government act wa 1997 ke gola ke section 28 29 le 30.
1: Ye hlakile tate e re re potepotele hanyane o ntse o tshwere jwalo re ya ka mebarakeng re tlotla ka khutla re nka tse seng ka e mohlomong ka nka ba babedi re tle re tsebe ho lokolla ho go tswela pele ka tshebetso ya hao
0: ka ne re ntate ke tla leboha ho
1: ke le bontate mabedi ba potela ga ya mebarakeng ra khutla
2: tlhokomediso ho ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re tlhokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe ha eba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62 002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
1: kana tsunye dilengelo ho mashume a mabedi a metso e go bedi ke re lebile ho renyane ya bosupa jalo ka ha o supa nda dempafi o re makala a lokela ho hokahana ho akabela dikholotso tse tobileng setereke me ho fihlela taba e jwalo ho theuwe district planning unit e leng unit ena ka basitsi sena sa megalo sa setereke ntate kana go etelele ntate ga tseba hore ho ithebeletswa ka dikwaelo ntate o bona dihloho tsa makala tsena le seabo kopano yena ntate di tjantjelo ya tsona e ha kae hore taba yena ye o buang ka yona ya ho sebetsa ka bongwe makala a sebedisane ho fihlela ditabatabelo tsa ntlafalo ya setereke ntate mafapha a mehang o bona a tjantjelwa bona ele kae ho fihlela taba e jwalo taba ena se ka ya gaba e gagenke mo mamedi o tla boswa e hapella le taba ba be ditate
0: okay that's
1: mamedi ga o mema nomoro ya mahala ya +26659933 ke yona e tla ho kanya le rona e re go utlwa hore na wena o reng ka ditaba tsena ga tlo tla ka lokolla ntate mphafi ga tla ka hokahana le hlakore le leng hape le bile le seabo ditabeng tse jwalo kgotsa mamedi
3: a re bitsa
1: ntate ke tate pidi
3: Nda de bujuri senta ja motai
1: nda de bujuri khotsa ntate
3: e ya senta ta ntate ke ne ke ke mathata pele wa buile go tsofana ha nyanya na ha holo nda de di na le manda tshepe
1: ya ntate
3: ke ne ke ga tla ka ntse fela gona nda de mpa ha ke na ke tloela ka baina ya ka ba ya tshepe ya filmo ka pa megalo ina ya filmo ke tsale o le o tsine ya tsire sa thaba ka ntate makala ai a tshirin tshire le tsa khaba tsa tlo di fa thabang a fana ka hore e sale ba le teng kahara o sebeletse go na le e mo strategy ke o ba ngwallang ha e ka yo ke le mo ke di re tsenya di khatang ntse ba se

0: Iya dade.
1: Ke le kwa tsi.
0: Phetela ga yane ya pele.
1: Ya ga thana ya pele.
0: Ya ditello ya di hlogo tsena tsa makala tseo kana go etile di sebeditseng ka tloaelo ntate. Ke mona go le lese le sebeletsa gore.
1: Oh. Ah dade mo ka nete. Go tsene ha e batla ba dade tsi. Ke thutile ka ntjello ntate. Mme ha e ba Putinyo ke ne ke lokela ebe ke tshaile ka 5. Ntse ke le go yona le gona jwale. Ko gobane batho ba na le tjantjelo. Mme go batla gagolo nate sagame se ke se kenela masapo ngwana lwa. Fela re ntse re dutse ntate ba gana go tsamaya. Gobane ba batla go tshwara lewa le letšha. Ba batla go kena timeng e ntšha. Kapa go kena timeng ka tsela e ntšha. Ko re nate sisa, wa bona ga bone ntse o para dipholo tse nne. A ke re. A ko di fokotse o pare tse pedi. Ke nna ba tsena tsenne di u lemisa di banka a ke haba ke tani ne go wan go komane e ya mo homeng e khutshwanyane ha holo ka ne ka go e fetule o go itse e telele nya ke kitisa nna de sisa hore a ke re tshintshe le o re ntse re tsa di thoka yona mawa ke ke re tsa tsela tse fa pane me ndate wa ga ba potse ha go re ke ntse ke le mona ke khutlela ka phuthu yena hona jwale o bana ho sane ke batla go tsoa ke etsa dintho ka tsela e fapaneng le maoba tjantjelo e kgolo ntate sesupa ke sa go ntse ke dutse mona le gona jala ke so tsamaya
0: dadi e re go lokela ntate ke le boe seabo sa gao ditabeng tsa gona le ka moso
1: kanete ke lebole ya go letlha ngate sesa le bamamedi ba
0: gago aka le wa ntate
1: ke
0: yena mosi wa setereke sa thabatseka monghaditla dimphafi o go fitlha metsotsong e dilengwe legoe lesome lebetse gobong re lebile go renyane ya bosupa ha jwale e re repotela hanyane re tlo gutla re se re hokagane le moeti wa rona e mong ya ntseng a le kopanong e tshwanang re tlo tla go utlwa gore na bona kapa bona e le babile le seabo ditaba tse ba bone bohlokwa ba tsona go le gokae na e re repotela ka gutla
2: ha ja batho ba se ba di gwele o tla bona mmala wa ka o sele ba zambe ke mo ka tse ba mo re ka ka mana go telele nga o shekela nini ke ke go me batho ona go ile nda dina ntse bona go neng o iza batho ba ba e zambe ma kone za za se ba a ba se boje la party ka batho ba go le ke se tlhotlho la la ga motho o tlo go tlhotlho ke jere ke mohamma subsana mohasha le ke jere ke tola a sabane wa so tuta go ntaka ka mangwele le tsena la ga ne kwa batlile so ga thebetiwe ba ga sina ka bona fa tsene le lae namba teng go lwe lwa metsi lae
3: le tshaole le ho le o ka nete ke tla so le tla so fate sa motlolo fela fela se fate se tele se tsala le rotwane mo se tele la ba pita na le tsela o ka fumala o re a so ka se itse ke ya lo ke se se se tlo ke ha tsona go lokela ho thatha le botswe ha ba ho tsasa o bone se mo metsi thabo se mo se ya thwa ho la le se tla tla ba se mo la tsase mo la se di tswa mo gakela tama tama se ga ga di tama tama se di ke ne ke le bo ho thabo bo lo ya go se ya ga mo sha sha ya pele ba ba ya na ma tsiki ho she ba ho na ha ba tsoba ntse ba re thabo e tsase se mo gakela ho kae ka fumala ho se se tsotsi tsotsi le ga le ke re ho ka re bona ho se

Ke mo nna le le tshwere ga go ntse go latela

0: bana ba tla go pita dina e di se ba ke ba ba ga tla go pita ke potse a te le ya bobeki o de la go putso ba ba tla tsetsa mo tsere se le o so so tlo go go tla e tsa ba go ba e ke le tsa mo tsere se fela o sa e ke se mo putso wa ka go wa ba di la la ha o kha tsa mo la la o na go putso o se le ke mo e ke le tsa ba tsa o ba tla go tsa dikgwe tse ka bona le ba buang ka tsona ba ba dikgwe tse se ba di tsere tsa la
1: ke batla go tsena go ya ka tlo go mo tsela ka go bona le batswadi ba o ditaba tsena ke ba ditse ba hantle ke ba sheba tsela go na monna e

0: re khutla ga le metsotsonye dilane jalo go ile shubele metso e mena ga ile bile go renyane ya bo supa re khutla ga go kahane le sister tla ga ga gomo ile motsamaisi wa phare wa hospital sa phare ho re ga tlotla go kwa maikugo a bona ba bile le seabo kopano yena yeo ga sa tswa buisana ka yona le ntate le monghadi tla dimphafi ile mosi wa stereke sa tabateka metlara
1: Nade.
0: Re sala mo sala sotho le nana o ke la ho tloa tele o ya metsa tsane ke u dumetse le o amohela tabe tsa rona ka jene.
1: Eh ya ntate.
0: Re bua le wena tjena mme ra sa tswa buisana jwalo le mosi wa streke sa Thabatseka mong ha dimphafi. Ya bontsitseng ha ka streke mo di hloho tsa makala di kopane mmoho ho arabela hore di kholotsong tse tobileng le tse tobileng se tereke di hloho tsena ka pa makala ka ho fapakana a sebedisane a sebetse mmoho me o hlalositse hore kopano e ntse tswela pele re batla ho kwa maikutlo a lona mme ho rena ebe lona le bile le seabo kopano ye jwalo le ke di ntla di fetse hore di kgotseng le ithutile eng ho kopano ye jwalo
1: ntate ke le haholo ke dumedisa bamamedi ba radio Lesotho ke bua ke le mona the clan moo setereke sa rona sa Thabatseka ka motsamaisi wa sona a ratileng hore ge ke reka thoko boinotsing ka ha Jesu a ile a tswala barutuwa ba hae a ya ka thuso ka thoko boinotsing ho ya rapela gore mosebetsi wa hae tlo tsebo ba motle kapa o tswele pele le gona o itse selemong sena ge ke reka leka tsela ka leoto le leholo la go kopa mahau ho bodimo mme re fetse re entse jalo ha manolla ditaba tsa hae o ile a bontsha gore setereke mona ga gona motho a ithommeng ka o fela re romilwe mme re romilwe ke mmuso wa Lesotho re romilwe ke Basotho mme ga go le jalo ena e re thomo ya rona ga e ba re gongwe setšhabeng se le seng batlanka ba tlameya ba thuse ba kopanye dithebe gore mosebetsi ona e mosebetsi o ka mafapha ka go fapana ga ba bontsha gore bogolo ba gele basebeletsi re sebeletsa in isolation ka mantswe a mang e le mong o siwasiwa gagwa ya gae mane e mong o siwasiwa gagwa ya gae mane empa ga ka ra kopanya ditšhelete go na go tloetsa gore tšhelete ene ne e tlhaga mmusong wa Lesotho e supportang gore ditšheletso di etsagale

0: haeba ke nka koloi ke a sebakeng se le seng le ba bang ba haeso, ke etse bonnete ba ho se ka tsamaya ke le mong ka le mmoho ka fokoletseng lekala tshenyehelo. Hape ha bontshwa le hore ge pele hore na lekala le leng sebetsa jwang, dikoloto tsa lona ke difeng. Mme mona re le ra fa monyetla wa hore ka makala ka ho fapana, e mong le mong a itlhalose gore na hantle strekeng mona kabelo ya hae ke efeng. O teana le dikoloto difeng, mme o utlwaekae ka re tsatsing lena ka re o sebeletsebo ka bona bo ya pele ka tsela ya mofuta ofeng ka tsela e tla ditlhoko. Mme ka ba ga bontsha go a ba bontsha go qetellong re le basebeletsi re o tla re fana ka ditlego tse tla etsa gore motho e mong le mong a sebetse ka letswalo, a tsebe go fana ka ditlaleo tse tla etsa gore ga o fana ka tlaleo e kgolo ya naga tereke sa Thabatseka le sona se fane gore se fumane se fane tlaleo ya sona. A ba bontsha a kotsa mohlala lekaleng la bophelo a re Thabatseka e tsiwa ka stunting, Thabatseka e tsiwa ka HIV e hodimo, Thabatseka ka malnutrition, taba tsena kaofela re ka tseba gore re ditlise tlasa taolo ha ka ra sebetsa mmoho gore re tsebe gore re gasametse mmuso wa Lesotho o fetelelo go theola segatlha sa ntho nngwe ga e ba a seofe. Ke a lebuang tate, ke sa buile ga kanang ke rata taiso dipotso.
1: Mohlomong re shebile lekala la heno mme lekala la bophelo lona le le bone e ka taba ena ya go sebedisana e tlo re thusa ga kae dikgorotsong tse tobileng lekala.
0: Ntate ke go tsala network ha ke o ka gona o itse taba ya
1: dikgorotso tse tobileng lekala la bophelo. Taba ye ya hore e be makala a se a tlotla a sebedisana ha a sa tla sebetsa in silos ha a sa tla sebetsa ha sa tla hlaola a foralane le bona e ka re taba ya tshebedisano mmoho e tlo thusa ho rarolla kapa ho fumanela ditharollo dikholotsong tse jwalo jwang.
0: Ke a leboha ntate, ha ke tsebe haba le nna ke hlaella jwalo ka wena e fleo gaoa ka ko utlwile. Lekaleng la bophelo re na le dikgwetso tse ngata, ke fane ka mohlala fela. Ha re isa ditshebeletso setšhabeng jolo ka mo ha re bula tshebeletso tsa ngakeng dibake tse fapakaneng ka gare ho sebaka e le go le kgatlhametsa Basotho ba leng gona teng, re na le bothata ba tsela. Ga lekala lena la tsela la road e ba le ka etsa gore tsela e nepaga e le lekala la bophelo e le la itheše e le la eng go tlo kgona go fekeng tse re tlameleng go tsona ka potlako ebile re bolokeile le makoloi a tsebogong ka nako e telele. Re le lekala la bophelo ga se ntse re kopana le dikgwetso tse ngata tsa batho ba diegang go tla fitlha ditshebeletsong, mme ba fitlha mohlomong se re sa tsebe na re tshwarae ka lebaka la tsona ditsela kapa ka lebaka la tsona ditumelo tsa rona tse fapakaneng, mme ba tla phasolola mono ke mafapha a fapakaneng a e tla ga ba fumana ba le baekataba tsa bona e ba re ripotela yo le rona re kenelele re thesaba seo mo se leng gona teng se tseo ta ditshebeletsong gobane ditshebeletso tsa bophelo Mosotho e mong le e mong le e mong o tshwanela gore a di fuwe ka nepo le ka nako go koba dipalopalo tse nyolowang tsa mafu ka gare go naga.
1: Gale wa sista ere re tle ke re bulele Basotho go utlwa gore na ba tshwaela ka goreng e bangwe ka ba le dipotso tse teng o tlo o di arabe ere re nke monobedi re tleke go utlwa gore na o reng o ntse o tshwere jwalo mamedi ere go fe monyetla wa gale wa gao molangwana re tlanka ba babedi fela re tle re bise re phethela taba ena kgotsa mamedi ntate molalle.
2: Ee, ke tholang ke itlhomola le ka kacha smeke ka mona.
1: Ntate.
2: Ne ke kopa ho botsa sister. Hore na mono sepetlele Parys. Ha o be le mafu. A bo se a ba kwa ke bo se le fi bo bo hla. Bo sa ne pa hala. Ke tle ke tle mo hlala bo ba kacha. Ba tlhokalang ga ba lo tepa

0: ya go baby
1: o tsa nna o ye botsa o ipapisitse le ntate molalle e hlakise hlaka go o ye botsa o ipapisitse
0: a ke ke tsa mo salata ka spitel tsela sa isu e se le sibile le di dipola wa tsa ba ka tsane ba ba nwa ke le ke ba tla go tsiba le mo le na tlhabatse kana mo le ma o ka ne tsenti mo re na e se go tseletsi bo tseleletsi ba se tshaba na e le bo bo tle go go bona na
1: esa
0: ya go bedi eh ya go bedi di tsaba tele tele na ke tsena ke bua na di tsaba le bo phethapi fela ka po o go re etsa mahlana a nye ka re se tshaba na
1: ntate molalle sister
2: ntate ya pele ke batla ke sa utlwa hantle ga ke utlwa na ntate o itse bagatlhane ba bolawa phareng ga ke a utlwa
1: ona batla go utlwa gore na go fitlhela jwale na ga ona bosebeletsi bo botlha bo ka kagageng bo bodutu ga bo ya bolebile setšhaba
2: ka nnete ke motho a ke a iphapa fela re sebetsa ka thata go bona gore mokudi e monne e monne e mongwe a tlileng sepetleleng sa Paris o tlhokomelegile ga e ba ke utlwile gantle a bua ka bagatlhane go na le mo bagatlhane ba dulang teng ba na le tlhokomelo e mme ya ba tlhokomelang bosite motsheyare nengneneng ga bona difitlha ba santse ba na le botsheetsi ba motho ya ba lebelang le motsheyare go na le stafo se feletseng se dia le bona mo matlong a mapolateng mme a ke mona ha re na taudi e file ba dilo tsa rona di ntle haholo go bona jwale ntle go mona re na le ditlheleletso tse di leng tse re ne re di yeketsa re na le bakudi bana ba le cancer sepetlele se tlhokomela bakudi bana ba fitlha ba tlhokomele haholo thata-thata se re se tlotla sa etsa sa kopanya matsogo le sa ngatana ka nako e batho bana ba theowang sankatana e kopile gore e ba se di-checkupo tsa nako e le nngwe sepetlele se banka ka koloi se ba beya sankatana se ya ba gotlisa se ba beya pharei ba fuwa booko ba fuwa tlhagololo ba gotlela malapeng jalo jalo jalo mme ke ga ntse re leka go akanetsa gore mosotho e monne mone le ngwane ya magaogao a tle ditshebeletsong ka tsela efe kapa gobane motho e mongwe le mongwe o tlhoka gore a be le bophelo bo botlhe
1: ga re kene go ena ya bophethagatsi
2: ena ya bophethagatsi ntate ke dumela ka ee gore go tla ba jalo gobane ke ntho eo re kang go tla etsa ga e sale ntse re sebetsa e mongwe le mongwe a siwa gagwa ya gae mona e mongwe a siwa gagwa ya gae mane mo ke sebetseng teng nna ga ranka galelela tlhakore laka ka nnete ke sebetsa ka thata gore ntho e nngwe le nngwe e radileng re isa go re behe ka sa taolo re be re sebetse ka nepo tshe matso a go khutla a sebetsang o ka nna ga tsela sepheo ke go ntse re ka sa taolo yo ka go sebetsa rena le toko ka rona e kgolo ya magalo wa se sano selemo se se le se se na le polene ya rona re sebetsa jwang ka re ka tokomane ena gore re fitlhele tlhoko tsa basotsadin
1: sister ke a leboa ke le boela seabo sa gao ditabeng tsa rona le ka moso mamadi ke ena sister tlaga ga kgomo ke ena yo re neng re buisana le ena re phethela taba ena yeo re e simolotseng jalo ka go buisana le moswi wa setereke mong ga ditla dimphafi a ne a refa sepheo sa kopano yeo e ntseng e tswela pele re fitlha pheletsong ya ditaba tsa gona letsatsing la ka seno lena lenaneo le tlaisitswe jalo ke re Thabile Theko la tlhophisetswa kgaso ke mmeko photlhedi le ditsela ka ke Thabo Sisa ka metšhineng ga sebetsenyelo le gauta bopa ga setela papa la ditaba ka se di lebantse go ola ka letsa mmamedi bo monate ba mananeo a tla latelang a sealemoya.

hora ke ya bosupa sena ke selame ya Salesotho ditaba o di balelwa ke re lebogile marrabe momedi ke a dumedisa re kama ka ditlho tsa tsona banana ba kaodimo go legolo sekolong se phameng a sa Mmatikwe Qeni ha Mmantshebo ba abelwa mesamana ya bohleki ke motlotlai Mofumahadi Lesotho le gakola komiti ya paramente ya lefuba ditaba ga di feletseng ke banana ba legolo le mashome a mahlano a metso e robedi sekolong se phameng a sa Mmatikwe Qeni ha Mmantshebo ba abetsweng mesamana ya bohleki ke motlotlai Mofumahadi Masenate Mahato Seisong Panena o yentse ka letsete la hae la hlokomela banana le re retsweng a go nana betsa letsogo banana leeto la bona la boithuto motlotlai o galemme go boswa ha banana ba ileng dinakong a ipiletsa go botlhe esita le diditšhere go tshwarana ka matsogo go thusa banana go boloka bohleki le go ba tlhokomela nakong ena mokamedi wa sekolo sena le mokgetho wa lebatowa la Qeni ba bontshitse bohlokwa ba phano ena ba re tloetsa baithuti ba phuthulogileng ba eletsa baithuti bana go boloka bohleki ka nako yotlhe e mongwe wa baithuti ba bašhanyana Tumelo Monisa o lebetse dimpho tsena lebitso la banana a re ba se batla a tleya go ithuta le ha ba le dinakong modulasetulo wa komiti ya lefuba lefatsheng a motlhomphei Lodney Cabot o re baetapele ba dinaga tsa Afrika ba lokela go ba bopodula madibogo twantshong ya la lefuba e leng TB seno se boletse ka legotle la setšhaba nakong eo a neng a gakola komiti ya paramente ya TB ka jeno mo a supileng gore ditho tsa paramente di na le boikarabelo ba go buelela ba sena mentswe le go fetola boemo letona la lekala la bophelo motlhomphei Mamokete Ntshege o boletse gore Lesotho le gara dinaga tse mašome a mararo tse imetsweng ya ke TB a re ke batho ba dikete tse lesome le metso e meraro ba ileng a bakula ba tshwerwe ke TB empa le gao le jalo tema e teng ya ditabeng tsa twantsho ya TB motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba motlhomphei Joan Segamane o bontshitse gore gakolo ena e fitlhetse setlhotlholo sa go fedisa lefuba a re e le baetsi ba melao ba tshepetswe go tla ka melao e sireletsang bophelo ba basotho go salee jalo ba bile le seabo tshebeletsong ena ke ba nang leko ba bagadi ditabeng tsa bophelo dinageng tsa Afrika mo go bileng a gate ke na tumelano ya twantsho ya lefuba Molaetsi wa Tonagolo Justice Ntune Majara o amogetse botlhanka ba lefapha la dipalo a tiisa seabo sa gae katleisong ya mosebetsi wa palo ya setšhaba Justice Majara o itse o dumela gore ga go mosotho e a tla salela morago tshebeletsong ena e botlhokwa ya naga mogadi yo mogolo wa lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo Mofumahadi Mthwate Lebona o re palo ya setšhaba ke motheo wa go tseba setšhaba malapa le bana ba teng ka ntle le ka gare go naga ore dipalo tsena di tlo thusa go etsa meralo le maano a naga ore palo ya setšhaba selemong sena e tswela pele ka tshebediso ya marangrang ba tlile mekgweng ya gale mo go neng go balwa setšhaba ka go epa pitso le tshebediso ya pampiri ga re phetela letona la tekano batšhabetsetsopele ya setšhaba motlhomphei Pitso Lesawana o re go na le dibaka tse tlailweng a go lefa dipentšhele tsa maqheko mo dipalo di seng a di theogile motlhomphei Lesawana o boletse sena ka legotle la setšhaba ga tlakisa gore na ditsi tse ding mo batho ba godileng ba neng ba fumana ditseane tsa bona di kwaletswe eng mme a bontsha gore di kwetswe ka lebaka la gore palo ya batho ba fumanang ditseane moo ba se ba ngodiseditse go lefshwa ka marangrang a re e se le dinoko tse ka godimo go mašome a tsheletseng tsa batho ba godileng tse ngodiseditseng go lefshwa ka marangrang mme re go lefa batho ba godileng ka marangrang go thusa basebetsi ba lekala go fumana batho ba nepaetseng bakeng sa go fumana ditseane go phetela ditaba tsena momamedi ga re boele re lokole ditlho tsa tsona banana ba kaodi

motsheanong a bolokelwa hona dithabaneng ha keiso. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho le Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Mokgotwane Mokwena e le mora wa mofu. Re tsebisa mona.

ya hlokahetseng sepetlele Morija ka la 19 Mmesa. Mofu o tla bolokwa ka la 9 Motsheanong.

metsotso ya rona e 20 a metso e mene re furaletse ora ya bosupa o tlo ntshwarele hle hey ntse lena ihle ke a utlore ka jeno a ke le utlwe hantle le nna mme a ke tsebe le gore na ebe wena ha e mono wa le utlwa ihle ka nete ke mathata a bophelo ha ke hantle empa he re tla tswela pele ko feditsebiso tse akaretsang ho tsebiswa ditho tsa Itshekeng Basotho ka pitso e tla ba teng ka Sontaha sala 10 motsheanong mme ditho tsohle di kopuwa ho iponahatsa ho tla utlwa ditaba tsa mokgatlo. Komiti ya khansele e tlo ba teng tlohong ka bongata ho bapila e ne hloke mohatla ke ho romeletsa nako ho thwe ke ya hora ya 10. Metsi biso ka mapadi mo koshani. Ke kopa ho thodisana ka ditokomane tsa boitsebiso tsa mabitso a Marineilwe Rosa Tau le tsa re itumetse Patricia Molapo. Mme ho thwe bona ha ba utlwa ditaba tsena batle selmoeng sa Lesotho o tlalata ditokomane tse jwalo. Ke kopa ho batliswa mokotlana o motsho wa laptop ka hare o tshetse sepatchi se brown se tshetseng driver's license, student card le ID. Mme tsona ke tsa mabitso a kiabetswe moso.

Mamedi wa Selma Salosotho ke o dumedisa palo nya buka ka jeno ni o dumedisa ke ma gauhela nkopele buka o rentseng re bala e bitswa fela hore ke Phakwana Tshwana re ngoletswe ke ntate Thomas Mofolo ke a wani le wena ke tlile nya gaolo ya borobong ntumela fela ke tle go ba le mo ga go hanenteng ho babaje ba ho potsana ka tsanda ba nkulu le matsatsi a fitileng ba qoka ha monate ho fihlela bosiu bo boholo ha sandile a kopatsela a qekella ho wa hae mogogwana re ile ra go hana mona mme re tlo tswela pele ka kgaolo ya leshome leqepheng la lekgolo le mashome a mahlano a motso o mong mme kgaolo ena ya leshome e re ntwa ya Thulane le Koduka moromiwa wa Koduka ho ba a fihle hae a phetela monga hae tsohle empa Koduka a ipelaetsa haholo a re o sebeleditswe ka le ene a eketsa ka hore ke ne ke ntshe maqosa ka mashome a mararo a dikgomo e le bohadi ba Thandiwe dikgomo tseo tsa amohelwa ke Khondro empa a sitwa ho nneletsa mosadi wa ka ha se ke bona a ntiehela ke lekile ho itatela yena empa moshimane ena Thulane a kgaoletsa barumuwa ba ka a ba bolaya a ba amoha thabo ya pelo ya ka a fihla a e etela dikgobong tsa Ntabankulu ke lekile ho fetela Ntabankulu ka tshepo ya ho thola mohala ditoo wa ka empa le teng Thulane a boela a itshohlometsa ditabeng tsa ka a ba a bolaya manonyane a ka kajeno hobane e le morena o nketse mosadi wa ka ka dikgoka fela mme ha ke lla ho yena o nkaraba ka hore e re ka ha ke kgosana e tlasa hae ke yo ntjhafatsa selekane sa rona le yena ho seng jwalo ke dule ke tseba hore ke se ke le sera sa mabulane ao ke mmameletse ke kgathetse ka jeno moifo wa Koduka wa tlatseletsa morena wa boledisa ka phehello le ene leo ditaba tsa morena di sebeditsweng ka lona ba hlohla Koduka moya ka hore ba hlile ba bona e sa le pele hore ho rerilwe manonyane sehloho ba ipelaetsa ka hore ba ne ba jarisi boima ba makgotla a dira kaofela kgorong ya Somqeshe mme ba bolawa ka sehloho ba tswela pele ka hore

re peho ya thulani setulong sa borena bo boholo e bile phoso ka ha morero o moholo o phethilwe ntlo ya kotuka e sa reriswa. Ba bang ba hlahisa taba ya hore ka ho ya ka ditumellano tsa ditshio tse fetileng, kotuka ke yena morena wa bobedi setjhabeng sa Amabulane le hore ke yena ya neng a tshwanela ho hlahla Mabulane. Ba ipelaetsa ka ditaba tse ngata-ngata. Ba re kotuka o ne a monyehe bolaodi ba makgotla, ba nehwa Thulani, mme kajeno Thulani o rweswa sekola sa borena bo boholo a bile a nyadiswa mosadi wa kotuka a mo nyetseng ka dikgomo. Madi o tla hopola hore ha lebotho la manonyane le kgutla kgorong ya Sonkeshe le fihlile le tlatselletswa ka thaka e ntjha e neng e hapilwe ho Mashankana, mmoho le bahlabani ba bangata ba nnileng ba inehela ha ba bona mosi o fokela ka ho Mashankana. Thaka e ntjha ena e ne e so lebale ka moo Mabulane a neng a tsenkolle mabotho a bona, mme ka moya o mobe ba kgothaletsa kotuka ho ipuseletsa tsa hae ka dikgoka ha e le moo a hlotswe ho di fumana ka toka le molao. Ao kotuka a ferekana maikutlo dikeletso ena, mme ya e ba ntho e bonolo ho motho ya tlwaetseng ho phetha thato ya hae hore a rere ho lwana. Haholoholo kotuka a susumetswa ke lentswe le reng morena o tla mamella dinyefolo tse ho fihlela neng, o ka tshabang ha re eme le wena. Jwale lentswe leo la hlala qeta ditaba hang kotuka a raha setitini a re se ithahanele ho le baqoleni se hlalosetse namaninyana ena e lekang ho kgonya jwalo ka poho e kgolo hore poho ya ha kotuka e kgonya e fata makwatsi. E re ka ha poho e kgolo ya Bulane e suthile sehlohong sa mohlape ke boqheku, ha ho poho pedi, poho ke ya kotuka feela, mme poho eo e tla nyolosa dikgohlwana ho alohela dipholeng tsa qoleni, mme teng ho ya ha mohaladitwe o itseng mohaladitwe oo e leng kgale e ollela. Setitini seo se fihlile koleni sa neletsana molaetsa wa kotuka, mme banna ba lekgotla ba qhelwa ke bohale ke kgalefo, ba rata ho ranthanya molomo o wa kotuka. Empa Thulani a ba kgalemela a re ba molese, molato ha se wa hae. Jwale morena a romella ka malapeng hore Thandiwe a bitswe, mme ba fihla botlenyana boo bo maketse hore na ho etsahetse dife kajeno ha morena hae a laela hore a bitsetswe kgotla. Ha a fihla jwale Thulani a bua le molomo wa kotuka a re, ana mohaladitwe o poho ya ha kotuka e o alohelang dipholeng tsa koleni ho kga ke ofe? Ke o kileng wa kgabisa malapa a khontlo morena, o kang o emeng pelaka ona ona morena. Thulani o re mamela he ditsebe tsa kotuka. Thulani a ntse a furaletse Thandiwe a shebile fatshe a mmitsa. Thandiwe, Thandiwe a re morena. Thulani a re, monna ena ke molomo wa kotuka ya llang ka hore ke mo amohile mosadi eo a mo nyetseng ka dikgomo. Ha o rata ho boloka kgotso ya setjhaba sena, tsamaya le monna ena o ye ho kotuka monna wa hao. Le mosa la kotuka le ne le kgahlilwe haholo ke botle ba thopi ena, a fumana e le tshitjana e butswitse ho feta tlhaku ya Tekwane. Mme ha a utlwa ho thwe Thandiwe a tsamaye le yena, a bososela a ba a isa letsoho ho monanabela.
bana ba le khotla ba tswa hampe ke taelo ena ya morena empa ba thola ba maketse jwalo thandi wena ya ka o hloletswe a sitwa go kgolwa ditsebetsa hai empa a hlapuhela ka pele ha bona monna ena a lekanya go motshwaga ka letsoho a chechella mgao thandiwe a famotse dinko mahlwa hai a tuka mollo a hema ka potlako a re kuha kuha kuha pela ka ntja tsamaya o bolelle kotuwe hore nna ha se monna waka ha ke matle ha ke matle ha ke matle kuha sutha a ba tshela monna eo ka mathe mahlong Morumiwa ena wa Botuka e ne e le monna ya dilemong tse mahareng, motho ya mmele o monyenyane, mahlwana a hae a manyenyane a honyeletse hare kwana, ha a sheba eka o hlwedisa ka ntle jwalo ka tadi e hlahile ka mokoting. Moriri wa hae o manyetse o ne o metse le phatleng go tla fihla dintsing mehlahareng kobung le pipeng e le magisagisa a ditedu monomo wa hae o ne o le mogolo ho ha a leka go bososela dintlha tsa ona dineng di honyelela tlasa ditsejana tsa hae tse disholo monomo wa hae a le matshwenyana amang abile a robehile e ka poni ya motamo sekong maoto a hae a le dihogo ho thebe ya hae e neng e fela pakeng tsa ona a ntse a utlolohile mahlasinyane wa nnete ho re sa belaeleng hore bonnyaneng ba hae e ne e le ntsintsing kohele madi o tla itekanyetsa hore na thandiwe o ile a tshoha letswalo le jwang ha bona nyamatsane ena e lekanya ho motshwaga ka letsoho monna ena a phehella ho leka ho tshwara thandiwe ho sandile abileng a kgobohelwa a rutloloha a tshwara monna nyana ena ka molala a motsukutsukutla a motabanya fatshe yeo a tsoha a panyapanya a fahlilwe ke mobu o bile o mokene ka hanong a halefile ho ditebu tsa hae dineng di nyekenyekenyeha di busuluha mme di eketsa bobe ba hae ho batho ba bileng ba qhalana ke ditsheo ba ne ba sa rate jwale Thulane a phahamisa phakwana tshwana hore mofo o kgutse a lebisa ho molomo wa Kotuka ka lentswe le reng molomo wa Kotuka haeba o na le mahlo o bone haeba o na le ditsebe o utlwile karabo ya palese ya qoleni karabo eo le nna ke ya ka mme haeba molomo o wa hao o na le mosebetsi o montle le wa ho nwa majwala itlhaneele ho tsebisa monga hao hore haeba a lakatsa go gantsha malapa a hae kapa lesaena a e batele meriting ya ndabankulu moo a kileng a e ela letsholong teng mo tsebise gape gore ke tshepisitse setšhaba sena gore ke tla se buisa ka kgotso ka lebaka leo o tla fumana palesa ena e alositswe ke nna fela le bao metswalle ya ka ba ithaopang go ya e sireletsa ka dithebe tsa bona go ya e kobeletsa difefo le meya ya thaba mmoho le dinyamatsane tse kang yena mamadi wa Salema sa Lesotho re ditaba tsena tsa rona re tle re di gaotse gona mona re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso gopola he gore buke o re ntseng re e bala ke Phakwana Tshwana re ngwelletswe ke ntate Thomas Mofolo nna lebitso la ka ke Mmagauhelong Kopele ga re boela re kopane gape ka moso re tlo tswela pele ka ditaba tsena go fitlhela ka yone nako ene o haebe e tshweu kgotso.

0: Yo he kena magauelo nkopela me he ku tshepisitse gore e tla re he ha go ya rona ile ya borobedi tjena re tla be re fitisetsa dithapo tsa rona ka mane ka go ba magona tsohle go utlo re na le tsatsing la ka jeno bona ba re tshwaretse eng ntle le ho senya nako hle e re hle ke etse jwalo.
1: Mamiwa ringo lesotho tlhe ke labotlhano ka jeno ha labotlhano tjena re be re tla re tlhakamane ka gomagona tsotlhe dumelang motlhe monemona teng banna ke a tseba le otlhwa ke dirameng otlhwa ke mahatsela oro bang balela ka methapo ena e ka mosifeng ka mona mesifo ena e botlhoko ena maoto a botlhoko ka go fela ga ke a tseba tlhe baeso ke bothata bo sentse bo le teng empa here rona ba gomagona tsotlhe ba gabo Dr Makwa a sentse ke na le pheko ya ditaba tseno ka go fela tseno tseo le nang le bothata ba tsona ga ditaba tse dingwe tseo ke baaka sang gore ke le jose tsona ke ya gore go na le moriana o bitswang magona tsotlhe o bitswang sega sa lesiki the best product in Africa the best product in Lesotho ke ha re bua ka magona tsotlhe ana a re buang ka ona ke reng ke sega sa lesiki ore ha o fitlha mo ne go ke batla magopolo ke batla sega sa lesiki ke batla magona tsotlhe ana a leng the best product of Africa the best product of Lesotho moriana o tlo o thusa tlhe wena mo gaeso gotlhe mo o leng gona teng e re tlo go fa magabane a moriana ona ona o tlo thusa jang ga se moriana o phekolang mafu otlhe empa o phekola mafu a mangata o latela metswako e entsweng ka mono metswako e ntsweng ke Dr Makwa ka gare go metswako eno tlheletsele ntho e leng oke kere ke metswako e bileng go tlhatlhojilweng ga ya tlhatlhowa fela ka ga dilaboratori ka mone sekala ga dilaborari ka ga dilaboratori ke metswako e tlenneng tlhatlhojilweng ka gana lesotho ya tlhatlhojwa ka ntle ka mane ka Aforika Borwa ka mono ba ga kgona makwa go nthwena ga o tswa ka enana ore magona tso tla tswa kae ke nthwenana gantlena bare go fa dipolomiti fela re tlama go tlhatlhoba pele nka dipolomiti di re sebetsa ka ga Aforika Borwa kamo re sebetsa gobaneng e tlhe e tlhatlhojiwe ka lebaka leno la gore e etsa mesebetsi kapa e ntle bakeng sa gore baji ba ka e sebedisa ba magona tsotlhe e re ke le fe he ntho bonolo he ka magona tsotlhe e tlo o thusa bakeng sa nyoko re na ntho e bitswang bile ke a tseba gore baang jone le bo gwana tshwana ga re bua ka bile le a tseba gore boyona bona e dula gaufinyana mesebete mane nyako ena ga e se le ngata gagolo baeso le a tseba gore mosebetsi wana kore e kganang le ka mane bakeng sa digestion kapa bakeng sa tshilo ya dijo ka mane ga e se le ngata gagolo a etlhe ka ntitlhe tla go fa bothata ga re bua ka nyoko eno kapa e qeteletse se ebile amane sebete jane magona tsotlhe a laola nyoko eno gone motlhame go lebe teng ko ona o tlhaba phofolo kapa o tlhaba go kapa o tlhaba eng nyoko eno tlame go e nnebe teng mono mosebetsi wana koo o ntsha ntho bitswang hydrochloric acid acid eno ke yone yane e tsang e thuwang dijo tsane tse kang teng ka mane motho a mpotse ona hydrochloric acid ke acid e kotsi ka tsela e kgetheileng le dibetrin mane ebile jala mading go gake a go tshela e tsang etsa ke yona yona yona eno ke taba gona concentration kapa bongata ba yona kapa maatla a yona mona mo e leng teng nyoko nna ke ya mofuta ofeng jale re re go wena e tla o thusa bakeng sa goreng nyoko eno se ka bangata gore ba e tla ba kotsi wena goba e tla o bolaisa di alsa ka mpeng ka mane obaneng ga e se fumana jale o se o sena letholo ka mpeng o se o sa jele gantle apeape e ja mabopong the linings of the stomach e tlo o ja ka mono ka dimpeng ka mono o bane makaba ano e re buang ka ona e re reng ke di alsa kapa makaba ka mpeng jale re re magona tsotlhe o tlo o thusa gore ena o le nyoko mme ebile e bo o thusa gore ga e ba makaba ana a sa le teng ka mono e phekola makaba ano a ka mpeng ka mono o thusa bakeng sa lebanta ba gaiso lebanta ga ke batla go tlhalosa nako teng le gona keng se letse ba gona ga re bua ka lebantana re bua ka eng lona basotho ba gaiso gotlhe mo re leng gona teng jale re tlotla re bua ke re magona tsotlhe tlo o thusa bakeng sa bona motho a na bothata ba bohloko ba manonyeletso bohloko ba serame rame sena o ka se bitsa e le arthritis o ka se bitsa e le rheumatic o ka se bitsa ka lefuta yotlhe ka yona e tlotla e thusa latela metswako e teng ka gare go moriana ona o bitswang magona tsotlhe sega sa disiki maropo e be re o thuse gape-gape wena yanang le bothata ba phalelo godimo ya madi e laole wena a na bothata ba tsuke ga ona magona tsotlhe ke bothata ba tsuke goba magona tsotlhe e sebetsana le o bona go manyeme a sebetsa gantle ga manyeme a sebetsa gantle ke a o jotsa kere legoro lane le bitswang lane la insulin lane tla dulantse le le teng le laola tsukere e teng e mmeleng

0: hao e se o qetelletse o fuwa le gone leng le hlang ka thoko kapa supplementary pills tse o tlo o thusa kapa dipilisi tse o tlo o thusa gore o qetelletse o tlo sebedisa o tlo thusa gore tswekere ya hao e theoeno empa ga ona makgona tsotlhe tla o thusa jalo wena a na bothata ba stroke no makgona tsotlhe o na le bothata ba cancer yena ga re bua ka yona rere a magona tsotlhe a jena a tlo bua ntho bonolo cancer e tlo etsa ntho bonolo fela e tlo etsa ntho magona tso tsa ntho bonolo cancer mane a tlo fitlha a bolaya disele tsa mo o nang le cancer e se ka ba tlhola e ata e felele gona mono se re tla bua tse dingwe ka magao mono ha e feleletse mono mo re qaile teng ha ebe ke mofetsi wa letswele yelo se o tlameha gore o kgaole letswele lena re tlameha gore kapa leoto lena kaofela re tlameha gore re tsebe gore ha ebe qaile monane mane ha e felele monane mono jalo re tsebe go sebetsana tsena tse ding kaofela yone herre e tlo o thusa apeape bakeng sa stroke wena motho a na bothata ba stroke no wa magona tsotlhe re na le batho ba na le bothata ba segobane bohloko ba le ka magao ka mane ka makutlong ka manantsa re le motule ga magona tsotlhe o tla qala o tseba gore ga o ile wa robala o tla phomola dihora o tla phomola o phomotse gantle o tsoe gantle o tsebe o nagana ka tsela e tleng e kgetheileng ge tlo bua ka na bothata ba letheka mane a setongo lekobeleng a e tla tswa ntho ene mono noga magona tsotlhe e tla o thusa ge batla batho ba na le bothata ba selumi ya re selumi setulo ya se mosukudisa selumi a se bokulo ka nnete ge a tseba gore tlile kgwedi e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe motho wa mme motho wa mosadi motho wa ngwanana o tla mo raya kgweding fela bela ga se ka o sokodisa ka go ebe utlwa botlhoko nako ne kao fela wena ore le obaneng o tlisiwa botlhokong aga e tlo ba jalo noa magona tsotlhe taba eno e tla fela eno mofetsho wa molemo wa popelo ke bosesane ba kgwele ge tlo bula taba e bonolo gana jwaneng mehaeso ke re go lona ga lona sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Dr. Makwa le tsebe re sebetsa ka pholo gona re sebetsa ka pholo ga re sebetse ka eng kapa eng ke ka ona lego metse rere na o bona megere ya rona re be le ba khoutu jalo a kwa scanner gotlhe Aforika Borwa mane ke rate ga o fitlha Bloemfontein mono pere tsho se ka rata ka mona ka marakeng ka mona o fitlha mona go na le benkele legolo ka mono ga ere saka fela lena letseba le legolo leno le sa megena ka mono ga o kena mono banka ba otla ba khoutu na teng eno bontshagoreng e tlile re bua ka moriana o tlileng o leng authorized o tlileng o tsebang gore e tlileng o tlakile empa ga fana ka dinomoro tsa Dr. Makwa mokanatlhalele nomoro tsa Dr. Makwa ke 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi kapa nomoro ya 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi ke tsona nomoro tsa Dr. Makwa tsene he baeso ge beetse go na le moriana o mongwe gape-gape o bitswang tataise wa gopola ntataise mokanatlhaneleng a kofe gannyane fela ka ntataise gona ke tlokege mmamedi wa gedio lesotho batho ba tsebang ntataise ba tsebang go bua ka yona ba tsebang gona ntataise e ba itseditseng bophelong ba bona gona ntataise moriana ona wa bona wa nyenyana na o itsang o itsang o itsang o itsang a kofe a nyenyana mokanatlhaneleng letsilana lelelete jane ga re bue gona e etsa gona jwang
1: a bo shala sa le baleng
0: ho ha ka di jujung tsa hega ma ha o ba re ga le school bana ha sa jule tsena mangala tlalele ntho le re buang ka ena re reng ke ntata isena e re tlisa boemong bona ba gwe e ntsa tsilana e ntsa lebese e ntsa lelete e bela hape hape e tlo thusa ka hore ngwana eno wa hao e se ka ba ngwana le balang e be ngwana a matjato ya bohlale nka o jutsang ke go tla thibela nyana ka ngana ntshile manyo a bela hape hape a ba le takatso ya dijo ntata isela e tlo tla e thusa ngwana eno wa hao hape hape e be ngwana ya dulang go tlo a hlaile o mo fana le beketse pedi fena e tiisa masapo e be ngwana a gasang a tsamayng ka pelenyana a o ntata ise banna e beketsa jang banna re batlang ka nnete ga se ngwana ka batswadi soa ga tswang mabadi a tswa ditlapedi ho hang yana ntata ise o ke ba mmone a ntata o ka thibana le bothata nnate ke bothata bo sentse ke thibana le bona bo ke lejo tsang bona mmamedi wa gedio lesotho bona bo ke lejo tsang bona jwale se ke na le monto ga na ke trailer ka kapakeng go go pepileng ka morago gotlhe mo ke tsamayg mmone jwale goba jale a ke bothata ke tswa ka tsela jale ke re ntata isena ga e se le teng jwano e fe ngwana gago a thuseng ga re fane ka dinomoro nomoro ke bokae 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi kapa 627 bo 3 ba bararo bo 7

0: babedi. Ke batla nomoro tsena re di qala hape hape. Nomoro ena ke
1: 587 3 7 7.
0: Kapa nomoro ya
1: 627 3 7 7.
0: A re jolo le hema ha iso re tla di tlhaisweng tseding hape hape ke na le di tlhaiswa tseng re reng ho wena mmamedi wa Radio Lesotho tsentsha wa tswa ke tsentsha ke bua ka ntho di tla botsa ke na le ntho bitswang mona go tlofa ntho thata tsa ba ke ratang ntobe ha re tla ho ntobe mo re tla ho ntobe ntobe ke moriana o entsweng ke Dr. Makwa bakeng sa mahlono lo bakeng sa dilaki ho ntsha senyama ho ntsha sesila sona le sona moriana ono o ka ba lona ke ke go wena ha ke pate mona hore lokisa magolo a mane le mashumo a mahlano batla moriana ono o batla mosebetsi ha o fumane sebedisa moriana ono o soleka ga mosebetsi jwa ke bana o bona ba o sokela o bona ba hlile mosebetsi mona o ka nna wa fumana lengolo la ho tsama neng ka paneng ka o sa tsena o entseng ka lebaka le nna gore hela batla o sadisa dintho mara ona na o monate wena ga o tloa ka ga ntlo ya eno ka mola ga eno mane magobotlwaneng megogonyane mmedi e tshwanang le ga eso e ba o tlamatsego mona o se bile o tsamaya ka dikoloi ebile o a gotlha ga eno mane o se bile o ga ntlo nngwe o na le batho ba ba thabile bao bana ba bona bona ba dutse mane e mafikeng bane ba bakame jelo mamphogwane ba ntse ba tsuwa kakanye ba e fokonya mo e ke mang eo godmane a ga e loke eno etlhe ba tla o sebetsa sebedisa ntho bitswang tobe o tla fumana o sa tsebona mosebetsi o fiele ka tsela mofuta fo o sa tsebona o ntse o batla matsheko mona ba yetse ga o tla re le ga fela sa tsebo yaka sebedisa ntobe moriana o dikatlego wa mahlono le o tla ntsha senyama sesila o tla obela o thusa moriana o ne o buang kana o bitswang tobe o teng ebile ke moriana wa tšhelete a tseba ko bitse kere o sebedisa moriana ono o tla kala o bona go le wena gore heban re ne re tseba gale kona gore otho ke ne ntho tsa gale tsa gore motho a ka o fa tšhelete o tla kala o e bona ga o sebedise ntobe gore ehle ntho e otlhe tla toba ka wena dikatlego mahlonolo sotlhe se setle se tla toba ka wena ka mona bua bua ne moriana ona wa bo Dr. Makwa o nke moriana ona o sebetse ka ona o tlo bone moriana ona wa ntobe ona o betse re na le sepa gape gape sa ntobe ntobe sepa sena se ne se etsa mosebetsi o tshwanang fela mpa go fapana kang ka ditefo kapa ka a patala yeo o lokelang gore o e lefe ga o reka sesepa seno se le ka tlase nya bona se pa se mo tla o thusa le sona seno hlape ka sona se tsa le tlhalo metle se tsa go o nkgele ha monate se tsa re le batho ba o shebe ka tsela e ntle e o tla ba o bona ka tlhakole yana le papare le yana le ntse ba o bona ka lona le ka o menyiwe a ka nnete bona re tla le ntho kwa pepe rena le se sepa seno se sebedise rena le nne hape hape re betse rena le tswailane le re bulona ka lona lona lona le a fitla tswailane ha re so bile na re so bile kgwedi ka nnete ga ke na gonne se nna le kgwedi letswaile na le ke buang ka lona la Dr. Makwa tswaile na le ke buang ka lona lena ke lona la magona tsotlhe gape gape la ntobe o kona kereng ke bua ka ntobe buff salt yona e tlo o thusa gore e o tlose senyama e o tlisetse matlonolo le bula masobana le tlalo anana letlalong la gago le ganye le wena o phomole ga monate ga o keta go tlapa ka lona ka mono anate o tla phomola gantle o e le bogoko o monate dithogo tse mpe tsena di a nleleka tseno le fodisa segame sena sa masapo gape gape lona ga tswaileng le re buang ka lona le theola stress le ya o gatholola ka nnete jolo ke le gata mone motlo o fodisa bogogosi bona ba maoto mo kapa ba matso mo le tlo fodisa bogogosi bono le bana le o thuse gape gape gore o seke wa omelela ga o keta o tlapa o tlapile ka lona ka mono o seke wa omelela o utlwa motho a sare ke potlakela o ya tlao ya itlotsa aa kanto ke ba omelela ga o sebedise letswaile na la ntobe o kwentse ke bua ka ntobe fela tsaile ka ntobe e le moriana ke ka ntobe le sepa ke tla ka ntobe e le buff salt jwale ga re tla o yena mono gapepe le tlo o thusa gore nkga monate wena ka bowena le nkga monate bona o tla dula onkgile ga monate batho nako na ka o fela a o futa ntse ba fela ntho e monate ya kalo ga ke soka ke utlwa batho ba rate motho nkgang gampe ba rata ntho nkgang ga monate le wena ga o keta go tlapa le ka kamoreng ka mono o ka le sebedisa ka kamoreng ka mono ka mo ga o tlhapetseng ka teng le ga o bula o tla o kore go nkga monate o ka letshela le ka ga kopinyana fela wa letsitsinyanyana wa le beya ka mono ka kitchen kapa le beya ka mono ka setung le nkga monate le tlo o lelekelela mmele ko disita gwana tse bana ba ha ba nang le tsona le tlo lelekela meleko e mengata ke ga buang ka ditaba tsa gore ka tlung ka mona le ya qabana letsa meleko e mengata ke re le wena ha o tsama o tseba gore ke ya mo ke sa tshepeng hantle o le tshela dipokotho ntshela tlasa maoto mona o le tshela ka person ya hao o koma le leng nyana nyana mona o re tshela le me nna ho ntse re bua ka ntho bitswang magona tsohle buff salt e le nyane e re buang ka ena re reng ke ntho e bitswang eng o mamela hantle wena mamidi wa

Lesotho wena ha go jotsa mamiri wa Radio Lesotho o tlisa hantla go jotsa kere yona papso o tena re buang ka nena e tlo thusa go ho hle mo leng hona teng o di ole motho a ratea ke batla go wena mogana tlhalele re tle re fana ka dinomoro tsena tsa o magona tso hle mo na Radio Lesotho nomoro ka teng ke 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 587 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi ka ba nomoro ya 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi 627 bo 3 ba bararo bo 7 ba babedi ha re fara serile.

0: ha go menne o reng ke tlo bua le basotho ha go le golo ha re se re shebile maemo ana a teng hona jwae
1: he ya boimamele di maemo hana na gore ha ke re ke potela ka nqena fela basotho ba ntse ba re fela ba re so buntwetse bua le rona mme
0: ka ka nnete mme wa ka ehlile ha re so bone ntwetse na empa ke batla fela re ke re khutlele morao ganyane bophelong bona boo re bophelang lefatsheng mona mo ntate Modimo a re beileng teng gore ditlokotsi tsa mofuta o kang ena ya ntwa e ntseng e tswela pele ga se mpha pele ditlokotsi gale di ntse di ba teng bagologolo ba tseba go la nna ba le dintwa pele go la nna ba le mafu a sewa pele go le nna ga ba le ntho tse ngata tse e leng gore qetellong di ama batho ka kotlologo di ama batho ka tsela ya gore ga dikabang ba mofuta ona di ntse di tswela pele jang kapa jwang meruo ya dinaga e a amega mme mo moruo o amegileng re a tseba gore gore go thwe moruo o ameile motho a utlwang botlhoko gagolo tabeng tsena ke nna le wena mosotho mo o dutseng gona teng re utlwa boima go feta mang kapa mang jale re a bona gona dinamang gore boemo ke bona bo tobile re a gopola ga ke bago ba boneng ka matlho re bone covid ga e ba teng re le nne ka lla ga itshwara ditlhogo ga bona mathata ga utlwa re sa tsebe gona gantle qetelelo e tlo ba e feng ke mo ke mpang ke le teng fela ko go mosotho wa eso ga go letho le letšha e tlhagileng ditaba tse ka di nnenne tsa e tsagala ebile ba bangwe ba rona re di bone ba bangwe re di utlwile le ga re sa di bona empa tsela eo di sebetsagalang ka qetellong kore di ama bophelo ba mosotho yane ya tlasetlasetlasetlase mane di ama bophelo ba mosotho e mong le e mong ya sebetsang le a sa sebetseng e le ngwana kapo e le motho wa mogolo jale ditaba tse ga di fedile tsa ba teng ke mpa ke re fela olo re be di teng ke mohlolo gobane e ama dipokotho tsa rona ka tsela e kgethi le ga go le jalo gobane re re ga se ntho e ntšha e etsagetseng e tlhagang le ga e le boima ga kalokalo mosotho yo mongwe le e mongwe gona jana mo wa teng o loketse go fetla morago o ko shebe go rona mo o teng ka ba ithuta eng ka ntwa ya Russia le Ukraine e le ya o ama jang o le wa ithuta eng COVID-19 ebe ga o eta o sheba gona o le wa ithuta eng o kobele kgutlela morago o shebe gona mo mo ke ithutileng teng ke eng e kilea e fetola nna bophelong baka ga e ba go na le ntho e fetotseng mo ke yang teng ke mona mo kereng re bona dintho ga di etsagala re a tshoa nako ena kao fela o bo utlwa gore ae ke tlameya go ke fetile ntho itseng ga e le mona go se o le sena wa tseya ga maemo a tsitsa moo ke ntse re gotlela mane mo re tlwaetseng teng ene lebaka ga se le go baneneng ge le batho ba e leng gore rere ga re batle go fetoa kapo ko obane re utlwaka dintho di se di nepaetse ke taba fela gore jalo ka ke se ke buile ke ne ke e gotlisetsa morago fela mosotho wa eso gore o tlo elelelwa gore dintho tsena gale di ntse di etsagala empa jale re ipotseng gorena na re le ga fetola na tsela e re phelang ka yona na motlho mongwe go na le bonlike go kileng wa fetoa mo re sa tsebeng empa jale gona moo mo re teng mo re tsebang he na go na le ntho eo tlhokileng ka e fetola gobane ga tseba jang kapo jwang ga otho moruo o bua ka tšhelete go bua ka tšhelete ka tsela ya gore moruo ga o nyotobetse mesebetsi e metšha ga go bonolo gore e tla qalwa kapo jwa mesebetsi e metšha go tlo ba thatee re tloe mo temong re re le ba bangwe ba tshwarisitse matsogo ba ya sebetsa mone mo ba sebetsang teng ba tlo thatafalelwa ke gore ba tswe ba re ae go lokile se re sebeditse re ya malapeng motlho mo re suthela ba bangwe kapo re ya malapeng se nako wa rona ya go a phomola o tla fumana gore mo boya mo boleng jalo batho ba bagolo ba loketseng gore ba sie mesebetsi ba ye gae ba batla mekgwa ya gore ba seke ba tswa ka go mesebetsi ka lebaka la eng la letswalo la gore na ga ke se ke le gae maemo a le ana ke le ana ke le o phela jwang jale e be taba enonong e mo kobelela gane o tlwaetse go sebetsa gore ke etse tšhelete.

go khutlela megweng ya bona hape e o re tlwaetseng go bane e metsha go monya re thatafalla empa ntle bo hloka hloka hloka ke gore mo sotlaiso hetla mogau o go shebena go na le enye o dileng wa efetola kapo yo o kileng wa ba le maikemisi e be ha re qeta gore re shebe re be re fumane gore na ke bokae mo e bang motho mokgwa mongwe o ka bo o ile wa fetola empa ga o ka ba wa fetola gobaneneng ditlwaelo tsa rona re tlwaetse kore re se re tlwaetse gore dintlo tseo re di tlwaetseng ebe tsona tse reng ga ngata re nagana fela e be re ya go tsona empa jale re boela re gotle gata re re na basotho ka nnete re tla kgona gore re tswele pele go phela gantle ona le bana ba rona ke se ke buelela le ka moso gobaneneng ka moso yona e teng motho ye mong le ye mong le ye mong le mong go na le nako ye o tla dula o se o sa sebetse ka matso wa gago motlhomong o se o dutse gobane botsofadi bo se bo le teng kapa o se o dutse gobaneleng bokuba bo se bo le teng bo sa o dumele o ka bona wa sebetsa mme taba enonong ege ke mpa ke re go wena o ko o shebe nnete ga re ntse re tswela ele o re tswelang pele ka yona na go na le motlhang re tla phela gantle ga monate le bana ba rona ba phele ga monate e re ga ba tobana le dilokotsi kapo le ditsietsi tse kang tsona tsena tsa dintwa le ditheko tse seng dinyolowa fela ga botlhaswa e be nene ba kgona go phela na fela e be ga re eta go ikaraba gore ka nnete ka mokgwa o leng ka teng ba tla kgona go phela ge o golokile re ka etsang jwang ge gore ga ba batla kgona go phela motlhomong re etse gore re ba thusa gore le bona ka nako ya bona ba etse gantle jalo ka ga re bona re etse gantle na mpa ga o ba re bona re sa etseng gantle re ka fetolang eng basotho gore e tle re ka moso e be neneng re ntse re phela gantle le ga ditlhoko tse dikaba teng tsa mofuta ofeng kapa ofeng re nne re kgone gore re je ka mokgwa o o amogelegang re nne re phele ka tsela e e amogelegang na jale bana ba rona bona re reng ka bona re re re ba thusa jwang bana ba gore ba tse go gotle gona jale gobane motho yo molemo mateng ke bua nnete e tsewang ke legodimo motho yo molemo mateng gona tjenana o bona boima o utlwa boima mme taba ena ga e re ke boikarabelelo ba mmuso ga e re ke boikarabelelo ba batswadi ba rona ga e re ke boikarabelelo ba bana ba rona e re motho ye mong le ye mong mosotho e mong le ye mong mo wa teng ke boikarabelelo ba gae go bona gore maemo ana a ba teng ka moso ga mo etse gore a ikutlwe ka tsela e wa ikutlwang ka yona gona jale gobane motho e mong le mong ka nnete o a lla gona jale ka nepagalo gobane e tlile dintho tsena di nyoloile ka tsela e e leng go mang kapa mang o ne a sa lebelela go ntse o na le ntwa tena re ne ntse re lebeletse gore go tla kotho ee mafura ga a nyoloe gape a tla theowa empa ga go wa sheba fumana gore ee ga a theowe nyoloa go feta e leng gore mosotho yo mongwe le mo mateng gona jena o loketse gore a eme ka dintshetse a re ga e ba kgwedi e bogareng ba yona fela kapo mafelong a yona gape go tla botho di boe di a nyoloa ke tlo etsa jwang jale e be ga o lebelele go tswa go mang kapa mang o lebelela go tswa go wena gona boemo bona ke tla bo fetola jwang wa leba bamamedi ke ne ke jetsa mme wa ka gaufinyane ke re ka mokgwa o ntwa ena e shebagalang ka teng e ka re batho bana ba re gose morao mane mo neng re pheya ka patsi re patsing re lo gwalela e bene ga re qeta re tlo besa e be re a pheya re pheya fatshe gobaneneng e nngwe le e nngwe le e nngwe yo o reng ke mafura bakeng sa gore o ka pheya bakeng sa gore o ka ganna koloi o bona gore e tume go feta ka moo meputso ya batho e leng ka teng empa jale e be wa teba gore le ga o le jalo ga gona mokgwa o go ka thomoputo o so nyoloa gona senana go baneleng maemo ke yang teng e tla dula e ntse e le jalo jale mosotho waeso ke mpa fela ke ne ke re go wena maemo ana a re inela ka ofela mme re ntse re tshwanetse gore ele tlhoko gore maemo ana a ntse a tla boela a ba teng gape jale re etsang jwang he re le basotho o bona gore ka moso maemo ana ga a re tefo ka tsela yeo gona sena o shebala motho yo mongwe le mongwe a na le pherekano ka yona ga ke bua ditaba tsena o tsebe gore mosotho wa so le nna moo ke teng ke dieteng tsa gago ebile ke tsamaya ka mokgwa o tshwanang le wena.

bane ha o imetse mote le nna ke imetse fela ke tshwanetse go go ntse go le jwalo ge bona gore na re ntlafatsang jwang gore ka moso ge tle se ke ga iphumana re le tsena go bane le teng ba nnete ha o thuse gore e re ha tlokotse isa e be dine re se re dutse ge tswa go tshwanetse go jetse jena re tsike jena re tsike jena e be ha e tsala e feta tlokotse yena e feta fela go di a bobedi re gutlela mane hape gona tsena na e dumela hantle go mosotho mo le mo mateng o sebedisa mafura ka tsela e leng gore wa baballa ka tsela e kgethehileng wa tseba go na le ntho e nngwe ke ne ke ka ithuta yone ga ke ntse ke golagona fela ke se ntse ke sebetsa e be motswalle wa ka kapo mosebetsi mmogo e mongwe wa ka o ne a tlaga mozambique kwana ya ba o re bana ba bao ba mo tlhakele mone ba mo tšhakela rona mona re le basotho ke ne re sa tsebe taba gore re ka sebedisa fish oil makgetlo a mabedi mme ke qale go ithuta taba eno ka nako eno ya gore mozambique ke nakwane e leng gono lonalonalona jale ba ithuta go boloka ntho e ngwe le ngwe le ngwe le ngwe e ba nang le yona wa tseba banana bano le sesepa se ba neng ba tlapa ka sona bana ba etsa go se fela gore le lekumane le bona le o seo ga o tsebe na o etsang ka yona e be ba sebedisa sesepa o fihlela mono ba ne ba sa sima kumane sesepeng sa bone fish oil ha ba ne ba ile ba e sebedisa ba hadika ba ne ba bela ba pheta gape ba e sebedisa ke a tseba pakeng sa bophelo bo botle ga se dintlo tse go thaletswang empa ke ne ke ithute ka nakone gore ga maemo a bophelo a thatafetse o loketse go ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe o e tshware ka tlhokolosi ga ke ntse ke sebetsa go ne otho bomme ba bangwe ba bagolo ba ne ba nnethela batho ba ba thusang ka matlong sesepa ba ba methela tse kere ba ba methelang ga se le gore ke re reye mono empa ke re mosotho wa geso mo moteng e tsa bonnete ba gore se o se tshwereng matsong a gago o se sebedisa ka tsela e nepagetseng e tlhokolosi gore e tle se sa o sia pele nako ya kgwedi e feta kapo pele nako e itseng e ka feta gobane ga o ke keng wa baballa go fitlhelela moonong ke mane mo e leng gore qetelong ya letsatsi tšhelete ya gago e tla fela ka beke ya pele kapo ka tsatsi la pele o ka mogao o e gole mme jalo go ya pele o tlo e tsa jwang ga kere go tlo ba le bothata gobaneng o tla bontse o tlhoka go ya mosebetsing o tla bontse o tlhoka go reka tsona dijo o tla bontse o tlhoka gore o apare diphatlho tse e tlhokileng jale ga re etseng bonnete ba gore mo re teng ge lekeng go boloka sotlhe se matleng a bona le ka ga tlwelela dintho tsa phunyo kapanna tsa senyaga qetelong ya tsatsi tsekele se lefedile e e fedile gao e be wa makala wa tsamaya o lo ere ka o fitlha o lo fumana 5 kg kapo 2 kg ejale e se e le 60 rand kapo e le 20 malodi jale ke mpa ke re fela mo re teng ga re lekeng gore re tshwareng dintho tseo re nang le tsona ka tsela e tlhokolosi gangata le gangata ke rata gore ke re bophelo ba rona ke leeto mme le tshebediso ya tšhelete ke leeto mme ga e ba tšhelete ke yona ntho o re phelang ka yona qetelelong ya letsatsi re tlameya go etsa bonnete ba gore re boloka tšhelete ya rona re ba le tšhelete e tlatsea gore re phedise ka moso mmogo le bana ba rona empa jale maemo keana a thata re a bona go bothata empa le ga go le thata nna ke ntse ke re mona mo ke emeng teng ka gare bothata bona bona basotho ba heso botlhale ke gore o ele le ga e ka ba thuma lote mo nne o tswele pele o e beye ka thoko o e boloke gobane ga o ka ba wa re gona tsena na wena o kadile o boloka ka kgwedi ya pherekgong e le ntho e leng gore batho ba bata gona tsena ba ka e bua gore kadile o boloka tšhelete tsa rona ka pherekgong ga boela ga tswela pele ga boela nagana ga tswela pele empa kgwedi ena ya bone e fitlha ya ba dipoloko tsana tsa rona ele re sa tsebe gona re tswela pele jang ka tsona gobaneneng ke mona le go mafura nyolile jale gona tsena go tlo ba wesele ga o kare o tlwaela go tsamaya ka koloi ya gago lo palama dipalangwang tsa baeti o ntse o tlo fumana go le ka teng o nyolile o bo qeteletse sore a tšhejele ga ona thuso fele ke ne kere basotho ba eso ga ona thuso ga e sekebe ya ba letsene gore le sebedisang ga re bua ka taba ya tshebediso ya tšhelete gobane re loketse gore re phele tsatsing lena re phele le gosane gona maemong onana a thata jale ga re ka ba ra tlwela gore rere re tswela pele go boloka ke tlo boela re gutlela morago mane mo kereng ga re le gona teng re se re ko ga di maemo a qeta go fetoa
se se re lahla gore re ne re ntse re ikemiseditse gore re itlamamala masesane se re phela se go gotlhela mane mo e leng gore se ntse re iphela

hantle ga re sana taba o tla mamala masesana e re ha tlokotsi e mo hlape e be re betse re tla mamala masesana a thuja se itukisitse gore e re na le pulonyana tseo re di beile tse tla ga ditlokotsi mo futa ona di tlaga kapo ditheko tsa dinyelwa ka tsela e re sa lebella bonyane be ona le mo ka ngwa thangwa thateng e be sa tlatseletsa jwale ha re baballe le lona keno leno la rona ba mamedi ba sale moya sa lesotho le keno la hao e tsa bonnete ba go wa lelela hle ha le skenela o laela wa le sala mo ga wa bona fela tshelete se fedile ya ba tshelete ntse go tswa le menwa le pakeng tsa menwana tshelete e tsa go wila ile e fedi e semo fedetsi fa tshelete ya hao mosebetsi go tshelete ya ka jwale ke batla go kgweding yena ge ga ke fela 25 kg ya phofu ya papa ge ga ke fela 12.5 ya phofu ya bogobe mme ditaba tsena di re loketse gore re phela ka tsona go fitlhela kgwedi e fela ga kgwedi e ka fela di se di fedile ko bolela gore nna le wena tšhelete ya ka le ge tlo tlagisene phula ka boima gobane jale ke tla tlamela go kile nka go ya school fees kapa ya transport ya ngwana e be jale ke yona e re tloge ka phofo ka yone ke mpa ke re fela ga re etse bonnete ba gore relela tšhelete ya rona rona e etseng re be re etse bonnete ba e fela e pheka seno se o leng wena o le mongwana o se laetse gore se e phethe jale wena ka wena ka mona o itshwetse gore tšhelete enaka ka moo ke e laetseng ka teng ke loketse gore ke e thusa gore e achieve morero oo ke batlang gore o achieve gobane ga eba wena o tlage ke tlo etsa ke etse tsena e be kae ka discipline se ba siko o sa iphumana jalo o sa nkile le wena yanemeng ono itseena ke e beetse lebaka le itseng o sa le o kwala phofo ka yena gobane jale ke ile ra tlaga kadima diphofo ya bowa kadima jale e tsa bonnete ba go bone mo o teng wena discipline e beetse ya gobane ka nako ena ke nako eo motho e mong le e mong le e mong discipline ya hae e loketseng gore e gutle ga e ba motho a fanang o fana fela o koyetla rona o ntse le nako ya go mo fane fela na le yona ena jale ga e ba wena modumo o teng motho e reng ga qeta go gogela phofo e be wa e bula o e tlwelela fela le go qhalanela fatshe qhalanela fatshe a ko getle morago ge ko shebe gona ke dintse gore loketseng go di lokisa ke mpa ke re mona mo ke teng gege tšhelete ya rona e papakeng tsa menwana kapo o tshwana le ga re nkile go nkgo motlhomongwe ntse o tshela o tshetse tšhelete ka go yona e be e itswela nkgo ne masoba tšhelete na e itswela fela jale mo mo o teng a ko lo shebang he mo o nang le masoba o bang a teng a tšhelete eo tšhelete ya gao e tswang ka ona e le masoba e leng gore o iketseditsa ona kapa a e etsagetseng fela jenana ka tsietsi a ko wa shebe gona ke masoba a sengana o wena mo mo o teng o bonang tšhelete ya gago e tswa le wona mme o leke go a kwala ke batla gore ke re tla tseba gore re na le bonne le bontate ba ithabisang ka ditsela tse fapaneng ithabiso ba gago ke ntho ya bohlokwa go wena gobane ga o ithabisa o tlo tseba gore ka moso o tseba gore o sebetse maikutlo a gago a phodile empa go na le boithabiso bo e leng gore sebotlotlomedi boithabiso bo tlotseng moedi a ko bobeta o leng gona jale o kolea gore ga e ba nna ke motho wa dinwa le bagotsi ba ka re a nwa re a tsamaya re a kaekaeka ebile ona sena ke maria lehlwaki le na sentse le kgethe ya batho ba thabela gore ba ye ba le bona lehlwa ga e ba ke ntho e leng gore ke ntho e leng ke ntho e ratang a ko etse bonnete ba gore o ipela sekepele o ipela moedi wa gore ga e ba nna ke a tsela gore ke ya matlhong ke a kae ke a kae ke a kae ke tla ya fela ga nngwe e be neng ga ke ye gape ga o thole e leng ya matlhasela o se ya matlhasela o ya smonko o ya kae o ya kae a ko iphe sebaka se le seng ke mpa ke re fela boithabisong ba gago e tsa gore o ithabise fela ka mokgwa e leng gore qetelong ya letsatsi o ntse o na le bonnyanenyana bo o tlwang go bo boloka gobane ga o kekeng wa etsa jalo ka moso ga e ba dinyoloa gape dipalangwang mafura a nyoloa gape ko o bolela gore tlo tlane gore o tsamaye ka maoto wena le gara maria fele o compromise o re ke ya monateng nka mpa ka tsamaya ka maoto ka mosebetsing gara segane ga felang ka tsewa gore ke ye monateng mme ga o ka washa o ka kula ke ntho enono mosotho e mongwe le mo mo a teng gona jenana o loketse go etsa bonnete ba gore o lwanela go babalela ka tsela tsotlhe o kwala masoba ana eo ke seng ke bua ka ona mme masoba ana e ka nna re nako nngwe ga o qeta wa kwala o bo fumana gore ache ne ntse ke boloka legolo ba tsewa nka nna ka boloka mabedi kapo a magago e re ke tle ke boloke a magago o boloke magolwana a magago jale o se o ikeditse gobane o kwetse eng masoba a neneng e re reng ke masoba a etsa gore o latlhegelwa ke tšhelete jale

0: ke bona mo ke teng ke mpa dirisela basotho ba eso ha re ke re beng le tshebelo pele ge tse bonnete ba hore tshebelo pele nya gona ge tsa hore ditaba tsa gona di fetuwe ge se ke le ga hetla morao ya ba go utlwa bohloko ga ikahlola ha re tlo ikahlola ba ne ho ikahlola hona ha ona re fa letho empa e tla o tla re bakela gatello ya maikutlo eo re sa e hlokeng jwale ha re e morao ge ithute mo rena ke eng ya re e fetotseng ho tloha morao mme ha ba e teng ntho e re e fetotseng jwale re sheba rona rona tje e keng e re ka e fetolang haholwanyane ho feta mola pele empa ha eba ha eo ha re dula jwale re re ka nnete mona re loketse ho ithuta re fetole tsela eo re ka phelang kana kapa sebedisa tjhelete ya rona ka yona re ntse re sa re qoba hore re be le kgatello hobane maemo ana ona e hlile a ka baka kgatello ya maikutlo empa e tlo re thusa e tlo re bakela re utlwetsa hore re be le mahlanya mangata fela a tsamayang strateng ha re sekebe ra yang mono ha re itukiseng re be re lokisa hore ka moso bana ba rona ba tle e nne banne ba tseba hore ditlokotsi ke ntho tse teng ditsietsi ke ntho tse bang teng mme ka gare go tsona ga ona motho a tla fitlhare jalo ko ekeletsa tšhelete ga ona motho a tla fitlhare jalo ko o fa ke o phalela ko o fa dijo ko o fa diaparo ke o fa le tšhelete ga ayo yona yeno e nnyane yo o bonang e le nnyane e tsa gore o lekane o etse gore ka gare o yona o bone le thumaloti fela yo ntseng o e boloka kore ke mpatise ke re thumaloti ke re bonnyane bo o ka bo kgonang ga e le o boloka o tlo sekebe wa go tlwaela gobane ge re o tshwanetse o tlwaele o boloka e le gore ga o se o tlwaetse nako e maemo a gago a tsisang antle a ditšhelete o tla tseba gore o oketse jalo o boloke tšhelete e ngatanyana e o tla tseba go fitlhele merego ya gago ka yona
1: eya mme
0: eya mme waka
1: eya moratiwa waka
0: ke tsona ditaba tsa ka tsa letsatsi la kajeno le na mme waka gore oe ga re sekebe ra ikagola basotho ba heso ga re nne re ithateng gagolo fela fela re lokiseng re lokisetseng bokamoso ba rona le ba bana ba rona eya
1: ae mme waka ke a leboa ebile ke a tseba gore tle bamamedi ba mametse ebile ba kgotse se molemo ditabeng tsena tseo ba fileng tsona letsatsing la kajeno
0: ee ya tlhe mme waka ka nnete ke a leboa ke a leboa ka nnete gore ke fuwe sebaka sena le bona bamamedi ke a ba leboa ka o mamela
1: ke a tseba go e mongwe a ka nna ba le diputso gae mono empa he ka lebaka la nako ga ona monyetla a ko re fe dinomoro tsa gago he ba tle ba o tshware teng
0: ke a leboga mme dinomoro tsa ka tsa mogala ke 5 3 5 0 5 8 4 3 5 0 ke a leboga mme waka
1: ke a leboga morato wa katlhe le ka moso e tlege ga re kokota o tlo nne go bilele
0: ke a leboga mme ga e be boroko le fole tle
1: a go lokile so ntse o lokile
0: thank you mme
1: ke a leboga morato waka momamedi wa Selma ya Salisutu yeo he ke ena mmedibuseng titi o ne a re fa malebela gore na ga e le mona maemo a ntse a fetoa le rona re etse jwang gore dintho tsa rona re bone ntse di tsamaya gantle letsatsi le letsatsi mme ke lefe sefako sa menwaneng a re palesa ya lerato.

Hora ke a borobong a sena ke selme sa Lesotho di tabatse phethela letsatsi o di ballwa ke re le buile marabe mo medi ke o dumedisa re qala ka dihlotsa tsona marana ba ka go timo go le kholo sekolong sa iphaminga sa matikwe qimi ha mantsebo ba belwa mesa mwana ya bohlweke ke motlotle mo fumahadi Lesotho le gakola komiti ya paramente ya lefuba di tabahadi feletseng Kibanana ba le kholo le mashume a mahlano a metso e robedi sekolong ya sephaminga sa matikwe qimi ha mantsebo ba le tsenga me sangona ya bohlweke ke motlotle mo fumahadi masenate mahato seisong pano ina o e entse ka letsete la hae la hlokomela banana le re re tsenga go nana betsa letsogo go banana le tolla bona la boithuto motlotle o kgalemme go hoboswa ha banana ha ba ile dinakong a ipiletsa go bohle e sita le ditšhere go tshwarana ka matsogo go thusa banana go boloka bohlweke le ha le

ba tlokomela nakong ena. Mokamedi wa sekolo sena le mokgethwa wa lebato wa Latini ba bontshitse bohlokwa ba phano ena, ba re tlo etsa baithuti ba phuthulohileng, ba eletsa baithuti bana ho boloka bohlweki nako yohle. E mong wa baithuti ba bashanyana Tumelo Monisa o leboetse dimpho tsena, lebitso la banana a re ba se ba tla atleha ho ithuta le ha ba ile dinakong. Modulasetulo wa komiti ya lefuba lefatsheng ya mohlomphehi Lord Nick Herbert o re baetapele ba dinaga tsa Afrika ba lokela ho ba bopudula madiboho twantshong ya lefu la lefuba e leng TB. Seno se boletse ka lekgotla la setšhaba nakong eo a neng a gakola komiti ya paramente ya TB kajeno, mo a supileng gore ditho tsa paramente di na le boikarabelo ba go puelela ba senang lentswe le go fetola boemo. Letona la lekala la bophelo mohlomphehi Mamokete Ntshege o boletse gore Lesotho le hara dinaga tse 30 tse imetsweng ke TB, a re ke batho ba 13 ba ileng ba kula ba tshwerwe ke TB, empa le gao le jalo tema iteng ditabeng tsa twantsho ya TB. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba mohlomphehi Tloan Segamane o bontshitse gore kgakolo ena e fihletse setlhotlholo sa go fedisa lefuba, a re e le baetsi ba melao ba tshepetswe go tla ka melao e sireletsang bophelo ba Basotho. Go sale jwang ba bile le seabo tshebeletsong ena ke bana le koba bogadi ditabeng tsa bophelo dinageng tsa Afrika mo go bileng ga tekena tumelano ya twantsho ya lefuba. Molatsi wa tonagolo Justice Ntume Majara o amoetse bohlanka ba lefapha la dipalo a tiisa seabo sa gaeng katlaisong ya mosebetsi wa palo ya setšhaba. Justice Majara o itse o dumela gore ga o Mosotho ya tla salela morago tshebeletsong ena e bohlokwa ya naga. Mongwadi yo mogolo wa lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo Mofumahadi Mthwate Lebona o re palo ya setšhaba ke motheo wa go tseba setšhaba, malapa le bana ba teng ka ntle le ka gare go naga. O re dipalo tsena di tlo thusa go etsa meralo le maano a naga. O re palo ya setšhaba selemong sena e tswela pele ka tshebediso ya marangrang, ba tlogile mekgweng ya gale mo go neng wa go balwa setšhaba kapa go epa pitso ka ho epa pitso le tshebediso ya pampiri re a phethela. Letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba mohlomphehi Pitso Lesawana o re ho na le dibaka tse hlahileng ho lefa dipentšhele tsa maqheku moo dipalo di seng di theohile. Mohlomphehi Lesawana o boletse sena ka lekgotleng la setšhaba ha tlakisa hore na ditsi tse ding moo batho ba hodileng ba neng ba fumana ditseane tsa bona di kwaletswe eng, mme a bontsha hore di kwetswe ka lebaka la hore palo ya batho ba fumanang ditseane moo ba se ba wa modisitse ho lefshwa ka marangrang. A re se le dinoko tse ka hodimo ho 60 tsa batho ba hodileng tse modiseditseng ho lefshwa ka marangrang, mme a re ho lefa batho ba hodileng ka marangrang ho thusa basebetsi ba lekala ho fumana batho ba nepahetseng bakeng sa ho fumana ditseane. Ho phethela ditaba tsena momamedi ha re boele re lekole dihloho tsa tsona. Banana ba ka hodimo ho lekgolo sekolong se phahameng sa Matikwe Kemi Hammantsebo ba belwa mesa ngwana ya bohlweki ke Motlotlehi Mofumahadi. Lesotho le gakola komiti ya paramente ya lefuba. Ditaba tsa hora ya borobong ebile le tse phethelang letsatsi di fella mona. Mamela tse latelang tsena buisa horeng ya botshelela dikgomo.

Ebametso tswe me kae dula hantle fela ho ye mashume a mabedi hantle ka mororo ena ya le shume sermon sa usale suthu ga o kona he motswa ko wa beki ha o bathong a o ntotsa na ditsa makala ona tsela eno hantle fela ha o mametse sermon ya sale suthu ile la bokae beking ile la bohlano Elena Lagajino ke la la robedi kgwedi ena ke motsianong selemo ke sa dikeditse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng lebitso la ka nna ke tshepo sepalami mohapi ke gatlhane le wena ka morao ditaba tsa gora ya borobongwa mme re ilwa rowana goreng ya leshome le metso e medi re le mona helena go le ona itsa maha ke ba pe handle fela le ona eske ba ba ntshiela mrao ile re mana mo ke itseng ke lo fihla ona teng ke tle ke fihle ho le yona a ke tsebe he go ona ke ho kana le wena ka marandrang ke sheba rena ka ba melaetsa e teng o le wa ntshiela yona go bana ke le ka re o kene mana o Facebook o batla tshepa sepela mi mo happy ke utlo rena ka ba la bohlanong lena o mametse seremaya sa le sotho o le ho kae maemo a lodimo lona a sa fetoile empa ga ya bantse o kokopela o tsamaya le nna o tila ka lotoma ka tlhogo ke o bolelela nnete ya gore o kekebe wa ba wa tshwarwa ke serame

metsotso re tsi hoe mashume a mararo ka morao ra ya le shume sermeng sa o sa le suthu ele la bohlano beking kgwedi di mo hlo matsatsi a makae bathung a robedi yona ke motsianong selo makisa di tsepedi mashume a mabedi a metso e tsheletse go tsama le nna tshepo sepalami mo happy huduma at the weekend hub radio le suthu

Fela ditaba di teng di etsahala ka mane ka Afrika yani ha re kwa. Empa re batla re sekamela ka mane ka bophirima tsatsi ho Afrika. E ka re tla tamela lenaka ke lena le bonahalang. La ena hlwahlwa. Ke bua ka mane Ethiopia. Motsemoholo Addis Ababa. Matsatsi a pele ha re ntse re le ka dihlopheng ka mane e ne tumme haholo Addis Ababa. Ke tla e bua gore na e ne tumme ka mabaka a feng. Ga ke tsebe ha eba bana ba sekolo le matsatsing ana morao tjena ha le dula fatshe jwale le dulela dihlahlobo haholo tsena tsa mapomelo e ntse le hopola ditaba tsena tsa bo Addis Ababa. Kamono ka motsemoholo wa Ethiopia ke bua ka yona Addis Ababa ho qala maobane e ne e le la supa e ne e le letsatsi le leholo la supa motsheanong

tlhahiso ya mesebetsi ho fenya bofuma re na kwena ya dumela ka nnete re a tlameha ho salla morao ke bua ka mang ha ke re re emetswe ha ke re re emetswe re na ka mona ho shebile re eme ka bo bona batho ba tshwanang le bo mang ha se bona bokotsi ha ke re kotsi ke eme kwano hodima seyalemoya ke a tseba hore basebedisi ba marangrang ba motseba ha ke bua ka mavele wa itlhekisa ehlile o drapa tantshe o mobe ka mafatsheng kwana ehlile o ipabotse ka tsona ditaba tsena e nngwe ya ditaba tsa bohlokwa tse ke tla di bua ka motsotso o na ntse ke e tshwere ona mono Addis Ababa ba tsamaile le motho wa mokaka atelelo leballo ke bua ka ena Dallas T go la e tshwaka le ena tshepi ena re ntse re tla re thuthua re mametse re le kwana gae re kenang batho taba tsena di etswa jang ya ga re fitlha mona a re amoela ke rona bona re kopana le wena jwale ke ena karolo ya moifona ena Dallas T ebile go etsala mosebetsi yo mongwe mogolo e ke tla phethela ka ona kwano serving sa sa Lesotho ga ke o fa gorena e ka ba di etsala tsa mafelo a na a beke ke difeng ke tla o bontsha gore ka nnete ga o dutse o shebile mesebetsi ya batho ba bangwe ba tshwereng ka thata ka nnete ga o se motho ya mafufa o se motho ya kabang le o sheba dintho ka leitlho le le tshotse ka nnete o tlameha o tlale ka maatla o tlale ka morolo o iphumane le wena o phagame o fetotse boemo ba mo o leng gona teng ka sitana le batho botlhe ba o potileng ga ntse o sheba mesebetsi emeng ya batho ba tshwanang le wena mona ba tshwarang mo na le mane

me a ke feta tseo tse tsalang ka mane ka di sababa e re ke sekebe ka di feta ke sa bua ka yane ya gore ga re ne re bua re ngola ditlhatlhobo matsatsi a pele potsone tla tlhae rena moo ditaba tsane tsa kopano ya dinaga tsa Aforika e tlhileng tlogolo ya tsona e leng gona teng ke o kae a di sababa re ne re e tseba ka yona tsela yone ene ntse le jalo le ka jeno.

jwala ke feta hetse no ke tla ka kwano ka motsemo holo masiru le ke mata ke tla hantle kwano seremoeng e teng kgaitsedi ya radio Lesotho bona o file nna fela ke maoto a mabedi a ke tswaka kwano le ultimate radio ka jeno iketika dilemo tse mashome a mabedi e theilwe hasa hantle jwale a ke ne ke bua ka ena Dallas T telelo leballo ne ke bua ka gore ke mong wa batho ba ileng ba qala he ka nqeu ka selemo sane sa 2006 re bela re sheba le ka nqena ho ba tsha ba hlaileng ka selemo sena sa dikitse pedi le metso e tsheletseng ka jeno tjena ka poselemo sena dilemo di mashome a mabedi di ntse di eketseha dilemo tsena mme di bolela fela boikarabello ka nnete ho jwalo heka kwano ka motse moholo masego ke ne ke ratile go be dintho di tsamaile hantle be e mong wa bona boampato ke mohutsi upela ka mona empa jwale ba tshwere ka thata ka nqane ba bile ba na le mokete ba monate wa ke na le gore na nka etsa jwang empa he ke a tseba gore ka gare Highland le bona go tla etsala ke tla hula e mong go lona lena la the weekend habo la halebe ke e tlang ke kutlwa fela na leetong lena la dilemo tse mashome a mabedi ba reng ba ikutlwa jwang

re shebile ditaba tsa bona ho ameya ntlenya o tla re bua ka thuto ditaba tsa bona lefapheng la bophelo re shebile hape le ho hodisa bo mme ba hodise fela bana ba bona ba hodisa e ka sitana le bana ba ba mmong ke ditaba tseo lefatsheng le reng le eme selemong sena sa 2026 ba ke ba di hetle ba di ele hloko ka bona bo mme ba tsena di etsa mafelong ana a beke ka la leshome e tla be le Sunday International Mothers Day o mama bethu bomaruna

0: nako ba metsotso e lulang ho ye le 15 pele ho rena ya le 10 le motsumong sermeng sa sa le sutu re ke mate jwa loka kile ka bolela re tla re ha ke dula he ona mona metsotsong ye le 15 pele ho rena ya bokae ho ra ya le 10 le motsumong ke tla etsa ntho e le nngwe ke tla o bitsa ka sona setlabolane sa beki seo kileng ka hlopha ka kgwasa ka ntwena le ka nqane hore ditaba tsa rona di tlotsa maha monate he o utlwe fela hore na ka ba ke fupere eng re ke etse jwalo ka mehla ke o betse ka ntho hao ke tle ke hlae ka nqane jwale ke utlwa rona ke o fa yona jwa
1: 5 4 3 2 1 we have ignition, strap in, you're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.

le khale ena e hana ho duma ka tsela eo e lokelang hore dume ka teng re ke tshwara ona mona ke bona rona ke ba nka o kae ka pina e monate e tla ra ga o itlwa ka nnete o fematla jwalo ka ha e lokela ha o ngometse sa remela sa Lesotho jwale rena le tlhalohanyo ena gore ena e watla e watla ka tselanyana eo e seng yona ke tla potlaka ke etse jwalo ke tsebe gore dintho tsa ka di tsamaye hantle mo mametseng le ona teng o se ka ba ikutlwa o le jwang jwang mme o nkine le metsing ke gona re ke tswele mona ke fumane bona theo wa lekwenane ka pina dikgwedi ke yona he o tla e utlwa gore e atidinya go ba monate.

ba metsotso e dulang ho eme kae bathong e dula ho ye mashume a mabedi hantle ka morao ra ya leshume le motsumong sermen sa o sa lesotho pine netwa ka ena a mantsha re hantle fela letsatsi le yatla sermen sa o sa lesotho go thiwa ka ga hlasela thuta ere he ke bona rona ha ri ntho di le tjena ke tswalo kae ke bona rona ke le ba kae o bane ntho ke yetsa mona ke ho hlasela thuta e hanga ka bona hore ditaba tseno di ne paetse tsa gore ke hlasele thuta a

Amora ke moketa special ba re mogotsi wa hao ya o tla monate sermon sa sa sotho impi ya metsotsung ele 10 minutes imedi pele ho rena ya le 10 le metsotsung miri ke thewe ka phoka ke ka kwana ka botshabela re se ka phepetsana re ke bona rena yona thewe jwang.

e ba metsotso e dulang hoeme kae e dutse ho erobedi pele ho rena ya leshome le metsomedi sa re moeng sa o sa lesotho re ke bone mona mothai mona e ka re hore madumela tsohle ke batla ho bona hore na e fela e le jwalo taba ena kapa e tla tsamaya ka efeng re ke tswele bona ke nkena mothai utlwa re ore o ikentse madumela tsohle maobane o nona le eno kajeno o nona le o sona le eno re ke bone hore na e theowa jwang ho re tlhasela thota.

ompea metsotsong e mene pele hora ya leshome le metsumedi ke mothae ka maobane kana go nguma mele fela re tithuna o mametse the bass guitar ka morao ka mane ka tara e nwe raba e ka bass ai wa tla monate e tila lwa le utlwa le kick yena di wa tla monate e re ke bona rona hegetsa bang bana ona jwa le ka nete ke mmenyeletsa tsohle ke hle ke ya kwala go lena la re hlasela thota ke tlo tswa mana ka pina ya sango le di ba thabara ke sana taba ke yona e ke tla o kopanya le re leta thojane ha manate fela hle ke re ho wena nate fela ke mana ne o hle ya tla ngo hlahlama mona sarimeng sa ho sa le sutu le bitsola ka ke tshepa sepala mi mapi hle ho hlela re kopana pena go nyetlang ha ebe e tshwe khotso.

nete fela bualo ka kgama ga e labalabela metsi a molatswana bualo le moya wa ka ga o labalabela wena a ke rialo ke be ke re ashe ka nete ke se ke le teng tabadi yaka e ngwe tsisa ngala e tswele ga ka ngala ee go tla tho go tlela monneng o le tlhae lebe monna eno wa esos palame sala e palame o tlwa mane go reng ya borobong tla bualo ka wena e le bomaja e fane a ke itse tsena le nna ke re gatšhe monna eso he ga koa ebile phumola e tswe ke la botlhano o se o tla bona nao ya gae kapo ikgethela go ya kaa mme ga re le mothathung ona a re ka bula mosebetsi ka thapelo etswe mosebetsi ka mehla o kalwa ka thapelo ge elete moqobolong ona o senye le motsheage ga e se o tla fetiwa thobala pele ya setsowa morago o tsoe bana ba metsi emeng ba se ba tsoile etswe kgomo ya boroko nnete e sale ga eo gobane le ba e tsebang kapa ba edisang ba ga ba e tsebeng mala

0: ke a nkwa ntle na na ta maka ga wa tsela ka bona ke nna thabenya
1: wa ka o kae bunyane
0: ndi wa ka o kae na
1: na le mme ka ta ba tse ga o bua le yena o sa bua le se tlo ke fe
0: empa ta ma ta ga o wa
1: o
0: Ya magangana ya malinya.
1: Da.
0: Ya le go dinga pulumana tla le di. Ai le ya nna ya jana ja le ya gore. Ya jana le ya gore na bisi si si si la mara ma ka o tlo.
1: Da ke nne di 606.
0: Ai di.
1: Ke o taba. Re dilo ya lo ke metse tse mashume mara go lebeletse go rinyane ya pele. E bile go fukalletse hora ya re shumile metse imme. Sale bile le mong ba ba bidi baka e re tsebo bona gore na ga ya pele wang go tsebo bulela bana ba ipitikang ba kokotang le ditsebiso ha e ba di le ti a ni tu
0: a ba dora ga ba ga
1: ka o fela
0: o tsabara ka go munda dingwana
1: nda to khoso
0: tla ya go bona
1: he na ja phila ha ka go we
0: Ada nanti nanti kalau
1: dah,
0: aku tu dia tak pergi jumpa baru tu cuma macam mana, tak mansunya.
1: Dah,
0: ah siapa tu si oh ni ni jadi jurnal yang orang kamu lepo.
1: Ah, wimpa umum kiri ni, nah aku, nah habis jadi leter ada, motor satu orang ni kalau kah dia ni tu ada zau di mu evan di jum.
2: A se janta ndate khlele zika tsapo khola to jana
1: Dani te mudimo ka mahuwa mudimo nanga gowe
2: Na kana tinzaka baballe zika mahuwa mgae
1: Ndaa

0: ya go bana go tla thola ke re po
1: hape ya ba lwena
0: e witiela
1: ka sanketse
2: ha ile tu
3: ka le ga tlo ka magetse
2: ka o fela
3: ke tsena sa go
2: e
3: ke me ran ka te
2: ho zonne
3: o pila le mane
2: ka nne di ka mahagwa modi wena ka o pila wa
3: a re fela ba le se sa mo hawa ma
2: amen
3: le di tla ka ke mmeletse tsa maga kwa pa ke tsa lona ke tlo go ka mona ka thala tseka ke kopa se tsa tsa mo ga tsena thala tsa go
2: e ya mo
3: e mo ga tsena ne tsela tsa ke go potsa go tsa tsin lona le go tla tsile ha me di se tsa sa bolela se la teng ka go ga ya le shume ka tsa tudo bo go mantsunyane ma sha ise ho ho le di tsetse ke sobeng to rusa re to tsaka tsaka ndi tabanya na di tense re kopane ne hile re le tse ka ho sa le ha ntse ke ke ya le bua ntate ya ntse di se ke ne le tsa mara kwa tsa tsa le ka go ngwana se fa
2: ga le bua mme ga le bua mme he ka mo ka thabatsega le bua go he ka jeno e le tla lokela li tlhaise li pono hat e ka mo ka buku e pina ya boku e ha o tbukung ke hopola pina ya dikhibitsa ya sokwana.

idule walu ke li fumele misu e ngara ro fela e gelebile hore nyane ba lebile hore nya pili yintle na go yana di tsebiso ba ipidika ba kokota eh jalo jwa mpe he e nikin kile walu eh tobedi o ga ha tswe le mpili ba salwa ska ga fela ma pili kwa no mogea gelebile mas tobedi ska pili ma empa he e re ke nke se ntshomona maagane lefelele mo ke tlatlathelang.

Ba dula jwalo ke metsotso e kae banna e fitlha dula gantle go e bang e metlhano re lebile gore nyane ya pele ako e le go ditibiso adio le ka kwana ka mogalesuku ka mo e le o sa le ba bua go he mokete o teng he mokete o teng a ba sa bua ke a uka ga ke tseba ya ba segolobetsa ka patsi e metsi jalo ka ga e ka ke mogotlhaneng empa e sale ba ntse ba o bale mpa ga tla etsa uwa ke gatlhano o re ko nyana ke tshelano ka e ntsho ke nyagama ke teba mpalamise maqhuo empa o ntsike ka diatla e re keng ke ya PCC le yone e re ko nyana.

ne desala re bula motso tsongwe le mong fela ka nkane go hora ya pele ha o tibiswa di ya ona ba ipitike ya ona ba kokotang ha o le jalo ash e re taemana mpa a ikhelle ko hela ko mo ba mongatsi mo ke re gola e bana e go ya go re

0: Agarirabi ara mosuzunyeng ka bana e tsiletse ka mora hora ina ya pili bana ba ga hela go monga tshimokelo kholo e ah ontati motho o sia ditletle ka lesotho ka mona o le le mama jarete kwana e le jwele putu jwele ke hopola taba tsa motho e monjina e jwele le ha fitla mo ebe ha qeta ho jala sia mabolotsane e jwele e monga e ne le ka jara semisi ha di atamela jwale ore ge banna mosadi wa mo etsa gore jwale monna a fitlha o tima founu o thola megala e mengata ntse e kena founung ya gae mona jwale ebile o e beya sefofane founu ena flight mode e ka mo taba di ka utlwang ka teng jwale mosadi ore aha ga ke go kapa monna a tuele wena o na le bana ba isang bobobeding botsheleleng ka ntle ka kwana jwale ore ga ke go itse mokopu wana jwale mabolotsane ke ana a batla diphatlho tsa ke resemese ka utlwa ga o thata fa ya go bima ke re ke utlwe ka mo ga e letho
1: ka lerato la magareke
0: kao fela
1: re setšhaba re sa go modumela ntate re lebee ka tshepo kgolo ya thuyan
0: ntate re filo palolwa ka moo ka tswedike ka moo
1: o phela gantle botlhokwa
0: a ka nnete ke a phela nka utlwa wena wena o ntse ya kwang sebiwa ntse game ka moo ka ditlhabi
1: ahe go bea golo ko batiwa waka
0: ditlhababile
1: kannete go gobe gagolo re ketse dikobo a kgona
0: wa bo ukokobo tse di o imela e le tso
1: ea itlhekefuta le
0: mpha aboga ka o na le motho o atile o gatu athe ke dikobo sene
1: le ha o ya le botlhokwa ke kopa o le tatho yane ka tsela e nana
0: tate mohumo
1: mogolo wa ka re bekeng re kena bekeng leo la bone la yona morena yesu a ileng a nyolohela legodimong ka yona ke rata o qala mona gore o ile a swa a patale ditheng
0: a theoela nqalong ya bafa
1: a theoela nqalong ya bafu a tsoa bafu ka letsatsi la boraro ga ke keta o tsho jalo ebe ke re a tsoile jalo a iponagatsa ka mehla le ka matsatsi go ba apostola ka matsatsi a masome a mane bebele ya ntse a tsamaya le bona a ba abela lerato leo a ba ratileng ka lona le pele a tlhagisa sefapanong
0: a ba gopotsa lo
1: aba o putsa lo

0: Ya ni kunjizi gileni kwa msa ni arifela. Hey swaki, noga mwe na yana kujari la mija wanyone ebu im. Iya chowe la gaiona libiki. Tisa manzwe anda timu holori Philip allo. Yaskarike feta manzwe haifela. E akadili haileta jina haileta kamata. E kama manzwe kamata hahu haili.
1: Ela matu ka mahet.
0: Ha ofela.
1: Ke tsama na sa go mo motlokwa.
0: Nda.
1: Ke u ka mantsi a monate a ka tango ba wa ke ndate re fupallo. A o hopota a o re mogana Yesu u la re. Ila mona le le moho ke tlekile tsike lo o mella mo yenedi.
0: E le mo.
1: Ke ya wa la la. O. Matswalo a gona ka nete a ya thothomela ke leta le ena ntate re fuwe palelo ke leta le botlhe ba leta thojane gagologolo ka gaeno ka mona ka mokgotlong ke nkgono kwata ga se bophelo ntate magomo o ja lefureng ntate matlaselelo o se fumane ntate se ba kgwadi se ba goboko se ba go todi ya dipula saole kwatane mane le ntate bodia tsebe ka mono ka tlhokweng oho ke leta le botlhe le ntate ga di buka ga ke batlho mosiamogago gono shabanako le boteng le ena ke mongwe wa badumedi ba ge gaulang ka meso le wena ke leta le wena botlhokwa nna ke ntate ga o tse fanang ditiro site ka bona ka mokgotlong dilo tse
0: Hey, come on, my mozi.
1: Hey, hey, I'm talking.
0: Hey, Raji, say you fumane, poyanya.
1: How you fumane?
0: How you muki fumane?
1: You fumane, guy, I'm talking.
0: Hey, what? Kona la mudwala sa idize sa, na mo ngwela ugo re, wala kadi njala kadi kasi. A idize kawe. Kona sa koko taka, buka nite. Hey, kona ro kome bule nze watwa mona. Ke bona ka e tshwana le yane e kgomontsa ka mane enkile kgoditse pedi ka ofela le batho ba ka baya ga bantjwetsa go kgomeng ya metse nna bantjwetsa metsotsong ya go tatela ga ba se ba latlhela thao
1: ga o lebela motlokwa se ke ka lebaka la dikgapelo ka gao le go na se
0: le lola o lebela nna go lona botlhe
1: ee ya se ka nnete
0: ai ke a lebonale
1: ai ketlokwa
0: amoka amrena thabo le rothuri ika moka dinotsi ka amrena thabo le rothuri ika mo heite badileng ka teng mana re dula ka e ka metsotso motsebe monato wa sia le moya ko go tshwanela ha motho a bua fela a bolele na la go etse ka dikubong e kile ka bona le nhantsi ke kwetse jwa ke mametse sia le moya ya e hile na go ke ntwa botloka etse ho bua e ha bua fela tshwanela o jetse motho na ka nna go go se le na go itse Isi liti. Kudula kwalo, mashuma mabedi, kamura horapi. Ibe kamu mututi. Haile.
1: Kala kato, lukama kete.
0: Kau fela.
1: Hesha wana sakumu.
0: Dati.
1: Hili, kumarinya hafiri ndatu waka.
0: Kanete amudi.
1: Kana kikena muna hulebu isa kanete.
0: Hei, hulebu anna hulu.
1: A ga ne ga fumane ido le buisa ho mena ana ka mo khone ga sa ga tsuka teng. Ne la ya ya na o se bisa mai ga bo go ho bora dia ba ka bo.
0: Ka ho.
1: E ga ne ga ya o se bisa wa e tla hlaya.
0: Se bile ke tela ke ga sho nna ke tla di sebetsa bona ba dingi a tla ona le motho a ntse a di sebetsa yona fela mo. A sa hi. A
1: ga ne ga o le buisa ho mena ana nda rwana. A bua ka thata ntate mogolo a filwe palelo. A kokota go na ditirong tsa maletatho jane. Ka nnete le ka tiro.
0: Gore le dula le le mmogo.
1: Ee, gore go dula re le mmogo ka nnete. Wa tseba go bua nnete motlokwa.
0: Ee, enta.
1: Ee, moya o halalelang ke mpho. Moya o halalelang ke mpho. Ke re ke fuleng ke mogana modimo mme ke loketse re amogele ka diatla tse pedi ka nnete le ka tio. ha tsere moya o o he man ke ana mo kana mo dimai ha
0: o bana ko ene e lu ena uela rua e yuno lu ena o no e o kena ka matla o a gahlela me o no go kena ka matla o a gahlela e ka bogolo bana ula ba le hala ho o so bitsa ho lo ka dipa taba molomo molamu wa chipua e uela ma o bune motho aka a fusa motho ka kasele hana ho thu ke ma ke saule ana fusa tafita ka le go mola bala fihla la tip e wa le gene le boti a mo futse ka rona e moya o mo bi o so meti e re ke tsale ka
2: ba ke ka ma
0: ka o fela
2: I'm going to go to the hospital. Ula hala kwa mo ni ya mkuta wa mkani ki Janda wa sa kwa hala ya kwa kama Ula Vasa vasa Hala kwa Sika kama Sika kwa mwiki Na ima hala Sika kwa mwiki Mwena kwa kwa wana kwa na Kwa kwa wala yon kwa kwa kama hasa Yungu kwa kwa Kama kwa Ebi yo Bamu wana Asa na kwa kwa yo Kama kwa wani ya nanta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Babu
2: ya ma. Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

Thomas.

0: karula hantle mashumi ya maga ho khibile ho re nyane ya bobedi hantle khibile ho fuga letsi hora ina ya pi haile
1: ethando nangobuchuni
0: ngoba
1: sisizana sonkomo
0: yebo ma
1: molo dadu siyendele ngethemba inkulu yento enje
0: molo mama
1: uphilile tata
0: hayi pheka mandi uphile njani wena namhlanje
1: emandleni wenkosi ndisaphilile nam
0: awu nami philile kona
1: ntate kalebeletse ka tshepo kgolo ya thobana
0: mme
1: ke atleile go ba le wena gamme ba lokileng ke ba morena a re bulela ka thapelo ga re qala ntate 606 a latela ka mora gae ntate nkgate ke hlaname a latela ntate phomolo e teng ya ba ke ena mokwallo ntate gana ke ntate mmanyelo wa ka meleleng ka kwa
0: ntate mogolo ke file palo
1: ke jale a kena le ena a seha temagadi wa tseba yaba jwale ore na gantle palo ena ya masome mane e bolelang masome mane ka makgetlo
0: ka makgetlo ke tsontse fapakanee a itima
1: diya
0: tlala baiseraeleng banka le motse masome a mane go tloa mo
1: leeya
0: bakgetlo la
1: pele
0: a fitlha ga ke tsebe makgetlo a mane ke ne ke gopolana jela ga a le magago ke pheta a fitlha a itima dijo matsatsi a masome a mane
1: wa e bona gore etlhile e fana ka tiisetse gore leetong la bophelo ga o tlhokaga le motho a nyagamang
0: a bela ba le bona masome a mane jela a sa tswa le bitle
1: a sa tswa le bitleng o ntse a nna le bona masome a mane o ntse a ba bontsha lerato lena le na la gae le sa fetogeng le bileng le senang le sekala sa gore na o rata batho jang ka nnete gore leetong la bophelo ga o tlhokagale motho ya nyagamang

0: go re a a mohlomo ba tle mpele ho nna sa bona dingata go feta tsa ka ditlhoko
1: mm
0: mme ja le ntate o santana a ya ka lethathamola gore na ya fihlile mpele ke mang ka mora hae ke mang ka mora hae ke mang empa qetellong ya letsatsi ha kgatlhile thatafalwa re tlo bona go sa tloloka empa nnete ruri palo ena ya mashome a mane e hlahang ka makgetlo a mangata ga kana e bontsha gore go a tiisetswa re seke ra dumelela difefo le ditsokotsane gore di re nyaganise gobane ntate a maatla otlhe ena o fana ka nako ya gae o etsa dintho ka nako ya gae mme ka nnete gore ge dipaki gobane motho ga o fetla morago o phamisa seatla o bala dilemo wa elelelwa gore ka nnete mogau ga yona ga e sale o le teng o tla ga solola go isa gale ga o fetla morago motho wa bona gore di wele dinatla di wele dikakapa le dithaka di wele moleng wa ntwa empa wena o ntse o gauhetse
1: le ba banyenyane ba wele
0: ba wele ntate gobane nako e ne se e fitlhile ya gore di etsagale mme le rona ga re lebelela ka tshepo gore ga nako e fitlha go tla loka go fela go a loka e se le ntse le re bophelo le lefu di matleng a lelenge seo wena o se bolelang ka leleme la gago o sera se tla etsagala bona gona jale o tlo fumana pholo ya gago
1: ka moka dikgodise pedi kao
0: felaa utlwa gobane o ne o dutse o ntse o tseba gore ya re tshepisitseng wa tshepagala ya ba a baleaneng a enkile ga e ba o ne a nkile ka moya o mobe letswalo la mokgoyetha a e nyatlatsa
1: a itlisetsa yona ka boe
0: wa utlwa o tla e ganna kore letswalo la e le se le mogedisa go ebe ke tlo e tswang ga ke fitlha mo le yona o tla ke lena lesodi kapaeng fela la moganna gore tse o tsitseng le tse sentseng di batla tisetso
1: ne ke e tlhogelo ka metlhake
0: ka nnete bophelo ba gona jale boporofitiwe re e se be teng mme dintho di etsagala go rona ba ematshile ba le matshile lebelo ba tlileng pele go rona mme le rona re ntse re le mathata zeno ga nako e fitlhile re tla ba dipaki tsa gore ka nnete re bone maatla le bogolo ba gae ke nne ko jela ka mofeng a peke ke nne ke tla sejaka sefatano ka lerato le ka makgethe keresete ya phelang o bapile le nna go ntsagisa ke ititela thojane nna ga ke letele thojane ke tshaba ditaba kgotseng tate
1: ya re dula bjalo mashome a mabedi a na le metso e mene fura re lebile gore nyane ya bokheta e leng ya banna nkankena ga ke re ke a motshwara bjale ke ena eno bjale o a fase ka gore nyane ya bobedi e dula bjalo ke mashome a mabedi metso e merago nnete e sale re lebile gore nyane ya bobedi ntse re le thojana jwa ebeketse jwa ke nke matodana wa se wetse ba re iloilo la masaba ka thane tlatla go lona ga e leto
2: ka leratela ka makgethe
1: ka o fela
2: ke šhabane sa kgomo
1: ee
2: meela motlokwa
1: kgotso nne
2: dila jwang ngwaneso
1: ka nnete ya modimo ka mogau wa modimo ya maatla otlhe ka bo wena o ntse o ya jwang
2: as basaba ba lese aga dipula tse botlhoko tsena e sale re iputa ka ga segetse le metsi ya mangata fela
1: motho wa o sa tuela wa
2: ipatwa
1: ga ya le dikgolo
2: ntate a ntse a ntate mogolo a ngotlile dipelo dulang mmogo e gatele mmogo bane malete a thusane a dula dula mmogo a gatela mmogo mona o ya bo ke thabile ditebo e gaise
1: hei o tla tseba go a disetsa mmo le tse dingwe
2: e tla ka botlholo bane kaleile mokgetetha kagale bontate ka baka la dithapelo tsa malete a thujane ke se mo thaki eng a gaga ga le ena no le wa ntho tso se tsa di tsa a le ka

0: lundi
1: le yena o nantsa fela e lure kloa mane madodana a sewesele le ona ntse a re fela e lure e re bone gona ga re le mothathung ona ga tsamaya ka tsela mofuta o fele oke utlwa ka ntho ena ga e lete ka o fela
2: setšhabana sa go
1: ntate
2: madine a fele motoko
1: ka nika modi
2: ee mogana yeso ga ne a neketsa a le sefapanong basomi e sale ba ntse ba le teng yaba ga re eli-eli la masa ba ka thale modimo waka o ntatlhetse nna ga o fetola he ka mantse ba re ukwang ke basomi ba ukwang o weletsa elia ba ukwang o weletsa
1: elia
2: ee ba go bitsa elia oa a tlo mo thusa
1: empa ka go soma gotlhe
2: ntate
1: e le ka go soma gotlhe
2: ee yatlhe ka go soma gotlhe ba sa tsebe se ba se buang ba ngwenyana modimo a hweletsa le gona kena thojaneng ena ge a kgoneletsa go hweletsa ka thata gobane o geeseditse lentse le pina botlokwa ke lentse le pina ge thabile ge sile ge ntse re hweletsa ebile re ntse re rutana ka bohlweki ore re gopola ditaba tsa bophelo ba rona gore thojane mona re tlameya go ba mmogo jalo ka modimo a re bileditse jalo mokana jeso ba tla tseba gore go romelela moya wa ralela jalo ka date re fuwe palo a boletse o tsatsile monate tlhemesong ena ka jeno gobane ke le ntse le pila re tseba lo tlhaisa mantse a rona boemong ba ditlobotsitsela tse teka ga rona ke a leboa motho wa kgotso ke o motlanetese
1: ke a leboa ntate re dula jalo ke metsotso e mekae fela a dula fela e ba e robong ge lebile o rennyane ya bobedi ga e leto
3: olerato le ka magete
1: ka o fela
3: ke tsabana sa gomotlokwa
1: kgotso mme
3: o phela jang
1: ga nnete ka moga ua modimo e ka ba bona o ntse o phela uang
3: ga ona gogoo ka ga o le o polang ga se moga ua gae ke gona ga dipula tse e semakatsang tsena tsa gage mogaua ebile o ntse a le teng ga ga tsone ebile o sebile saleteo ka kgwedi yona e ka ona matsatsi a o sotho ke tlabe nesetsa pula ya mofuta ona ke mametseng kgolo thebethele ka pele e bohloko mpa la go le jalo ke ga itshwaganela ka sefapano mo maatla le pholo di tswang teng a se ena le mogolua ba bangata empa le ga ba ntse ba lela jalo modimo ntse a le teng ntsa ditse le bona ka ga segetse seno fela ka ga ke motho a ikgakanyang jalo ka ile a ikganganya tseleng yanye mausi ga ba mmone fela ga baka ba dumela o tla bona maatla a gae empa motlokwa ke kgathetse maatla ke ntate a setata go bua mantswe a monate ga ka lekolo fela tsamaile re sa tseba ditswela gae
1: ee ne ke re ke a mo botsa bele gore ga bone ena
3: a ba fa bile a baleya mme ke a belere fela ge re ka metlha ga o tala o kena bolela lebitso la gae tlagela go ka tsetsana o dia e tlaga o botswa mane re re tsebile gona sena se monate re se fumane go mang go tlhokwa matsatsi re gana ke matsatsing a tshwantse go re gapele ka thata rena modimo wa rona wa re rata o re bolokile go ka fela rona go fitlhela rona jale ka mosale ka maua ga ya ntse a tsamaya le rona sela re sa tlhokomele gore o ntse a le teng tsela rona tsatsing le o sa o bonang sentle di tlhaga kwalang ya gong kana modimo o na ntse a mpona gantle ke tsamaga ga le tsitsi ka go tlhoka tsebo jo ke ena modimo o mphadimesile tlhokwa ga ona sore ka sea sorentle le gore re gagamalle ntle fa sefapalo a sa semakae matsatsi a masome a mane a thethala e ba oanyelwa gaga ditlatsa gameletsa ditlogong teta ebe o bo romelela mo o galalelang bale ba ne ba sa gopolo go tlasa ditlhogiso e tla gao le tsena le ba ba hlogisitele le bona ba selantse ba ka mekelele moga modimo le gona ka ga dipula tsona tse ka ga ditlala tsona tse ka ga tlhoka le yane